0: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
1: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
0: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
2: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
3: Radyo on the go.
2: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
0: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
2: Libre to ha?
4: Walang bayad?
2: Oo, walang bayad!
5: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo! Publiko!
6: Radyo Pilipinas.
8: Interesting na usapan.
9: Hindi heavy!
10: Tugtugang chill.
8: Suave.
11: Learning from home, may hindi boring.
12: Radyo Magazine.
13: 1278 AM.

0: i extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
1: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
0: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
2: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
3: Radyo on the go.
2: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
0: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
2: Libre to ha?
4: Walang bayad?
2: Oo, walang bayad!
0: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
5: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
6: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
5: Radyo Magazine, 1278 AM.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.

0: na tanawin. Explore na natin! Love of the Philippines! Likhang sining na proudly Pinoy! Iflex na yan! Radyo Magazine
1: 1278
2: Radyo Pilipinas
3: Radyo Publiko.
4: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
5: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
6: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
7: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
8: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
9: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
10: Radyo on the go.
9: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
11: Yay!
4: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
11: PBS Receiver.
4: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
9: Libre to ha?
11: Walang bayad?
9: Oo, walang bayad!
11: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
0: Magazine 1278.
12: Bubungad sa umaga.
13: Trending issues na pinag-uusapan.
0: Mga programang aabangan.
11: Agahan hanggang hapunan.
0: 66 Impormasyon.
14: GIS, your general information station.
1: Radyo Magazine 1278 AM.

0: programa.
1: Fireball.
2: Radio Filipina.
3: Radio Publico.
2: Radio Filipina.
4: Interesting usapan.
5: Hindi heavy.
6: Dugdugang chill.
4: Suave.
7: Learning from home, maybe boring.
8: Radio Magazine.
9: 1278 AM.
10: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
11: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
12: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
13: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
14: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
15: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
16: Radyo on the go.
15: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
17: Yay!
10: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
17: PBS Receiver.
10: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
15: Libre to ha?
17: Walang bayad?
15: Oo, walang bayad!
17: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
18: Can I have your attention, please, for one more time?

0: Serbisyong kailangan. Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
1: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
0: Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
5: Radyo on the go.
4: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
6: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
4: Libre to ha?
6: Walang bayad?
4: Oo, walang bayad.
6: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store. I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon. Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
4: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.

0: Tamang impormasyon.
1: Pangkal sugerman o pagkakakitaan. Kaliw na kwentuhan.
0: Kabataan, kasama sa usapan.
2: RG!
3: Radyo Magazine 1278.
4: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
5: Radyo on the go.
4: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
6: Yay!
7: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
4: Libre to ha?
7: Walang bayad?
4: Oo, walang bayad.
7: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store. I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
8: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
9: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
10: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
4: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.

0: expenses by next year.
1: Mm-hmm.
0: So for the main theater, wala nang bawian, right? We have to be able to deliver. And then for a lot of the other venues, similar to when this building was first opened and operated, hindi rin yan lahat nag-open at the same time.
1: Mm-mm.
0: So we have a staggered opening for the other spaces over the course of 2027.
1: So parang ang target po muna ba ay main theater and the main lobbies? If let's say yung sinasabi nga na may command performance in December?
0: Mm-mm. So for those spaces, yes. Yan ang tinatapos natin. But given complexities ng delivery schedules, maraming complications, alam mo naman, it's not just a local thing, it's also a global thing. So pag may effects sa deliveries, mm-mm, pag may geopolitical issues, may effect din sa lahat. There are things that won't be delivered until next year. So meron tayong mga systems that we are coming up with solutions for para maka-open kami for this command performance.
1: Mm-mm.
0: And then by the time that we actually do have to open this up to a public performance next year, nandyan na yan. That would have arrived, been installed, tested, and commissioned to make sure everything works and it's safe. And the operators know what they're doing and they're used to the equipment that will be given to them.
1: Sa ating mga listeners sa Radyo Magazine at sa viewers sa ating live streaming sa Facebook page, nasagot ni Architect Gido ang gusto nating malaman. Tunay nga namang kaabang-abang ang muling pagbubukas ng CCP Main Building. Maraming salamat sa pagsama sa akin kay Architect Gido para sa napakagandang talakayan tungkol sa rehabilitation ng tanghalang pambansa at ang nalalapit nitong pagbubukas. Nakaka-excite bumalik at makanood ng mga palabas sa main theater. Siguradong marami na ang nakamiss at nag-aabang sa muling pagbubukas nito. Architect Gido, maraming salamat.
0: Thank you so much, Sandy.
1: Mula sa tanghalan patungo sa ating tahanan, hatid ang mga kwento at talakayan tungkol sa sining at kultura ng Pilipinas. Kami ang makakasama ninyo tuwing Sabado simula ngayong araw na to mula alas 2 hanggang alas 3 ng hapon. Ako po si Sandy Javier. Abangan niyo po kami muli sa susunod na Sabado sa isa na namang makasining na talakayan sa Tanghalan on Air. Susunod na ang The Advocates kasama si Rochelle Rubio mula alas 3 hanggang alas 3:30 ng hapon. Tuloy-tuloy lang ang ating kwentuhan. Extend natin ang talakayan at kaalaman sa social media. I-like at i-follow kami sa Facebook, Instagram at TikTok. I-search lang ang Cultural Center of the Philippines. Manatiling nakikinig dito sa Radyo Magazine 1278 on your radio dial. Kita-kits sa susunod na episode ng Tanghalan on Air.
2: Mula sa tanghalan, patungo sa inyong tahanan, hatid namin ang mga kwento at talakayan tungkol sa sining at kultura ng Pilipinas. Mga kwento sa likod ng mga pagtatanghal na nagbibigay buhay sa ating malikhaing bayan. Samahan niyo kami sa Tanghalan on Air, ang radio show ng Cultural Center of the Philippines dito sa Radio Magazine. Tanghalan on Air, ang kultura ng lahat para sa lahat.
3: Una nang nagbabala ang pag-asa sa posibleng epekto ng very strong El Nino sa bansa na inaasahang magtatagal hanggang first half ng 2027. Inaasahang magdudulot ito ng dry spells at drought na posibleng magdulot ng pagkawala ng hanggang 700,000 metric tons ng palay sa produksyon ayon sa Department of Agriculture. Ayon sa DA, depende pa rin ang lawak ng epekto sa tindi at tagal ng El Nino. Bukod sa palay, posible ring maapektuhan ng mais, livestock at poultry dahil sa kakulangan ng ulan at matinding init. Sa fisheries sector, hindi rin inaalis ang posibilidad ng fish kill, lalo na sa fish ponds at aquaculture areas. Sa kabila nito, tiniyak ng DA na may sapat na food supply ang bansa.
4: Sa rice, we have 75 days, no, and we're maintaining 75 days. Kung bumaba man yan, ang worst case scenario namin is 60 days, which is still very healthy. Sa chicken natin, we have 125 days to last. Sa pork, nasa mga 170 days tayo to last. Ano? Sa corn, 90 days to last. So, hindi naman mababawasan yan kasi tuloy-tuloy naman yung production, tuloy-tuloy naman yung harvest.
3: Tuloy din ang local production at pagbili ng palay ng National Food Authority kasabay ng pag-aangkat ng bigas.
5: Sa ngayon ay meron tayong enough na supply. At ang National Food Authority din ay tuloy-tuloy yung pamimili ng palay sa ating mga magsasaka. So inaasahan natin na

0: Hanggang sa matapos ang El Nino ay meron tayong sapat na supply ng bigas at iba pang commodity at wala pa rin tayong inaasahan na mga mabilis ang paggalaw sa pagkain dahil sa mga paghahanda na isinasagawa sa ngayon.
1: Samantala, ayon kay SINAG Chairman Rosendo So, Oktubre at Nobyembre ang peak ng anihan sa ilang rice producing areas pero ang mas pinaghahandaan ay ang next cropping season.
2: Yung problema is yung next cropping season sa area ng rice area. Pero kung titingnan natin yung dam level ng tubig naman, yung San Roque Dam, medyo mataas yung level ng tubig natin compare last year. Yung mga dating nagpa-pump dun sa non-irrigated area, ang suggestion natin is magtanim na lang ng gulay.
1: Fast crop ang ilang gulay dahil umaabot lamang ng 40 araw bago anihin ito, kaya maaaring maging alternatibo sa kritikal na unang quarter ng 2027. Una nang naglaan ang pamahalaan ng 6.2 billion pesos para sa fuel subsidy at iba pang tulong sa mga magsasaka, mangingisda at transporter ng agricultural products. Bahagi ng pondo ay para sa abono at financial assistance sa mga apektado ng El Nino. Kabilang naman sa intervention ng NIA ang desilting ng mga kanal, solar pumps at pagsasanay sa mga magsasaka pagdating sa alternate wetting and drying system.
3: Napakahalaga po ang papel ng mga LGUs dito. In fact, sila po ang first line of defense ng pamahalaan para po matulungan yung mga farmers natin. Mula po dito sa identification ng mga vulnerable areas, dito po sa identification ng mga recipients natin, at of course yung additional na pondo nila para makatulong naman sa national government funds. Pagtulong-tulong po kasi, mas madali ang trabaho natin eh.
1: Kabilang din sa akbang ng pamahalaan ng cloud seeding sa koordinasyon ng DA, DND, Philippine Air Force at PAGASA, lalo na sa mga lugar na matindi ang tagtuyot.
4: Ayon sa DA, masanda ang bansa ngayon, kasunod na rin ng mga aral mula sa mga nagdaang El Nino na tumama sa Pilipinas. Sa ganitong sitwasyon, mahalaga ang koordinasyon ng lahat ng mga ahensya dahil higit sa kabuhayan, nakasalalay dito ang buhay na nakararaming mga Pilipino. Para sa Integrated State Media, Rod Lagusad ng PTV.
5: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key.
7: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
6: Kilatisin ang sarili.
7: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
6: Importante rin na ating laging isipin.
7: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
6: Isang mahalagang paalala
7: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: This is a public service announcement.
8: Public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Magazine.
6: 1278 AM.
5: This is a public service announcement.
9: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
5: This is a public service announcement.
8: A public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Magazine.
6: 1278 AM.
7: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
10: Umakyat na 50 hagdan sa isang araw. Nalaman sa pag-aaral ng Tulane University na ang pag-akyat ng mga 50 hakbang sa isang araw ay makakabawas sa panganib ng cardiovascular disease ng hanggang 20%. Sinasabi ng mga researcher na ito ay katumbas ng paglalakad ng 10,000 hakbang sa isang araw. Kaya, iwasan muna ang elevator at humakbang.
7: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
11: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
12: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
13: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
14: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
15: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
16: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
17: Radyo Magazine 1278.
18: Bubungad sa umaga.
19: Trending issues na pinag-uusapan.
20: Mga programang aabangan.
21: Agahan hanggang hapunan.
22: 66 Informasyon.
23: GIS, your General Information Station.
24: Radyo Magazine 1278. AM.
25: Radyo Pilipinas.
26: Radyo Publiko.
25: Radyo Pilipinas.
7: Tuloy na pagsasahim papawid. Asahan ang aming walang humpay na paglilingkod. Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
27: Ang oras, 2 minuto makalipas ang alas 11.
28: Lakbay lang ng lakbay hanggang makaabot sa gustong narating. Usapang pasyalan man yan o usaping pangkalahatan. Dagdagan lang ng sipag at syaga at siguradong you'll go places. Kaya tara, umpisahan na ang first step to 1,000 miles para sumakses. Pag-usapan natin yan dito sa

0: Okay, maganda umaga po sa ating mga tagapakinig sa ating programang Going Places. Ngayon pong araw na ito ng Linggo, magkakasama-sama po tayo hanggang mamayang alas 12 ng tanghali. At syempre, napapakinggan po tayo sa ating himpilan sa Radyo Pilipinas 2 Sports Radio 918 kHz. Baka masabi ko na naman yung kabila. 918 kHz AM sa inyong mga radyo. At napapakinggan din po tayo pala sa ating sister station, ang 104.3 The Capital FM. Ayan. At syempre, napapanood po tayo sa ating FB live stream sa ating sports radio page. Okay? So, ngayong umaga, syempre, makakasama pa rin po ninyo ang inyong lingkod, Ven Blones. At mamaya po ay, baka nandyan na ba ang ating kasama na si George? Ah, wala pa, oo, kasi hindi natin makakasama si George ngayong umaga dito sa studio. Siya po ay makakasama natin mamaya mula sa kanyang hardin. Ayan, kasi naman eh, bakit ba nagpo-programa tayo eh, may tumatawag. Anyway, so mamaya po makasama natin si George mula sa kanyang hardin at makasama din po natin yung ating magiging guest sa pamagitan po ng ating Zoom. At syempre, para dun sa mga nakikinig sa atin palagi, ang Going Places po ay nakatuon sa pamamasyal at pagre-relax. Dahil sabi po ng ilang mga health expert, ang pamamasyal at pagre-relax ay nakakatulong po sa ating mental health. Konektado po ito dun sa sinasabi kasi ng World Health Organization na patuloy na tumataas yung bilang ng mga nagkakaroon po ng problema sa ating mental health. Kaya siguro lagi namin sinasabi dito ni George, baka kulang lang sa pasyal at pagre-relax. Ayun. At syempre, bukod dyan, meron na pong ibang ibig sabihin pa rin yung Going Places. Nagbibigay din tayo dito ng mga impormasyon na makakatulong sa ating journey o sa ating paglalakbay sa ating buhay. Kaya double meaning po yung ating ibig sabihin ng titulo na ating programang Going Places. So, meron tayong mga information para makarating po tayo dun sa ating gustong destinasyon sa paglalakbay sa ating buhay. At syempre, yung pagre-relax at pamamasyal naman, no, para makatulong naman sa ating mental health. Kaya, ayan, antabayanan po ninyo. Ready na ba si George? Wala pa rin si George, pero ready na yung guest natin. O sige, so habang inaantabayanan natin si George, tawagin na natin yung ating guest ngayong umaga kasi marami sa atin ang paborito, ang lansones. Yun. At dito sa kanilang lugar, taon-taon, ay nagkakaroon sila ng festival o ng mga activities para dito sa festival na ito sa Lansones Festival. Ayan. At saka bukod dyan, ang alam ko, yung Sunken Cemetery yata, nandun din sa kanilang lugar. Ano? So, aalamin natin yan. Lahat ng mga pwede natin pag-usapan ngayong umaga tungkol sa turismo sa kanilang lugar, kasama na po natin ang Provincial Tourism Officer ng Camiguin, si Ma'am Candice Borromeo Dael. Ma'am Candice, good morning po at welcome sa ating programang Going Places.
1: Good morning po, Miss Ven, and sa lahat na nanood at nakikinig sa Going Places. Good morning.
0: Okay, ayan. Balita namin kasi, Ma'am Candice, no, umpisahan muna natin, dito sa festival na taon-taon ay ginagawa dyan sa Camiguin, itong Lansones Festival, pwede po bang makwentuhan nyo kami tungkol po dito?
1: Yes, Camiguin is celebrating sa aming 47th na Lansones Festival. So, and this year, very good harvest. Marami tayong lansones ngayong taon na ito. And yes, we are known for, if not the best or the sweetest lansones in our country. Mm-hmm. So please come join us and also taste the sweetest lansones.
0: Wow. Wow. Pero ano
1: Oo.
0: po yung ano? Ano po yung naka ano po yung mga activities natin pagka ganitong meron tayong Lanzones Festival? Ma'am Candice.
1: So, sa lahat na nanonood at nakikinig, si yung Kamigin ay nag-prepare po ng 10 days activity, different activities for celebrating our Lanzones Festival. So, come October 15 to 17, we have our pre-festival already. Na may mga activities na po kami na mag-start on October 15. But the official opening of the Lanzones Festival will start on October 18 to 25. So every day may iba't ibang activities kami design from for the children, for the senior citizens, for the fishermen, for the farmers, mga ganun. Lahat po ng aspeto tinatouch po namin sa mga activities. But of course, nandun din yung Eat All You Can Lanzones.
0: Ayun! Yun ang aking sasabihin sa aking kasama na si George Arsenio. Yung ating kasama po dito sa program, nasa ibang lugar po siya ngayon, namamasyal. Pero isa sa mga paborito talaga ni George, itong Lanzones. So George, may mga libreng tikim dun sa Lanzones Festival. Anong masasabi mo?
2: Wow! Magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome again sa 2020. At siyempre, welcome na welcome itong Eat All You Can na lunch. Eat All You Can sa Dindang.
0: Oo, medyo umaano yung iyong medyo iyong ano dia audio, George. Oo.
2: Ayan, so ilap ko yung aking microphone.
0: Ayan, mas okay. Sige, George, go.
2: Okay. Welcome na welcome, siyempre, Ben, ano? Yung itong Eat All You Can na Lanzones. Pero yung gusto kong itanong kay Ma'am Candice, Ma'am Candice, bakit po dyan tumutubo sa Kamigin, ano? Yung sinasabi po natin na isa sa pinakamatamis at pinakamasarap na Lanzones sa buong Pilipinas, Ma'am Candice.
1: Good morning po sa inyo, Sir George.
2: Good morning, ma'am.
1: And I hope makavisit din kayo sa Kamigin.
2: Oo, pwede naman.
0: Pwede naman. Basta iniimbita kami. Why not?
2: Oh,
1: of course. Everybody's welcome to visit us. So, sir, ganito, marami naman tayong mga lugar na may mga Lanzones. But according to research and studies, yung soil daw ni Kamigin, yan yung nakapa-ano ni sa ating Lanzones. Kasi yung sa, siguro because we are also a volcanic island.
0: Mm-mm.
1: And maraming mga ano dyan, minerals. And
2: minerals.
1: Yan po ang sabi nila. It's because of our soil.
0: Ayun. So, ibig sabihin, sa mataba.
2: Pala,
0: mataba yung luma.
2: Oo.
0: Kaya pala mas ano, mas maraming umaano na Lanzones. Sige, George.
2: Okay. So, ibig sabihin, yung sa lupa, ano, kasi maraming minerals, kaya, tsaka organic ba siguro, Ma'am Candice, ano, natural, yung tinatanim dyan natin na Lanzones sa Kamigin. At tsaka, gaano kalawak po, ano, Ma'am Candice, ilang ektarya ba ng lupa dyan sa Kamigin ang nakalaan sa pagtanim ng Lanzones, Ma'am Candice?
1: Actually, ma'am, sir, in Kamigin, we grow Lanzones sa backyard lang.
2: Ah,
1: oo, okay. Sa mga backyard. It started there sa mga backyard. And right now, kasi nakita namin na lang si Lanzones is malaki talagang tulong sa economy, no? So, may mga ilan-ilan din na mga may malalaking lupain na nag-grow na sila. I cannot still call it really a plantation, but mini plantation na Lanzones. But most of the Kamiginos, yung mga nandito sa Kamigin nakatira, at their backyard may Lanzones.
0: Talaga? So pwede na lang pala tayong mamitas-mitas doon, George, no?
2: Oo nga, ang saya naman, di ba? Kasi sa mga, ano tawag dito, sa mga backyard lang pala, ipapwede nang tumubo yung, ano, yung puno ng Lanzones.
0: Oh, sabi ni Ma'am Candice, nakakatulong daw sa economy din ng Kamigin. So, yung mga Lanzones ba natin dyan sa Kamigin, Ma'am Candice, na e-export din natin?
1: tinatransport po namin doon sa neighboring provinces.
0: Ah, so, neighboring provinces. Okay. Pero dinadayo din ba ng mga foreign visitors yung Lanzones Festival at saka nakakatikim ba sila niyan?
1: Yes, sa mga activities po natin, sa mga nanonood at nakikinig, marami tayong mga activity na pwede talagang pagsaluhan din ng mga turista.
0: Mm-mm.
1: Both local at saka yung foreign tourists natin.
0: Mm-mm.
1: And we are happy also that Camiguin has a good share naman of foreign tourists. European pala yung and American yung marami dito na tourists, foreign tourists.
0: Oh.
1: So because they love nature, mga ganun.
0: Oh,
1: so ano kasi for the those who would like to party, we have the music festival.
0: Mm-hmm.
1: So we have the concert. Concert na pang bata po, pang yung mga nanay, tatay.
0: Mm-mm.
1: So different genre.
0: Mm-mm.
1: And the street dancing, pwede po yan talaga yung pinaka ano namin, the street dancing and ground presentation. We also have the pageant, so yung mga pageant enthusiasts, so pupunta din dito. And yun nga, we have the, we call it UGMAD. It's an agro-tourism trade fair na produce, most of the produce of Camiguin, especially Lanzones, and food. Kasi nag-ano na nabenta tayo dito ng food. And yun, pwede na bisitahin nila. And kahit sa ibang sa yung ibang years pa marami na foreign tourists na pumupunta and they know na there's Lanzones Festival.
0: Mm-hmm. Ay, speaking of food pa rin, ito pinakagusto pa rin ni George, yung tungkol sa lechon. May festival din pala kayo sa lechon.
1: Yes, we have Lechonanza, Lechon Festival. So, you know, Camiguin is very traditional pa. We really, really celebrate fiesta.
0: Mm-mm.
1: So, during the fiesta of Camiguin or the Charter Day, meron pong pa-contest no, na ginagawa namin before na we, kasi 58 barangays in Camiguin. So, lahat yan nagle-lechon. So, yan din ang before na yan ang baon nila sa Pista Sanayon.
0: Uh-huh.
1: Now, we inano namin, in-level up na why not we'll have a competition. And last year po, we launched the Lechonanza. We really invited the professional lechoneros.
0: Oh.
1: Also, yeah, and invited celebrity chefs like Chef Tatong, Chef Sao, and Jerry to be our judges naman. So, the crispiest, the juiciest, yung the presentation. So, yeah, we would like to invite you po, ma'am, sir. Come January 7, our Lechonanza.
0: Ah, so sa January.
1: You can also taste naman the lechon of Camiguin.
0: Mm-hmm, okay.
1: Yan na, meron naman every weekend, meron din naman.
0: Ay, so pwedeng makatikim din, ba? Pumunta ng Lanzones Festival, makakatikim din sila ng lechon.
1: Yeah, yung, if I may, ma'am, sir, in Camiguin, we're not only promoting At that week, we're not only promoting the activities or the Lanzones Festival, but pwede din tayo mag-sideline, bibisita sa mga food, sa the restaurant, or meron din kaming kinirate dito na it's a community-based, no? Every weekend, merong lechon, kasi may isang town dito, madam, na abundant naman ng squid, especially this time, no? November, yeah, October, November, December.
0: Mm-mm.
1: So, different kinds of preparing the, we call it nukos. Pero ang lechon doon. So, yeah, tourists could also enjoy the food here and as well as our tourist site.
0: Ah, okay. Ayun. So, bago yung tanong ni George, nabanggit ni Ma'am Candy sa mga tourist site at saka mga tourist destination. Ano-ano po, bukod pa dyan sa mga festival na yan, ang pwedeng dayuhin ng mga turista natin?
1: Ma'am, Camiguin is known po tayo sa of having active volcano, si Monte Bukibo. So, we could go, you could go trekking and bird watching there also. On the trail, no? And then we have two islets. We have White Island, yung just a white sandbar.
0: Wow.
1: And yes, and it's also around it is a dive site. Mm-hmm. And as well as we have Mantigi Island.
0: Mm-hmm.
1: I'm so happy to inform everyone na nanalo po tayo as Best Eco Tourism Site for 2025-2027 given by Department of Tourism, 2025 uh-huh. to 2027.
0: Nanalo saan po, Ma'am Candice?
1: It's a yung Pearl Awards po ni DOT.
0: Ah, para sa beach eco...
1: Best Eco Tourism.
0: Ah, okay. Best Eco Tourism. Wow.
1: Yeah, so aside from the islet, so White Island is just pure sandbar.
0: Okay.
1: In Mantigue wow. naman, in the middle of it, my mini forest, and of course surrounded by, there's a sanctuary,
0: mm-hmm.
1: and we have the marine turtles, and mm-hmm. a beautiful dive site also.
0: Oh.
1: And aside from that po, we do have, meron din tayong yung waterfalls, we have Soda Spring, mm-hmm. Cold Spring,
0: oh.
1: and yes po, and of course we're home to 3 national treasures po,
0: mm-hmm.
1: Which is the Old Church Ruins, the mm-hmm. Spanish Old Church Ruins.
0: Mm-hmm.
1: We have yung nabanggit mo kanina po, yung Sunken Cemetery,
0: yes,
1: and the Morro Watchtower.
0: Oh, oh. Hindi ba Ma'am Candice, yung Sunken Cemetery, ganun pa rin ba yung nakikita o medyo kumukonti na lang yung nakikita dun sa dagat?
1: Actually, what you could see is a big big cross, a landmark.
0: Oh, oh, oh.
1: Na doon banda yung cemetery before.
0: Pero hindi
1: but
0: po yung bumababa.
1: During high low tide, makikita makikita siya from the yung may mga small boats tayo.
0: Mm-mm.
1: If you go around, makikita lang talaga yung mga tombs. But it's already covered by corals.
0: Mm-hmm.
1: So okay. If you go scuba diving around it, then makikita pa yung old cross.
0: Mm-hmm.
1: Pero, yun nga, another thing, it's already a dive site.
0: Mm-mm.
1: Kasi marami ng corals around it.
0: Okay. O George, may dagdag ka.
2: Parang,
0: sa Sunken.
2: Ma'am Candice, oo nga sa Sunken Cemetery, parang hindi ba medyo nakakatakot o eerie, ano? Kasi syempre may mga tomb, di ba yung kabaong doon na nasa napapalibutan na ng corals, di ba? Pero syempre yung mga diver talaga, syempre ang matapang sila, di ba? Pero katulad namin sa Ben, medyo, ano kayo yung feeling doon, ano, sa mga, yung mga interview na nag-dive site na doon sa may Sunken Cemetery, kung ano yung pakiramdam nila na doon yung corals nga, pero ito yung sa loob, sa ilalim ng corals, ito yung mga lumang kabaong pa ng lumang cemetery, Ma'am Candice.
0: May feedback ba, Ma'am Candice, mm-hmm. doon sa mga pag-dive nila doon? Ay, parang nawala yung boses ni Ma'am Candice. Okay. Parang nawala ata, George?
2: Oo nga, parang nawala si Ma'am Candice.
0: Ayan na. Okay na, Ma'am Candice. Sige po.
1: So, hindi naman, kasi parang kung makikita mo, yung mga lumang tombs doon, parang coral na siya. Covered na siya na coral.
0: Ah,
1: And maraming fishes. So, parang alive siya. May buhay doon.
0: Okay.
1: The corals, and of course, mga fishes na, may mga...
0: So, ironic, other. Ano, Ma'am Candice, kasi libingan yun ng mga wala ng buhay, pero after ilang mga dekada, marami ng buhay doon.
1: Oo. Yes. And, yun nga, the same feeling siguro, no, sir, yung nabanggit mo, but once they dove, nagda-dive sila, or snorkeling, yun ang naano nila, full of life underneath.
2: Wow, ang ganda. Siguro kami level hanggang snorkeling lang kami. Baka hindi namin kayo yung diving. Gaano ba kalali, Ma'am Candice, yung Sunken Cemetery? Ilang feet ba siya, ano? Yung mula sa cross, Ma'am Candice?
1: I cannot be very, very articulate on this, sir, pero during high tide, medyo malalim talaga. But the cross marker naman, hindi naman siya mawawala. And then, during low tide lang, visible na yung ano natin, chlorophyll.
0: Opo. Ma'am Candice, maikli lang kasi pinag-uusapan natin sa Sunken Cemetery. Mm-hmm. Tapos isa ito dun sa parang national, ano nang tawag natin dyan? Parang...
2: National Treasure.
0: Treasure. Ayun, national treasure. Konting-konti lang, maikli-maikli. Bakit ba ito kilalang-kilala, yung Sunken Cemetery? Ano ba yung historical background nito?
1: So, I would like to know that it's national cultural treasure. I'm sorry, I forget the cultural. Mm-hmm. The national cultural treasures. Mm-hmm. Yung tatlo, the Sunken Cemetery, the Old Church Ruins, and the Mora Watchtower. The history of the Sunken Cemetery po and the Old Church Ruins, na lumubog po siya in one of the yung volcanic eruption.
0: Mm-mm.
1: Yung Mount Vulcan.
2: Vulcan.
1: It's a community before, tapos pag yung pumutok ng vulcan, it sunk. Like uh-huh. If you visit the Spanish Old Church Ruins, no, ang makikita natin is like 1/4 of the
0: building. Yes.
1: Parang sa, ano na siya, sa may roof, bintana and the roof na part.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: So, and then, yeah, the eruption was in 1871.
0: Mm-hmm.
1: And exactly. Magkalapit lang kasi yung Old Church and Sunken.
0: Yes.
1: So, yeah, that's what happened. Lumubog siya.
0: Ayun. So, ganun nga, George, no? Lumubog yung isang community na yon. Kumbaga, talagang natabunan yun eh. Nung nagkaroon nga ng volcanic eruption malapit doon. So, kaya doon laging inaalala din nila yung lugar na yon.
1: Yes.
0: Oo. Kasi nga, dahil doon sa nangyari na yun, medyo malungkot, di ba? Pero kasama doon sa istorya ng ano na yon, ng lugar na yon. Okay, George.
2: Oo. Parang katulad din, Ben, at saka Ma'am Candy, sa Mount Mayon, di ba? Kasi nung pumuntok ang Mount Mayon noong 1800s din, isang buong barangay din po ano ang nalunod doon sa lava, di ba? So, yun nga, talagang parang circle of life lang. Talagang may death,
0: yes,
2: may life. At ngayon po, ano, ay buhay na buhay po dyan yung Sunken Cemetery,
0: yes,
2: sa Camiguin.
0: Yung mga corals, yung mga
2: corals na ngayon, di ba? Tsaka yung mga isda, di ba? No? Yung
1: full of life.
2: Buhay.
0: Oh, oh.
2: At kasabi nga ng mga testimony ng mga diver, di ba? Pag sa diving talaga, parang sa ilalim, ito yung sa pinaka, pinaka-tactical or mystical na moment talaga no, sa buhay ng tao. Pero malamang hindi namin mararanasan yung drive kasi hindi namin kaya mag-dive.
1: Snorkeling lang po tayo.
0: Pwede, oo, snorkel lang.
2: Pero Ma'am Candice, yung ano, mabigay ko lang ng konti, yung eat all you can na lang sana kasi meron
0: sabi yung, ko na nga ba, eat all you can na naman eh.
2: eat all you can din tayo na mangga, di ba, sa Gimaras Island naman.
0: So,
2: gaano sa mga interesado, di ba? Magkano po ano yung eat all your can? Kasi ibig sabihin, kahit gaano kadahan yung lansones na gusto mong kainin, ay po pwede mong kainin, pero magkano yung kailang ibayad po ng ating mga turista at yung mga participants sa eat all your can lansones, Ma'am Candice?
1: For this, no? When we say eat all your can, it's all free.
0: Free! Nako, lalo na pupunta si George.
2: Kasi free. Sa ano, yung mangga.
0: Free, ah, free.
2: Mangga,
0: may bayad yun eh, sa mangga. Pero eat all
2: yung
0: you can.
2: Yung last 300 yes. pesos per head ata.
1: Yung Lansone speaking, yan din yung may bayad.
0: Okay.
1: So, kasi pre-arrange pa siya.
0: But
1: yung nabanggit ko po na Lansone
0: Festival.
1: Eat all so,
0: ay, doon ka lang, George. Maghaapon ka doon.
2: Oo, libre. Ano?
1: So, aabang-abangan nila yan. One long stretch of lanson, yung table full of lansones.
0: Ayun. Refillable na. Nire-refill naman yun.
1: may time po, madam.
0: Ayun. Baka mamaya isang lamesa, wala na kami maabutan ni George.
1: pag nandito kayo, ano, mag-set aside talaga ako para isang
0: kahantin. Ay, nako. Gusto kong kaibigan na sila.
1: But seriously, ma'am, sir, yeah, I would like to inform everyone na maraming abundant or marami tayong harvest Thanks God, no? Maraming harvest this
0: wow.
1: year.
0: Wow.
1: And
2: thank
1: mura
2: God.
1: Lang yung lansones. Though, nag-fluctuate, but still, mura pa rin siya.
2: So, pero, on the average, Ma'am Candice, magkano yung presyo per kilo on the average?
0: Oo nga.
1: Mga 50 per kilo. May makikita pa yan.
0: Oh,
1: so,
0: mura.
1: Per kilo, may 70, but yung
2: mura.
1: Meron na yun, yung hindi na siya bunch-bunch. Nakikita ko the last, 2 days ago, 40 per kilo lang siya.
0: Wow!
2: 40 pesos
0: na lang.
2: Per kilo. Wow!
1: And hindi pa siya, hindi na nakabunch.
2: But
1: yun ang mas matamis.
0: Oh, kasi natatanggal na sa ano, dahil sa hinug na kahinugan.
1: Yeah, parang ripe na talaga.
0: Yes, yes, oo.
1: Pero I'm not saying, baka mabash ako. I'm not saying na lang yung nasa bunch is hindi na siya, hindi siya.
2: Mas matamis lang ng konti yung ano.
1: Pero yung ano lang, medyo,
0: hindi,
1: yung sila na
0: kung
1: tatanggal
0: gusto, na. Mm-mm. Kung gusto mo nang medyo magandang tignan, de yung may naka, yung nakadikit pa, di ba? Yung
1: yes,
0: isang bunch
1: yes.
0: pa. Pero kung hindi naman, kung after ka lang doon sa tamis at saka pag gusto mong kainin na, mas okay naman yon. Pero Ma'am Candice, merong super El Nino ngayon. Anong bang tingin natin dito pagdating sa pagtatanim ng lansones dyan?
1: As far as I know, kasi my dad is, yung sa backyard din namin, meron naman mga lansones.
0: Mm-mm.
1: Yung ano talaga to si ano, lansones berry, ito siya maselan. Ang gusto niya is mainit. And
2: at
1: meron din yung din niya, hindi naman super malaka, ano talaga.
2: Yung
1: may rain din. O naman bagyo.
0: Oh.
1: Yan ang gusto niya.
0: Kailangan kalmado.
1: Init and may ano naman. Pero thank God, ngayon nga parang uulan eh sa labas. So,
2: at siya makulimlim ba?
1: So, we got a share naman. Mm-mm. Kahit in Linyon, umuulan pa din.
0: Ayun, naman pala. Pwede naman pala.
1: Oh. Prayers of our farmers.
0: Okay. Pero,
1: umuulan nga ngayon.
0: umuulan. Ma'am Candice, may, yung pinaka parang ano bang tawag doon? Yung inyong motor logo nyo nakalagay, I'll be there. Paano nyo,
1: yeah.
0: Bakit po ito yung ano, Kamigin, I'll be there?
1: Okay. Yung ano po namin is we want to be one of the top of mind destination in Camiguin. So, yung nakita natin people, especially the locals, they would like to go to ano, di ba, island.
0: Mm-hmm.
1: So, ginawa namin yung isle na I will.
0: Oo nga.
1: As isle, na ISLE.
0: To
1: for them to know that Camiguin is an island province.
0: Okay. So ibig sabihin, marami talagang mga ano dyan. Yung mga
1: it's a call to action na Camiguin, I'll be there. I'll visit you. And once in Camiguin, I'll enjoy. I'll trek. I'll dive.
2: Mm-hmm. I'll snorkel.
1: I'll snorkel. Right, sir. I'll eat lansones.
0: Okay.
1: Ano siya? Parang
0: so,
1: yeah, that's the story
2: action,
1: behind
2: yeah.
1: it.
2: Ano
1: siya, call to action. And for you then, Sir George and Mom, that you could also say, Candice, I'll be there, di ba? Or Camiguin, I'll be there.
0: Okay.
1: I'll be there in
2: Camiguin. Parang dapat pupuntahan talaga. Kasi I'll
1: so that's
2: there.
1: Why we curated a calendar of events. So meron tayong Visit Camiguin 2026. Which is Lansones Festival. And the Lechonanza, yung nasabi ko kanina, is part of it. So every month, we have an activity sa province for people to savor, to enjoy, and to avail. Kasi meron din naman tayong pangapapromo during February. It's a love month. So,
0: so iba-iba talaga. Pero ngayon, may promo ba ang ano, ang Camiguin ngayon dun sa mga accommodation? At saka kailan po yung ano ba, sa tingin nyo yung maganda talaga magpasyal sa Camiguin, Ma'am Candice?
1: Nako, for me lang talaga, every month pwede talaga pasyalan ang Camiguin.
0: Mm-hmm.
1: So, iba-ibang vibe siya, madam, no?
0: Uh-huh.
1: So, for for January, yan is the Fiesta of Camiguin, so i-enjoy the lechon and the food.
0: Mm-hmm.
1: In February, para naman siyang lovey-dovey, so
0: mm-hmm. Pero,
1: it's a love man.
0: Uh-oh.
1: But if you really want to go under the sun, enjoy the, during summer po.
0: During summer. So, ang talagang magandang pumunta dyan ay during summer. Pero sa mga panahon na ito, pwede pa rin.
1: Yes, because like example, we are also, dinadayo din po tayo during Holy Week. No? So, we call it panaad sa Camiguin. So, we promoted na the Camino de Camiguin, where people walk around the 64 kilometers.
0: Oh,
1: and then around the 64 kilometers, meron tayong Station of the Cross.
0: Wow.
1: We divided the 14 station around the 64 kilometers.
0: Grabe.
1: And then, meron din kami, if you know, one of our tourist sites is Walkway to the Old Volcano. Pagkatapat din to, malapit lang din to sa Sunken Cemetery.
0: Mm-mm.
1: So, that's the volcano na erupted. Na,
0: noong 1871.
1: Going up po, meron tayong station of the cross.
0: Mm-hmm,
1: and aside from that, after po sa penitensya, ganun, to enjoy naman and to relax in our tourist
0: naman. George?
2: Okay. Ma'am Candice, kanina binanggit mo tatlo ang national cultural treasure ng Camiguin. Ano yung isa, yung Sunken Cemetery? Tapos yung dalawa po, yung Spanish Old Church Ruins at ang isa yung Morong Watchtower. Ano? So, ano po yung makikita natin dito? Yung gaano kaluma na, ano? Katanda yung mga lumang bahay na noong panahon pa ng Kastila. Tsaka yung Watchtower, Ma'am Candice.
1: Okay, yung, of course, in during the Spanish time, no, si Old Church Ruins, mga about 400 years na po siya. 400 years. And then, the Sunken, the Old Church Ruins ngayon is known siya for destination weddings. And then
2: photoshoot
1: very solemn, very solemn naman doon, so and you those who would like to para may blessing sila sa wedding, parang wedding destination siya.
0: Uh-huh.
1: And of course a home also during Holy Week, yung parang ginadayo talaga siya because of its not only as a cultural historical, but because it used to be a church.
2: Yes, religious structure.
1: And then si Sunken Cemetery, sabi nila may mystique.
2: Mystical.
1: Inaano daw, parang na-attract to, mag-visit talaga.
0: Mm.
1: It's just one of the icons of Camiguin. Parang dito lang naman may Sunken Cemetery.
0: Mm-hmm.
1: And it's just that only a marker right now, but also, yun nga, a dive site already.
0: Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm.
1: And then we also host kasi pwede pa mag, hindi naman plugging to, but just to inform.
2: Okay lang. Okay.
1: We also host in Visit Camiguin now, we also have the 5150 Camiguin, the Ironman Triathlon.
2: Sports related.
1: Yes, doon po nagsiswim because we wanted them to experience na the clean water, and then yung pag swim din nila, parang makikita daw nila fishes and corals.
0: Kailan naman yun, ma'am, yung Ironman yun?
2: Triathlon.
1: For next year, it would be on May 9.
0: May pag summer. Mm-hmm. Ayun. So talaga, lahat na nandun, George. May sports sila, sa mga activities nila. Meron pang mahal na araw, no? Tapos meron naman yung mga gusto lang mag-explore ng iba't ibang destination sa Camiguin. At meron din yung mga, sabi nga niya kanina, yung cultural, heritage,
1: yes.
0: Mga ganun.
1: Yes,
0: so,
1: actually, on October po, madam, the festival, cultural activity, agricultural, lahat na inana namin.
2: Sa October.
0: October. Yes. Kailan na nga ulit yun, ma'am? October 15
1: October,
0: ba?
1: October, yes, 15 to 25.
0: Ayun.
1: But the official opening is on the 18th.
0: Oh, okay. So, paano halimbawa?
2: 18 Sunday.
0: Oo. Paano, ma'am, kung may mga nakikinig sa atin ngayon at nanonood, gustong pumunta dyan sa Lanzones Festival, paano yung ano nila, transportation para makarating, for example, galing dito sa Manila?
1: Oh, from Manila, we have a lot of options. So, you could take the flight Manila. Manila Camiguin connecting via Cebu. Or
0: okay.
1: If not, they can also take the Manila Cagayan de Oro flight. And then Magdalan, Tripconte, and cross Camiguin.
0: Mm-hmm.
1: Or if mas shorter to from Manila to Butuan City by plane, and then my counting land trip tapos cross for an hour to Camiguin.
0: So from Butuan.
1: Yes,
0: parang land trip po, sabi nyo. Gano'ka layo?
1: About 2 hours.
0: Aha. Bago makarating ng Camiguin. Pero by land po yun?
1: Bago sa jump off at dun sa port po.
0: Ah, may port.
1: Okay. Balingwan, Misamis Oriental.
0: Ah, okay. So,
1: that's where they take the ferry going to Camiguin.
0: Ayun, so mag-ferry pala. Okay, may ferry.
2: Magpapaport.
0: Oo, ferry pa. Okay.
2: Pero Ma'am Candice, wala ang airport dyan? Wala pang local airport sa Camiguin?
1: Yes, meron tayo yung nasabi ko via Manila, Cebu, and then take the Cebu-Camiguin flight. It's only 35 minutes.
0: Ah, so another
2: so, yung via flight. Cebu, Ben. O, pag-via Cebu to Camiguin, yeah. Diretso ka na sa Camiguin.
0: Ay, wala
2: nang land travel pag-via Cebu,
0: na,
2: Ma'am
0: Candice.
1: Wala na.
2: Wala na.
0: Kasi parang 30 minutes lang, di ba? Ma'am
1: yes, 35 minutes.
0: O, 35 minutes from Cebu. Pero kung by land, mas matagal.
1: Medyo longer, but parang part siya of the adventure, ma'am.
0: Oh, yun, no?
2: Parang road trip na rin.
0: Road trip.
1: Yeah, road trip siya. They can pass by other...
0: Okay. So, mamimili na lang sila kung anong gusto nila. Gusto ba nila yung road trip? Gusto ba nila yung mabilis? Oh, then magpa-flight ka from ano. Pero yes. Walang direct flight talaga, Ma'am Candice, from Manila to Camiguin.
1: After COVID, wala pa pong
0: Okay. Anyway.
1: We used to have one before.
2: Dati.
0: Sayang. So, kailan mababalik yon, Ma'am Candice?
2: Oo nga, padire-diretso na.
1: Yeah, we're hoping and praying na mabalik na din.
0: Oo, kasi sayang naman, di ba? Namin pupuntahan sa Camiguin kung meron talagang direct flight. Mas mabilis yung ano, di ba? Yung pagpunta ng mga tao sa Camiguin. Sana mabalik ulit yung direct flight na yon, no, ma'am?
1: Oo nga.
0: Yun ang aabangan natin. Oo. So for now, Ma'am Candice, pag halimbawa pumunta ang isang tao dyan, kumusta po yung accommodation? Ito yung last natin mga tanong. Yung accommodation, magkano po yung rate?
1: Okay, for the accommodation po, marami ng accommodation in Camiguin, no? So we can host naman maraming turista dito sa Camiguin. Mm-hmm. So our really made sure na if hindi siya, 80% of our accommodation are if not DOT accredited as a regular accreditation, it's mabuhay na DOT accredited or parang siya naman.
0: Mm-hmm.
1: It's within the standard pa din.
0: Ah, okay.
1: So marami tayo dito, but yes, it ranges kung yung budget, pwede, we still have 800 to 3,500 per room. Kung gusto nyo naman na medyo
0: may budget.
1: Comfortable, yeah.
0: May budget talaga, no?
2: Medyo malalim-lalim ang budget.
0: Yung medyo malalim ang...
1: around 5,000 per
2: bulsa.
1: Night. Yeah, to 6,000 per night. And meron din lang kaming that really high-end, but the premier resorts, also, we also have premier resorts here na you can accommodate naman.
0: Ayun. Okay.
1: High-end na.
0: Oo.
2: Para sa mga yayamanin.
0: Oo.
1: Yeah, the most important kasi is there's a place to stay.
0: Mm-hmm.
1: Yes. Yan talaga. But, kasi parang
0: may
1: most
0: option.
1: Of your time you go outside.
0: Oo. May options
1: yes,
0: sila.
1: Yes, have options.
0: Oo.
1: Yes.
0: May mga options sila. Kung ito lang ang
1: family.
0: Budget ko. Oo. Oo. Okay. Anyway, pag nandun ka sa Camiguin, marami ka naman ng pwedeng gawin at mapupuntahan. Di ba, Ma'am Candice?
1: Yes, and marami talaga. Varied tourist attraction.
0: Mm-mm.
1: Cold spring, soda spring, waterfalls,
0: uh-huh.
1: and we have a good dive site.
0: Okay.
1: If you want mountain climbing, bird watching,
0: Ay, ang ganda nun, Georgia. All in sa Camiguin. Kita mo, naka-ano ka, coin ng ano. Ng, anong tawag natin dyan?
2: Ng parang catchphrase.
0: Catchphrase. Oh, pwede nang gamitin yun, Ma'am Candice. All in. Sa Camiguin.
1: Camiguin all in.
0: Sige. Okay, Ma'am Candice, imbitahan na po natin ulit yung mga nakikinig sa atin. I'm sure meron naman kayong FB page, ano? Pero imbitahan nyo pa rin po yung mga nakikinig sa atin.
1: Okay, thank you for the opportunity going places, Ms. Van and Sir George. Sa mga nakikinig at nanood sa programang to, Camiguin would like to invite you to visit Camiguin and say, I'll be there.
0: Yun.
1: Kasi in Camiguin, meron naman tayo mga varied tourist sites. And come February tuloy. October 18 to 25, we have prepared a lot of activities for you from cultural to the music festival or say concerts. And marami pang activity no, na makikita nyo sa Camiguin Tourism Office Facebook page and the Lanzones Festival Facebook page. Every day from morning till evening, till dawn, may activities po tayo. And kung sawa na kayo sa activities, you can visit our tourist sites from our two islets, White Island, Mantigi Island. We have our waterfalls, Tuwasan Falls, Katibawasan Falls. And why not trek to Mount Ibakibok? One of the active volcano of the Philippines,
0: mm-hmm.
1: and visit our natural national cultural treasures,
0: uh-huh.
1: the sunken cemetery, the old church ruins, the Moro Watchtower, and if may time pa po or please extend your visit, you can also try snorkeling sa mga snorkeling and at the same time. Underwater.
0: Ayun.
1: So marami po kaming ma-offer sa inyo in Camiguin.
0: Ayun, talagang so, all in.
1: Come visit us. Mm-hmm. Yes.
0: Sige.
1: So, and taste our lanzones, the sweetest lanzones.
0: Ayun, yung pinakamasarap na lanzones na pwede natin matikman. Anyway, Ma'am Candice, maraming salamat po sa oras nyo.
1: Thank you din. It's really an honor na mapasama kami dito sa Going Places. And sana nga your listeners and viewers could also visit us. As well as visit naman po kayo, Sir George, Ma'am Ben, and say Camiguin, I'll be there.
2: Okay.
0: Maraming salamat, Ma'am Candice.
1: Sa uulitin. Thank you po.
0: Thank you. Ayan, si Ma'am Candice Borromeo Dael, ang tourism officer ng probinsya ng Camiguin. Ayun. O, George, ano, gusto mo nang bisitahin ang Camiguin?
2: Oo, kasi all-in Camiguin talaga.
0: Halina't bisitahin. Halina't bisitahin ang Camiguin. O, diba?
2: Tama. Talaga nakakahali-halina.
0: Lahat na nagawa na natin. O, sige. So, standby ka lang dyan, George. Mamaya ay makausap naman natin si Kuya Bong at si Kuya Louie pagkatapos lamang ng ilang paalala.
3: Una nang nagbabala ang pag-asa sa posibleng epekto ng very strong El Nino sa bansa na inaasahang magtatagal hanggang first half ng 2027. Inaasahang magdudulot ito ng dry spells at drought na posibleng magdulot ng pagkawala ng hanggang 700,000 metric tons ng palay sa produksyon ayon sa Department of Agriculture. Ayon sa DA, depende pa rin ang lawak ng epekto sa tindi at tagal ng El Nino. Bukod sa palay, posible ring maapektuhan ng mais, livestock at poultry dahil sa kakulangan ng ulan at matinding init. Sa fisheries sector, hindi rin inaalis ang posibilidad ng fish kill, lalo na sa fish ponds at aquaculture areas. Sa kabila nito, tiniyak ng DA na may sapat na food supply ang bansa.
4: Sa rice, we have 75 days, no, and we're maintaining 75 days. Kung bumaba man yan, ang worst case scenario namin is 60 days, which is still very healthy. Sa chicken natin, we have 125 days to last. Sa pork, nasa mga 170 days tayo to last. Ano? Sa corn, 90 days to last. So, hindi naman mababawasan yan kasi tuloy-tuloy naman yung production, tuloy-tuloy naman yung harvest.
3: Tuloy din ang local production at pagbili ng palay ng National Food Authority kasabay ng pag-aangkat ng bigas.
5: Sa ngayon ay meron tayong enough na supply at ang National Food Authority din ay tuloy-tuloy yung pamimili ng palay sa ating mga magsasaka. So inaasahan natin na hanggang sa matapos ang El Nino ay meron tayong sapat na supply ng bigas at iba pang commodity at wala pa rin tayong inaasahan na mga mabilis ang paggalaw sa pagkain dahil sa mga paghahanda na isinasagawa sa ngayon.
3: Samantala, ayon kay Senate Chairman Rosendo So, Oktubre at Nobyembre ang peak ng anihan sa ilang rice-producing areas pero ang mas pinaghahandaan ay ang next cropping season.
6: Yung problema is yung next cropping season sa area ng rice area. Pero kung titingnan natin yung dam level ng tubig naman, yung San Roque Dam, medyo mataas yung level ng tubig natin compare last year. Yung mga dating nagpa-pump dun sa non-irrigated area, ang suggestion natin is magtanim na lang ng gulay.
3: Fast crop ang ilang gulay dahil umaabot lamang ng 40 araw bago anihin ito, kaya maaaring maging alternatibo sa kritikal na unang quarter ng 2027. Una nang naglaan ng pamahalaan ng 6.2 billion pesos para sa fuel subsidy at iba pang tulong sa mga magsasaka, mangisda at transporter ng agricultural products. Bahagi ng pondo ay para sa abono at financial assistance sa mga apektado ng El Nino. Kabilang naman sa intervention ng NIA ang desilting ng mga kanal, solar pumps at pagsasanay sa mga magsasaka pagdating sa alternate wetting and drying system.
7: Napakahalaga po ang papel ng mga LGUs dito. No? In fact, sila po ang first line of defense ng

0: ang buhay na nakararaming mga Pilipino. Para sa Integrated State Media, Rod Lagusad ng PTV.
1: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
2: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
1: Kaugnay nito, ang Pax Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Pax Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
3: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: 918 AM.
5: Okay, balik na tayo at tatawagin na natin agad si Kuya Bong at saka si Kuya Louie. Kuya Bong, good morning.
6: Good morning, Ate Ben at si Kuya George. Magandang umaga rin at siyempre sa
7: magandang umaga, Ate Bong.
5: Sige, Kuya Bong, diretso na tayo. Medyo na naman tayo sa oras. Kuya Bong.
6: Okay. Anyway, sige, magandang umaga sa lahat ng ating mga viewers. At nandiyan na ba si Kuya Louie? Kasi alam mo, Ate Ben at Kuya George, kararating lang ni Kuya Louie last night.
5: Okay.
6: Sa Malaysia. Mm-hmm. Pero kausap ko kanina, kaya alam ko makakasama natin siya ngayong umaga.
5: Habang hinihintay natin, at, Kuya Bong, go na tayo.
6: Sige. Ngayon yung last Sunday, napag-usapan natin at nabanggit ko yung itong binubuo natin na Agarwood Hub, no? Ito kasi parang isang digital global digital community kung saan magkakaroon ng pagkakataon yung mga tao, lahat ng ating mamayan, hindi lang yung involved sa agarwood farming kundi sa lahat, no? It will be, sabihin natin, open for everyone para maka-join, no? Maka-connect. At maganda dito kasi ang pinaka parang vision natin dito sa Agarwood Hub, Ate Ben at Kuya George, yung ika nga makapag-connect yung mga lahat ng tao at makapag-share ng knowledge, lalo na siyempre yung mga nasa agarwood farming at magkaroon ng komunikasyon, no? At ma-showcase din yung kanilang mga ginagawa. Halimbawa, katulad ako, di ba, nag-sibling na ako, so yung mga natututunan ko doon sa proseso, from nagsisimula tayo sa pag-germinate ng seeds hanggang sa ito'y nag-sprout na at after magkaroon na ito ng mga apat na dahon, yan, pwede mo na i-transfer para sa polybag para hintayin na lang, alagaan at hintayin na lang na lumaki ito. Kasi pag lumaki niya, mga 1 foot, after mga 4 months to 6 months, pwede mo nang itanim at pwede mo na rin, kung gusto mo rin, pwede mo rin siyempre ibenta para dagdag, no, na kita sa'yo habang pinapalakin pa yung mga seedlings mo at ito'y eventually makaharvest ka

0: agro products. So, yan, at again, tayo nila Kuya George at lahat ng yan, mga ating mga listeners at viewers. Later on, siguro ang sabi ni Kuya Louis Esteban, mga madali na, siguro mga in 2 weeks time, ay masisimula na natin itong pagbubuo or bali, ano na, kumbaga masisimula na talaga itong Agrowood Hub. Ayan. So, wala pa ba si Kuya Louis? Kasi excited ako malaman at even at Kuya George kung anong nangyari doon sa lakad niya. Kasi ano rin siya? Kumbaga Sunday siya, last Sunday siya umalis. Ako gagabi siya dumating.
1: Mukhang hindi na natin makakasama si ano Kuya Louis.
0: Wala pa rin ba, no? Okay, anyway. Oo, maganda kasi. Ano, at even at Kuya George, excited nga ako na maibalita sa atin ni Kuya Louis yung kanyang naging biyahe sa Malaysia na kung saan, napag-usapan namin kanina, no? Na eventually, tinitignan namin since ang Pilipinas, parang ano, at even Kuya George, ano tayo eh, na huhuli na tayo dito sa mga kapitbahay natin. Kasi diba, ilang beses natin yan diniscuss dito na ang agarwood at yung varieties, no, iba-ibang varieties, ay ano talaga, kumbaga makikita lang sa mga tropical climate countries. Kaya dito sa atin, alam ko parang mga 6 hanggang 9 species ang ano, ang endemic, meaning talagang ano, dito nagsimula, or yeah, makikita yan na naubos na nga dahil sa mga poachers sa mga sa wild, no? Kasi talagang ano yan eh, Ate Ben at Kuya George, talagang sinamantala ng mga yan, yung mga illegal na mga poachers, no, na kunin itong mga putulin yung mga agarwood trees sa wild para makuha nila yung yan, yung mga agarwood. Talagang sinamantala yan itong mga nakaraan na dekada, kaya kumonte at naging endangered species na ang agarwood. Kaya tayo dito sa ating programa dito sa Growing Places, dito sa ating segment every Sunday, ay talagang yun yung layunin natin, na talagang magpatuloy yung itong ginagawa na natin na pagpaparami ng mga akilaya trees or yung agarwood trees. Hindi lang syempre una-una na to, makakatulong to sa para bumalik or sabihin na natin maging maganda ang ating kalikasan, pero ang kinaganda dito kasi makakatulong to sa ating ekonomiya, Ate Ben, at Kuya George. Kaya nga siguro kung hindi natin makapiling si Kuya Louis Esteban ngayong araw na ito, next Sunday, para maikwento sa atin yung kanyang resulta ng kanyang pagbiyahe, no? Sa Malaysia.
1: Oo, Kuya Bong, medyo na umaano na naman yung ating oras. Siguro next Sunday. Parang ang bilis-bilis ng oras eh. Siguro next Sunday ay ano, agad-agad nandiyan na si Kuya Louis para talaga maikwento niya yung nangyari diyan sa Malaysia. So Kuya Bong.
0: Sige.
1: Yun na lang ano natin ulit yung ating pag-imbita dun sa mga nakikinig sa atin.
0: Okay, anyway, sa ngayon, no, kumbaga wala pa naman yung Agrowood Hub natin, pero very soon hintayin na lang ni ang ating mga viewers, no, listeners dito sa ating program kung sisimulan na natin ito, kasi magkaroon tayo ng regular na podcast at para mapag-usapan hindi lamang ang agarwood kung lahat ng iba pang mga native local trees. Anyway, sige, wala na tayong oras. Ate Ben at Kuya George, maraming salamat sa inyo at syempre sa bumubuo ng programang ito at sa ating mga viewers worldwide. Sa magandang araw at mabuhay po tayo.
1: Okay, maraming salamat si Kuya Bong Feniza, yung nakasama po natin. George, wala na tayong oras. Sige, pasalamat ka na, George.
2: Okay, maraming salamat sa lahat ng bumubuo sa ating production team. Siyempre, ang ating voiceover, si Erwin Piñano, ang ating legend sa sound design, si Kuya Anthony Pimentel, yung ating makasama sa ating engineering division, Andyan ba si Gemma Trocamora, si
1: wala.
2: Zane Barameda?
1: Si Zane, oo. At saka si
2: Atinida.
1: Nida.
2: Atinida Erskine Suriano. Sa inyong lahat, maraming maraming salamat.
1: Okay. At syempre, maraming salamat dun sa ating ano, naging panauhin din kay Ma'am Candice Borromeo Dael, ang Provincial Tourism Officer ng Camiguin. Okay. So, George.
2: Okay.
1: Tuloy-tuloy lang tayo sa ating
2: paglalakbay sa mga magagandang lugar man yan.
1: At sa ating buhay.
2: Kasama pa rin. Ang inyong mga travel buddy. Ako po si George Arsenio.
1: At ako naman si Ben Blones dito sa
2: Going Places.
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: This is a public service announcement.
3: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
5: Radyo Magazine
6: 1278 AM.
7: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Magazine 1278.
8: Bubungad sa umaga.
9: Trending issues na pinag-uusapan.
5: Mga programang aabangan.
10: Agahan hanggang hapunan.
5: 66 Informasyon.
11: GIS, your General Information Station.
6: Radyo Magazine 1278 AM.

0: Tamang impormasyon.
1: Pangkalusugan o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan!
0: Kabataan, kasama sa usapan.
2: RG!
1: Radyo Magazine 1278.
3: Ay grabe, tagulan na naman. Wala pa akong payong, mababasa na naman ako pag-uwi.
4: Yeah, hindi lang basta ang problema sa ulan. Pagtag-ulan, kasama na dyan ang baha, sakit at disgrasya.
3: Totoo yan, Mang Bert. Kahapon nga lang, may nalubog na motorsiklo sa baha. Tapos yung kapitbahay naming bata, may lagnat na. Sabi, dengue raw.
4: Yan na nga. Kaya dapat alerto tuwing tag-ulan. Hindi lang payong ang panlaban, kundi kaalaman.
3: Eh, ano-ano ba dapat gawin pag ganitong tag-ulan?
4: Aba, simple lang, pero mahalaga. Una, magdala lagi ng payong, kapote o bota. Huwag nang magpakabasa kung ayaw magkasakit. Pangalawa, iwasan ang lumusong sa baha. Baka may leptospirosis yan. Pangatlo, linisin ang paligid. Walang stagnant na tubig para iwas lamok at dengue. Pang-apat, iwas sa bahaing kalsada. Lalo na kung nagmamaneho. Baka mahulog sa open drainage. At panghuli, makinig lagi sa balita. Baka may suspension o advisory.
3: Ay! Ang dami palang dapat bantayan. Akala ko, basta umulan, romantic na agad.
4: Naku, iya. Hindi lahat ng ulan para sa kilig. Minsan, dala niya na'y sakit, disgrasya at abala. Pero kung handa ka, laban lang.
1: Radyo Magazine 1278.
0: Bubungad sa umaga.
5: Trending issues na pinag-uusapan.
1: Mga programang aabangan.
6: Agahan.
1: 66 Informasyon, GIS, your General Information Station.
0: Radyo Magazine, 1278 AM.
7: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas.
8: Handa ka na bang ma-inspire at matuto? Halina't makigulo! Ito ang tambayan ng mga future journos.
9: Mga balita, trends, at lifestyle.
8: Gian dito! Kasama si Jared Moreno tuwing Sabado, alas 12 hanggang alauna ng hapon. Ito ang Batang Broadcaster.
10: Batang Broadcaster.
8: Sa Radyo Magazine.
0: 1278 AM.
11: Magandang araw, Pilipinas! What's up? Usapang Gen Z at podcasting ba ang hanap mo? Nako, dito yan, sigurado! Ako po ang inyong lingkod, Jared Moreno, handa sa kulitan, kwentuhan at balitang suwak sa kabataan. Ito ang Batang Broadcaster.
8: Batang Broadcaster.
10: Batang Broadcaster.
8: Sa Radyo Magazine,
0: 1278 AM.
11: Nako, Sabado na naman at bagong kwentuhan na naman po ang ating aabangan dito sa Batang Broadcaster. Pero bago po tayo magsimula, katulad po ng lagi nating paanyaya, huwag niyong kakalimutang i-like at i-follow ang aming social media pages. Yan po ang Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, TikTok, X, at YouTube. At sa pagkakataong malayo po kayo sa inyong mga radyo, nako, huwag po kayong mag-aalala dahil mapapakinggan na rin po kami sa pamamagitan ng mobile application. Tama po, sa pamamagitan ng PBS receiver ay mapapakinggan na ang lahat ng istasyon sa ilalim ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, kabilang na po dyan ang Radyo Magazine. But wait, there's more. Nako, maaari nyo na rin po kaming masubaybayan sa aming website, no, para sa mas marami pang featured story, magazine stories, at marami pang iba. I-type lamang ang radiopilipinas.ph/radiomagazine sa inyong mga browser. Kaya ano bang hinihintay nyo? Nako, download na po at bisitahin ang Radyo Magazine online at manatiling updated sa mga kwentong hatid namin para sa inyo.
8: Batang Broadcaster.
10: Batang Broadcaster.
8: Sa Radyo Magazine.
0: 1278 AM.
11: Nako, muli po ako ay bumabati ng isang magandang araw sa mga nakikinig po sa atin, no? Listeners and viewers po natin all over the Philippines. Ayan. Ngayong araw nga po, ay may kakaibang paraan ng pagbabalita ang makakakwentuhan natin ngayon. Siya po ay isang batang broadcaster, no? At pa, sa halip po na traditional na pag-uulat yung napapakinggan natin o napapanood natin sa kanya, ang pamamaraan niya po ng pagbabalita ay gumagamit ng humor at satirik Michael Way. Siya po ang boses at mukha, no, sa likod ng Karak News. Ayan. At ngayong araw po, makikilala natin siya ng lubusan, no, para na rin alamin yung kanyang journey, alamin yung kanyang kumbaga buhay bilang content creator, student teacher, at batang broadcaster. Mapalad po tayo dahil sasamahan tayo ni Karak De La Rosa dito sa studio. Magandang araw, Karak, and welcome sa batang broadcaster.
2: Ayan, nasa live na ba tayo?
11: Ayan, nasa live na tayo.
2: Pwede magandang hapon, homie. Nabati ko ang ating mga taga-suporta sa Karak News, sa ating mga manonood po. Sir Jared, Kuya Jared, thank you for having me dito sa Batang Broadcaster. It's an honor, no, para sa isang katulad ko na nangangarap lamang na maging broadcaster. Yeah. Ngayon, nandito na tayo sa radio. Tama?
11: Nako, simula pa lang to, no, ng pag-recognize sa talent at istorya ni Karak. No? Yes. Si Karak nga po, no, ay isang content creator, isang student teacher, at syempre, batang broadcaster. Okay. Simula na natin, Karak, yung kwentuhan natin ngayong hapon.
2: Simula na natin to, Kuya Jared, kasi ang ganda ko sa camera. Nakikita ko na yung sarili, diba, ko sa camera.
11: Ako, masanay ka na. No? Bilang panimula, Karak, no, sa mga listeners and viewers natin for today, para sa unang beses kanilang makikilala, yes, at maririnig. Sino ba si Karak? Pwede mo bang ipakilala sa atin?
2: Ayan, magandang hapon ho. Magandang tanghali ho ulit, mm-hmm, sa ating mga manonood, no. Ako po si Karak De La Rosa, isa pong pre-service teacher, no. Yung student teacher ho. Graduating no ho ako from taking a Bachelor of Secondary Education, major in English, from San Mateo Municipal College, or formerly known as Pamantasan ng Bayan ng San Mateo. Shoutout po sa mga taga-SMMC dyan. Ayan, at isa rin po akong lector commentator from Diocese of Novaliches Christ the King Parish. Yun po, yung nagsasalita ho sa mga tagapagsalita po. Yung nagpo-proclaim ng words, mm-hmm, of God. And kasalukuyan din po akong influencer, content creator. Side quest ko na lang yun, eh. So, dami ng mga pinagkakaabalahan ko sa buhay ko, Jared.
11: Very busy si Karak.
2: Nisisingit ko pa, yun nga. And yun nga po, kasalukuyang youth advocate din po ako at facilitator ng Local Youth Development Office ng San Mateo Rizal. Shout out sa aking mga Lido family dyan. Nandito na tayo sa radio. Kay Sir Leif, ang aking mentor, mm-hmm, ang officer ho ng Local Youth Development Office ng San Mateo Rizal. Ayan. Ang naghubog sa akin kung bakit po tayo nagsasalita, nagmumulat at bumoboses para po sa taong bayan.
11: Nako, mm-hmm, ang dami nang na-mention. Na-shout out ni Karak no unang tanong pa lang, pero grabe, yes, I know na sila ay nakikinig at nakasabay-bay sa iyo ngayon. At proud na proud, especially yung family mo, no. Thank, pero Karak, so gusto namin malaman, no, nabanggit mo nga kanina na ikaw ay isang influencer or content creator. Paano ba nagsimula yung interest mo dito?
2: Sa content creator, actually last year pa talaga ako nagbo-vlog, Sir, mm-hmm, Jared, Kuya Jared, no. More on charitable works kasi yung vlog ko talaga. Okay. More on family vlog, yan. Tapos tumutulong ako sa taong bayan. Bina-vlog, yeah, ko yung public service. Ay, yun na lang yon. Yun, kaso nga lang, parang yun nga, dumating yung point, yung existential crisis ko. Napagod ako.
11: Napagod ka.
2: Oo.
11: Kumbaga, so, parang na-burn out ka. Yun yung, yes, term na ginagamit, no, ng mga Gen Z ngayon.
2: Oo nga. Matanda kasi yung humor ko. Kaya hindi ako masyadong nakarelate sa mga Gen Z. Pero ha, ka-Gen Z nyo ako, baka isipin nyo ho na talagang boomer na ho si Karak, ha?
11: Si Karak po ay batang broadcaster.
2: Batang broadcaster ho ako, ha? Yung ating po mga mananood. Nakukulitan sila sa akin kasi nga yung way ng deliberation ko, sobrang matanda siya. So, ganun. Ano nga eh, saan ba tayo?
11: Paano nagsimula yung interest mo?
2: Yun nga. Tapos, dina-burn out nga ako. Tapos, after that, parang nag-contemplate muna ako. Nalilito na ako eh kung saan ba ako dinadala ng landas ko. Mm-hmm. So, ng passion ko sa buhay. Nakakapagod talaga siya. Then, sabi ko, dumagdag pa yung college journey, di ba? Mahirap naman talaga sa college, hindi biro. Tapos, one time na may nag-invite sa aking organization, no, na sumali ako sa organization nila, ang inklusibong kabataan na pinangungunahan ni Mama Mels, andyan siya, nanonood yan for sure, ha? yan, siya yung chairperson doon. Then, na-engage ulit ako. Parang yung calling ko talaga sa public service as a youth servant talaga na sabi ko, bakit hindi ako ulit maglingkod sa kabataan? So, may mga spasyo. Mabuti na lamang, progresibo ang mayor ng San Mateo Rizal na talaga namang nagbukas ng espasyo sa mga kabataan or merong isang, yun nga, may pangkabataang institusyon na nag-empower, na nagbibigay ng espasyo or na pagkakataon na i-empower mo yung sarili mo para, you know, makita, mahanap mo ulit kung saan mag-i-ignite yung passion mo, yung kung sino ka bilang kabataan. Then, yun nga, sumali ako sa Local Youth Development Office. And sobrang blessing kasi nga nahanap ko yung diversion ko na wow, nandito na ako ulit sa paglilingkod. Ngayon, tuloy-tuloy na to.
6: Wow.
2: Ayun, doon nag-start yun na sabi ko, since nag-aaral naman ako as public speaker kasi facilitator nga siya. So nag-aano ako eh, nagtotalk. And kasama din kasi yun sa ano ko as a language teacher. Talagang inaaral ko din siya. So sabi ko, kailangan ko pa mag-excel sa ibang bagay or ma-nurture yung talent ko.
11: Kumbaga babalik sa, na banggit mo nga no, na kumbaga parang na-burnout ka, na wala yung passion, pero babalik at babalik ka pa rin sa kagustuhan ng puso mo, which is public service.
2: Yes.
11: Ngayon, gusto kong matanong karak no, dahil bumalik ka na nga sa public service, pero this time reporting naman.
2: Oo nga, no? Yun
11: reporting
2: nga
11: yung... in a different way no.
2: Yes. Yeah.
11: Ayan. Kung kayo po ay subscriber o follower ni Karak, makikita nyo po sa kanyang Facebook page yung kakaibang pamamaraan or non-traditional or non-conventional reporting, no? Yung pag-inject ng kanyang humor at satirical way, no?
2: Yes.
11: Gusto ko matanong, Karak, saan naman pumasok or paano mo na-discovery sa sarili mo na pwede mo palang pasukan ng humor yung nire-report mo?
2: Oo nga, akong gandang tanong. Puro heavy question dito, di ako prepared. Okay. Ano talaga siya? Actually, very spontaneous yung nangyari. Since hindi ko naman nakikita, parang yun nga, nakikita ng iba sa akin. Ang yabang, no? Again, disclaimer lang, this is not about me, ha? So, nakikita ng iba na parang may potential ako sa pagsasalita. Kung paano ako mag-deliver ng mga lines, ganyan-ganyan. So, sabi kong ganon, one time, pauwi kami galing ng youth-led. Kasi ginagamit na kami from sa office ng Local Youth Development Office. Pauwi na kami, then parang on the spot lang talaga na napadaan kami doon sa ginagawang hindi ko nababanggitin kung anong kumpanya yon, ha? Ginagawa yung national road or yung main road ng San Mateo. Then, nairita ako kasi ang tagal na siya. Sabi ko, graduate na ako ng college. Parang since senior high school ako, eto ginagawa na to, ha. So parang ang tagal na nito. So very spontaneous, uwi kami ng team ng Lido Farm. Actually, kakain nga kami sana ng lugaw. Nung ganun kasi yung ano namin lagi, every uwian, nag-goto, diretso talaga kami sa goto. Tapos sa daan nga namin yung binubungkal na kalsada. Tapos sabi ko, kay Gian, yung friend ko, na nagsilbing editor ko, cameraman ko, siya yung social media manager ko nitong mga nakaraan.
11: Akala ko si yung mga content, one-man team, yung pala supportado ka ng mga kaibigan.
2: Oo po. Nung una talaga kami-kami, trip lang siya eh. Nauwi siya sa ano talaga, nauwi siya sa kinarir ko na siya talaga.
6: Yeah.
2: Sorry ha, pero kinarir ko na talaga. Sabi ko gano'n, sige nga, i-video mo nga ako, ma, Gian. Then, kasi ano to eh, medyo naaasar na ako dito, ganyan-ganyan. Ni-report ko na siya ng on the spot, impromptu yun, kung ano lang yung sumagi sa isip ko. Na sabi ko, syempre nagulat din sila, wala silang idea na kung ano yung skit ko eh. Basta pagbibidyo lang siya. Tapos yun nga, nag-start yun, kasi nga nilalagyan ko yung natural deliberations ng, you know, yung authenticity na dapat satirical presentation siya, para hindi naman masakit talaga yung pag-call out natin sa mga proyekto na, I mean, yung kapalpakan dun sa proyekto. Ayun, the project itself. Ayan. Then, yun nga, kinukall out natin siya with comedic commentary.
6: Yeah.
2: So, para hindi naman tayo hindi naman natin nababastos yung ating mga lingkod bayan.
11: Nako, totoo yan. No? Kung maga using your platform sa to the fullest. Kasi sabi mo, platform ka. Mm-hmm. At nakakatuwan, mahusay din na, kung maga impromptu pala yung report mo.
2: Wala yun. Biglaan yun.
11: Kung maga natural kang communicator. No?
2: Po, thank you.
11: Nako. Maraming salamat, Karak, no, sa pag-share kung paano nagsimula yung interest mo dito sa pagre-report. Yes. Dito na nga pinanganak yung Karak News, no?
2: Doon na siya pinanganak. Ayan. Kasi nga, kumakain kami noon ng goto, then nagulat ako, within 5 minutes, na-edit na siya. May layout na pala. Noong una nga, ginamit ko pa. Sorry, pwede ko mabagitin yung GMA? Hindi yan Karak News noong una. GMA News talaga yung nakalagay dyan. Natakot pa nga ako kasi nga, may mga ekspertong nagme-message sa akin na, baka ma-copyright impeachment ako, makasuhan ako. Kasi nga, pinaparodize ko or pinaparody ko yung GMA News. So, ano tawag dito? Nilagay ko siya yung sound ng 24 oras, pinatong na ni Gian, then yung GMA, ganyan-ganyan. Then, within 5 minutes sa edit, sabi ko, sige nga, nakakatuwa. So, i-post ko nga yan, edi in-upload ko. Nagulat ako, 1 hour pa lang, naka 3K reactions na siya. So, sabi ko, parang nag-boom ha. So, sabi kong ganun. Okay to, ganyan-ganyan. Tapos, 4 na araw bago nasundan ulit yung video na yun. Kasi wala nga eh, trip-trip nga lang Kuya Jared eh. Talagang wala naman akong ka-interest-interest kasi nga delikado yung ginagawa na yan sa field. Yan. So, one time, ihahatid ko ulit si Gian dun sa bahay nila. So, meron dong si 6 Road na punong-puno ng cat's eye. kalsada na pinuno ng cat's eye. So, sabi ko, okay, video mo ulit ako. May naisip ulit akong konsepto. Sabi kong ganun. Pagka-video sa akin, pag uwi ng bahay nila, in-edit, in-upload ko, nag-boom ulit siya. So, sabi ko, gusto to ng taong bayan.
11: Kinakagat, no, ng magla. No? Just to confirm, Karak, yung tinutukoy mo bang unang video, ito yung Montal Bounce?
2: Hindi. O iba pa? Yung Subway.
11: Yung Subway, no?
2: Mamaya, yung talaga yung unang nag-boom.
11: Mamaya po, mapapanood natin yung ilan sa mga satirical report ni Karak, no? Para lubos na maunumaan po ng listeners and viewers natin. Pero Karak, matanong ko lang, no? Sa pamamaraan nga ng pagre-report mo na ini-inject mo yung humor mo. Gusto kong matanong kasi we know how powerful information is, no? It can shape one's belief, perception in life, no? Since maraming ang nare-reach or malawak yung nare-reach ng content mo, paano mo pinapanatiling responsible ka pa rin bilang isang content creator and at the same time ginagawa mo siyang kumbaga ini-inject mo siya na as nakakatawa para kagatin ng madla.
2: Ayun nga, since yung platforms ko medyo nagkaroon na tayo ng engagement, so kinarir na natin. Delikado siya sa field. Kasi nga, nasasagasaan yung kapalpakan ng kung sino mang nasa likod nun. So, ang akin, siguro, naglalagay ako ng disclaimer talaga lagi, Sir Jared, na sabi ko, hindi to, And first of all, we do not mention any names or persons. Hindi kami nagdedrape, hindi ako nagdadrop name. Hindi ako nagda-drop name para talaga, you know, pag-iingat siya eh. Lalo na, mahirap kasing mag-pointing fingers talaga na
11: totoo yan.
2: Wala tayong basihan, hindi pa, kumbaga, wala tayong reliable source. Kasi ano lang yan eh, satire yan eh. Nag-re-research kami para gawan ng skits yung isang content, pero hindi ganun ka-tibay. No? So kaya, mahirap call out ng papangalanan mo. So, sobrang delikado yon. Libel din yon, di ba? So, cyber siya. So, cyber libel rather. So, ganun kaingat yung Karak News. So, after that, yun nga, nagkaroon ng team. Kasi lumaki, tumaas yung engagement, dumami yung, parang, anong tawag dito? Tinangkilik kami ng masa, tinangkilik din kami. At the same time, tinangkilik din kami ng mga brands. Yeah. So, yon, na hindi ko nababanggitin.
11: Nako, maganda yan. Kasi nabanggit mo no, na yung mga skits na ginagawa nyo ay kumbaga back up ng research. Kasi sa pamamahayag, backbone talaga ang research. Kailangan dapat alam mo. No? Dapat maingat ka rin. No? At ayun naman yung nakikita ko sa pamamaraan ng pagre-report na ginagawa ng Karak News. No? Banggitin natin yung mga membro. Sabi mo, team eh, no? I-mention natin sila, syempre.
2: Totoo ba? Para ayaw nila i-disclose talaga.
11: Ayaw i-disclose. Ayan.
2: Pero yun nga, isa-shoutout ko na lang yung buong team na bumubuo ng Karaknus. Ayan, lima na po kami.
11: Yan.
2: Meron na akong segment producer, may sarili na akong segment producers. Dati, utak ko lang lahat. Ako nagde-direct, ako nag-ano. May director na ako, Sir Jared. Talagang, I'm so glad. And meron na akong program manager, siya yung nagre-reply ng lahat ng inquiries. Kapag ka tinanagta. Pero nagpapabato lang naman ako. Ayan. Ako pa rin yung nagre-reply personally ha. Nagkahihingi lang din ako ng pwedeng approach sa kung sino man magme-message sa amin. Yon. And meron na akong mga editor, yan, and layout, ano, graphic artist na magpo-post ng aking PubMat and ng nag-edit ng video ko ng content ko. Kasi nga medyo lumawak na kami. And yeah. Ako nagpapasalamat ako sa team. Alam niyo na yan kung sino-sino kayo. Ayoko sila i-disclose kasi nasa field kami. So mahirap kung sa akin may banta, sa akin na lang ha, wag niyo nang idama yung team. Kasi pero, naka-uniform na kami, mabilis na kami makilala sa field, no?
11: Ayun, pero maganda no na ikaw ay may katulong kasi kung familiar ka sa Mojo, yung mobile journalism, kumbaga one man team talaga yun. Ikaw nagsusulat ng script mo, nare-record mo yung sarili mo at ikaw din yung syempre nagre-report ng isinulat mo. No? Pero mapalad ka no dahil kumbaga you have your support system din. Oo, maalalay.
2: Salamat po sa kanila, napakahuhusay. Ang gagaling ng Team Karak, promise. Kita-kita nyo naman sa outcome ng aming mga content. Yeah. Yan, aming mga
11: Speaking of content, syempre, hindi naman natin papalapasin yung pagkakataon na hindi natin mapanood yung ilan sa mga naging viral content mo. Ayan.
2: So, yun na
11: ito nga pong ipapalabas natin ay ito, report tungkol sa Montalbounce Adventure Park. No? Umabot po ito ng mga higit 4.3 million views at 146,700 reactions ang video po sa Facebook na kinaaliwan po ng maraming netizens. Yes. Para lubos po nating maunawaan kung ano nga po ba ito at syempre mapanood at marinig ng mga listeners natin, panoorin po natin ito.
2: Becky, formal nang ang kinikilala ng mga turista dito sa Montalban Rodriguez Rizal ang kahabaan ng bahaging kalsadang ito bilang Montalbounce Adventure Park. At kitang-kita naman dahil sobrang nag-e-enjoy at binadayo ito ng mga turista sa dami ng may experience mo ditong adventure. Sa mga mahilig sa adventure dyan, no? Marami kayong ma-explore dito. Unang-una, kitang-kita, tinapakita natin yung mga lubak sa kalsada na parang pag dinayo mo, naka-ATV rides ka, no? Libre ang ATV rides mo. At napaka-environment friendly nila kasi sa dami ng hukay ng kalsada, pwede ka nang magtanim, no? Ng puno, mag-tree planting. Kahit ilan pa dyan, pwede mong pagtaniman yan sa dami ng hukay. At makikita nyo, sa aking likuran, meron dito nga malaking wishing well, no? Na talaga namang sa sobrang lawak, pwede mong hulugan ng mga barya para mag-wish ka na maging second floor ang bahay ninyo. At hindi lang yan, para rin siyang fish pond na tingnan nyo, parang, tingnan mo, binahayan na yata no, ng tilapia at hito sa lalim ng tubig. No? At hindi ito natutuyo. Ah. Sabi ng mga turista dito, ganyan na daw yan noong pang mga unang, detong mga nakaraang buwan. At mga kababayan, hindi lang yan. Ma-experience rin dito ang golfing experience sa mga mahiling mag-golfing dyan. Sa dami ng butas, talagang kahit pumalo ka ng kahit saan dyan, siguro sa dami ng butas, masushoot mo na agad yung golf mismo.
11: Grabe, nakakatuwa, no? Satirical siya.
2: Yes.
11: Kumbaga may message siyang ibinibigay, no? Pero Karak, matanong ko lang, in-expect mo ba na magva-viral itong content niyo?
2: Kahit ako natatawa pa rin ako pag pinapanood ko siya. Kasi nasa, grabe, ano lahat yun eh, on the spot lahat yun. Ako sir, nung una, sinabi ko na dun sa cameraman na, ano tawag dito? Sana, or huwag tayong mag-expect. Laging ganun eh, every content, huwag tayong mag-expect na kinakounter namin na huwag mag-viral to. Para ang dating sa amin, mag-viral siya. Yun yung ano nun. Yun yung ibig sabihin ko. No? So hindi kami nag-expect na mag-viral siya. Pero grabe, One hour pa lang, naka 20K reacts na siya. Sabi kong ganun, ang tagal pala akong hinintay ng mga taga-Muntalban, Riza. Actually, sir, matagal na nilang request yon. Oo na, bisitahin mo naman itong lugar na to, i-feature mo na to, i-cover mo na to. Kasi more on social issues nga and concerns yung kino-cover natin sa field, di ba? So, ang tagal na nilang request ng mga taga-Muntalban, so sabi ko, puntahan ko na nga. Nagkaroon ako ng time, tamang-tama, pupunta ako sa isang brand. Sabi ko, sige, i-shoot na natin to, i-cover na natin to. Then, 1 hour, 20,000 reacts. Wow. Sabi ko, wow, okay. To hanggang saya na nga, finitured na siya. Okay lang mabanggitin ko yung media.
11: Nabanggit mo na rin.
2: Finitured na siya ng GMA News. Salamat to sa GMA News. Hindi ako makapaniwala doon.
11: Grabe no. Kumbaga, gumawa siya ng boses din sa mga mamamayan ng Muntalban. Mm-hmm. No, ginamit mo yung platform mo na para marinig yung boses nila. Eh ngayon, kamustahin ko, okay pa ba? Okay na ba yung para lugar ninyo?
2: Ang daming nagpapasalamat, Kuya Jared, na after ma-cover yun, talagang binigyang pansin na siya. Kasi nga walang paki doon nung una eh. Talagang matagal na nilang nagdurusa or matagal na nilang pinagdadaanan yung ganong issue. Pero hindi napapansin. So simula nang na-cover, nag-viral, parang yun nga, nagkaroon ng... I think, ewan ko lang ng development sabi-sabi. Pinuntahan na daw, binakuran na, and balak nang gawin.
11: Ayun naman yung kagandahan, no, na hindi lang tayo bumoboses, kundi may action tayong natatanggap, no, sa pamamagitan ng platform ni Karak. No? Pero matanong ka lang, Karak, no, nakikita natin ito ay nagva-viral, ito ay tinatangkilik ng netizen at mga of all ages, no, hindi lang mga Gen Z. No? Pero matanong ko lang, ano naman yung hirap sa likod ng content creation? Dahil nga, medyo yung, kumbaga, yung pamamaraan mo ay satirical, ikaw ba ay inatake na rin ng bashers or ano yung mga hamon na kinaharap mo?
2: Ako, madaming hamon. Mm-hmm. Madaming hamon, no? Una, isa sa mga pinakamahirap, yun nga yung sa technical. That's why may support system na ako, yung technical working groups. Kasi ang hirap nga mag-micromanage eh. So, sobrang, hassle siya for me kasi nag-aaral nga ako, nagtuturo ako. So, yun, mahirap siya sa part ko, yung pagsabay-sabay yun. And, isa din sa mga hamon, yun nga, sumisikat na kasi eh. Up until now, hindi nagsisinkin sa akin. Overwhelming pa din ako. Overwhelmed ako na, wow, parang lalabas lang ako ng bahay. May mga nakakakilala na, nagpapapicture, ganyan-ganyan. Yeah. Kilala ka na, tinatawag ka na. So, sa akin, mahirap siya. Delikado siya sa akin kasi nga, malay ko ba kung magpapapicture lang yung tao tapos bigla na pala akong...
11: Ayan,
2: alam niyo na yun, bigla wala akong, di ba?
11: Ayan.
2: Chichugiin. But anyway, tapos anong tawag dito? Mahirap din siya sa point na nasa field ako, so lumulusong ako sa baha.
11: Totoo yan.
2: Diba? Lumalanghap ako ng alikabok, gumagapang ako sa alikabok. More on, nasa ground ako eh. Mm-hmm. Nakikipamuhay ako sa komunidad. So, kung anong yung pinagdadaanan o yung struggle ng pamayanan or ng komunidad, yun din yung pinagdaraanan ng mga reporter na katulad natin. Lalo na ako na sa content ko lang to, no? Lalong-lalo na yung mga totoong field reporter, di ba? What more kung sila pa mismo yung nakakaranas ng sinasalang sa gera, no? So mahirap yun kasi recently nagkasakit nga ako dahil sa field, kakapaulan, lusong sa baha, ganyan-ganyan. Para lang may maikontent, di ba? And ang ingay ko sa studio, ang saya-saya kasi dito.
11: Go lang,
2: guys. Sir, isa sa mga mahirap challenges din sa amin, yun nga, yung identity ng team, kailangang ingatan.
11: Totoo.
2: So, private siya dapat. Kasi nga, maganda nang ako na yung ma-expose kasi ako naman yung nasa harap ng camera. Ako yung anchor, ako yung reporter. So, okay lang ako. So, ang dagsa ng bashing sa akin din eh. So far, sir, mga trolls pa lang naman may mga bayad na platforms, bayarang platforms sa umaatake sa akin. Taong bayan, wala. Kakampi natin ang taong bayan pagdating sa panawagan or pagmumulat. Pagdating sa usaping isyong panlipunan.
11: Yeah. Ayun naman yung maganda. No? Ayun.
2: Pinagtatanggol nila ako, yung mga supporters, yung mga naka-follow sa atin, mga followers natin. Every time na may aatake sa aking platform, mga bayarang platforms or trolls na media din ko, no? Ang mismong ano na yon. Pinagtatanggol ako ng taong bayan.
11: Ayun naman yung maganda, no? Kumbaga nakikita ka nila as kakampi. And yes, sana, no, nasa, and I know na nasa puso mo rin talaga yung public service, no? Yun talaga yung pinaka-core dapat ng since you have a very powerful platform din, no? Pero Karak, paano mo mine-maintain na yung mga audience mo ay may natututunan at the same time natatawa sila sa content mo?
2: Ako, magandang malaman nila yung this is kind of civic engagement kasi na tayong mga kabataan, lalo na especially mga kabataan rather, more on socially aware sila, 'di ba? Socially aware yung mga kabataan. And at the same time, yung nasasagap ng platforms natin, hindi na lang siya pang kabataan. Marami na rin tayong mga hindi natin ka-generation, ka-same ng level, yung mga mas matatanda ahead sa atin, na nagiging kakampi na rin natin kasi unti-unti rin silang namumulat.
11: Yeah.
2: O nagigising sa katotohanan kung ano man yung kakulangan ng serbisyo para sa atin. Yeah. So, ang lesson siguro dito is, yun nga, magandang magsimula mismo sa mga kabataan. Sabi nga, kung hindi ngayon, kailan pa?
11: Totoo.
2: Diba? So, sabi nga din, hindi ko nababanggitin kung sino, ano tawag dito? May nakalibutan akong mantra. Basta, hindi tayo para sa future. Kabataan ang pag-asa ng bayan para sa future pa. Hindi. Ngayon pa lang.
11: Ngayon pa lang. Eh, no?
2: Maging pag-asa ka na ng bayan. So, yun yung parang panawagan natin sa mga kabataan na makiisa sila, makibahagi, na magmulat din, magpahayag. Kasi may malaya tayong pagpapahayag, di ba? So, we have a freedom of the press. No? Freedom of expressions na lahat tayong may karapatang magpahayag. So, lalo na mas malakas ngayon ang boses ng mga kabataan. So, ganun.
11: Ayun, maganda no na may participation yung mga kabataan. Kasi ngayon, since we have the luxury of internet, social media, no, gamitin natin ng tama at responsable yung ating mga platform.
2: Yan,
11: no?
2: Diba?
11: Dapat may maganda tayong hangarin din na hindi lang pansarili, no, kundi for others. No? Ayun talaga yung dapat core natin sa public service. Pero Karak, talon tayo sa isa mo pang kumaga role na ginagampanan. Nabanggit nga natin sa mga unang parte ng ating kwentuhan na bukod sa pagiging batang broadcaster at content creator, ikaw rin ay student teacher.
2: Yes!
11: Gusto kong matanong, may mga kumaga may mga transferable skills ka bang na-apply bilang isang content creator sa pagtuturo or vice versa?
2: Oo, vice versa siya. Kasi more on yung strategy ko ngayon, galing siya doon sa pedagogy ko eh. So galing siya sa teaching strategy. Kung sinasabi ng mga viewers na ang galing naman niya, may potential siya. Parang para sa akin, medyo normal na lang as a language teacher talaga. And parang public speaker. Syempre pag teacher ka, haharap ka sa maraming tao. Humaharap ka na sa mga estudyante, nagsasalita ka na in front of so many peoples, 'di ba? Of thousands of people. So parang nasanay na lang din yon, then ina-apply ko na lang din sa content.
11: Yeah.
2: And noon pa man kasi may kalyo na rin yung face ko, so yung kakapalan ng mukha talagang ginamit ko na siya. Sabi ko, nasa harap na ako ng camera eh. Sabi nga ng isang professor ko, galingan mo na ngayon dahil bukas wala ka na, 'di ba? So kailan mo pagagalingan pag uugod-ugod na, 'di ba? So ngayon pa lang talagang sabi ko, kailangan ko nang mapansin, ganyan-ganyan. Then, yung reporting style naman, nagagamit ko din siya through teaching strategy. Kasi nga, syempre, every day kaming may lesson, so nagde-deliver, nagpre-present ng lesson. So, talagang nandun yung reporting na dapat the way you express, the way you deliver your yung mga sinasabi mo, malinaw siya or naiintindihan. Yeah.
11: Ayan, grabe, no? Maganda na nagagamit mo yung mga role na ginagampanan mo ngayon sa iba't ibang profesyon na tinatayuan mo, no, bilang isang batang broadcaster, mm-hmm. bilang isang content creator, at bilang isang guro, no, we know na yung mga guro talaga, sila yung nag-nurture sa mga estudyante rin, no, kumaga walang ibang profesyon.
2: Shout out.
11: Ano ba yung mga tinuturuan mo?
2: Secondary.
11: Teacher ba? Napapanood nila yung mga content mo, no? Ano yung sinasabi nila? Kapag napapanood nila yung mga content mo, Kara?
2: Ako nung una, ang tawag lang sa akin, hindi sir. Alam yun yung reporter, oh, ganyan-ganyan. Nung hindi pa nila alam na student teacher pala nila ako. Yeah. Yeah, shout out sa aking mga secondary learners, estudyante ko, from grade 8 and grade 9, yan. I have 7 sections, ay, no? 6 sections. More on substitute yun. Substitute. Pero may isa akong advisory class, grade 8. Mm. Ayan, nandyan sila. Nanunood yan for sure.
11: Ayan. Sana, no, kumaga ma-inspire din sila sa storya mo, sa passion mo for communicating, for sharing information. Yes. Pero matanong ko lang, Kara.
2: Yung hindi misinformation, ha? Oo, yung naman. Hindi fake news. Mm-hmm. Diba? Galit tayo sa fake news, eh.
11: Totoo yan. Na, gusto kong matanong, Kara, out of all the faces na sinusuot mo, no, sa mga role na ginagampanan mo, ano talaga yung pinakagusto ng puso mo? Batang broadcaster ba, isang content creator, o maging isang student teacher?
2: Naku, ang hirap niya. Since, ayun nga, just what I've said, tinatapos ko na lang tong degree ko, eh. So, I'm English teacher in the making, eh. So, I mean, I'm teacher in the making. So, future educator, ika nga. Then, gusto ko na, malapit ko na siyang matapos. Mm-hmm. So, graduating na, at least may secured career ako na ako. No, may babalikan ako sa pagtuturo. Pero, ang akin ngayon, Kuya Jared, talagang, eto, totoo na to, eh. Talagang yung puso ko nandito na, eh. Since nag-e-enjoy din ako. Mm-hmm. And parang ito yung passion ko din talaga. Sabi kong ganun, after kong gumraduate ng teacher, kukuha lang din ako ng experience sa pagtuturo. Then, gusto ko naman na nagpapahayag na ako sa tao. Yeah. That's why I'll chose na kumuha din ng master's sa communication development, yeah, sa ating mga open universities, no? Na para ma-nurture ko pa yung sarili ko, mas mag-excel pa, mas matutunan ko pa yung tamang pagre-report, no? Yung alam mo yun, maging professional pa pagdating sa ganitong profession.
11: Ayun, ang ganda no, no, na ikaw ay kumagama, may potential ka na bilang isang reporter, pero gusto mo pa rin i-nurture o mag-improve pa.
2: Yes.
11: No, syempre, dapat tayo ethical din sa pagre-report kasi we know how powerful reporting is since ikaw ay may platform, nagbabahagi ka ng impormasyon. Maganda rin na ito ay kumbaga napapractice natin yung responsible journalism. Diba?
2: Oo. Diba? Advantage ko na to yung field, diba? Kasi nga napapractice na siya. Mm,
11: tsaka, actually, hindi mo kailangan mamili kung ikaw ay magiging student teacher, kung ikaw ay magiging content creator, o batang broadcaster. No? Pwede mo siyang gampanan ng sabay-sabay. No? Yeah. As long as you have the courage talaga. The desire. At kaya din ang ating katawan. No? Huwag din natin abusuhin
2: yung ating katawan. Ako kakaririn ko na to, Sir Jared, kasi wala akong background sa journalism, sa MASCOM. So, eto na ang dapat abangan ng ating mga kababayan. Yeah. Kukuha na rin tayo ng kursong ito.
11: Nako, aabangan natin yung karakter.
2: Yes.
11: Nako, sa mga listeners and viewers natin na gustong mapanood yung mga content mo, saan ka ba nila pwedeng mapanood? I-plug natin yung
2: ayan, account, no? Magandang hapon po sa ating mga kababayan. Mapapanood nyo ho ang Karak News. Meron na ho tayong sariling page, no? Facebook page. Pwede pa ako magbanggit ng platforms na Facebook. Ah, yeah. So, yan. And of course, sa aking personal account, sa aking official Facebook page, no, yung Karak de la Rosa.
11: Ayan.
2: And Karak News. Doon yun mapapanood lahat ng mga nakakatawa or seryoso man. Kasi hati na ngayon Sir Jared, eh, kuya. Hindi na lang siya more on satire. So, nilalagyan na natin ang mga totoong pangyayari.
11: Ayun naman.
2: Diba? So, nagre-research na talaga. Diba? So, may basehan na. And, nag-i-interview na tayo.
11: Wow.
2: So, yun yung mga dapat yung abangan dahil maraming pasabog.
11: Ayan. Pasabog,
2: naka pendings na. Naka-line, pending sila. Naka-line up na, rather. Naka-ready na. iniisipan na lang namin, then umahanap na lang kami ng oportunidad na makapag-shoot. Kasi nga, ang daming ganap! Ang dami hong ganap, so totoo lang po. Kaya hindi ka pa kami makabisita or makapunta sa field.
11: Ayan, nako. Pasabog daw yung aabangan no, sa content, sa Facebook page, sa platform ni Kara. Kaya kung kayo po ay interesado no, na makilala pa si Karak de la Rosa, i-like and follow nyo na po yung kanyang page.
2: Apo. Ayan ho, nakalagay dyan sa screen yung page. Yung pangalan ko na yan, yan ho yung Facebook page ko, Facebook account ko. Pwede nyo akong i-follow or i-add.
11: Yan, yan. Maraming salamat, Karakter. Mm-hmm. Pero bago tuluyang matapos yung ating kwentuhan ngayong hapon, napakabilis ng oras.
2: Matatapos na pala.
11: Gusto kong matanong sa'yo.
2: Ay, dami ko ang kwento.
11: Gusto kong matanong sa'yo, Karak, ano pa ba yung gusto mo? Ano yung pangarap mo no, para sa sarili mo?
2: Ako, sir, siguro ano, matuto pa. Matuto. Since I love learning eh. Kaya nga ako nag-teacher kasi nga gustong-gusto ko yung pag-aaral at mag-aral ng mag-aral. Walang kapagurang pag-aaral siguro. No?
11: Never stop learning.
2: No? Oo, yes, continuous learning. Yun yung pangarap ko. Then, pero, syempre makapag, mahirap kasi ang buhay namin. No? Mm. So, gusto ko makabawi, of course, sa aking mga magulang since ako ang panganay. Mm-mm. And, naging breadwinner din minsan. Nung hindi pa nag-work yung kapatid ko. So, gusto ko after kung i-secured yung career ko na, yun, na to, makagraduate malapit na. Nako.
11: Yes,
2: malapit na, malapit na. Makakabawi na ako. So, gusto ko nang makapag-work. Then, ikakaririn ko to yung content creation. Yun. Kung kinakailangan maging full-time ako dito. Kasi nandito ang income din, Sir Jared, talaga. Yeah. So, ako, siguro, tatanggalin ko na yung hypocrisy na nung una kasi hindi ako naglilingkod. Yes, libre ang paglilingkod, libre ang serbisyo. Walang kapalit, wala akong in-expect, wala akong ano. Pero itong, hayaan nyo naman akong gamitin yung platforms ko o yung strat, yung content ko para magka-income. Kasi nga, may personal na buhay din po si Karak. Panangangarap siyang meron na tayong lupa, good news.
11: Wow,
2: so gusto ko ng patayuan. Opo, dugo at pawis ang ano nun. Bunga yon ng ating mga pagsusumikap sa content creation. Then gusto na nating mapatayuan siya ng bahay yon. Yung savings talaga.
11: Nako.
2: And pangarap ko pang makapag-serbisyo, makapag-lingkod ng may panatang katotohanan.
11: Ayun,
2: so, ganon. Madami pang pangarap
11: madami
2: si Karak,
11: pa,
2: sir.
11: No? Marami, kasi, marami pa tayong aabangan
2: madami
11: sa buhay
2: aabangan, eh,
11: ni Karak. No? I can see na gusto mo pang matuto, gusto mo mag-improve, no? At gusto mo makatulong sa iyong pamilya. No? Nakikita mo itong platform mo sa content creation as a tool para ma-empower ka pa as a person.
2: At yun nga, at isa sa pinakamahalagang gusto kong pangarap ko is yung may mabago sa lipunan. Mm,
11: totoo.
2: Makapag-share ng knowledge, ng learnings from the other youth.
11: Yeah.
2: For our youth fellow, no? Fellow youths rather. So, yung mga kapwa nating kabataan, gusto natin silang mabigyan ng knowledge, makapag-share tayo ng learning sa kanila, ma-enlight, yun na, ma-inspire sila. Then, sa susunod na panahon sila naman kasi.
11: Naku,
2: maging matapang. Gusto natin silang turo ang maging matapang at magmulat. Diba? At magpahayag.
11: Maraming salamat, Karak. Mm-hmm. No? Kung baga gusto mo maging instrumento para sa pagbabago.
2: Tama
11: no?
2: At yan. At aabangan
11: po natin.
2: Tama yan.
11: Aabangan po natin. Naku, aabangan po natin yung mga pasabog pa no, sa buhay ni Karak. Muli po, maraming salamat. Pero bago tayo magtapos, mabilis ang shoutout talaga. Mga gusto mo pang banggitin.
2: Ako, yun nga, sana makaipon na ako ha, yung mga brands dyan. Hindi, ako nagpapasalamat ako sa mga brands na patuloy na tumatangkilik sa amin. We have almost 30 brands na naka-line up, na ready for promotional shoots, na nakapag-book. Maraming salamat po sa pagtitiwala sa inyo. At gusto ko rin i-shout out. Ay, hindi ko kalaban ng mga mayor ha, para ho sa kaalaman ninyo. Ako po, ang aming hong institusyon ay under ng Office of the Mayor. So, napakagaling at progresibo ho ng mayor ng San Mateo Rizal. Binabati ko ho ng magandang hapon ang si Honorable Mayor Bartolome N. Rivera Jr. And of course, ang aking mga magulang, maraming salamat po, binabati ko. Ma, pa! Ang lola ko, nanonood yan for sure. Nandito na ho ako sa radyo. Yeah. Sa susunod na sa TV na ako. No?
11: Mamanifest natin.
2: Ayan, oo. And salamat sa mga brands. More blessings po. And hayaan ko, si Lord ho ang magbabalik sa mga sinishare nyo sa aking tulong. Ayan. Si Lord na huyang bahala sa inyo. Ha? And huwag kayong mag-alala, susuklian ko rin ko kayo ng servisyo. Magandang pulido at magandang servisyo.
11: Nako, maraming salamat, no, Karak. No? Muli po, nakapanayam natin si Karak de la Rosa, ang student teacher at content creator. Yes. Pero bago po tayo tuloy magpaalam sa ating kwentuhan, gusto ko lang din po batiin ang isa sa mga kasamahan natin dito sa Radyo Magazine na nagse-celebrate po ng kanyang kaarawan, si Ate Camille.
2: Yes.
11: Marie Sumali, happy birthday, Ate Camille. No, we wish you the very best mula sa puso. Happy, happy birthday.

0: Ayan, maraming maraming salamat po at sa pagkakataong to. Tuloy na po tayong magpapaalam. Gusto ko lang pong pasalamatan yung ating mga naging kaagapay sa technical side, sina Sir Julius Ungab, Marisol Malimban, Sam Reyes, Ronabel Esperanza, Camille Umali, at sa Marolas Transmitter. Hindi po, pasalamatan natin ang ating naging executive producer, si Ms. Charmaine Cristobal. Muli po, ako si Jared Moreno. Kita-kits ulit next Saturday for your weekly vibe check dito lang sa Batang Broadcaster.
1: Handa ka na bang ma-inspire at matuto? Halina't makigulo! Ito ang tambayan ng mga future journos, mga balita, trends, at lifestyle. Gian dito! Kasama si Jared Moreno tuwing Sabado, alas 12 hanggang alauna ng hapon. Ito ang Batang Broadcaster. Batang Broadcaster. Sa Radyo Magazine, 1278 AM.
2: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon. Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
3: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
4: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years.
5: Una nang nagbabala ang pag-asa sa posibleng epekto ng very strong El Nino sa bansa na inaasahang magtatagal hanggang first half ng 2027. Inaasahang magdudulot ito ng dry spells at drought na posibleng magdulot ng pagkawala ng hanggang 700,000 metric tons ng palay sa produksyon ayon sa Department of Agriculture. Ayon sa DA, depende pa rin ang lawak ng epekto sa tindi at tagal ng El Nino. Bukod sa palay, posible ring maapektuhan ng mais, livestock at poultry dahil sa kakulangan ng ulan at matinding init. Sa fisheries sector, hindi rin inaalis ang posibilidad ng fish kill, lalo na sa fish ponds at aquaculture areas. Sa kabila nito, tiniyak ng DA na may sapat na food supply ang bansa.
6: Sa rice, we have 75 days, no, and we're maintaining 75 days. Kung bumaba man yan, ang worst case scenario namin is 60 days, which is still very healthy. Sa chicken natin, we have 125 days to last. Sa pork, nasa mga 170 days tayo to last. Ano? Sa corn, 90 days to last. So, hindi naman mababawasan yan kasi tuloy-tuloy naman.

0: Done.
1: Yung problema is yung next cropping season sa area ng rice area. Pero kung titingnan natin yung dam level ng tubig naman, yung San Roque Dam, medyo mataas yung level ng tubig natin compare last year. Yung mga dating nagpa-pump dun sa non-irrigated area, ang suggestion natin is magtanim na lang ng gulay.
0: Fast crop ang ilang gulay dahil umaabot lamang ng 40 araw bago anihin ito, kaya maaaring maging alternatibo sa kritikal na unang quarter ng 2027. Una nang naglaan ang pamahalaan ng 6.2 billion pesos para sa fuel subsidy at iba pang tulong sa mga magsasaka, mangingisda at transporter ng agricultural products. Bahagi ng pondo ay para sa abono at financial assistance sa mga apektado ng El Nino. Kabilang naman sa intervention ng NIA ang desilting ng mga kanal, solar pumps at pagsasanay sa mga magsasaka pagdating sa alternate wetting and drying system.
2: Napakahalaga po ang papel ng mga LGUs dito. In fact, sila po ang first line of defense ng pamahalaan para po matulungan yung mga farmers natin. Ano? Mula po dito sa identification ng mga vulnerable areas, dito po sa identification ng mga recipients natin, at of course yung additional na pondo nila para makatulong naman sa national government funds. Pagtulong-tulong po kasi, mas mabali ang trabaho natin eh.
0: Kabilang din sa akbang ng pamahala ng cloud seeding sa koordinasyon ng DA, DND, Philippine Air Force at PAGASA, lalo na sa mga lugar na matindi ang tagtuyot.
3: Ayon sa DA, masanda ang bansa ngayon, kasunod na rin ng mga aral mula sa mga nagdaang El Nino na tumama sa Pilipinas. Sa ganitong sitwasyon, mahalaga ang koordinasyon ng lahat ng mga ahensya dahil higit sa kabuhayan, nakasalalay dito ang buhay na nakararaming mga Pilipino. Para sa Integrated State Media, Rod Lagusad ng PTV.
4: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Magazine 1278.
6: Bubungad sa umaga.
7: Trending issues na pinag-uusapan.
8: Mga programang aabangan.
9: Agahan hanggang hapunan.
10: 66 Informasyon. GIS, your General Information Station.
11: Radyo Magazine 1278 AM.

Magandang araw po sa ating mga tagapakinig at tagasubaybay dito sa Radyo Pilipinas World Service. Narito na naman po tayo sa isang edisyon ng programang Warm Heart kung saan ating pinapalaganap ang ating mental health awareness at education. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Rizal Nanyong. Kasalukuyan po tayo napapanood sa ating official Facebook page ng Radyo Pilipinas World Service. Paki-follow na lang din po ang aming FB page para sa live na live po ninyong masusubaybayan ang aming mga programa dito sa Himpilan. Bukod sa Facebook page, maaari po ninyo kami mapanood sa aming YouTube channel na Radyo Pilipinas World Service via replays and re-uploads para pwede po ninyong balikan ang aming mga episode. Meron din po tayong mga audio live streaming sa pamamagitan ng Evox PBS Receiver app. Paano ito ma-access? Magtungo lamang sa Google Play Store para sa mga gumagamit ng Android phones at App Store naman para sa iPhone users. Kapag na-download na ninyo ang app, hanapin lamang aming logo na nakikita ninyo sa likod ng aming screen, sa aking likod pala, na Radyo Pilipinas World Service upang live na live po ninyong mapakinggan ang aming programang Warm Heart. At sa pagpapalawak ng ating reach,

0: Ibalik na natin sa shortwave radio ang Radyo Pilipinas World Service. Ito ay naging posible sa pagtutulungan ng ating mother agency na Presidential Broadcast Service at United States Agency for Global Media o USAGM. Ang ating programang Warm Heart ay napapakinggan tuwing Lunes na madaling araw oras dito sa Pilipinas sa mga sumusunod na shortwave frequencies: 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. At syempre, hindi natin pwedeng kalimutan ang ating replays sa ating katabing istasyon na Radyo Magazine 1278 kHz. At live po tayong napapakinggan sa ating katabing istasyon din, The Capital FM na 104.3. Ang ating katabing himpilan naman, balik tayo sa Radyo Magazine na every Saturday and Sunday po yan, mula alauna hanggang alas dos ng hapon ating replays. Bali mga ka-warm heart, dediretso na po tayo sa ating mga interview. So magkakaroon lang po tayo ng trigger warning kasi sensitive po itong topic natin para sa ating mga nanonood at nakikinig ngayong araw. Dahil po ito kung matatandaan po ninyo noong mga nakalipas na 2 months, nagkaroon po or naiulat na meron tayong shooting incident sa Tacloban. At nitong Martes naman po, August 18, isa na naman pong shooting incident sa Zamboanga. Nakakalungkot isipin na may mga kabataan na katulad ng high school, mga secondary na mga estudyante natin ang nakakagawa ng ganitong mga insidente. So sa ating unang bahagi po ng ating talakayan, ating alamin po ano yung mga karaniwang sintomas na nakaka-experience, hindi lamang po dun sa gumawa nito, kundi yung sa biktima, sa mga taong nakapaligid sa kanila ng kanilang teachers, ka-eskwela, classmates, schoolmates, maging sa mga pamilya ng biktima. Nagkakaroon po ba sila ng mga flashbacks, hypervigilance po ba sila, o nagkakaroon sila ng mga insomnia na mismong nagiging normal na tugon na isang marahas na insidente. So, paano po ba tayo nakakatulong sa kanila bilang mga nakakatanda? At paano ito nakakaapekto sa kanilang pang-araw-araw na kabuhayan? Ngayon, makakasama po natin live via Zoom ang ating psychologist and psychometrician ng Alaya Psychological Services na si Dr. Kenneth Lloyd M. Kamaklang upang bigyan tayo ng linaw at gabay sa pag-intindi sa usaping mental health well-being. Dr. Kenneth, good morning po and blessed Sunday po.
1: Good morning, Drizel. Good morning sa ating mga tagapakinig sa Radyo Pilipinas World Service at dito sa programa natin na Warm Heart. Isang magandang araw po sa ating lahat.
0: Yes po. Doc, bali, bago tayo mag-start dun sa interview, sa mga naiulat nung 2 months ago sa Zamboanga, sa naiulat din recently sa nangyari din sa Tacloban, Tacloban and then eto recently sa Zamboanga, ano po kayo mga direktang, masasabi nating direktang nakakaranas ng yung mga sa biktima na nakaranas po o yung mga nakasaksi dun sa incident na yon, sa shooting incident na yon, ang posibleng maging epekto nila sa psychological and emotional well-being po nila?
1: Oo, salamat, Rizel. Ano? Nakakalungkot yung mga nabalitaan natin sa television tungkol sa mga recent na mga shooting incident. Masasabi natin na ang school shooting incident na ito ay isang potentially traumatic experience talaga. Dahil hindi lamang ito simpleng nakakatakot na pangyayari para sa mga bata. Actually, hindi nga lang din para sa mga bata, kundi even dun sa mga staff or personnel na naandun sa insidente na iyon. May element ito ng matinding takot, may element din ng threat sa kanilang buhay, kawalan ng control at even pagkawala ng sense of safety nila. Lalo pa na itinuturing natin ang paaralan na isang lugar na dapat ay sana ay ligtas para sa mga bata. Maaaring magkaroon ang bata ng matinding takot, anxiety, pagiging alerto o yung hypervigilance na banggit mo nga kanina, Drizel, ano?
0: Yes po.
1: Even nightmares, ano? Hirap sa pagtulog at hirap sa pag-concentrate. Now, ang kaibahan nito sa ordinaryong stress ay yung lalim at lawak ng epekto sa sense of safety ng mga bata. Kasi sa ordinaryong stress kasi, Drizel, ano, na-experience ito ng mga bata dahil halimbawa sa exam or sa conflict sa kanilang mga kaklase. At kadalasan ay nakakabalik naman ang mga bata sa normal pagkatapos sila ma-experience yung stressor. Pero dito kasi sa trauma na ito, maari pati yung mga dating ordinaryong bagay katulad ng pagpasok sa classroom, yung tunog ng mga malakas na bagay, o even yung pagiging malayo nila sa kanilang mga magulang ay maging trigger ng matinding pagkatakot sa kanila. Pero mahalagang sabihin din natin at mahalagang pagnilayan din natin na hindi lahat ng bata na nakaranas ng traumatic event ay automatic magkakaroon agad ng PTSD. So nagkaroon din kasi ako ng mga handle na mga cases sa aking clinical practice na may mga traumatic experiences, pero hindi naman automatic meron agad silang post-traumatic stress disorder. Dahil maraming mga bata ang nakakabawi agad, lalo na kapag meron silang strong support system, katulad ng pamilya, kamag-anak, yung kanilang social circle, ano, at may ilan din kasi mga bata na may strong or ligtas or mas ligtas na environment. Yan.
0: Doc Kenneth, paano po naiiba ito? Since nasabi nyo nga po, hindi po agad nagkakaroon ng post-traumatic syndrome yung isang stress, yung isang estudyante na nakaranas nito. So paano po ito naiiba sa mga trauma, like dun sa mga bullying, 'di ba? Meron din po to, yung iba nga po nag-uumpisa sa bullying eh. Then yung mga influence po sa iba. So paano po ito naiiba na trauma kumpara dun sa mga karaniwang stress na nakukuha lang nila sa mga verbal bullying ng mga kasama nila, sa mga academic na stressors nila, at sa takot na nararanasan din nila bilang isang bata?
1: Oo. Actually, kapag sinabi kasi natin na trauma, ano, or sa journey na pagiging post-traumatic stress disorder, distress na nararamdaman ng ating mga kabataan. Actually, hindi lang mga bata eh, even mga teenagers or even mga adults, nararanasan nila ito. Particular na yung mga simptomas na matindi talaga nagiging epekto sa kanila. Ang mga simptomas na ito ay hindi basta-basta nawawala. Nabanggit nga natin, even sa pagtulog nila, nadadala nila itong mga simptomas na ito, ano? At tsaka, isa pa kasi sa hindi maganda na epekto nito ay nagiging dysfunctional, no? Yung ilan sa ating mga kabataan. So, when we say dysfunctional, naapektuhan yung kanilang pang-araw-araw na aktibidades. Yung pagpasok nila sa school, nandun na yung takot. Yung concentration nila, hindi lamang sa school, even sa bahay. And even yung pakikitungo din nila sa ibang tao, sa kanilang pamilya, sa kanilang significant others, sa kanilang mga kaibigan ay apektado na rin, ano? As compared sa mga normal na mga stresses, sabi nga natin kanina, sa mga normal na stresses kasi, kapag nawala na yung mga stressor, ay madali silang nakakabawi, madali silang nakaka-recover. Pero kapag sa usapin kasi ng trauma, ano, tumatambay kasi itong mga sintomas na ito. Malaki ang epekto, hindi lamang sa kanilang pag-iisip, sa kanilang concentration, and even sa pang-araw-araw nilang pamumuhay at sa pakikitungo nila din sa ibang tao.
0: Doc, etong mga sinabi ninyo po, since nasabi nyo nga po, nagkakaroon sila ng nightmare, nagkakaroon nung pakikipag-deal nila sa iba, nag-iiba. So bilang po yung mga teachers, mga nakakatanda, family, ano po yung mga karaniwang malinaw na sintomas o senyales na pwede nating sabihin na, okay, etong batang to, nagmamanifest na siya ng namamanifest niya na yung traumatic experience niya, yung traumatic na naranasan niya. Tapos, paano po ba natin ito, paano po natin sila matutulungan para mas lalo pong masabi nila, mas lalo po natin maintindihan yung kanilang nararamdaman?
1: Oo. Tama. At ito isa sa mga importanteng bagay na dapat maintindihan ng mga adults, ano, na hindi kasi lahat ng bata ay nagsasabi na trauma ako or traumatize ako. Minsan kasi ipinapakita nila ito sa pamamagitan ng kanilang behavior na lang mismo. Maaring mapansin ang biglang pagbabago sa personality ng isang bata or even sa kanyang behavior. Halimbawa, yung dating pagiging masiyahin niya, pero biglang eventually naging matahimik siya, ano, or naging socially withdrawn itong batang ito. O yung dating kalmado, pero naging irritable ngayon at madaling magalit. Kailangan din nating bantayan, ano, since yung ito yung mga senyales na ito, ano, kailangan din nating bantayan yung pagbabago sa kanilang sa pattern ng kanilang tulog, even sa kanilang pagkain. Yung mga nightmares, even yung pagbaba ng academic performance, difficulty sa pag-concentrate nila, hindi lamang sa school, even sa mga pang-araw-araw nilang ginagawa. Makikitaan din natin na minsan nagiging hesitant sila or worried sila or anxious sila sa pagpasok sa school. And even yung pag-iwas sa kanilang mga kaibigan. Yung iba naman mga kabataan, since nakakaranas na nga sila ng mga traumatic symptoms, nagiging unusually clingy sila sa kanilang mga magulang o yung pagiging o even yung pagiging masyado nilang alerto ngayon sa kanilang paligid na dati naman ay hindi naman nila nararanasan, ano. So talagang mahalagang tingnan natin hindi lamang yung pamamaraan ng kanilang pag-iisip, even talaga yung behavior nila, no. Hindi kailangan may isang specific symptom para masabing nahihirapan na agad siya. Ang pattern at ang persistence ng mga pagbabago ay mahalaga din naman talaga nating tingnan. At isa sa mga magandang pamaraan para matulungan natin ang mga bata ay maiparamdam natin sa kanila na sila ay ligtas. That's number one. Number two ay maiparamdam natin sila na naiintindihan natin kung bakit nila nararamdaman iyon. Kasi ang pinakaayo kasi nating mangyari ay ma-invalidate natin sila, yung nararamdaman nila, maisip nila o maramdaman nila na hindi ako naiintindihan ng magulang ko, hindi ako naiintindihan ng mga teacher ko kung bakit ako natatakot, baka isipin ng magulang ko or ng teacher ko na nag-iinat nila lamang ako, ano. So sa mga clients na na-handle ko, lagi ko yung pinapaintindi sa mga magulang na we need to ensure na maiparamdam. Hindi lamang maiparealize, ano, kundi maiparamdam natin sa mga bata na sila ay ligtas at naiintindihan natin ang kanilang sitwasyon. And most of all, tayo bilang mga magulang or support system are there and will always be there sa journey ng kanilang healing or recovery.
0: Siguro, Doc Kenneth, follow-up ko lang. Bilang mga teachers po sa ating mga paaralan or even mga yung sa mga guidance counselor po and bilang
1: yes,
0: nakakatanda rin, paano po natin yung magandang approach sa bata para mag-open up na po sila? Say, for example, dun po sa mga estudyanteng nandun po sa insidenteng yun. Yung balikan po natin yung sa Zamboanga na kung saan naka-live pa nga daw po according sa mga news, yung pag-shoot nung isang bata. Yung mga estudyante pong nandun, paano po yung magandang approach sa kanila para malaman po natin na we need a medical intervention or psychological intervention dito?
1: Maganda katanungan yan, ano? As far as approach is concerned, we need to be very sensitive, ano, sa pag-approach sa mga bata. May mga bata kasi na hindi komportable na mag-open up agad. May mga bata na hindi komportable na ikwento uli yung mga nangyari. Actually, medyo delikado nga yun sa ilan sa mga bata eh, na ipakwento uli natin sa kanila yung nangyari. Kasi baka mag-activate na naman o matrigger na naman yung mapait na naging alaala ng kanilang naging karanasan. Kaya as much as possible ay iiwasan natin na iparecall natin sa kanila, ipalahad or ipakwento natin sa kanila yung mga nangyaring traumatic experience, ano. So, ang pinakamagandang approach na ating magagawa sa mga bata ay, number one, talagang iparamdam natin sa kanila na sila ay ligtas. Kasi yun yung isa sa mga assurance na gusto nilang maramdaman eh, na sila ay ligtas, na hindi na nila muli mararamdaman o mararanasan yung traumatic experience na iyon dahil nandito na yung ating presensya, na andito na tayo para sa kanila at naiintindihan natin sila, ano. Kaya hindi magandang approach na sisimulan natin yung conversation sa mga bata na, Utoy, pwede ba ikwento sa akin kung ano nangyari para matulungan kita? O kaya, Ineng, pwede ba ilahad sa akin? Ano ba yung nangyari noong umagang iyon? In specific, ano, para mas maintindihan kita? Kasi magiging very distressing yun para sa mga bata, ano? So, sa mga bata na hindi pa ready mag-open, hindi pa ready magkwento, we need to acknowledge that. We need to honor that. We need to accept that. No? Kailangan nating tanggapin na may mga batang hindi pa ready mag-open up. So, the main approach that we can do is to let them know that we understand if they are not yet ready na makipag-usap sa atin. We need to let them know and let them feel na it's okay if they are not yet ready to open up yung kanilang mga nararamdaman. We just need to tell them na Utoy or Ineng or anak, if in case man na ready ka na mag-open up kay nanay or kay tatay regarding sa nararamdaman mo, ay nandito lamang ako and I will make myself available for you.
0: Para naman po sa mga paaralan, mga institusyon po ng mga natin, yung mga sa school, ano naman po yung pwedeng gawin ng mga school administrators, guidance counselors, teachers na para iparamdam sa ating mga estudyante na ang paaralan is a safe space. Hindi na maulit yun, magiging secure na sila at mas magkakaroon na ng panatag na kalooban yung mga magulang nila.
1: Yes, oo. Maganda ulit katanungan niyan, Drizel, ano? Kasi sabi nga natin kanina sa unang bahagi ng ating talakayan, ano, na inaasahan talaga natin na ang paaralan ay makakapag-provide ng isang ligtas, ano, na lugar para sa mga bata dahil itinuturing natin ito bilang kanilang pangalawang tahanan. Kailangan at mahalaga nating tandaan na huwag nating pilitin ang bata na agad-agad maging okay. No, kasi may healing journey tayo kung tawagin. Kapag sinabihan natin sila na okay mga estudyante, wala na iyon, ligtas na kayo, hindi na uli mangyayari yon, ano? Maaring tama yung intention natin na i-assure natin na hindi na uli mangyayari ng ganung klaseng insidente. Pero maaring hindi iyon sapat para maramdaman ng mga bata na talagang ligtas sila, no? Mas magandang sabihin ano natin sa mga bata na naiintindihan natin kung bakit sila natatakot at nandito tayo para tulungan sila na maging ligtas araw-araw, no? Kailangan nating maibalik yung sense of safety hindi lamang sa salita kundi sa mga consistent actions natin bilang mga teacher, bilang mga guidance counselor or school administrators. At dapat malinaw ano sa mga bata kung ano ang mga safety procedures ng school. Sino yung mga adults sa school na maaari nilang lapitan in case magkakaroon sila ng mga traumatic episodes ano, at ano yung mga pwede nilang gawin kapag natatakot sila. Mahalaga rin, Drizel, ano, yung konsepto ng gradual return. Pag sinabi natin gradual return, yung paunti-unti nating silang ibabalik sa school. Kasi hindi naman kailangan biglang ibalik ang mga bata sa buong routine kung hindi pa naman talaga niya kaya. May mga bata kasi na, oo, mabilis silang nakaka-recover, masabi natin, at mabilis silang nakaka-balik sa kanilang normal academic or school routine. Pero meron din kasi mga bata na hindi ganoon magiging madali yun para sa kanila. So, maaaring magkaroon ng adjustment habang unti-unting ibinabalik yung confidence ng mga bata. And siguro higit sa lahat, ano, hindi natin dapat sabihin na kailangan niyang makalimot doon sa nangyaring insidente kasi magiging mahirap or imposible makalimutan nila yung nangyaring insidente na iyon. Ang pinaka-goal natin dito ay matulungan natin ang mga bata na makarating sa punto kung saan, oo, naaalala pa niya yung mga nangyari pero hindi na ito kumukontrol sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay.
0: Doc Kenneth, di ba po sa mga nangyaring incident, It was inspired by online games. Bilang psychologist po and clinical practitioner, meron po ba kayong mga na-encounter na patients na ganito din po, influence ng kanilang paglalaro online, nakikita online, napapanood online, at paano po ito nakakaapekto sa mga kanilang psychological and mental well-being po?
1: Oo. Yes, Drizel, may mga na-handle na rin ako mga cases. Actually, hindi lang trauma-related cases. Ano, yung iba ay behavior-related cases na na-adapt nila yung mga behavior, yung mga asal, yung mga aggression, yung pagiging mga impulsive sa mga laro na kanilang nilalaro online. Ano, nakikita nila na napaka-entertaining para sa kanila, ano, na gawin yung mga aggressive behavior na yon. And at the same time, hindi lamang entertaining, nandun kasi yung aspeto ng curiosity, ano, na what if gawin ko ito? What if ako ang gumawa nitong aggressive behavior na ito? E lalo pa sa ilang mga kabataan na hindi pa nila nire-realize yung consequence or legal, o yung mga consequences at impact ng kanilang magiging behavior or kanilang magiging action sa ibang tao. Kumbaga, ang naiisip nila ay kung paano itong mga bagay na ito makaka-entertain sa kanila or makaka-fulfill ng kanilang curiosity. Kaya, delikado itong mga sitwasyon na ito, ano, kasi ang pinakaayaw talaga nating mangyari ay makasakit sila ng ibang tao, at katulad nga nitong mga insidenteng ito, ano, ay maka-lead o humantong pa na may mga taong nababawian ng buhay. So kailangan talaga, ano, ng proper guidance sa mga bata kung paano responsibly gagamitin ang internet, kung paano responsibly, ano, ang kanilang pamaraan ng paglalaro, and to make them realize the consequences of their actions. Mahirap kasi na automatic ay ilayo natin agad-agad, immediately, ang access ng mga bata sa internet, ano? Kasi masasabi natin na mga kabataan natin ngayon ay mga digital natives na, ano? Pero ang pinaka epektibo na pwede natin magawa kahit sila ay exposed pa rin sa internet is to monitor their use, to always remind them about responsible use of social media and gaming, and also to make them realize the consequences of every action sa kanilang ginagawa.
0: Doc, kaya follow up lang na question po is, paano po yung 'di ba po sa social media nakikita natin yung mga reels, yung mga videos, mga post po about dun sa mga nangyari, since kahit hindi pa po na-take kahit madami na po na-take down, nandun pa rin po yung mga videos and reels. So paano po ito magiging paulit-ulit na traumatic experience dun sa mga nakakanood, mga nakabasa po nung mga ganong insidente?
1: Oo. So as long as napapanood ito ng mga bata, or even kahit actually hindi mga bata, even yung mga adults, ano, as long as may exposure pa rin sila, visual exposure pa rin sila doon sa nangyaring insidente, ay patuloy pa rin kasi yung magpapaalala sa kanila nung nangyaring insidente at yung naramdaman nila, ano, habang nandun sa insidente na iyon. Kaya magiging mahirap para sa magiging therapeutic journey ng bata kung patuloy pa rin natin silang ina-expose sa ganyan mga uri ng stimulus. Actually, hindi nga lamang sa mga panoorin, ano, minsan sa mga nababasa nila or minsan sa mga conversations na kanilang naririnig. For example, may isang individual or may isang bata, actually, ito na, may case ako na ganito, may isang bata na nagkaroon ng traumatic experience. Tapos, nandun yung willingness talaga ng bata na mag-heal, makarecover, mas ma-manage yung kanyang mental health kahit nandun yung mapait na alaala. Pero ang nagiging mahirap para sa kanya, sa kanyang therapeutic journey, ay yung katotohanan hindi nawawala sa bahay na paulit-ulit pag-usapan yung nangyari. No, napaulit-ulit na naririnig niya yung nangyaring traumatic experience. Napaulit-ulit siyang natatanong, about dun sa hindi magandang alaala or karanasan na naranasan niya doon sa insidenteng iyon, no? Kaya nga magiging mahirap para sa therapeutic journey or sa healing journey ng bata or kahit sinong individual na may mga ganitong klaseng trauma na paulit-ulit natin silang ine-expose, not only visual exposure, but even sa mga bagay na kanilang nakikita or sa mga conversations na kanilang naririnig na nagpapaalala ng hindi magandang karanasan na kanilang naranasan.
0: Doc, bali po sa process of healing, doon naman tayo sa healing nila, sa journey ng healing, gaano po kahalaga yung pagbabalik natin ng routine para po sa mga biktima o mga nakasaksi ng insidente, yung marahas na insidente na yon? Like, paano po natin maibabalik yung mga recreational activities, yung mga dati nilang nagustuhan before the incident happened?
1: Number one, hindi natin dapat pilitin ang mga bata na agad-agad, no, ay maibalik yung kanilang routine. We can expect that some children will have hesitations na maibalik agad yung kanilang routine, at may mga bata din naman na very willing na agad na maibalik yung kanilang routine. So we need to understand na it will really take time and journey talaga, ano, para maibalik nila yung normal routine nila. Iparamdam lang talaga natin sa kanila na sila ay ligtas sa mga bagay na kanilang gagawin sa pagbabalik ng kanilang routine. Kasi ang pinakaayo kasi natin mangyari dito ay magkaroon sila ng hesitation, magkaroon sila ng worry, takot or pangamba na kapag ibinalik nila yung kanilang normal routine, ay maranasan nila uli yung naging traumatic experience, or kapag ibinalik nila ang kanilang normal routine, ay baka wala sila makasama sa kanilang journey sa pagbabalik ng kanilang mga routine na iyon. Ano? So, we need to let them feel that sense of safety. We need to let them feel that we are there for them, with them. And we need to let them feel na yung mga traumatic experience na iyon, ano, ay hindi na muling mangyayari dahil eto tayo bilang pamilya nila, bilang significant others nila, bilang teachers nila, ay kasama nila para maibalik yung dating kinagawian or mga activities na kanilang ginagawa.
0: Doc, sa ganitong insidente, sa ganitong uri ng insidente, syempre hindi lamang po mga bata yung naapektuhan. Paano po natin mabibigyan ng payo or guidance naman yung mga teachers, mga pamilya, nanay, tatay, mga kapatid, nung mga biktima na nakaranas nilang insidente nito?
1: Isa magandang katanungan yan kasi hindi lang kasi yung mga bata ang kailangan nating dintingnan pagdating sa aspeto ng mga traumatic experience na ito. Even yung mga adults, ano, even yung mga adults, yung mga school personnel, even yung mga magulang ay dapat din nating tingnan. Sa aspeto kasi, Drizel, ng trauma, hindi lamang yung biktima ang natotrauma. Even yung mga eyewitnesses o yung mga nakakita ng insidente ay natotrauma din. At actually, minsan nga, mas matindi pa yung trauma ng mga nakakasaksi eh, or yung mga individual na na-expose dyan sa mga aspeto na iyan. So, sa mga parents, sa mga guardian, o sa mga support system na nakakaranas din ng mga distresses na ito, ano, ay kailangan din nilang, kumbaga, ay isipin na at the end of the day, ay meron din silang personal mental health. Oo, nandun yung intention nila na tumulong, gabayan, samahan ang mga bata sa journey nila towards healing. Pero at the end of the day, isipin din nila na meron din silang mental health. Kasi baka naman nandun yung buhos ng kanilang pagmamahal, paggabay, assistance sa mga bata. Pero na sila naman tong nauubos. Ano? Sila naman tong nauubos on the inside. So, marami mga pamamaraan para matulungan natin ang mga adults. So, syempre, nandiyan na rin yung support system natin. Then, kung tawagin, ano, kapwa nila magulang, kapwa nila administrator, kapwa nila mga guro. And also, kami, mga mental health professional, pwede silang lumapit sa amin. Pwede silang magkonsulta sa amin. They can seek help to mental health professionals, psychologists, psychiatrists, and guidance counselor, ano. Ganun din na may papayo ko sa mga magulang kung nakikitaan na talaga natin na severe na yung case ng mga bata sa trauma. And actually, gusto ko lang ding i-reiterate, hindi natin kailangan hintayin na makitang malala na ang sitwasyon ng isang bata bago natin i-refer sa mga mental health professional. If we can see na talagang may mga simptomas na, if we can see na may mga manifestation na nakaka-apekto na sa mental health ng mga bata, and even tayo bilang adults, seek help, no? Because asking for help is a sign of strength, no? Hindi natin kailangang hintayin na maging malala ang sitwasyon bago tayo humingi ng tulong, kasi ayaw natin magsisi bago mahuli ang lahat.
0: Okay. Bali, panghuling katanungan ko lamang po ito, Doc Kenneth. Sa mas malawak na perspective naman po sa mga nangyari, paano po ang dapat na maging modelo ng isang paaralan, ng pamahalaan, para maiwasan na po natin na magkaroon ng ganito pa ulit na traumatic events? At paano po, gaano po kahalaga ang magkaroon ng psychological service sa loob ng isang institusyon o paaralan?
1: Actually, mahalaga ang role na gagampanan ng pamahalaan at ng paaralan para ma-maintain yung safety and security ng mga bata. So, syempre, nandyan yung mga normal na mga safety and security check na ginagawa ng mga security guards, ng mga staff, ng mga school. And actually, even teachers can also do safety and security check. Iparealize lang natin sa mga bata na kaya natin ginagawa iyon ay hindi dahil sa nagdududa tayo sa kanila, kundi gusto lang natin masiguro yung safety and security ng mga bata. Now, sa usapin naman tungkol sa mental health, mahalaga na mayroong mental health program sa bawat mga paaralan, sa bawat institusyon. In line na rin yan sa mental health law natin dito sa Pilipinas. Kaya nagpapasalamat tayo sa gobyerno, sa pamahalaan, sa mga nag-ikda ng batas na binibigyang pahalaga talaga yung aspeto ng mental health dito sa Pilipinas. Hindi lamang para sa mga adults, kundi para sa mga bata. Ang mga paaralan ay dapat ay may solid, structured, systematic na mental health program. At hindi lamang mental health program, dapat mayroon ding presence or assistance ng mga mental health professional. Kasi at the end of the day, may mga situations kasi na kailangan na ng referral sa mga mental health professional. At yeah, magtutulong-tulong tayo. Kumbaga, magkakaroon tayo ng alliance, kasi hindi lang naman dapat natin iasa sa pamahalaan. Hindi lang naman dapat natin iasa sa paaralan. Kasi ang safety naman ng mga bata, hindi naman nagsisimula yan sa gate kung kailan sila chine-check ng kanilang mga gamit. Nagsisimula ang safety ng mga bata mula sa bahay hanggang sa journey nila pagpasok ng paaralan.
0: Ayan. Mga ka-warm heart, stay tuned lang po muna tayo sa ating programa. Magbabalik po tayo sa ikalawang bahagi. Makakasama pa rin po natin si Dr. Kenneth para naman po pag-usapan natin yung recent na topic and trending na work as identity. Magbabalik po ang ating programa.
2: Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGovPH app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGovPH app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Isubmit ka ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiting requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhin may kumpirmadong schedule bago pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito. Kaya huwag nang mangamba dahil sa bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong at...
3: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na, ang Dagdling Kaalaman.
4: Alam nyo ba, kahit napakalakas ng isang bagyo, may partitong tahimik at kalmado. Ito ang tinatawag na mata ng bagyo. Pero, huwag magpaloko. Pagkatapos ng mata, susunod ang eyewall, kung saan nararanasan ang pinakamalakas na hangin at ulan na kayang magdulot ng matinding pinsala. Kaya tandaan, kapag biglang tumahimik sa gitna ng bagyo, hindi pa tapos ang panganib.
3: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
5: Warm heart. Warm heart. Warm heart. Palawakin ang kaalaman sa mental health. Alamin ang ilang mga self-help tips at makinig sa mga kwento ng paghilom. Dito yan sa Warm Heart. Warm heart.
0: At nagbabalik po ang programang Warm Heart. Kasama pa rin po natin si Dr. Kenneth Lloyd M. Maclang ng Applaya Psychological Service. Nasa ikalawang bahagi na po tayo ng ating programa at ngayon po ang ating topic ay Work as Identity. Madalas natin itong naririnig, nababasa sa ating social media. Ano nga ba ito? Madalas rin po natin kasi naririnig yung na-promote lang, nakuha lang yung posisyon, nagbago na siya. Yung iba naman po, hindi na siya yung nakilala ko. Na dati mabait, ngayon nagbago na. Hindi na siya, ibang-iba na siya. Ngayon po, kailangan po nating malaman sa ang psychological behind of it na bakit nga ba minsan may ganitong tao? Minsan nagbabago yung treatment, nagbabago yung personal na pagkatao nila. Epekto ba 'to ng dahil nagkakaroon na sila ng stress or burnout? O nawawalan na sila ng identity as bilang sila dahil doon sa kanilang posisyon. So ngayon po, nagbabalik po si Dr. Kenneth Maclang para po sa ating second na bahagi. Bakit nga, Dr. Kenneth, bakit nga ba nagiging, nagkakaroon ng ganitong self-identity crisis pagdating po sa workplace? At bakit minsan, pag tinatanong ka kung sino ka, minsan nababago na po, hindi na po ikaw yung... hindi na po ikaw yung dating ikaw na nakilala ng mga nakakasama mo.
1: Yes, thank you, Drizel. Napakagandang paksa ng work and self-identity. Kasi marami talaga sa atin nakakaranas nito. At syempre binabati din natin yung mga ating tagapakinig, tagapanood na nasa field ng workforce. So bakit ba nagiging bahagi ng pagkakakilala ng isang individual or ng isang tao ang kanyang trabaho? Hindi kasi natin itatanggi na malaking bahagi ng ating buhay ang ating trabaho. Naglalaan talaga tayo ng maraming oras at marami sa atin talaga gumugugol ng maraming oras, maraming energy ng ating attention sa ating mga profession. Kaya natural lamang na maging bahagi ito ng ating identity. Pero nagiging problematic siya kung masyado na tayong nilalamon o nalulunod sa ating identity na idinudugsong natin sa ating trabaho. Kapag sinasabi nga natin na teacher ako, o kaya psychologist ako, o kaya nurse ako, or engineer ako, hindi lang actually natin sinasabi kung ano yung mga ginagawa natin o yung trabaho natin. No? Minsan kapag sinasabi natin yung mga salitang teacher ako, psychologist ako, or engineer ako, ganyan, kasama na rin actually doon ang mga values natin, yung skills natin, yung experiences natin, at saka mga yung, pati na rin yung mga bagay na pinagmamalaki natin. Now, ang trabaho ay maaari rin magbigay kasi sa atin ng sense of purpose, ng competence, sense of belongingness, and even contribution. Kaya, hindi nakakagulat na kapag tinanong sa iyo na sino ka, eh, trabaho agad yung una pumapasok sa ating isip, ano? Pero mahalaga nating tandaan na ang trabaho ay bahagi ng ating identity. Pero hindi dapat ito natin maging buong identity. Mayroon tayong identity bilang anak, bilang kapatid, bilang tropa, or bilang barkada, bilang partner, ano? At yung bawat identity natin, meron tayong mga sariling values, meron tayong mga sariling interest, meron tayong sariling mga pangarap, and even personality, kahit wala tayong mga job title. Ano? So again, gusto nating i-reiterate na ang trabaho ay bahagi ng identity natin, pero hindi ito dapat natin maging buong identity. Ayan.
0: Ayan, Dr. Kenneth, ano po ang psychological impact kapag masyado kang nakatali sa self-worth ng isang tao na kanyang career or professional achievement? Say for example, isa kang sa mga private sector po, isa kang team leader, isa kang team manager, isa kang supervisor or boss.
1: So kapag masyado tayo nakatali sa ganitong mga klaseng aspeto, ano, maaring maapektuhan yung ating sense of self-worth, ano, yung pagpapahalaga natin sa ating sarili. Maaring magkaroon tayo ng mindset na successful ako, kaya valuable ako or mahalaga ako. Or on the other hand naman, kapag may failure or kapag may criticism or kapag nakakaranas tayo ng mga rejection or setback, pwede nating sabihin na, ay, hindi ako successful, kaya hindi ako valuable, I'm a walking failure, palpak ako, wala akong kwentang tao, no? So, dito talaga nagiging problematic kasi ginajudge na natin yung buong pagkatao natin sa kapiraso nating pagkakamali or kapiraso natin ng mga setback. Maaari tayong magkaroon ng anxiety, no? Maaari tayong magkaroon ng frustration, perfectionism, feeling of burnout, ano? Stress. At yung iba nga, humahantong pa sa depression, ano? Minsan, kahit nagbabakasyon tayo bilang isang individual, bilang isang tao, ay minsan parang kukonsensya tayo na, ay teka, parang tama ba itong pagbabakasyon ko? Dahil pakiramdam ko, hindi ako nagiging productive. Pakiramdam ko, wala akong ginagawang mabuti para sa aking sarili. So imagine that, ano? Panahon na para magpahinga ka, mag-relax ka, magbakasyon ka, and even sa pagbabakasyon mo, ay trabaho pa rin ang iniisip mo kasi ginawa mo ng buhay ang iyong hanap buhay. Ano? So, malaki ang nagiging psychological impact noon. Kaya, mahalagang paghiwalayin natin, mahalagang i-separate natin yung mga aspeto ng mindset natin na I failed something versus I am a failure. Kasi yung sa aspeto kasi na I feel that something, nare-realize niya na bahagi lang na kanyang pagkatao yung nag-fail sa kanya. Pero yung mga individual na naging matindi yung self-identity nilang sa kanilang trabaho, sinasabi niya sa kanilang sarili na I am a failure. Ibig sabihin, buong pagkatao na nila yung pagkakamali. No? Kumbaga, ikinoconnect na nila sa kanilang buong pagkatao yung kamalian, yung kapiraso kamalian na kanilang ginawa, at dun nagiging problematic ang mga bagay-bagay.
0: Doc, paano po natin malalaman kung nagiging healthy yung isang identity mo, yung nakikarry mo yung identity mo? Like kanina nga, nasabi nyo nga po, kahit bakasyon, work pa din. Paano po siya nalalaman po natin na healthy pa po yun? At paano po natin nalalaman kung medyo yung pagiging workaholic mo is nasasakop na yung pagiging buong pagkatao mo?
1: Ang isang magandang tanong na pwede nating itanong sa ating sarili ay, kung mawawalan ba ako ng trabaho bukas, ano pa kaya ang matitira sa akin? Now, kung ang sagot natin dun sa tanong na yon ay, still, kapag nawalan ako ng trabaho, may family ako, may friends ako, may hobbies ako, may values ako, meron ako mga interests, may mga bagay pa rin mahalaga sa akin, no? So, malamang-lamang, mas diversified yung identity ng tao na yon. Pero, kung ang sagot ng isang individual sa tanong na, kung mawawalan ba ako ng trabaho bukas, ano pa matitira sa akin? So kung ang sagot niya ay, wala na, hindi ko na alam kung sino ako, wala na akong kwenta, wala nang saysay ang pagkatao ko kasi wala na kasi akong silbi eh. Yun, doon nagiging problematic ang mga bagay-bagay. Doon natin masasabi na talagang sobra niyang inattach ang kanyang identity sa kanyang trabaho. Now, isa pang indicator ay kung gaano kalaki ang magiging epekto ng work events sa ating self-esteem. So halimbawa, normal lang na malungkot tayo kapag hindi tayo na-promote. Ano, that's a normal human reaction, ano? Kasi syempre, naglaan tayo ng effort, naglaan tayo ng time, at syempre nandoon yung ating pangarap at aspiration, ano, na promote. Excuse me. Pero kung ang hindi natin pagka-promote ay magiging dahilan para isipin natin na wala akong kwenta, no? I'm a walking failure, no? Ay mas malalim yung impact nun sa ating identity. Healthy to be proud of your work. Unhealthy kapag kailangan mo maging successful sa trabaho para maramdaman mo na worthy ka.
0: Ayun. Doc Kenneth, sa mga nangyayari po kasi ngayon, di ba, may iba, ang bilis ng kanilang career growth, ano po, promote na sila, ganyan. Yung iba naman nagre-retiro. Paano po kaya ito nagkakaroon ng malaking mental health problem? Lalo na kapag hindi, lalo na po dun sa mga napopromote na, dapat ako yun eh, dapat sa akin yun eh, kasi mas matagal ako dito eh, dapat ako yun. Pero bakit yung iba, kakapapasok lang or ilang years lang siya dito, siya na kaagad yung napromote, dapat ako yun. Ano po yung ganong mentality? Tapos paano po siya nagkakaroon ng problema na mas lalaki yun, lalo na pagka naisip niya na, okay, sige, since hindi ako na-appreciate dito, I'll just go to another company. Probably, makukuha ko din yung position na yun.
1: Oo. Maganda at mahalagang pag-usapan din natin yan, Drizel, ano, yung aspeto tungkol sa pagre-retiro at yung aspeto tungkol sa career change. Ano. Sa aspeto ng pagre-retiro, hindi lamang actually trabaho yung nawawala sa atin minsan. Ano. Kasama na rin kasi nawawala sa atin yung normal na routine natin, yung social connection natin, yung sense of purpose natin, yung status natin, ano, yung financial security, naku, mahalaga din yan, at yung pakiramdam na competent at useful tayo, no? So yun yung mga aspeto na napakahalaga sa mga tao nagre-retiro. Kaya halimbawa, ang retirement ay hindi lamang simpleng nawalan ka ng trabaho. Maari din itong transition sa iyong self-identity na kung hindi na ako ngayon manager, kung hindi na ako ngayon doktor o teacher or empleyado or business owner, sino na ako ngayon? No? Ganun din pagdating sa job loss or even sa mga career change. Ano? At normal lamang na maramdaman natin yung pakiramdam ng grief. No? It's normal for us to feel the feeling of grief o yung pangungulila sa aspeto ng career change or retirement, ano, at hindi natin kailangan ikahiya ayon. So, typical lamang talaga sa isang nagretiro na nandun yung feeling ng lungkot. Siyempre, yung iba nandun yung feeling ng saya and fulfillment, pero may mga nakakaramdam ng feeling ng lungkot, ano, kasi this is a life-changing event, ano. Ang mahalaga ay ang magkaroon ng opportunity ang tao na maiproseso ang loss at muling tuklasin kung sino siya outside yung role na kanyang iniwan or niretiruhan or inalisan. Minsan, ang identity crisis ay hindi lamang tungkol sa pagkawala ng trabaho eh. Ito ay tungkol sa pagbuo muli ng mga sagot na ngayong retirado na ako, sino na ako ngayon? Ngayong na-promote ako or ngayong hindi ako na-promote, sino ako ngayon? Rather than ngayong retirado na ako, wala na akong kwenta. Ngayong hindi ako na-promote, I'm a failure. Ngayong retirado na ako, wala na akong silbi at wala na akong saysay. Pero mas magandang itanong natin sa ating sarili, ngayong retirado na ako, sino na ako ngayon? Ayan.
0: Doc Kenneth, sa karaniwan kasi ngayon, 'di ba? Lahat tayo may social media, mahilig tayong i-flex yung mga achievement natin. So, paano po ito nakaka-apekto sa pananaw natin, sa sariling success at worth natin, lalo na kung lagi natin piniflex sa social media yung mga achievements natin?
1: Oo. Social media can actually create the illusion na parang everyone is succeeding except us. No? It can create that illusion na parang lahat ay mayayaman except sa akin. Lahat ay successful except sa akin. Lahat ay may growth except sa akin. Ano? Nakikita natin ang promotion, ang bagong title, ang growth, awards, bagong business, income ng ibang tao. Pero ang nakikita actually lang natin, usually, ay yung mga highlight ng kanilang buhay at hindi yung buong buhay nitong ating mga nasasaksihan sa social media. At dito tayo maaari magkaroon ng social comparison, no? So, gusto nating i-reiterate na yung mga napapanood natin sa social media ay yung mga pinaka-peak or pinaka-highlight ng kapirasong aspeto ng buhay ng ating mga fina-follow. At dahil nga doon, humahanga tayo, naiingit tayo, eto na yung social comparison natin, ano, na potentially makapagpababa ng ating self-confidence, ng ating self-esteem, ng ating self-worth, no? So, minsan, hindi na natin tinatanong na, masaya ba ako sa buhay ko? No? Minsan ang tanong natin ay mas successful ba ako kaysa sa ibang tao, ano? So hustle culture natin, ano, yung mga ganyang klaseng aspeto. Minsan napupunta kasi tayo sa mindset na the more productive I am, the more valuable I am. Pero hindi naman kasi tayo machine. No? Napapagod din tayo. And we are not living in a perfect world na lahat ng bagay ay aayon in our favor. No? Tatandaan natin, rest is not laziness. Having boundaries is not lack of ambition. And constantly achieving or not constantly achieving does not mean that we are falling behind. We need to remember that social media shows us other people's milestone, but we experience our own life in its own perspective and its entirety. No? So tatandaan natin na ang napapanood nating buhay ay buhay ng iba. Maganda kung magiging inspirasyon natin iyon, pero kung ang mga napapanood natin ay magiging cause para ibaba natin ang ating sarili, no? I-down natin ang ating sarili, mas i-frustrate natin ang ating sarili, no? Doon tayo magkakaroon ng problema. Magiging problematic yun para sa atin. Kasi sabi ko nga, sa halip na maging inspirasyon natin yon to do more, to be more, ano, to achieve more, ay lalo lang tayo na-frustrate, lalo lang tayo nanda-down, na-apektuhan talaga yung ating mental health.
0: Ayan. Doc Kenneth, ano po yung pwede ninyo pong maipapayo sa mga kabataang nagsisimula pa lamang po ng kaninang career sa pagbubuo ng pagiging professional identity nila na hindi kinakailangan na mag-iba sila once na nandito na po sila sa kanilang mga workplace?
1: Oo, magandang katanungan yan, ano, Drizel. Lalo pat marami nga mga kabataan ngayon na very eager, very enthusiastic, ano, sa pagbibuild ng kanilang career. I would tell to the young people to build your career but do not build your entire identity around your career. Be ambitious. Develop your skills. Expand your horizon. Ano? Take opportunities and be proud of your achievements. Pero habang binubuo mo ang iyong professional identity, buuin mo rin yung iyong personal identity, no? Huwag mong iiwanan yon. Kilalanin mo kung ano yung mga values mo, ano yung mga gusto mong gawin, kahit walang nakakakita, sino ba ang mga taong mahalaga sa iyo, ano ba yung mga bagay na nagbibigay sa iyo ng joy, ano yung klase ng mga tao gusto mong maging kahit walang job title, ano? At huwag kang matakot sa mga career changes, ano? Kasi iba kasing mga, ano, mga kabataan ngayon, Drizel, ano, natatakot sila na maging palpak yung kanilang first job, ano, your first job does not have to define your entire life. Yes, first job is important kasi milestone yun eh. Yun yung kauna-unahang pagkakataon na ikaw ay hindi na estudyante, yun yung pagkakataon na ikaw ay naghahanap buhay na. Kumbaga, panibagong chapter na yun ang iyong buhay, ano? Your job title can change. Your job position can also change. Your career can change. But hopefully, habang nagbabago ang career mo, hindi mo kailangan mawala sa iyong sarili, ano? At kung may isang bagay, kung gustong tandaan ng mga kabataan natin ngayon, build your

0: malaman ng ating mga ka-warm heart po. At yung sa inyo pong shout-out din po para po sa Applya Services po.
1: Alright. Okay. Salamat, Rizal. Ano? So, ang final message ko sa ating mga tagapakinig, sa ating mga tagapanood, ano, sa mga paksa na ating tinalakay. So, number one, tungkol sa topic natin, yung first topic natin about trauma and healing, ano, hindi magiging madali para sa isang individual, yung pakiramdam o makaranas, ano, ng mga traumatic experience. That's the reality. Na nandyan yung distress, nandyan yung takot, nandyan yung pangamba, nandyan yung worry, no? Dahil sa mga naranasan nilang hindi magaganda makaranasan o baka mapapait na karanasan na tumatambay sa kanilang inner self. At tayo, bilang individual na nakakaranas nito, if we feel that we cannot anymore handle the situation, if we cannot anymore handle itong mga distress or impact na ito, ask for help. Because asking for help is a sign of strength. Ganun na rin sa mga individuals na naglulook after or nagte-take care sa mga victims or survivors ng mga traumatic experiences na ito, tingnan din natin at i-assess din natin ang ating mental health, ano? Kasi paano tayo magbibigay ng tulong o pagmamahal sa ibang tao kung mismong tayo ay nakakaranas din ng mga ganito? Sa ikalawang paksa naman natin, ano, tungkol sa work and identity, ano, self-identity, lagi nating tatandaan na hindi tayo nabuhay para maghanap buhay. No? Bahagi lamang ng ating buhay ang ating hanap buhay. Bahagi lamang ng ating pagkatao ang ating hanap buhay at hindi ito ang ating buong pagkatao. Normal lamang na makaramdam tayo ng failures. Normal lamang na makaramdam tayo ng setbacks. Normal lamang na magkaroon tayo ng challenges, ano, sa ating professional career. But we need to remember na itong mga problems, setbacks, at challenges na ito, this will make us or will help us to become a more matured or a more improved, not only a more matured and improved professional, but also a more matured and improved individual. Kaya kami bilang mental health professional, nandito naman kami para suportahan kayo. At yun, magsha-shoutout na nga lang din pala ako, Miss Drizel, mabilisan lamang sana. Ano? So gusto lang sana namin i-promote sa aming clinic, Alaya Psychological Services, yung aming upcoming ano na webinar. Ano? So ito ay telemental health, yung pinaka-topic ng aming webinar. Napakaganda. So this is a very open sa mga mental health professional and practitioner at sa mga curious about sa telemental health. Kasi Ms. Drizel, pwede kasi nating gawin yung mga mental health consultation, psychotherapy sa tulong ng teleconferencing or telemental health. Ano? So sa August 29, sa mga interested po, visit lang po kayo ng Facebook page po namin, Alaya Psychological Services. And registration is still ongoing po. Salamat Ms. Drizel at sa Radyo Pilipinas sa Warm Heart. Maraming salamat po.
0: Ayan, maraming salamat po Dr. Kenneth for joining us dito po sa ating programa. Sa uulitin po, God bless at mabuhay po kayo.
1: Salamat po ma'am. Salamat po sa mga listeners natin.
0: Thank you po. At ating pong nakasama sa ating edisyon ngayong araw, si Dr. Kenneth Lloyd M. Maclang, psychologist mula sa Alaya Psychological Services. At dito na po nagtatapos ang edisyon ngayong araw na ito. Maraming salamat po sa ating mga nakaagapay dito sa studio na sina Miss Stephanie Vicente, Miss Susan Aison, Sir Leo Magpayo at Sir John Paul Lumantad. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Drizel Nanyong. Have a blessed Sunday, ka-warm heart. Ingat po!
2: Radyo Magazine, 1278 AM.
3: This is a public service announcement.
4: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o pospo.

0: Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance, at iba pa.
1: This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Magazine.
2: 1278 AM.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
5: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
6: Kilatisin ang sarili,
5: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
7: Importante rin na ating laging isipin,
5: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
8: Isang mahalagang paalala
5: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Magazine.
2: 1278 AM.
3: This is a public service announcement.
0: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
1: This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Magazine.
2: 1278 AM.
9: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Magazine 1278.
10: Bubungad sa umaga.
11: Trending issues na pinag-uusapan.
12: Mga programang aabangan.
13: Agahan hanggang hapunan.
12: 66 Impormasyon.
14: GIS, your General Information Station.
2: Radyo Magazine 1278 AM.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.
15: Radyo Pilipinas.
17: Showbiz! Ganap sa entertainment scene.
18: Updated ka ba?
17: Swak na budget recipes.
18: Light na buong family.
16: Tala kayang makakalikasan.
17: Anything under the sun.
2: Radyo Magazine 1278 AM.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.
15: Radyo Pilipinas.
19: Time for your Sunday Dose of Chica. From the latest happenings, trending stories, celebrity updates, hanggang sa mga kwentong pinag-uusapan online. Kasama nyo ang best friend nyo sa Radyo Magazine. Sit back, relax, and let's talk about it! Isang oras ng entertainment ang inyong mapapakinggan dito lang sa...
20: Lights, Camera, Radyo!
19: Lights, Camera, Radyo! Every Sunday mula 2 p.m. hanggang 3 p.m. kasama si Julian Causes, a.k.a. Bestie Annie. Lights, Camera, Radyo sa Radyo Magazine 1278.

besties! Ready na ba kayo para sa ating Sunday Dose of Chika? Ito ay mula sa entertainment at showbiz. Pag-uusapan natin, no, yung mga trending issues offline man o online. Today is Sunday, October 11 at nakikinig pa rin kayo sa Radio Magazine 1278 AM sa programang Lights, Camera, Radio. Ako ang inyong host, Julia Nicole Calces, aka Bestie Yenny. And of course, kasama rin natin ang ating mga technical engineers, no, nariyan si na Sir Julius Unga at ang ating bestie na si Marisol Malimban. And of course, babatiin ko na rin, no, ng belated happy birthday, Bestie Camille Umali!

0: At of course, no, hindi natin na malilimutan ang ating mga besties sa Marulas Transmitter. Kasama rin natin, of course, ang ating executive producer, walang iba, kundi si Charmaine Cristobal. And nandito na rin naman tayo to talk about updates. Eh, huwag niyo na kaming kalimutan na i-follow sa aming mga social media platforms.
1: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
2: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
3: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
4: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
5: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
0: And of course, besties, maging updated din sa talakayan gamit ang PBS receiver.
6: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
7: Radyo on the go.
6: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
8: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS receiver.
9: PBS receiver.
8: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
6: Libre to ha?
10: Walang bayad?
6: Oo, walang bayad.
11: I-download na ang PBS receiver sa Play Store at App Store.
0: Besties, alam nyo rin ba na mababasa nyo rin ang mga featured stories na isinulat ng Radyo Magazine correspondents? I-search lamang ang aming website na radiopilipinas.ph/radiomagazine. Again, radiopilipinas.ph/radiomagazine.
12: Sunday na, bestie! Oras na para sa inyong Sunday Dose of Chika! Mga kwento, balita, at ganap sa mundo ng entertainment!
13: Lights, Camera, Radyo!
12: Lights, Camera, Radyo! Kasama ang inyong best friend na si Julian Calces!

0: Hello, hello, hello again, besties! Welcome back sa inyong favorite Sunday tambayan dito sa Radio Magazine 1278 AM. Ako pa rin ang inyong host, si Bestie Yenny. At nakikinig pa rin ako yo sa Lights, Camera, Radio. And hello no sa ating mga besties na sinusulit ang kanilang weekend. Nako, yung mga may day off dyan ng ano no, Saturday and Sunday. Alam ko na kayo ay either nagpapahinga or gumagala na. Alam niyo, deserve niyo yan, no? Kahit kayo ay nasa bahay o nasa galaan, you deserve a break, you deserve to unwind. Ika nga nila, make your day the best, yun na yun. And of course, sa mga besties natin na ano no, na gumagala ngayon, mga nasa labas, I hope you are all safe. Lalo na no sa mga nagpupunta sa mga public spaces. At may tanong lang din no si Bestie Yenny sa mga besties natin na piniling manood sa mga sinihan ngayong araw na ito. So besties no, yung mga mahilig puntahan ng mga sinehan every Sunday or even Saturday no sa kanilang mga day off. May tanong ang inyong bestie. Kapag nanood ba kayo ng pelikula, ano mas tumatatak sa inyo? Yung kwento ba? Yung mga eksena? O yung mga musikang nagbibigay ng buhay sa mga bawat moment ng pelikula? O pwede rin, ano, yung mga cast, no? Alin doon, bestie, yung mga pinaka-tumatatak sa inyo? Kasi yun ang pag-uusapan natin para sa episode na ito, no? Ang pag-uusapan natin ay tungkol sa film industry at hindi lang about sa pelikula, no? Pag-uusapan din natin ang industriya ng musika. Hindi ko na patatagalin, no? Dahil sa episode na ito, makakasama natin ang dalawang individual na may malaking connection sa mundo ng film at music. Para mas makilala natin sila, let's all give them our warmest welcome sa ating guests for today. Walang iba kundi sina Direk Nyux Arcega at Arjo Inakay. Welcome, welcome po sa Lights, Camera, Radio!
1: Thank you.
0: Yan po, ayun na sina ano, Direk. Hello po. Sige, sir. Bumati na po kayo. Hello sa ating mga listeners and viewers.
1: Hello, kamusta kayong lahat sa nakikinig ngayon, Radio Magazine, of course. And thank you for inviting us. Kasama ko si Anjo. Andito kami, magkakwentuhan tayo ngayon.
2: Mm-hmm. Magandang hapon. Hello.
0: Hello po. So, ayan. So, sisimulan na natin kagad, no? Hindi na natin bibitinin pa ang ating mga audience, ang ating mga listeners and viewers. Uumpisan natin kaagad kay Direk Nyux Arcega. So, Direk, no, bago natin pag-usapan ang iyong mga proyekto bilang director, gusto muna namin kayong makilala ng mas personal. So, sino muna si Nyux Arcega?
1: Pinanganak ako ng April 2. Sobrang personal.
0: Sobrang personal, no? Birthday kagad.
1: Birthday. Favorite color ko, pink. Hindi, I'm Direk Nyux Arcega. I'm a movie and TV director. Also, I do direct music videos. Doon talaga ako nagsimula. Total of 53 to 54 music videos na. Including Silent Sanctuary, of course. And yan, gumagawa kami ng mga online sitcoms, mga shows, at iba-iba pang mga palabas, syempre mga pelikula. And I also do music, and ginagawa rin tayo mga part din tayo ng banda na Android 18. My first movie na nilabas sa sinehan was way back 2012, Lugaw for Metro Manila Film Fest. new wave category. And after that, yun, nagtuloy-tuloy na yung mga pelikulang nailabas natin.
0: Wow! So, balikan naman natin ang simula, no, Derek? Paano nagsimula ang iyong interest sa paggawa ng pelikula at pagdedirect na rin, no? May particular ba na karanasan na nagtulok sa inyo na tahakin ng industriyang ito?
1: Well, actually, kasi yung my entire family works in show business. Tita ko si Nancy Arcega, the known production designer. My father, Roy Arcega, is a production manager and location manager sa ibang mga companies, movie companies. So, yeah, tita ko, yung isang tita ko is art director, location manager, wardrobe, lahat kami on the art department side. So, nabuhay ako na yung bahay namin, puro props.
0: Ang daming mga kolorete.
1: Maraming hindi totoong bagay sa amin. Mga props talaga. So, if you are familiar with ang mga Tito Vic and Joey movies, yung kay Joey De Leon alias Batman and Robin, She-Man, Rene Requestas, films, yung Prinsipe Abante, yun yung mga ginawa ng family ko before. Ngayon naman present pa rin sila with teleseries. And so bata pa lang ako, ang lagi akong dinadala ng tita ko sa movies. Lagi niya akong sinasama sa mga shoot. Nakikita ko kung paano mag-direct sila, direct Tony and Tony Reyes. Nakikita ko kung paano umacting yung mga artista. So, yun yung first dive ko into na, okay, masaya siyang gawin. So, pag uwi ko sa bahay, naglalaro kami ng bahay-bahaya ng mga kasama kong bata. Dinedirect ko na yung laro namin. Yun na pala yung first ko into directing. And hindi ko malilimutan yung unang hawak ko ng camera. And may magic talaga. Tapos syempre during high school, elementary and high school, instead of doing stage plays sa St. Martin Montessori in Angono, doon ako nag high school, no. Ako yung nag-introduce ng film sa school na yun. Ayan. Very proud na. Sabi ko, ayoko mag-stage play. Gawin natin siyang film, short film.
0: So, sa murang edad pa lang, no, Derek, namulat ka na talaga sa industriya ng creative industry.
1: Yes.
0: Dahil ang family, Arcega family, to be exact, no, yes, ay talaga namang nasa industriya na ng creative. So, napakagandang istorya. No? Nabanggit mo kanina, Derek, na hindi mo malilimutan ang pagkakataon na hawakan mo yung camera. Yun ba yung unang project mo? Ano ba yun?
1: Hindi. Mas personal siya. Kasi may friend. Yeah. May friend yung tito ko before, you know. Director din siya. Ayan. Shout out. Ayan. Direk Moni. Kaibigan naman natin yan hanggang ngayon. Direk Moni. Siya yung mga gumagawa ng director siya ng mga shows nila, John Lloyd. Ngayon. Pero before kasi, mga friends sila nila, tita, before. So, sabi niya sa akin, tumuyo ka dyan in front of the camera. Tapos, taas mo yung kamay mong ganyan. Tapos, hawakan mo tong, tawag dito, hanger. And, tapos bitawan mo yung hanger, tapos sabihin mo, oh, nawala. Ganun lang yung pinapagawa niya sa akin. Tapos pinakita niya sa akin yung outcome. Magic! Nawala yung hanger. Tapos lumilipad ako, ganyan. So, ibig sabihin, with this kind of technology at that time, ano pa yun eh, tape pa, di ba?
0: Oh.
1: With this technology, with this camera, I can be anyone, I can do anything. Parang doon ako na sa magic.
0: Mm-hmm.
1: Tapos naalala ko pa, syempre, with my titas, shout out kay Tita Chico, no, Tita Nancy, and Tita Daisy. Every weekend, ang pinupuntahan namin kung hindi movies is rentahan ng VHS. Hindi ko naabutan ng Betamax, ha? VHS tapes.
0: Okay. And,
1: tapos, ini-introduce na niya sa akin sila Steven Spielberg, sila Michael Keaton, ayan, sila Danny DeVito. Isipin mo, 4 years old, 5 years old, yun yung mga pinapakilala niya sa akin. Hindi sila,
0: hindi yung mga cartoons. Hindi yung mga animations.
1: So, minahal ko siya. Minahal ko talaga siya.
0: Yung family mo talaga. Yung nag-push sa'yo to love the creative industry. Napakagandang kwento nun, no, Derek? Yes. And sa pagsisimula mo, sa inyong industriya, no, sa pagdedirect, ano yung pinakamalaking challenge, no, na kinakailangan mong harapin kapag ikaw ay gumagawa ng isang pelikula or ng music video, and paano mo ito nalalampasan?
1: Bilang batang direktor, ngayon kasi kahit paano may age na tayo, no? Bilang batang direktor, lalo na 10, 20 years ago, mas believe ang industriya sa mga veteran directors, eh. Parang tsaka lagi namang may question kapag batang ano ka, kahit anong industriya, 'di ba? Baga ang tinitingnan talaga is experience. So yun, doon ako nahirapan. And of course, during my college days, weird kid kasi ako nung college.
0: Paano weird kid, Direk?
1: Siyempre, nung high school, weird pa rin ako, pero at least they know me na weird din. Simula bata pa lang, lagi may dalang camera, lagi nagbe-video, ganyan. Pero pag lipat mo kasi ng college, you need to reintroduce yourself. Mm-hmm. So, pagdating doon, ayan. So, lahat sila, of course, it's very competitive yung college life ko dahil lahat sila gusto maging director, gusto makapasok sa industry.
0: Oo, magkakasama na kayo yung mga nasa iisang pangarap lang, eh.
1: So lahat sila, sumali sila ng mga club, mga acting club, camera club. Siguro iba lang talaga yung mindset ko at that time, kasi during that time, so, wag yung gagayahin, kids. Hindi ako pumapasok. Ginagawa ko na sa LRT ako. Nagsusulat na ako ng kwento. Nagsusulat ako ng kwento.
0: Bakit
1: doon
0: sa LRT, Derek?
1: Kasi yun yung tahimik.
0: LRT tahimik, Derek? During that time?
1: Hindi, kasi pag pumasok, may parang patay na oras, nawala ang pasahero.
0: Okay.
1: Yun. So, ang gagawin ko is bibili ako ng tickets sa, at least ngayon, alam na ng tita ko to, nagkakating ako, di ba? Alam naman na din niya yan. So, sasakay ako ng LRT Santolan ng isang ticket. Hindi ako bababa ng Legarda o Recto. Pabalik-balik lang yon. Tapos nagsusulat ako ng mga stories. Nagbabasa ako ng libro, nagsusulat ako ng stories. And then, I quit college. Sabi ko, it's not for me. Yung nababagalan ako sa time. And sabi ng tita ko, ano ba ang gusto mong gawin? Kasi kailangan kung magde-director ka, dumaan ka sa tamang proseso. Mm-hmm. Kailangan mong maging production assistant. Kailangan mong makatapos ng 4-year course. And base dun sa mga heroes ko na binabasa ko sa books and ng mga nakilala ko is very precious yung time. Mm-hmm. So parang nabagalan ako sa proseso. Sabi ko, sa tita ko, subukan ko lang, pumasok ako ng Mowell Fund. Ayan, shout out, Mowell Fund. So after Mowell Fund, my thesis film, sila Ma'am Boots Anson Roa, sila Direk Boy Vinarao, Direk J. Ramirez, sila yung mga humubog sa akin dyan sa Mowell Fund. Yung first thesis film ko, pinatawag ako ni Direk Boy sa office niya. Akala ko manonood lang kami ng Metro Manila Film Fest. Yung pala, official entry na yung thesis film na lugaw sa Metro Manila Film Fest, New Wave category, and the rest is history. So, at that time kasi, syempre, yung mga classmate ko medyo wala pa namang social media nun, pero binabash nila ako nun dahil, ba't nag-quit ka, di ba? Pero I'm very proud. And proud din naman ako sa kanila, pero syempre, magkakaiba lang yung tinahak namin landas na nung sila, naglalakad na sila sa red carpet ng graduation, ako, sumubok talaga akong ibahin yung landas. So ako naman, naglalakad na ako sa red carpet ng MMFF at that time.
0: Wow. Yeah. Ako talaga naniniwala ako na, Direk, na minsan talaga, ang pangarap natin na naghahanap sa atin.
1: Yes.
0: Kahit iba yung path na tinake mo, dun at dun ka pa rin sa destination na kung saan mo gustong mapunta.
1: Yes, totoo. Ayun
0: nga, yung kwento ni Derek ang nag-iisa sa mga patunay na hindi mo kailangan, minsan may mga by the book tayo no, na talagang kailangan mong sundin to para maging ganito ka. May mga chances or may mga situations talaga tayo na yung pagpupursige, pag nandun yung pagpupursige, andun yung pangarap, makakamit mo yan eh. Kahit ano man yung tahakin nating landas, no? So, Derek, no, isa sa mga gusto ko pang tanungin sa'yo, no? Bukod sa pagiging director, tapos na tayo, hindi naman sa tapos na, may gusto pa kaming malaman, no? Ano pa ang mga bagay na dapat naming malaman tungkol sa iyo? Bukod sa pagiging director, ha, Derek?
1: Ano, malakas ako kumain. And then, toy collector ako. Healing the inner child. And I'm into collecting cards. Ayun ang impluensya ko din dyan. And I'm also in a band called Android 18 for 15 years na. Under kami ng Yellow Room Music nila Boss Monty ng Mayonnaise. Kasama namin sa label, of course, ang Soap Dish, Stone Free, Hilera, mga legendary rock bands na yan. Cuatro Cantos, of course, Fiona, marami pang artists, Happy Tree Friends. Yan. And Android 18 is currently recording our third album.
0: Ooh.
1: Na ilalabas namin next year.
0: Yan. Abangan natin yan, no? Pero Derek, share more about Android 18. Medyo curious kami, no? Ano yung ibig sabihin ng Android 18? And kailan kayo nagsimulang as a band? And as you na isang guitarist sa banda na iyon?
1: Nung pinakwento ko kanina nung nasa St. Martin pa ako, no, bukod sa paghawa ko ng camera, yung kabilang kamay ko naman may hawak na gitara. Yun naman talaga. So sabi ko sa sarili ko, wala na akong ibang gustong gawin sa buhay ko. Dalawa lang. Medyo ambisyoso, no? Pero gusto kong maging rockstar at saka gusto kong maging director. Yun lang. Gusto kong maging makulay eh. And nung hindi alam ng marami to, pero nung bata kasi ako, namatay yung cousin ko na baby. And malaking awakening siya for me nung time na yon, kasi nakita ko na kanya baby siya, anak siya ng Tito Banjo ko. Parang malaking awakening sa akin na hindi siya nabigyan ng chance na gawin, 'di ba? Kasi gawin yung dapat ano, yung destiny sa kanya. So sabi ko, hindi ko sasayangin yung oras sa life ko. Pag tumanda ako, gusto kong gawin dalawa lang talaga, mag-music tsaka mag-pelikula. And maraming salamat sa Diyos at nagawa ko naman siya pareho. Masaya. Android 18 is not the biggest rock band in the world, pero pakiramdam namin at least may loyal following, nakatugtog kami. And ngayon ko napatunayan na hindi mo naman pala talaga kailangan habulin yung mga sobrang legendary status as long as you're having fun with your friends.
0: Yes.
1: It's all about film, music, arts, and everything. And hindi ako magaling mag-gitara hanggang ngayon. Pero marunong po ako magsulat. Ayan, ako yung sumusulat ng mga songs. Yun naman talaga siguro ang nagko-complement with my filmmaking and pagbabanda is telling stories. Gusto ko lang talaga magkwento ng iba't ibang klaseng mga kwento, iba't ibang kwento ng tao, fictional, non-fictional. At nagdikit din yon dahil naging music video director ako. So, nakatulong siya sa pagkwento ko ng, naging advantage siya for me as a director na musikero din ako at banda rin ako. At yun, doon ko nakilala yung mga kaibigan ko na once, mga heroes ko. Heroes ko pa rin naman hanggang ngayon, pero at least kaibigan ko na sila, kakulitan ko na sila. Ayan, syempre, dyan yung Mayonnaise, Silent Sanctuary, Hilera, Soap Dish, ang mga banda. Join the club.
0: So, nakakatuwa, no, Derek, na yung pangarap, yung dalawang pangarap mo talaga, nakuha mo both, and until now, isa kang director at isa kang musician, no? Congratulations,
1: thank,
0: no, Derek?
1: You.
0: Napakagandang malaman ng iyong journey. Kasi, mula sa mga hakbang na mula sa film industry, nadala mo siya hanggang sa music industry, no? Napakagandang kwento na pwedeng ma-share sa napakaraming tao, especially sa ating mga listeners and viewers, no? Pero syempre, hindi lang sa likod ng camera umiikot ang mundo ng pelikula dahil may mga taong nagbibigay ng buhay through music at sa iba pang mahalagang bahagi ng isang production. Kaya naman, kilalanin din natin ang isa pang creative force na kasama natin ngayon, no? Si Sir Anjo Inakay. Hello po, sir.
3: Hello
0: po ulit. Okay. So, yun, no, sir. Sir Anjo, para naman sa ating mga listeners natin ngayong araw na ito, na ngayon ka pa lang makikilala, maaari ba ninyong ipakilala ang inyong sarili? Sino si Sir Anjo Inakay?
3: Hello, ako si Anjo Inakay. In a nutshell, I'm a cellist. Tumutugtugaw ng cello, ng instrumento, yun yung malaking violin na nakaupo habang tinutugtog.
0: So, sir, ano, wait lang po tayo. Ano muna, magagap muna tayo. Bibitinin lang muna natin ang ating mga listeners and viewers. Magbabalik po ang Lights, Camera, Radio.
4: Sunday na, bestie! Oras na para sa inyong Sunday Dose of Chika. Mga kwento, balita, at ganap sa mundo ng entertainment.
5: Lights, Camera, Radio.
4: Lights, Camera, Radio. Kasama ang inyong best friend na si Julian Casas.
5: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: Iba ang musikang Pilipino or more popularly known as OPM. May OPM na makabago. May OPM na makaluma.
7: Sandal mo sana ang ulo mo sa
6: una. May OPM na rock.
8: Oh, hey! Pinoy ako!
6: May OPM na rap.
9: What you know last night, yo, it was the best.
6: May OPM na mabagal.
10: Agad magaganda mga Pinay.
6: May OPM na mabilis. May OPM na Tagalog.
11: Ang himig natin.
6: May OPM na English. Bahagi ng ating kultura, noon, ngayon, at magpakailanman. Ano mang OPM ang hanap mo, isa lang ang masasabi ko.
5: Yan ang Pinoy kultura. Because our culture is cool.
4: Sunday na, bestie! Oras na para sa inyong Sunday Dose of Chika. Mga kwento, balita, at ganap sa mundo ng entertainment.
5: Lights, Camera, Radio.
4: Lights, Camera, Radio. Kasama ang inyong best friend na si Julian Casas.
0: So yun, welcome back mga besties, no? Nagkaroon lang tayo ng kakaunting technical issues. Pero ayan, kasama nga natin ngayong araw na ito si Sir Anjo Inakay. Hello po, sir.
12: Hello, good afternoon.
0: Hello po, sir.
2: Ayun na ba? Meron na ba?
0: Ayun po, sobrang lakas na natin, sir. Ayan, sige, sir. Ulitin ko po, ano, sir? Sir Anjo, para naman sa ating mga listeners na ngayon ko palang makikilala, maaari nyo bang ipakilala ang inyong sarili? Sino? Si Sir Anjo Inakay.
12: Hello, magandang hapon. Ako si Anjo Inakay. I'm a cellist. Yun yung cello. Tumutugtugaw ng cello, yun yung violin na malaki, na tinatawag lagi. Tumutugtugaw ako para sa bandang Silent Sanctuary.
0: Yan, no? Napakaswerte natin dahil isa sa mga membro ng Silent Sanctuary ay kasama natin ngayon sa Lights, Camera, Radio, no? So, sir, paano nagsimula ang inyong pagmamahal sa musika? May particular bang tao, kasanayan, o impluwensya na nagtulak sa inyo na pasukin ang music industry?
12: Nagsimula siya nung bata ko. In-enroll ako ng parents ko sa piano lessons. Siguro 6 years old, mga ganun. Kasi yung ate ko naman, nagsimula siya mag-violin lessons dun sa school niya sa St. Scholastica's College sa Manila. So, habang nag-violin lesson siya, ako naman nagpa-piano lessons, hanggang sa nabigyan ako ng opportunity na subukan yung cello na instrumento dahil nung yung violin program nila nung panahon na yon nag-expand na into the lower strings na tinatawag. Mm. So, dumami na yung tumutugtog ng violin, kailangan na nila ng mga ibang supporting instruments para makabuo ng orchestra.
0: So, doon na
12: nagsimula na every weekend, meron kaming mga lessons, may meron kaming mga children's orchestra na tinatawag, mga bata, mga 10 to 12 years old na nag-o-orchestra, mga ganung panahon na yun.
0: Mm-hmm.
12: So, doon na simulan na naging routine na siya for us na every weekend.
0: Mm-hmm.
12: Kailangan magpumunta doon sa school at mag-lessons at araw-araw, kailangan namin din mag-ensayo sa bahay para yung mga nile-lesson namin every week, yung mga assignment namin sa mga teacher namin na nagagawa namin. So, yun, doon nagsimula yung training hanggang sa pagdating nung high school, nalipat naman ako sa isang nagkaroon ng maraming teachers, tapos nalipat ako sa isang magaling na teacher, si Sir Willie Pasamba, na nag-aral naman siya sa Russia at saka sa US. So, pagbalik niya ng Pilipinas, ni-recommend naman ako na mag-aral sa kanya ng cello. So, doon, pinukpok niya ako ng halos Russian style of music education na tumaas talaga yung standards ko. Kahit standards ko sa sarili ko, dapat pala ganito yung training, ganito yung pag-e-ensayo. Ganyan. Hanggang sa, na bigyan din ako ng opportunity na high school pa lang, nagtatrain na ako with Manila Symphony Orchestra.
0: Mm-hmm.
12: Hanggang sa pag-college ko, yung music na rin yung kinuha kong kurso sa pagka-college. Tapos, sabay yun, nagka-college ako sa Manila Symphony Orchestra pa rin ako tumutugtog. Tapos, at the same time, maraming mga wedding gigs, mga on the side, mga session stuff. Pero malaking bagay sa akin yung sa orchestra na na-expose ako sa iba-ibang genre ng music tulad ng ballet, ng opera, of course yung mga symphonies, pati dun sa tumutugtog din kami ng mga music ng mga John Williams, yung mga Star Wars, Superman, mga theme, pati sa mga silent films na inaakompanya ng orchestra. So maraming exposure yung nadulot sa akin itong mundo ng classical music.
0: Wow. So sir, ito talaga yung pinakatanong ko talaga. Mm. Paano ka naging bahagi ng bandang Silent Sanctuary?
12: Yun naman, nagsimula siya college kami.
0: Wow.
12: Tinawagan ako nung kaklasiko nung from high school na si Norms. Shout out kay Norms. Ano kami nun? Magkasama kami sa high school band, kami tumutugtog sa mga misa nung school sa Don Bosco, Makati. So, tapos nung nag-college, parang nagbuo siya ng banda, pero gusto niya ng bandang merong tumutugtog ng strings.
0: Ooh.
12: So, after yata ng isang jam nila, tumawag siya sa akin na, uy, may buo ang banda, sali ka naman. Sabi ko, ano tutugtugin ko? Cello lang naman alam ko eh. Sabi, ay di dali mo yung cello mo.
0: Mm-hmm.
12: So, yun, nag-jam kami. Katuwaan lang talaga siya. Hindi siya yung parang, magbanda tayo para sumika tayo. Siya, for me, naging outlet siya ng, kasi sa classical, sobrang stricto ng mga, hindi mo siya rules, pero more on tradition talaga. You have to follow the tradition of the classical music. Kumbaga sa mga composers, iba-ibang style sila, so kailangan sundan yon. Dito sa banda, gumagawa kami ng sariling style eh. Gumagawa kami ng sarili naming tunog. So, mas lumawak, nag-expand ngayon yung creative space na pwede kong paglaruan at i-express.
0: Ayun. So, sir, bukod sa pagiging bahagi ng isang banda at sa inyong trabaho sa music industry, pwede mo bang i-share kung ano pa yung mga hilig o interest nyo na maaaring ikagulat ng ating mga listeners?
12: Mahilig ako sa basketball.
0: Ayun,
12: basketball. Yung cards, NBA cards. Mahilig tayo mag-collect na ng cards ngayon. minsan computer games, pero wala nang panahon maglaro ng games. Kahit may kahit nakabili ka ng games, wala kang panahon maglaro ng games ngayon. May hilig din mag-travel in Ooh. In different places at mag-experience ng iba't ibang culture.
0: Wow. Yung mga interest ni Sir Anjo, no, parang hinihil niya rin ang kanyang inner child, no?
12: So, siguro.
0: In a way, sir. Oh. So, yun, sir, ngayon ay ikaw ay isang musical director. Mm. So, what urges you to be a musical director, Sir Anjo?
12: Walang urge eh. Pinilit lang ako ni...
0: May namilit. Hello, sige sir. Anong kailangan mong sabihin?
1: Hindi, cosmic talaga eh. Cosmic. Oh, walang usapan lang talagang... Hindi, mamaya meron naman tayo walang about plan. The film, di ba? Pero, hindi, kukuwento niya. Matagal na rin. May mga films na rin kasi na, involved si Anjo eh.
0: Mm-hmm.
12: Yung journey ko as a cellist, na-expose din ako na magtumugtog sa ibang films. Kinukuha ako, meron akong kailangan ng cello sa soundtrack na to or sa commercial na to, kailangan ng cello. So naka-experience na rin ako ng mag-score ng film or ng anything visual. Mm-hmm. Kahit yung kaibigan ko si CD, mayroon siyang performance art na dance. So in-score ko rin yun by myself. So in a way, parang ginagawa ko na pala siya dati without me knowing. And so yung ito ngayon dito sa NKO, since kami lang din naman talaga yung nagtutulungan dito sa production na to, kaya kaming toka sa responsibilidad.
0: So yun, nabanggit na rin yung NKO Films, no? Can you tell us more about NKO Films, sir?
1: NKO Films started way back nung high school pa ako. Yun na yung pangalan ng production ko nung high school. Kaya siya NKO kasi Nico yung pangalan ko.
0: Nico.
1: So tinanggal ko ng ibang letters doon. Pero mas nakakatamang ibig sabihin pa noon.
0: Ano yun, sir?
1: Kasi way back, ang kilalang production na gumagawa ng mga King Kong, mga ganong klaseng films is RKO Films. Yan. So, pwede nyo siya i-search. And RKO is also the finisher of my favorite wrestler, Randy Orton. So, sabi ko, si Randy Orton, ang RKO siya. So, sabi ko, maganda yung NKO Films. May parehong tinamaan with both of my interests sa performance art of wrestling and of course sa film.
0: Mm-hmm.
1: Pero ngayon kasi gumawa na kami ng iba't ibang mga films. We did Losers with Aramina, we did Love Life with Sash Nalaparan and Dino Imperial, pero different producers. Mm-hmm. NKO is just the creator from pre-production to post-production hanggang sa paggawa ng poster, pagsulat ng script, pag-edit ng film, pagkulay ng film, pag-music ng film, NKO ang may hawak.
0: Mm-hmm.
1: Pero iba ang producer.
0: Oh.
1: And this is the first time itong movie na ilalabas namin, na i-introduce namin later, na kami-kami lang talaga ang gumawa ng pelikula. Wala nang financer, wala nang backer, ayan, kaya wala kaming budget, ayan. Pero we did it.
0: Ayan,
1: talagang bayanihan.
0: So yung experiences ni Derek Nyox ang nagbigay ng buhay sa kwento ng mga projects ninyo, at si Sir Anjo naman ang nagdadala naman ng idaladala naman ni Sir Anjo ang kanyang musical experience para sa creativity ng project ng NKO Films, no? So, speaking sa mga project ng NKO Films, nako, nabalitaan ho namin na kayo ay may upcoming movie.
1: Yes, of course. Pero, ibabacktrack ko lang sandali, no?
0: Sige, sir.
1: Ang nagka-work kami ni Anjo because ako yung nag-direct ng kanilang most ambitious music video movie, parang ganon. During the pandemic, Silent Sanctuary created ikaw na, introduce mo siya.
12: Mayroon kasi kaming nilabas na EP titled Kahimanawari. And napag-usapan namin nung banda na, uy, gawin natin yung music video sa limang kanta ng album, gawin natin magkakadugtong yung mga music video niya na maging short film. Pero kailangan individually yung mga kanta, pag pinanood mo yung music video, can stand alone by itself. So kami naman, parang idea namin yun, pero hindi namin alam kung gaano siya kahirap gawin. And it so happened na when we were looking for directors, si Sarky, yung vocalist namin, naalala niya, may director na nag-PPM sa akin eh, si Nyox eh. Subukan natin si Nyox. Yeah. So, sige, meeting natin si Nyox. Tingnan natin kung anong idea niya, kung may idea siya ipipitch. So, yun. Doon kami nag-start na mag-work together.
1: And then, music video. Yeah, lumabas yung music video movie. Premiere namin siya sa Ayala Mall.
12: By the Bay.
1: Manila Bay. And yun. May mga actors na umusbong from that film. Ngayon ay... na sila? Famous na sila. Shout out kay Ashley Lopez, my dear. Hello, kamusta ka, dear? And Kister Bernardino ng Boarding House sitcom. And it was a great experience, pero doon nagkaroon ng mahirap yon. Kasi, ewan ko, ang silent kasi, matitindi rin itong mga to talaga. Eh. So, 5 songs dapat... buo siyang mapapanood, buo yung kwento niya. Tapos, pero pag pinanood mo siya isa-isa, may same story din siya. And ako at that time, kakatapos lang ng pelikula ko with Aramina, yung Losers 1, Sucker 0, na may mga vampires, sabi ko, ang susunod na gusto kong gawin is a war movie. So gusto ko gumawa ng war film because of yung movie nila, Andrew Garfield. Nakalimutan ko na. May mga niligtas si Andrew Garfield. So sabi ko, gusto kong gumawa ng ganun. Just so happen na sabi ni Sarky, the vocalist ng Silent Sanctuary, direct, meron ka bang konsepto for this one? Sabi ko, sige, gawin natin siyang period film. May story ako, pero babaliin ko yung story ako para pumasok sa narrative ng songs nyo. So yan, mapapanood nyo po ang Kahimanawari. On YouTube. Ayun. Buo yan, buong film, mapapanood nyo. And that is one of my best works as a director. Hindi lang music video director. Kasi movie talaga yung ginawa namin eh. And nung ginagawa namin yun, doon kami nagkaroon ng bonding ni Anjo pagdating sa pelikula. Kasi meeting pa lang namin, iabangan niya na kagad ako eh. Sabi niya sa akin, have you watched Oppenheimer? sa All Its Glory. Oh, yeah. Kasi napanood
12: niya.
1: In IMAX. Yabang nito. Sabi magkakasundo kami nito kasi mayabang din to. So, yun. After noon, the rest is history. Ang dami na kaming ginawang projects. Tuloy-tuloy na
0: siya.
1: This is the biggest one yet.
0: Yung biggest no, sir? Sige na, i-release mo na.
12: Pwede na sabihin.
1: Ayan, ang movie na, dalawang beses ko lang babanggitin yung title. Okay lang?
0: Yes, sir. Okay. Go ahead.
1: Siyempre, itong upcoming movie namin na lalabas on October 28, starring Malupiton, Annalyn Baro, Colloquy Stevie, ang His Dating a Bold Star. Ayan.
0: So, sir, about sa upcoming movie na iyan, Direct Nyox at Sir Andrew, paano na-share nyo sa amin yung collaboration ninyo, no? Sino ulit yung unang nag-approach po? Si Sir Andrew po ba?
1: Magkasama na kami eh.
0: Nag-work
1: na kami with Kahimanawari, nag-work na kami with other, yung ibang conventions, magkasama na kami. Pero for NKO Films na mag-dive talaga, actually hindi lang kaming dalawa ang head ng NKO Films, kasama namin si Jella Quevedo, ang aming head ng writing, a screenwriter namin, a head ng post-production. Itong buong movie na to, siya po ang nag-edit niyan, si Jella. Vocalist naman namin siya sa Android 18. And so kaming tatlo talaga yung behind NKO Films. No? Ngayon kasi ang ibig sabihin na ng NKO Films is new kind of films. Wow. New kind of entertainment, new kind of stories that you can watch. Pero ang question is, sino yung unang nag-approach? Wala talaga eh.
0: Wala talaga. Talagang ano na siya.
1: Malalim yung story. Kasi at nung pinipitch ko na siya with different productions, at that time, ito, simulan na natin, no? Natutuwa sila sa konsepto, of course, pero hindi nila gusto yung artista ko. Kasi at that time, pinipitch ko si Malupiton, pero si Malupiton is not the Malupiton that we know right now.
0: Oh, yes.
1: At kasi this is 3 years ago eh.
0: 3 years?
1: Yes. This is 3 years ago.
0: Ganun katagal?
1: Yes. So, mahirap man i-claim, pero na-discover ko si Malupito nung nagsisimula pa lang talaga and wala talaga naniniwala sa amin kahit isa.
0: So, yung wala pa sa peak yung career ni Sir Malupito.
1: Yes, kasi umingay si Malupito using the bossing. Kamusta ang buhay-buhay?
0: Buhay-buhay.
1: In-approach ko siya with the first bossing Kamusta ang Buhay-Buhay video. Yung tungkol sa nagbebenta siya ng taho, pero tahong pala yung laman. So, pinitch namin to sa iba't ibang production, hindi ko napapangalanan, pero they declined. Kasi ang gusto nila is artista nila, komedyante nila, and hindi sila believe sa content creators. Eto na yun, ha? Ayan, hindi nyo pwede tanggihan.
0: Oh, yan.
1: Kayo,
0: ha? Oo, ayan. Yung mga hindi naniwala dyan.
1: And sabi ko, dumating pa yung isang point na na-approve kami ng isang company. And then, bigla silang umatras because may ginagawa daw silang same concept.
0: Ay.
1: So, sa akin naman, feeling ko na same concept, baka magaya yung konsepto natin, baka naman makuha yung story natin.
0: Marami nang pumasok sa isip niyo, Derek. Eh.
1: So, in-approach ko si Jella, Jels, gusto mo bang tayo na lang yung gumawa nito? Mm-hmm. Sige, kaya naman natin. Pero we don't have the budget for it. Ang gagawin natin, isingi tayo ng tulong sa mga kaibigan natin. Kahit hindi monetary, like for example, yung mga kaibigan natin na magpapahiram ng camera, papahiram ng location and everything. And ang nakakatuwa kasi being an independent team, I don't wanna call it a production or a company, an independent team, is maraming naniniwala at saka tutulong sa'yo because bayanihan talaga. Yan ang isa sa quality ng isang ng tayong mga Pilipino is bayanihan. So ito nga, kahit sa vlogs ko, pinapakita natin sila Malupito, nagpa-flyers.
0: Ayan.
1: And yung sa kung paano naman kami nagkaano ni Anjo, that was the last day ng Kahimanawari tour. Nakita lang niya akong malungkot ako sa isang sa bangko, nakapulang akong ganyan. Sabi niya, ba't ka malungkot? Sabi ko kasi, di ko alam kung paano ko maitatawid yung movie. Kasi meron akong sinusuportahan na komedyante. Hindi ko siya tinatawag na content creator, komedyante talaga. Na naniniwala ako dito sa taon to eh. 1 year, 2 years, 3 years from now, magiging malaki to.
0: Yes.
1: Pero wala kami idea.
0: Mm-hmm.
1: Wala kami idea. Kaya isipin nyo na lang, nasa likod kami, nakikita namin na nagiging 3 million, 4 million, 5 million ngayon, 8 million followers na si Malupiton. Andun po kami from the beginning na walang naniniwala.
0: Oh.
1: At itong movie na to ginagawa namin sa likod nung habang on the rise si Malupiton into fame. At nung nga, nung sabi sa akin ni Anjo na, ano maitutulong ko? Sabi ko, ano tingin mong kulang sa, ano natin, sa movie? Oo. Sabi ni Anjo is, pangit masumi. Sabi niya, yung ibang movie kasi, di maganda yung musical score.
12: Soundtrack. Kumbaga sa akin kasi, frustration ko yung, gusto kong manood ng Filipino movies talaga.
0: Mm-hmm.
12: Pero, being a musician, parang pagpasok bigla ng music na naka-artificial, ano lang siya, naka-MIDI lang. So, naka-computerized yung music. Halata ko yung pagka artificial ng tunog. Kaya parang nawawala ako doon sa moment ng pelikula na sana ang ganda-ganda na sana.
0: Mm-mm.
12: Kasi bilang
0: bumagsak doon sa
12: na, kung hindi matanggal sa tenga ko na medyo ganun, sayang naman. Papunta ka na doon.
0: Andun eh.
12: Parang bumumugto na yung luhang pero uurong maatras
0: kasi dahil sa music.
12: Disturbing for me yung music.
1: Banda ano to ha, hindi sa inaano namin yung mga fellow filmmakers natin ha. On the perspective ng musikero, of course. So, yun nga, nung sabi niya, sige, tulong ako. Anong pwede kong gawin? Sabi ko, sige, mag-musical director ka. Yan. Pero, sagot mo yung recording. So, yeah, yun yung part ng ambaga namin. Mm. Sagot mo yung recording. O sige, anong gagawin ko? So, ang maganda po with this film is hindi artificial yung sound, yung musical score nito. Ilalabas namin, nilabas na namin yan with our media con, pinakita namin sa Buong Masamadla. Mm-hmm. Pero ngayon, ilalabas namin online kung paano ginawa yung musical score. Yeah. Dahil si Sir Andrew mismo ang nag- musical score nito with a live orchestra.
0: Ayan.
1: Pang Hollywood talaga. So,
0: ayun no, mga listeners at viewers ng Lights, Camera, Radio, abangan nyo ho mamaya ang musical score ng movie na papalapit na no. Mamaya yan sa kanilang mga social media platforms ay ipopost po nila online. So, matanong ko na no, next question no, Derek, may mga memorable moment ba kayo sa production na masasabi ninyong hindi nyo makakalimutan? Nakakatawa man, challenging.
8: Dami.
1: Tatlong taon yun, kaya madami.
0: Kaya nga, nagulat ako 3 years. Yun,
1: pero it's speaking of memorable and music, no, bago ako tumalon dito sa question mo,
0: mm-hmm.
1: gusto ko lang sabihin na first time din namin binalik yung soundtrack.
0: Oh.
1: So may soundtrack po ito, Dating the Beastar soundtrack, ilalabas namin syempre on force, of course on Spotify. Ayan, kasi mililimit ko yung title.
0: Yes. Ayan.
1: So kasama dito of course ang aming main theme song, dahil in-announce naman natin sa media ko na ang main theme song natin is Kundiman of Silent Sanctuary.
0: Wow.
1: Kasama pa rin dito yung Sagad ng Silent Sanctuary. Andiyan yung 2 songs ng Android 18, yung Langit and yung teleserye na mga hits, mga top songs yan ng Android. And then, Hilera, of course. Andito ang Hilera, yung band nila Chris Padilla. Sa Madaling Araw yung song nila. Soap Dish. Mm-hmm. Alam naman natin yung song ng Soap Dish na Tensionado, ewan ko. Pero dito, yung bagong song nila na Pinapaasa, kasama dito sa soundtrack na to.
0: Wow.
1: And of course, sito pa ba nakalimutan ko?
12: Pierce Abbey. Their band na nakilala namin. Pilipino sila, pero taga Maryland sila.
0: Ooh,
12: taga US. US. So, nakasama naman sila sa tour.
0: Mm-hmm.
12: Eh, yung manager nila was also our tour producer. Na sabi ko, uy, may bagay silang kanta sa atin. So, ayun, sinama namin.
1: And meron pa, yung mga kaibigan naming clown. Andito rin sila.
12: Yung Tanya Markova.
1: Tanya Markova is also part
0: of this.
1: Madami pa. Teka lang, isipin ko pa. Yes,
0: parang
1: Friday.
0: Parang inipon nyo yun for 3 years, no, Derek?
1: Yes. Yes. Actually, marami pa kami hindi naisama.
0: Oh,
1: dahil nga nagkaroon lang ng problem with the contracts, the management. Pero mas malaki pa sana. Andito rin ang Yes Friday. Sino pa ba? 4 Cantos na kasama natin sa song, di ba? At ang nakakagulat dito is kasama po natin sa

0: ganun, ganun. So, yung mga alternative na bands before, tsaka pop punk bands before, yun yung comedy, romance comedy side din talaga. So we want, dahil rom-com yung genre nitong movie, yun yung gusto naming ibalik dun sa pelikula.
1: So you can, pwede nyo na stream, hindi pa namin nilalaunch, pero ngayon, of course, because of Lights, Camera, Radio, wow, ayan, pwede nyo na pakinggan yung buong soundtrack on Spotify.
2: Yun.
1: And dating the Beastar soundtrack
2: lang, sir,
1: on yeah, Spotify, and doon lahat yan.
2: Yun.
1: At saka si parang Stephen speaks. Kamusta ka, brother?
2: Doon ako na speeches, Derek, na talagang, ha? Doon ako na.
1: Siyempre, ano yung passenger seat, di ba? Abusado naman kami pag yung out of my league, kinuha pa namin.
2: So, ayun, no, bago tayo magtapos, Derek and Sir Anjo, para sa ating mga listeners na gusto mapanood ang pelikula, ano ang maaari nilang abangan at mayroon ba kayong maibabahagi detalye tungkol sa release at screening nito? Sige, go ahead po.
1: Yun nga, this is the first movie talaga ni Malupiton. Nauna lang yung kila Direk Daryl. Hello, kamusta po kayo, Direk Daryl Yap? Because independent kami. And para at least pag nilabas namin to, hindi na siya introducing. Ayan, maraming salamat din sa movie na yon na nag-launch talaga dito sa kaibigan natin na si Malupiton. No? Pero this time, bida na ang bida. Mapapanood nyo na ang He's Dating a Bold Star starring Malupiton. Annalyn Baro, of course, the very awesome actress Annalyn Baro, from, pwede ko ba magitin yung show niya?
2: Yes, well, sir.
1: From Bubble Gang. Mm-hmm. Ayan, the legendary. And anniversary rin, happy anniversary, 31st yata ng Bubble Gang.
2: Yes.
1: Happy anniversary, Bubble Gang. And of course, kasama rin namin dito ang buong Colocoy's TV. Mm-hmm. Ayan, hindi lang soundtrack yung aabangan nyo rin yung Colocoy's TV. And syempre kasi ano po ito eh, bestien, ano to eh, from your screen, phone screen, to the big screen experience.
2: Yes.
1: Yun talaga siya. So, magkita-kita po tayo. At hindi lang yun, kasama namin dito, of course, the classic B-stars, Alec Bovic, Leandro Valdemor, at kasama din natin dito si Rob C. Yung kontrabida nila si Rob C, si Mr. Zen. Abangan nila yan.
2: Ang dami dapat abangan, no, sir? Yes, ano?
1: October 28th.
2: Yes.
1: And cinemas nationwide.
2: So, yan o, mga besties, mapapanood nyo na ang He's Dating a Bold Star ngayong October 28 na yan sa ating mga sinihan nationwide. So, unti-unti na nga po kami magpapaalam, no? Maraming salamat, Direk Nyok and Sir Anjo, sa pagiging bahagi ng episode na ito ng Lights, Camera, Radio. And of course, maraming salamat din po sa ating mga listeners and viewers ng Lights, Camera, Radio. Isa-shoutout ko na rin, no, bago tayo magtapos, ang aking family, no, sina Julie Chua, yung mga kapatid ko, Tito Roland. And next time na lang, Tito Roland, ang ating ano, mga papa-shoutout, kasi kulang na tayo sa oras. Masyadong napasarap ang ating kwentuhan. Actually, nabitin ako, no? So, next time, baka maimbitahan ulit natin.
1: Game.
2: Sina Derek Nyok at Sir Anjo.
1: Bukas ulit.
2: Monday na Monday. Bukas ulit, no? So, ayun, no? Next time ulit, mga besties, 2 to 3 p.m. Dito lang yan sa Lights, Camera, Radio, kung saan andito ang inyong Sunday Dose of Chika. Makita-kita ulit lang tayo dito, no? Next week, dito lang sa
3: Sunday na, bestie! Oras na para sa inyong Sunday Dose of Chika. Mga kwento, balita, at ganap sa mundo ng entertainment.
4: Lights, Camera, Radio.
3: Lights, Camera, Radio. Kasama ang inyong best friend na si Julian Calces.
5: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
6: Mamangha sa mayaman natin sining, kultura at kasaysayan.
7: Radyo Magazine, 1278 AM.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
7: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
6: Mamangha sa mayaman natin sining, kultura at kasaysayan.
7: Radyo Magazine, 1278 AM.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
10: Naku, umuulan na naman. Pahirapan na naman sa pagpasada. Huwag kang

0: mag-alala. Nakondisyon ko tong jeep natin. Bagong karga lang din ng gasolina, kaya tuloy-tuloy na ako sa pagpasada.
1: Maulan, mahal ha, kaya dahan-dahan ka muna sa pagmamaneho at madulas ang daan.
0: Oo, mahal. Kabisado ko na yung mga bilin mo. Dahan-dahan at didistansya sa mga kasabay na sasakyan. Hindi rin ako makikipagsapalaran sa baha.
1: Tandaan mo, mahal ha, buenas lang na malaki ang kita. Pero ang mahalaga ay yung ligtas ka. At ligtas ang mga pasahero.
2: Mag-ingat sa pagmamaneho upang makauwi ng ligtas sa mahal mo.
3: Radyo Magazine 1278.
4: Radyo Pilipinas.
5: OMG!
6: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
7: Radyo on the go.
6: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
8: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
6: Libre to ha?
8: Walang bayad?
6: Oo, walang bayad!
8: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store. I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
9: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
10: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
9: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
6: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
7: Radyo on the go.
6: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
8: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
6: Libre to ha?
8: Walang bayad?
6: Oo, walang bayad!
8: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
11: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
12: Hala, totoo? San ka sumali?
11: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations! You won! Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
12: Naku po! Juan! Scam yan!
11: Ha? Hindi kaya? Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
12: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
11: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
12: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
11: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
12: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
11: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na akong mabiktima.
13: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
12: Kaya huwag magpabudol, bes!
8: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
9: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
10: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
9: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
6: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
7: Radyo on the go.
6: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
8: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
6: Libre to ha?
8: Walang bayad?
6: Oo, walang bayad!
8: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store. I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
9: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
10: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
9: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
6: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
3: Radyo Magazine 1278 AM.
14: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Magazine 1278.
15: Bubungad sa umaga.
16: Trending issues na pinag-uusapan.
17: Mga programang aabangan.
18: Agahan hanggang hapunan.
19: 66 Informasyon.
20: GIS, your General Information Station.
3: Radyo Magazine 1278. AM.
4: Radyo Pilipinas.
21: Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas.
5: OMG. OMG. Oh my God.
22: Wow.
5: Usapang seguridad at serbisyong de kalidad kasama si Doc Neil OMG Silva. Tuwing Linggo, alas 3 ng hapon sa Radyo Magazine.
23: Good afternoon. Isang maulan na hapon sa ating mga tagapakinig. Nandito po tayo muli, alas 3 ng hapon para sa ating programa, OMG, Oh My God, Usapang Seguridad at Servisyong Di Kalidad. Mapalad po tayo ngayong hapon at tayo naman ay pinagbigyan ng ating kaibigan na maging kasama natin sa pag-discuss mamaya ng ating topic. But bago lahat, nais ko munang batiin ang ating mga tauhan sa likod ng ating programa kung bakit tayo nandito sa programa nito. Nais ko po mag-shout out ang mga officers and staff of Presidential Broadcast Service, lead ng kanilang OIC, Mr. Alan Alianigi. Ang ating Radio Magazine Station Manager, Ma'am Marinela Texon, and also Ma'am Jolly Acoyong, at ang mga technical support natin dyan sa istasyon. Dahil tayo po ay mayroong event kaninang umaga. Busy tayo kanina. Tayo po ay nasa Zoom ngayon. Wala ako sa istasyon. So shout out sa mga kasama ko dyan lagi sa istasyon. Yung ating mga technical support. Kita-kits tayo next Sunday. Well, that. Ang aking mga attached association, that is STFI, the PSIS International, Pamatea, the TESDA NCR, TESDA Pasay Makati District, ang PNP Susia, Silver Point Training Institute of Industrial Security, DELPAS, PCU Manila, ang aking mga batchmates sa Anilao National High School, Batch 80, Bravo, Dekada 80. Ganun din ang aking mga batchmates sa elementary sa Anilao Central Elementary School, wherein we'll be celebrating our 50th anniversary na. We are Batch 76. And to the people of Anilao, Iloilo, especially ng Barangay Santa Rita, my colleagues in the Philippine Navy, NFR, NCR, Kuya Ati Bunso of the Philippine Eagles, and my colleagues in Lions Club International, especially the District A3, the Selva, Antehendra, and Akaliska family in Iloilo, and also the Tabanera family in Aklan. And to the millions of security professionals, student young professionals, my dear brothers and sisters in Christ, PGIS, thanks God it's Sunday, kahit na maulan, tuloy ang ating programa. And I'm glad to report na ang ating programa ay nakakaabot na po sa mga malalaking grupo na nasa social media. Ako'y natutuwa at sila'y nagpapaabot ng congratulations sa akin. At nung tiningnan ko ito, malalaking grupo. This is 100,000 of groups of security professional. Thank you po. Saludo po tayo sa ating mga security professionals. So, last Sunday po, October 4, ang naging guest natin ay si Dr. Red Villa. Napakaganda ng talakayan namin. At sabi ko nga sa kanya noon, itong property management kasi hindi pa masyado talagang alam ng iba. But napaka broad ng coverage ng property security management. Kaya nga tinalakay namin ni Dr. Red Villa yon. At maraming natuwa, marami rin feedback sa akin dahil nga sabi nila ay hindi namin alam na ganun na pala kalaki rin ang industriya ng property management or security operations. Ngayon naman, October 11, 2026, we are now in the Season 2, Episode 4. At sasabi ko medyo hot topics itong pag-uusapan namin ngayon. That because in the just few months, ay medyo nababalita natin lagi itong about campus security, school safety, active shooters. Kami naman ay maglalahad lang ng mga fundamentals aspect na maaring makakatulong din. At alam nyo ba na ang ating guest ngayon ay halos kasabay ko ito sa security industry. Siguro mas nauna ako ng konti sa kanya dahil alam ko, medyo senior ako sa kanya. Pero pareho kami ng slogan nito eh, SG to PhD. Kasi kami naging security guard at ngayon kami ay mayroong title of PhD. At siya rin ay nasa academe ngayon. No? While performing sa security industry, nasa academe din ito. Tandang-tanda ko rin ito, halos lahat ang hirap na pinagdaanan namin, and I'm very happy na pinagbigyan tayo ngayon ng aking kaibigan. Tawagin ko muna siya para mag-join at mag-greet sa ating mga millions of followers. Dr. Dino Bouvier.
0: Magandang hapon, Doc Mil. Long time no see. No? I am very fortunate na makasama nyo ngayong hapon. Sorry, pasensya ka na doon sa mga previous schedules natin. Eh, medyo busy talaga tayo. Anyway, masaya ako ngayon para ma-share natin yung konting knowledge natin about campus security.
23: Yeah. Okay, Doc. Para makilala ka namin ng husto. Kasi napakahaba na kung babasahin ko lahat yung iyong profile. Those important things, Doc. Saan ka nag-elementary, saan ka nag-high school, saan ka nag-college. At alam ko, siyempre, you have your alma mater na talaga loyal ka doon hanggang PhD mo. Eh. And then, yung security agency mo hanggang sa ngayon, at those other position mo sa academe at sa corporate. Doc Dino?
0: Oh, actually, tayo ay simpleng batang Sampaloc, Maynila. Gumraduate ako ng elementary sa Dr. Benigno Aldana Elementary School sa Legarda, Sampaloc. Then nagtapos ako ng high school sa Ramon Magsaysay, Espanya. Then after that, ako ay nag-enroll at nakatapos ng Bachelor's of Science in Criminology sa Philippine College of Criminology bilang isang working student. Then I took the board exam and one take lang na ipasa ko yan. Actually, mayroon nga akong designation sa aking PS Criminology. Ako ay isang graduate na magna. Ang magna ay magna 9 years bago ko natapos ang aking PS Criminology because of our working student. Then natapos ko yung aking Master of Arts in Criminology sa PCCR Graduate School. Then, nagpursu ako ng aking doctorate degree, Doctor of Philosophy in Criminology, sa PCCR din. Mel. So, tama yung sinabi mo, no? Sa ngayon, ako ay isang dekano sa Bicol Region, sa Christian Polytechnic Institute of Catanduanes, sa Bicol. Then, ako ay isang member ng ARQUAT team, Regional Qualification Assessment Team sa Region 5 na tumutulong i-standardize ang quality ng mga criminology school. Yun, tapos ko ay isang lecturer din sa CCPB for licensed criminologists. At ganun din, at same time, ako ay training director ng Safeguard Armor Security Training Center dito sa San Juan, Manila.
23: Yan. Yan. Kaya nga sabi ko, halos parehas tayo talaga eh, no? Kung ikaw ay nagna 9 years sa criminology, ako naman yung civil engineering ay kinuha ko ng almost 8 years. Almost 8 years. At magkakalapit tayo at TIP Manila ako while duty sa as guardia noon, tayo ay nag-aaral sa gabi. At ako rin ay natahak sa after that na tayo nagkasama sa training. And then later on, napunta rin ako sa academe. Bilang dekano rin. In business administration naman yung akin. And then ako ay naging college administrator ng Parañaque City College. Kaya mararapat o masasabi natin, Doc, that we can give justice ditong topic natin. Dahil hindi lang tayo sa security. Nasa school tayo. Nasa academe tayo. At nakikita natin ano yung pangyayari sa campus. Ano yung pangyayari sa school. At yun ay talagang ma-align natin sa ating experience bilang security guard, naging security officers, at naging training director tayo. Kaya ang gusto ko sana unang tanong sa'yo, Doc, is sabi kasi sa campus security, people's first, protect student, protect the faculty and staff. Alam mo, napakadali sabihin ito. Pero dami ko na nakakausap na mga principals, mga dean, at tinatanong ko sila kung ano ang kanilang mga hakbang na ginagawa para ikasatuparan nito. Karamihan may pagkukulang talaga doon kasi parang hindi nga nila align yung kanilang mga plans doon sa atin. Sa'yo, Doc Dino, maglahat tayo ng konting, very briefly, paano ikasatuparan ito ng ating mga security practitioners.
0: Hey, Doc Neil, ano? Bago natin pag-usapan ang contribution ng mga security guard sa campus security, talakayin muna natin ang campus security management as a whole. Because campus security is everyone's responsibility. Campus security cannot be achieved by security guards alone. So if we define campus security, it is a systematic application of policies, procedure, personnel, technology, and physical measures designed to protect life, property, information, and educational operations within school or university. So, malaking bahagi ang effective security management sa paggawa at paglalapat ng aktub na sistema sa kaligtasan at seguridad. So, i-continue ko lang, no? Pagdating sa security management, meron tayong mga elemento. There are four elements of security management. Unang-una, effective security management, kailangan meron tayong kaya-tawag na risk assessment. No? Yung paggawa ng risk assessment at security survey. Then, security planning. No? Kasama na dyan sa plano yung paggawa ng mga polisiya, procedure, and appropriate application sa security management. Then, hindi lang puro plano. Dapat implement it. You do it. Then, check if that plan is effective. Yan kaya ang trabaho kasi ng security manager as a whole is never-ending cycle of planning, no, executing or implementing, checking the plan if it is effective. Then, act on it. Pag effective, continue. Pag dumating na yung panahon na hindi na effective, you create another plan. So, paano ka mag-create ng plan? Una-una dyan yung risk assessment. At pag sinabi dito sa security na risk assessment, ito ay risk is equivalent to threat plus vulnerability plus impact. No? Threat is the likelihood that risk is a threat. Risk is the likelihood that a threat will exploit a vulnerability and can cause harm or loss. Diba? Nasusukat natin yung risk pagdating sa ito ba ay severe and likelihood to happen. So ano ba ang principles of physical campus security? Prevention is number one. Deterrence, para ma-discourage ang mga potential offenders. Detection, ma-identify kagad ang mga threats bago mangyari. Delay, para ma-slow down yung mga offenders to allow intervention. Response, take appropriate action during incident. And last is recovery. After the incident, kailangan may plano rin tayo to restore normal operation after incident. Ngayon,
23: napahaganda na nilahad mo ngayon. No? Pero introductory question pa lang natin. Pero halos yun na yun eh. Yung meat talaga ng preparations. Di ba? Kasi we cannot create nga, sabi mo kanina, policies without knowing ano yung needs ng isang establishment. Right. Kaya nga nagsisimula doon sa assessment of risk, security survey, para malaman natin. Kasi magkakaibang pangangailangan ng mga bawat isang facilities. And, you know, Doc Dino, alam mo yung mga nangyayari. Sabi nga ng mga nangyayari nito sa mga school nung nakaraan. Pag ako tinatanong ng mga kaibigan ko, ano ba talaga dapat ang magiging solusyon? Sabi ko, mahaba kasing talakayan yan kung long-term solution ng pinag-usapan natin because it will involve all stakeholders. Pero yung pamandalian muna, we have to straighten muna, pamandalian, para mapigil natin ito. Habang kinag-aaralan ngayon yung long-term solution kasi hindi lang naman active shooters dapat ang paghahandaan. Ang daming pwedeng paghahandaan doon. And I know, matagal na tayo sa security. Ako, sa bangko ako dati. Ikaw, alam ko, sa bank ka rin galing. And then, hanggang saan na. And we are a believer of access control, di ba? Lagi ko ang sinasagot pag tinatanong ako, Doc Dino, Doc, ano ba dapat na ginawa doon? Kahit yung mga nakawan sa mga residential, sabi ko, access control lang ko lang doon. May weakness ang pagpatupad ng access control. So you are a believer then, I think, of access control, Doc Dino. Pwede bang iugnay mo ito sa school, yung kasabihan, access control, one gate, one policy. Paano ipapatupad ito sa mga campuses?
0: Actually, tama, no? Sinabi mo, Doc, na wala talaga na isang security measure that fits all. Isang RTW na size na kasa lahat. Every installation is different. So, maaaring iba ang pangangailangan dito sa school na to, sa kabilang school naman ay iba rin. No? So, dapat yan talaga kailangan ng pagpaplano. Pag-aralan ng mga administrators, mga security practitioners, saka non-teaching staff. No? Security is everybody's concern. So, kasama na dyan ang policy making. No? Guidelines or they have to set rules and procedures. Kasi kahit na anong galing ng security personnel na nakabantay doon sa gate, kahit anong galing, kung walang clear-cut policy and procedure, kasi alam mo naman sa buhay natin sa security, pag gumawa ka ng kulang, pagalitan ka. Pag gumawa ka ng sobra, violation ka rin kasi sobra. Napaka-sensitive ang access control kasi pag masyado ka rin maiktik dyan, haba ng pila, papagalitan ka. So, dapat pag-aralan talaga ano ba ang pinahanap natin na hindi dapat makapasok. Kasi ang access control is a process of regulating who may enter or exit sa isang specific facility. Ano ba ang pwedeng ipasok ng material? Ano ba ang pwedeng ilabas? No? So, may mga procedure dyan. Hanggang saan ba pwede mag-check ang mga security personnel? Ano bang equipment o technology na pwede nilang gamitin? No? Meron ba silang metal detector? Meron ba silang X-ray machine kung kaya ng campus yan? No? At iba-iba ang policy sa access control pagdating sa mga gates. Tama sinabi mo, every gate may iba-ibang policy. Kasi ang mga gates kasi pwedeng pang-exclusive lang para sa mga vehicle, sa mga sasakyan. Iba rin yun. Meron din exclusive na vehicle para sa mga pedestrian. Tapos may mga reserve gates in case of emergency. Pero sa campus security, talagang dapat talaga iba ang gate sa entrance, iba ang gate sa exit. Kasi during peak hours, labasan ng mga bata, magkakagulo tayo pag isang gate lang ang ginagamit natin. Alam mo naman, ang campus, parang mall yan, Doc Neil. Ha? Ano ba ang mall sa ka-campus? Pag may campus, parang mall din yan, matraffic. Matraffic sa paligid. Kaya napaka-tedious ang access control pagdating din sa campus security. So napaka-importante ang isang guideline na susundan ng security personnel. Kasi kung walang guidelines and policies, kahit anong galing ng security guard, hindi magiging function yan. hindi niya alam kung ano ang limitation niya. Hanggang saan ang kanyang search. So, yun.
23: Kaya mahalaga dito yung papel ng isang security manager o isang security officer dahil yun ang gagawa ng mga guidelines and policy nito na sinasabi natin. Dahil ang ating mga security personnel, sila naman lang ang nagpapatupad niyan. At sabi ko nga, hindi lang dapat nakalimit doon ang ating preparation sa access controls, but there are a lot na pwedeng gawin kasi nga, we in the security, Doctino, alam natin yan, we are protectors of lives and property. So in case of other emergency, yun ang nagiging problema rin. Pag hindi sapat ang training, ang sanayan ng ating mga security personnel to respond in that particular aspect. Naalala ko pa 2 weeks ago, ang ating guest dito ay yung ating kaibigan na si Brother Dardia Mangunahan, na ang aming topic is about disaster and risk management. At marami rin kami ning lahat na tungkol dyan. Look, you know, that leads also to my next question. Alam mo, napakabilis ng oras pag nagsisimula na tayo. This leads also to my next question. Kasi nga, sabi mo, school and almost small, lang tao, napakarami, iba-ibang profile ng tao, at lagi natin naririnig ito siyempre pag tayo magulang, tayo estudyante, we always look for a campus or a school na masasabi natin safe tayo. So paano ba natin paano maisasagawa ng mga security practitioners ang maisatuparan itong sinasabi Doc Dino na safe learning environment? Sa iyong pagsaliksik, paano ba natin masabing itong campus is a safe learning environment?
0: Okay, Doc Phil, no? Bago ko sagutin 'yan, discuss muna natin yung ano ba ang mga challenges sa loob ng campus security, no? Number one diyan is yung increasing of student population. Pag maraming estudyante, nako. Lalo na ngayon sa mga public schools, parents prefer to enroll their children sa public school. Tapos yung mga cyber threat. Tapos unauthorized visitor. May mga social media misuse. Minsan may mga protest and demonstrations created by the student. Minsan ito, hindi ito masyadong natakalakay, pero maraming mental health crisis sa school. O kung titignan mo lang, hindi lang masyadong nabubulgar, maraming mga suicidal tendency sa loob ng campuses. Drug-related incident and natural disaster. So, sa mga security guards kasi, dapat pero silang quality na o katangian, no, na angkop sa campus security. Unang-una, kailangan meron silang integrity. Sila ay tapat at reliable. Meron silang sense of professionalism. Pag sinabing sense of professionalism, dapat sila ay skilled. Tama sinabi mo, they are well-trained dapat. No? Sa mga emergency situation, angkop dun sa school na yun. No? They should be vigilant. No? Alert parate. No? Observant within area of responsibility. Tapos, siyempre, campus yan, mga bata yan, yung good manners nila and courtesy. Napaka-importante yan kasi tinuturing sila ng mga bata na ate at kuya. Nakatakot ang estudyante pag masyado mapag-check ang mga security guards. Then, yung communication skills. Kailangan meron silang skills sa reporting. Kung ano yung observa nilang any untoward incident, they have to report immediately para magawa ng solusyon. Tapos yun, emotional control. So, tingin ko kailangan prepare ang mga security guards natin, no, na i-handle yung mga ganong klaseng situation.
23: So, ibig sabihin talaga, Doc Dino, that by special training, dapat hindi kagaya doon sa ibang post na basic is applicable, but for this campus security personnel's assigned, dapat may special training because iba ang profile ng customers na kinakausap o kaharap nila lagi. Sige nga, may halimbawa kung yan ay malaking campus, may elementary, may high school, may college, at mga graduate school. So iba-iba, variety of profile ng mga student na dapat marunong mag-adjust yung ating mga security practitioners. That's why yung ibang mga kausap ko doktrino ng mga schools ay talaga nagpaplano sila that every quarter ay mayroon silang special training sa kanilang mga security personnel, lalo na before the opening of classes. Kasi siyempre, sabi mo kanina, volume of students, lalo na may mga schools na 20,000, 50,000 number of students, at paano mong mapangalagahan lahat yun and then equate that to the number of security personnel assigned lamang. Tayo, siyempre, pag nag-conduct tayo ng survey, di ba, dapat may mga appropriate number of security personnel assigned for that number of population. But siyempre, hindi nakakasatuparan yan because of budget constraint also. And you are talking about, kanina, sabi mo nga, about public schools. Dumadami talaga yung enrollment because of free education ng ating pamahalaan. Maganda, but yung aspeto minsan ng security, dahil nga ako rin, galing din ako sa public school na minanage ko dati, medyo limited ang budget pagdating sa security. So, dapat magiging resourceful enough yung isang security managers or administrator to maximize what is available. What are those available resources para ma-utilize na ang kakulangan doon sa personnel aside ay may utilize. But good that we are hearing now that yung ating DepEd secretary are doing planning to those improvements sa mga aspeto na yan. Napakaganda dahil nga nakita nila yung needs of that particular aspect. So, with that, Dr. Dino, siyempre, sabi ka natin, safe learning environment, hindi basta-basta yan eh, na masabi natin. You know, I remember, nagtanong ako sa isang gwardiya sa isang campus. Mas-share ko lang, Dr. Ino. Sabi ko sa kanya, ang security department ba ay walang kinalaman kung bumaba yung passing rate ng isang course, halimbawa, engineering, sa board exam? Alam mo, sagot ng security personnel sa akin, wala sir, di naman kami professor eh. We are security personnel. Ano kinalaman namin doon sa rate, passing rate? We are not professor. We are not into that. Wait in fact, sabi ko sa kanya, actually, indirectly, mayroon ang security department. Because if hindi sound, I mean, safe and secured yung campus, yung student cannot focus also sa kanilang klase. Lalo na kung may dalang mga property yan, may dalang sasakyan, hindi siya makapokus because baka manakawan yung sasakyan ko doon. Ha? Baka mamaya pag uwi ko, ganito. So dapat ang security department are taking into consideration also with that. Na pag sinabi nating safe learning environment, talaga yung mga estudyante natin, panatak ang loob nila para nakapokus sila sa kanilang lesson. Although, siyempre medyo malalim na ano yun, para paliwanag natin sa ating mga security personnel. Pero, binibigyan lang natin sila ng hint na mayroon tayong dapat gawin pagdating sa safe learning environment. Kay Doc Dino, patalastas muna tayo ng manandalian lang para later on, tugtungan natin ang ating talakayan. Napakaganda ng ating next mga segment ng tanong natin.

0: I extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
1: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
2: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
1: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
3: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
4: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
5: Hala, totoo? San ka sumali?
4: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
5: Naku po! Juan! Scam yan!
4: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
5: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
4: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
5: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
4: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
5: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
4: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
6: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala. Kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
5: Kaya huwag magpabudol, bes!
3: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the Go.
7: Radyo on the Go.
3: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
5: Yay!
0: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
5: PBS Receiver.
0: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
3: Libre to ha?
5: Walang bayad?
3: Oo, walang bayad!
1: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo! Publiko!
8: Radyo Pilipinas.
10: Samang impormasyon.
1: Ang kalusugan man o pagkakakitaan.
11: Aliw na kwentuhan!
12: Kabataan, kasama sa usapan.
13: RG!
1: Radyo Pilipinas Magazine, 1278.
14: OMG! OMG! OMG! Oh my God! Usapang seguridad at serbisyong de kalidad, magtatalakay na mga usaping pang-seguridad at mga katangian ng isang mahusay na manggagawa. Maglalahad ng mga gabay at magagandang pamamaraan ng tapat na serbisyo. Halina't samahan natin si Doc Neil OMG Silva at ang kanyang piling panauhin.
15: Tayo po ay nagbabalik sa ating programa at napakaganda ng first part na tinalakay natin with Doc Dino. Alam mo, Doc Dino, parehas naman tayong lecturer for a long time at pareho tayong training director. Sabi ko nga, di natin kaya isiksik dito yung fundamentals of campus security na short term. But talakayan na lang natin, tumbukin na natin yung mga importanteng bagay. My next question, Doc Dino, no? And sabi natin, crime prevention. Yun naman talaga dapat. Sa prevention tayo magpo-focus. And then, mayroon tayong na-mention lagi na this is an effective way also yung visible deterrence. And sana, magiging way of life ito para at least ma-maintain natin yung sinasabi natin kanina ng crime prevention and access control. Paano ba ginagawa ito, Doc Dino, yung visible deterrence and how to be that a way of life sa mga campuses?
16: Okay, Doc Neil, ano? Pag sinabi kasing visible deterrence, way of life sa school, kailangan na yung mga officials ng school, yung security personnel, yung teaching and non-teaching staff should build strong security culture. Magtayo sila ng isang matibay na security kultura sa kanilang lugar. Paano? Number one, leadership and commitment. Security school leaders must demonstrate support for security programs. Kailangan sumuporta sila sa lahat ng mga programa. Yung mga administrators natin dyan, sila nag-allocate ng mga budget. Kasi alam mo naman, pagdating sa security, gastos yan. Pero you have to invest talaga. Then, security awareness. Number two, regular awareness program should cover personal safety, emergency procedure, crime prevention, pati na rin cyber security. Tapos, effective communication. Safety bulletins, maglagay tayo sa mga paligid. Announcements, pag may mga emergency situation, ma-deliver kagad natin information. Emergency notification system. Then, papasok dito yung number four, yung training and education. Conduct regular security orientation, emergency drills and response, and crisis management exercises. Regular dapat yan sa campus security. Then, also community participation. Encourage participation from students, faculty, or especially parents, no? Lalo ngayon, yung mga active shooter. Paano ba tayo isakatuparan yung ganong krimen? Sa criminology kasi, meron tayong tinatawag na elements of crime, triangles of crime. No? Meron tayong first is yung motive or desire. Second is yung capability. Hindi natin maalis na yun eh. Pero ang dapat natin ma-reduce is the opportunity. So, paano sila nagkaroon ng opportunity? Meron silang access sa baril eh. Sino yung nagmamay-ari ng baril? Yung kanilang parents or guardian. So, doon pa lang dapat ma-lessen na yung opportunity. Sa security, dapat aware din tayo na hinahire tayo ng mga establishment to minimize or lessen the opportunity in order to prevent crime. So, yun. Tapos, yung tinatawag na i-apply din natin yung CPTED, Crime Prevention Through Environmental Design. Pag maganda ang design ng inyong establishment, katulad ng classroom, sa classroom, dapat visible o accessible ang mga pintuan. Tapos, accessible din ang mga emergency exit. Plus, napaka-importante sa room, yung mga adequate lighting. Ilaw. Sa parking area, meron bang CCTV dyan? Dapat may CCTV dyan. Kinakailangan. Tapos, naiikutan ba ang parking area ng mga security patrols natin, mga roving guard? Tapos, yun. Importante rin yung lighting. Para ma-identify natin o ma-monitor natin kung ano yung mga nangyayari sa parking. Tapos sa campus walkways, sa mga corridors, kailangan visible yan. Tapos may mga regular patrol din na security personnel na umiikot yan na ma-monitor yung lugar. At doon sa mga schools na may mga dormitories, ipaitingin nila yung access control. Visitor registration, tsaka yung mga IP system. Yun. So, napaka-importante ang deterrence to discourage potential intruder by using uniform guards. Their presence, basta alert ang gwardiya, malaking tulong ngayon sa deterrence. Baka meron na tayong mga CCTV systems dyan na nakalagay. Tapos, huwag natin kakalimutan na malaking tulong din yung mga security signages. Mga security signages para aware din ang mga people within the school kung saan ba yung kanilang limitasyon, kung saan sila pupunta. No? Baka restricted area na pala yung napupuntahan nila. Eh, bawal yun. So, yun. Proper planning pa rin.
15: Yeah, no? Napakaganda, Doc, nung sinabi mo. No? And alam mo, kung susummarize natin all of that, that leads supposed to be into yung regular security educations na tinatawag natin. Na all stakeholders should participate dyan sa ginagawa nating security education. Yan ang lagi kong sinasabi sa mga security officers. Laging magkaroon kayo ng communication of all stakeholders kasi dapat alam rin nila ano yung polisiya, ano yung mga dapat at hindi dapat gawin. And speaking of kanina, sabi nga, even though we have a lack of budget, but we can maximize other resources by talking, of course, or coordinating with all the stakeholders. Sa school kasi marami naman mga organizations, mga student organizations and also mga faculty organization that we can also utilize them to be part of awareness and security. Diba na sinasabi natin, Doc, that human barriers ay katulong natin. And those are human barriers actually na minsan hindi naabot ng pananaw ng ating mga security personnel dahil sila ay nandoon, nakikita, na-observe nila, they can report that to our security personnel. Kasi minsan nakikita na dahil hindi nila function, hindi nila nire-report sa mga kinaukulan or sa security personnel, that leads later on na lumalala na yung isang pangyayari. So, talagang sabi mo nga, signages, napakalaking deterrent din yun. At yung tinatawag nating way of life. Tapos paano natin mini-maintain yung ating yung pag-perform ng access control and pag-check na yan? Kwento ko ulit sa'yo, Doc Dino, mayroon akong na-observe. Di ba pag mayroong active shooter incident, halimbawa ng isang araw na yan, for the whole week, lahat ay alert. Ang haba ng pila, lahat nag-check. Pero bumalik ako sa isang school after a month, wala na. Wala na nag-check. So, ibig sabihin, that is not a way of life. We are not maintaining yung ginagawa nating supposed to being deterrent. Habang mainit yung balita, sige, sinusunod natin yung tama. Pero pag lumalamig yung balita, ay, lumalamig na rin yung function ng ating mga security personnel. Kaya ako naman, bilang tugon, of course, kinakausap ko yung mga gwardiya. Sabi ko, wag. Tuloy-tuloy nyo kung ano yung ginagawa nyo. Kasi pag nakita yan ng kalaban na hindi na naman natin ginagawa yung supposed to be ginagawa natin, susubukan na naman nilang papasok ng mga bawal at hindi dapat at gagawa because alam nilang hindi na naman kayo gumagawa ng dapat nyong ginagawa. Kaya yung ibig sabihin, supposed to be a way of life. So, mahalaga rin dito yung role ng mga sinasabi mo nga administrator, supervisors, to check if ginagawa talaga ng ating mga security personnel yung supposed to being gawin nila doon sa gate to control the access para hindi makapasok yung mga sinasabi nating bawal at yung mga unauthorized persons. And that leads later on, although Doc Dino, to my next question. Kasi napaka-importante ito bago tayo mag-pastok. Napaka-importante ito at alam ko ito ay kasama rin ito sa ginagawa mong manual ng campus security. Nakikita kita lagi. Bising-bisi ka kagagawa ng libro at manual. Sabi ko, sipag. Ang sipag ito ni Doc Dino, paggawa ka. Which is, of course, nakakatulong yan sa ating mga security. Diba? Pag sinabi natin ang importante ang aspect ng communication, on-time reporting, professional conduct, sometimes doon nagkukulang yung ating mga security personnel kaya yun yung ino-augment natin sa training. Pero sa'yo, Doc Dino, sa experience mo with the different facilities, paano ba ginagawa ang gagawin dapat ng ating mga security personnel? Itong sinasabi nating excellent communication, on-time reporting, and yung professional conduct in dealing with our stakeholders.
16: Okay. So, magandang tanong yan, Doc Neil, no? So one of the strategies for building a safe campus is by creating an effective communication plan. May plano rin dapat yan. Yung tinatawag natin na the see something, say something principle. Tinuturo ko to sa mga pre-licensing training security guards natin na hindi lang puro logbook, kailangan i-report mo rin. Tulad niya na Lunes, tumutulo ang kisame, tumutulo. Martes, tumutulo. Pagdating ng Biyernes, bumagsak na yung kisame. Bakit babagsak? Hindi mo kasi ni-report. Dapat you have to report. So, ano mga dapat gawin? You observe, no? Recognize suspicious behavior, and report immediately. Plus, proper cooperation with authorities. Kasama dapat yan sa plan. So ano ang mga kasama rin sa communication plan, kasama dyan yung emergency contact numbers. Paano ang reporting procedure? Dapat kasama yan sa policy, sa procedure ng school pagdating sa security. Para kasi ang policies and procedure kasi, yan yung susundan ng mga security personnel. Kaya nga tama yung sinabi mo, Doc, dapat ang security manager at security officer nag-uusap yan at pinag-aaralan yung establishment at dinidiscuss sa management na ganito dapat ang tamang sistema dahil na pagdating sa communication. Kasi sila ang nakakalam yan eh. Sila ang mga security practitioners, lalo na yung mga officers. At paano inotify? Sinong inonotify in case of emergency? Yeah.
15: Okay, napakaganda, Doc, ng tinalakay mo. No, tama, no. Ang reporting is a way of communications. At minsan ito yung pagkukulang, Doc, siguro na-observe mo rin to. Yung ibang mga security personnel natin, they only submit report pag may incident yung nangyayari. Ganun lang. Kaya tuloy, ang sabi ng boss, sigurado, may dala na namang problema to. Kasi ang natatanggap nila lagi, laging problema. Kaya nga, lagi kong sinasabi rin sa mga security personnel natin, ipaalam nyo rin sa management na mayroon kayong accomplishment. Ipaalam nyo rin sa management na mayroon kayong observation na ito ang dapat at mayroon kayong recommendation. Hindi na nagre-report lang tayo, nagsasubmit lang tayo pag may pangyayaring masama or insidente. Kaya tuloy, ang tingin nila, problema na naman yan. Walang kwenta ang security department natin. Puro problema na lang ang pinadala sa atin. So in fact, marami kayong accomplishment na hindi nakakarating sa top management. Kaya yung tinuturo ko, Doc Dino, 18 report, 12 report, kasama doon yung information and accomplishment report. At tama yung sinabi mo kanina, there are things na behind the control of our security personnel. Ang kailangan lang gawin at tinuturo natin is observe. Obserbahan mo pangyayari because you conductor naman roving and patrolling. Monitor, yung monitor kung ano nangyari. Then record and report. Kasi wala kang control doon. But you have the time na na-observe mo at minonitor mo. You record that to your logbook and report that to the top management. And there are a lot of crimes na ginawa ng gwardiya yung ganong procedure, Doc Dino. Later on, during investigation, binalikan yung report ng gwardiya. That leads to support na na-convict yung isang official ng company. So sabi ko, simple lang yun. Observe, monitor, record, and report because you don't have control to prevent that particular crime because that is behind your capability. So, gano'n mo, Doc Dino, ang ganda ng talaga yan. Kaso lang, napaka-iksinala ng oras natin. Punta na tayo sa past talk, Doc. Para ma-comply natin. Ma-comply na natin within our time frame. When I say a word, Doc Dino, with regards to campus security, please, Doc, tungan mo. These are important things sa trabaho ng isang security practitioner. Doc Dino, identification.
16: Pagkakakilanlan.
15: Dapat magaling ang guards dyan. Visitors?
16: Panauhin.
15: Pero not all visitors are welcome minsan.
16: Correct. Yeah. Kaya nga, meron tayong access control.
15: Then, about roving or patrolling?
16: Mobile,
15: no? This is for on observation. Incident?
16: Pangyayari.
15: Pangyayari. So, dapat very observant sa mga pangyayari. Emergency.
16: Kagipitan or crisis.
15: Crisis. Dapat marunong guard natin to identify. How about access?
16: Access. Daanan.
15: Daanan. So, yan ang dapat makontrol ng ating guard. Safety.
16: Sa Tagalog niyan ay kaligtasan.
15: Kaligtasan. Yun ang isap-sap ano natin. Then, logbook.
16: Alaan.
15: Yan, dahil sa school tayo, principal. So, ito yung mga...
16: paborito akong patawag niyan, punong guru.
15: Yung mga administrators. And of course, number 10, of course, Doc Dino, is discipline.
16: Number 1 dyan ang papapasok sa isip ko is self-control.
15: Self-control. So with that, Doc Dino, I want your... 1 minute or 60 second closing statement with our topic.
16: Okay, thank you, Doc Neil. Campus security is not just the responsibility of security personnel. It's everyone's responsibility, including school administrators, teachers, students, parents, and the entire security community. Keeping a campus safe doesn't happen by chance. It takes constant awareness, responsible risk, proper planning, effective security measures, and everyone's cooperation. We also can't rely on technology alone to keep the campus safe. Security works best when trained security personnel, clear procedure, physical security measures, and modern security equipment work together toward one common goal, keeping everyone on campus safe. We should also remember that effective emergency response starts

0: mentioning training, training, and training. Kaya ang aking consultancy ay nagsaliksik ng mga possible training pa, maliban sa Silver Point, of course, for licensing. Yung aking consultancy is LMC, the Selva Leadership and Management, ay nagsaliksik pa ng mga possible training. And I'm happy to announce na malapit na po ang partnership ko sa isang provider ng AI and cyber security na makakatulong sa ating mga security practitioners para mapaganda pa yung ating pag-perform ng ating trabaho. Ito po, ilalahad namin sa inyo. Magpapatawag kami ng free webinar with our speakers abroad regarding cyber security para ilahad ito pong plan na a good training with a minimal fee later on para madagdagan yung skills ng ating mga security personnel. Kasi tumataas ang antas ng ating pag-protect ng ating nasasakupan, kailangan tumataas din ang antas ng kaalaman ng ating mga security practitioners. And gusto ko rin sabihin na this coming October 21 and 22, the PSIS International will be having our International Management Convention. Ito po ay gaganapin sa Soler po, Cas Grand Ballroom dito sa Paranaque City. Marami po tayong speakers sa dalawang araw na yan and we are inviting all security practitioners para po sumali dito sa ating nalalapit na convention ng PSIS International. At sa ating mga security practitioners, lagi lang po kayo magsubaybay dito sa Oh My Guard, usapang seguridad at servisyong dekalidad. Ang layunin nito ay libre naming maparating sa inyo at yung ating mga panauhin para madagdagan ang inyong kaalaman sa pag-serve sa ating mga kliyente. Batid namin na hindi nyo abot o wala kayong kakayanan minsan sa ibang training, kaya libre naming binibigay ito para sa ating mga security practitioners. Muli, sa susunod na linggo, samahan niyo muli ako sa isang paksa na naman ng usapang seguridad at servisyong dedalidad para makagawa tayo ng magandang servisyo sa ating kliyente. At isa lang ang sasabihin ng ating kliyente, Oh My God! Dahil sa magandang performance ng ating mga security guard. With that, thank you. To God be the glory. Kita kits next Sunday.
1: OMG! OMG! OMG!
2: I-extend natin ang bonding online! Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon. Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
3: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
4: Ah, bakla, bakla, bakla! Bill, sabihin mo nga, lalaki ako!
5: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
6: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
5: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko ng buhay ko.
7: Huwag!
8: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
9: Servisyong kailangan, servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
10: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
9: Radyo Magazine, 1278 AM.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
2: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
10: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon.
6: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
3: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
13: Walang radyo?

0: walang problema. Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
1: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
0: Libre to ha?
2: Walang bayad?
0: Oo, walang bayad.
1: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
3: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
4: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
3: Radyo Magazine, 1278 AM.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
7: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
8: Fake news yan! Mali!
9: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
8: Fake news yan! Mali!
10: Nakita ako sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
8: Fake news yan! Mali!
11: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
12: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
13: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
14: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
13: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
14: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
0: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
1: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
0: Libre to ha?
2: Walang bayad?
0: Oo, walang bayad!
1: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
15: Radyo Magazine 1278.
16: Bubungad sa umaga.
17: Trending issues na pinag-uusapan.
18: Mga programang aabangan.
19: Agahan hanggang hapunan.
8: 66 Impormasyon. GIS, your General Information Station.
3: Radyo Magazine 1278 AM.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas.
4: Mental health? Ano nga ba yun? Samahan kami sa isang kamustahan at usapang mental health, everything under the sun. Tuwing Linggo sa Radio Magazine 1278.

0: discuss with us as well yung sports psychology.
1: Servisyong kailangan. Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
2: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
1: Radyo Magazine, 1278 AM.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas.
1: Interesting na usapan.
5: Hindi heavy.
2: Tugtugang chill.
1: Suave.
6: Learning from home, may hindi mo rin.
2: Radyo Magazine,
1: 1278 AM. Servisyong kailangan. Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
2: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
1: Radyo Magazine, 1278 AM.

0: Legacy.
1: 1278 AM. Servisyong kailangan. Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
0: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
1: Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Mental health? Ano nga ba yon? Samahan kami sa isang kamustahan at usapang mental health, everything under the sun. Tuwing Linggo sa Radyo Magazine, 1278.

0: Hello everybody! I hope you're hearing me clearly now. Sabihin ko sana, hindi ako na thumbs up. Joke lang pala. Live on air, this is the second Sunday of October 2026 and yesterday was Mental Health Day. And hopefully narinig nyo na ako clearly this time around. But anyways, hello po, magandang hapon. Ako po ay joining just live via Zoom today, but Kenny will be in the studio in a few minutes. And today, we will be discussing exercise and movement. At yan, ano nga bang kahalagahan ng ehersisyo sa ating kalusugang pangkaisipan, no? It's really important na ma-identify natin yan. Dahil nga maraming sinasabi na there's no health without mental health, physical health, and mental health are equally as important. So ngayong hapon po, ay mas pag-uusapan natin yan. So bago po tayo magtungo, no, doon sa ating discussion for this afternoon, i-check muna natin what happened yesterday. So yesterday was Mental Health Day, no? It's World Mental Health Day. At yung ating tema po para sa 2026 World Mental Health Day was Lived Experiences Heard, Real Voices, Real Change. Ano nga bang ibig sabihin nun? Isa itong pagkilala, no, na ang boses ng mga persons with lived experiences ay mahalaga. Hindi lamang sa pag-create ng mga polisiya, programa, proyekto, pero dapat kasama din yung ating service users, people with lived experience and all of that. Kasi nothing about us without us. Hindi maaaring kukonsultuhin lang po natin sila. Ang dapat talagang nangyayari is everybody gets to actually contribute. So kumbaga, hindi makakagawa ng mga appropriate na mga polisiya, proyekto at programa kung hindi natin kasama yung ating people with lived experience in the equation. Matagal na din po talaga namin pinaglalaban, no, sa Youth for Mental Health Coalition na sana hindi lamang tokenistic, no, yung participation ng ating people with lived experience. Kung hindi, talagang meron tayong binibigay na investment sa ating capacity building, sa participation, sa meaningful participation. Pero ano nga bang ibig sabihin ng meaningful participation, mga kapatid? Kayo, para sa inyo, ano nga ba ang ibig sabihin ng meaningful participation? Kapag kayo ay nakikisali sa mga talakayan, dialogo, conversations, programs, projects, paano nyo nararamdaman na may saysay o may kabuluhan, no, yung iyong pagdalo, ang inyong participation? So kung meron kayong insights about this one, chat nyo lang po, i-comment nyo, no, doon sa ating live for today para malaman din po namin sa Y4MH para sa susunod na ipaglaban namin, no, o sa patuloy natin na participate sa Philippine Council for Mental Health Technical Working Groups. Ito po ay aming pa-erase, no, sa mga kinauukulan. Ayan. So today, again, this is the episode 31st of Kamusta Kausapang Mental Health. 31st na pala yun. Ang bilis ng panahon. Pero this is actually our third to the last episode for this first season. Kaya naman talagang we wanted to discuss about physical health this time around. Kung hindi niyo po naitanong, no, or hindi niyo pa alam, si Kenny po actually is specializing in sports psychology. Kaya talagang itong discussion natin for today will really revolve on ano ba din yung kahalaga ng sports, no? Kasi actually, kung titingnan po natin sa mga local government units natin, mayroong committee on sports and youth. Diba? Kaya nga minsan makikita natin na yung mga proyektong ginagawa ng ating sanggunian kabataan officials ay on sports, panliga, no? Diba? Dahil may kahalagahan din po talaga sa ating health yung sports in general. So today, let's dive deeper into that. Ano ba yung ano nga bang saysay nito, no? Hindi lang sa ating physical health, pero pati sa ating mental health. At the same time, checking on ano ba yung pagtanaw ng Pilipinas sa sports psychology in general. Kasi ito po ay isang, let's just say, isa siyang discussion or aspect ng psychology na hindi pa masyadong napag-uusapan sa Philippines. And with the different issues ngayon ng mga bata, kabataan at adolescents, no? Particularly on violence in schools, may mga pag-uusap din, no, na gusto sana nating paigtingin yung pagtanaw ng mga kabataan sa sports in general para we can also address some of the issues na nag-revolve right now sa ating hindi lang mental health eh, pero sa health ng mga young people, no, kung susumahin. So, kung meron din kayong insight siguro sa ating mga tagapakinig, tagapanood, no, kung meron kayong insights po about youth in sports, we would love to hear that as well. Kasi we're trying to also search on sa inyo, sa atin as young people. Tama ba yung sports as an intervention, no, para mas gumaling or gumanda or mas maging maayos yung ating coping mechanism bilang kabataan? Ano sa palagay po ninyo? It's actually a good question, no? Kasi baka naman din hindi talaga ganun ka ugma, tugma, no? Or yung ugnayan ay hindi pa gaano kalinaw para sa ating lahat. Pero what we wanted to emphasize dito sa ating session today is that physical health and mental health are intertwined, no? Magkakonekta po sila. Hindi lamang siya sa usapin ng dimensions of wellness siguro, pero biologically, when we are healthy, physically healthy, meron tayong chances of better mental well-being. And sabi nga, 'di ba, kapag meron tayong illnesses or meron tayong mga physical health diseases, nahihirapan din yung ating mental health kasi we get to be more anxious or sometimes hindi natin ma-manage yung ating anxiety, lalo na, no, yung ating mga with people with non-communicable diseases, perhaps, no, yung merong mga physical diseases nga po, mas nadadagdagan ng layer ng pag-aalala, no, kasi nahihirapan din tayo to actually take it all in or absorb it all in altogether. Kaya naman, let's study about physical health and mental health today. So, Kenny is going to be with us this afternoon to discuss more about physical health as a very good component of mental health, but also discussing about sports psychology. And he will be together with us after ng ilang paalala. So magbe-break muna po tayo and babalik po tayo after ng ilang mga sa. Radyo Magazine
1: 1278 AM. Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
2: Hala, totoo? San ka sumali?
1: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations! You won! Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
2: Naku po! Juan! Scam yan!
1: Ha? Hindi kaya? Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
2: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
1: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
2: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
1: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
2: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
1: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
3: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
2: Kaya huwag magpabudol, Bes!
4: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
5: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
4: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
6: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
7: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
8: Radyo on the go.
7: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
4: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
7: Libre to ha?
4: Walang bayad?
7: Oo, walang bayad!
4: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store. I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
5: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
4: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
7: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
9: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
10: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
9: Radyo Magazine, 1278 AM.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
13: Mental health, ano nga ba yun? Samahan kami sa isang kamustahan at usapang mental health, everything under the sun. Tuwing Linggo sa Radyo Magazine, 1278.

0: Anyways, maraming salamat din, no, kay Jer for always being with us. Kuno
1: Jer!
0: Din si Miss Camille. Salamat po, Miss Camille. Ay, gusto ko lang, no, bago tayo magtapos, pasensya na po, Kuya Julius. Gusto ko magpasalamat sa lahat ng atleta po na lumaban noon during the Asian
1: Games. Asian Games! Yes!
0: Nakakatapos na Asian Games.
1: Largest medal haul!
0: For actually representing the Philippines, no, na kahit maliit lang ang budget ng mga atletang ito,
1: suportahan na natin yung ibang sports.
0: Pero sana po, no, with this particular discussion, we also open up yung mga different fields kung saan maaari silang makahanap ng support, ng tulong, dahil kinakailangan po natin yan lahat. And to everyone listening, maglakad po tayo mamaya dahil para po yan sa kalusugang pangkaisipan natin. So, lagi po nating tandaan, ako, ikaw, tayong lahat ay mahalaga lagi't lagi, kaya pangalagaan ang ating kalusugang pangkaisipan. So, this has been the 31st episode of Usapang Mental Health. Kamusta ka, Usapang Mental Health? And I'm Yana.
1: And I'm Kenny.
0: Bye, everybody.
1: Bye, friends.
0: Mental health? Ano nga ba yun? Samahan kami sa isang kamustahan at usapang mental health, everything under the sun. Tuwing Linggo sa Radio Magazine 1278.
2: Serbisyong kailangan. Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
3: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
2: Radyo Magazine, 1278 AM.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.

0: chill.
1: Suave.
0: Learning from home may be boring.
2: Radyo Magazine.
3: 1278 AM.
4: Bes, grabe. Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
5: Hala, totoo? San ka sumali?
4: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
5: Naku po! Juan! Scam yan!
4: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
5: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
4: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
5: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
4: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
5: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
4: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
6: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
5: Kaya huwag magpabudol, bes!
7: Mainit na usapin ngayon ang Pax Silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Pax Silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Pax Silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag nais katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled

0: professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
1: Maging brain gain tayo ngayon, imbes na brain drain. Nako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
0: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
2: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil, or hindi siya coal, for example.
0: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
3: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Una nang nagbabala ang pag-asa sa posibleng epekto ng very strong El Nino sa bansa na inaasahang magtatagal hanggang first half ng 2027. Inaasahang magdudulot ito ng dry spells at drought na posibleng magdulot ng pagkawala ng hanggang 700,000 metric tons ng palay sa produksyon ayon sa Department of Agriculture. Ayon sa DA, depende pa rin ang lawak ng epekto sa tindi at tagal ng El Nino. Bukod sa palay, posible ring maapektuhan ng mais, livestock at poultry dahil sa kakulangan ng ulan at matinding init. Sa fisheries sector, hindi rin inaalis ang posibilidad ng fish kill, lalo na sa fish ponds at aquaculture areas. Sa kabila nito, tiniyak ng DA na may sapat na food supply ang bansa.
5: Sa rice, we have 75 days, no, and we're maintaining 75 days. Kung bumaba man yan, ang worst case scenario namin is 60 days, which is still very healthy. Sa chicken natin, we have 125 days to last. Sa pork, nasa mga 170 days tayo to last. Ano? Sa corn, 90 days to last. So, hindi naman mababawasan yan kasi tuloy-tuloy naman yung production, tuloy-tuloy naman yung harvest.
4: Tuloy din ang local production at pagbili ng palay ng National Food Authority kasabay ng pag-aangkat ng bigas.
6: Sa ngayon ay meron tayong enough na supply at ang National Food Authority din ay tuloy-tuloy yung pamimili ng palay sa ating mga magsasaka. So inaasahan natin na hanggang sa matapos ang El Nino ay meron tayong sapat na supply ng bigas at iba pang commodity at wala pa rin tayong inaasahan na mga mabilis ang paggalaw sa pagkain dahil sa mga paghahanda na isinasagawa sa ngayon.
4: Samantala, ayon kay Sinag Chairman Rosendo So, Oktubre at Nobyembre ang peak ng anihan sa ilang rice-producing areas pero ang mas pinaghahandaan ay ang next cropping season.
7: Yung problema is yung next cropping season sa area ng rice area. Pero kung titingnan natin yung dam level ng tubig naman, yung San Roque Dam, medyo mataas yung level ng tubig natin compare last year. Yung mga dating nagpa-pump dun sa non-irrigated area, ang suggestion natin is magtanim na lang ng gulay.
4: Fast crop ang ilang gulay dahil umaabot lamang ng 40 araw bago anihin ito, kaya maaaring maging alternatibo sa kritikal na unang quarter ng 2027. Una nang naglaan ng pamahalaan ng 6.2 billion pesos para sa fuel subsidy at iba pang tulong sa mga magsasaka, mangingisda at transporter ng agricultural products. Bahagi ng pondo ay para sa abono at financial assistance sa mga apektado ng El Nino. Kabilang naman sa intervention ng NIA ang desilting ng mga kanal, solar pumps at pagsasanay sa mga magsasaka pagdating sa alternate wetting and drying system.
8: Napakahalaga po ang papel ng mga LGUs dito, no? In fact, sila po ang first line of defense ng pamahalaan para pumapiluhan yung mga farmers natin. Ano? Mula po dito sa identification ng mga vulnerable areas, dito po sa identification ng mga recipients natin, at of course yung additional ko na pondo nila para makatulong naman sa national government funds. Pagtulong-tulong po kasi mas madali ang trabaho natin eh.
4: Kabilang din sa akbang ng pamahala ng cloud seeding sa koordinasyon ng DA, DND, Philippine Air Force at PAGASA, lalo na sa mga lugar na matindi ang tagtuyot. Ayon sa DA, masanda ang bansa ngayon, kasunod na rin ng mga aral mula sa mga nagdaang El Nino na tumama sa Pilipinas. Sa ganitong sitwasyon, mahalaga ang koordinasyon ng lahat ng mga ahensya dahil higit sa kabuhayan, nakasalalay dito ang buhay na nakararaming mga Pilipino. Para sa Integrated State Media, Rod Lagusad ng PTV.
9: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
10: Fake news yan! Mali!
11: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
10: Fake news yan! Mali!
12: Nakita ako sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
10: Fake news yan! Mali!
13: Ugalihing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala. At i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
14: Narito ang ilan sa mga akbang para maiwasan ang fake news. Ugalihing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
15: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
16: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
15: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
17: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
18: Serbisyong kailangan, serbisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
19: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
18: Radyo Magazine, 1278 AM.
20: Radyo Pilipinas.

0: Jessie.
1: 1278 AM.
2: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
3: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
4: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
5: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
6: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
0: Radyo Magazine 1278.
7: Bubungad sa umaga.
8: Trending issues na pinag-uusapan.
9: Mga programang aabangan.
10: Agahan hanggang hapunan.
11: 66 Informasyon.
12: GIS, your General Information Station.
1: Radyo Magazine, 1278 AM.

plaka, pamana ng lahi, arte, kultura at iba pa. Dangal ng pagkatao na dapat makilala. Ang pagka-Filipino ay di dapat mabura. Lingunin, usisain, lingapin, pagyamanin, may mabuti't magaling na dapat kilalanin. Sa himig at sa tinig, sa tula at sa awit, may lahi at may bansa na dapat dumakila. Halina po, halina. Makinig na tayo ng plaka.

0: Hilary Miranda kasama ang rondalya ni Nitoy Gonzales sa pag-awit ng Aking Bituin na kilalang kilala ng marami ngayon bilang O Ilaw. Galing po yan sa long playing album na inilabas ng Miko Records noong 1960, ang Music from the Philippines. Pero nung magkakalagitnaan ng dekada 60 ay inilabas ng Capitol Records bilang Manila. Magandang, magandang, magandang, magandang gabi pong muli sa inyong lahat mga kaibigan. Ako po si Michael M. Corosa ng Ateneo de Manila at halos 2 oras po tayong makikinig ng plaka ngayong 10 ng Oktubre 2026 para sa ating mga tagapakinig sa Plaka YouTube channel at Harana ng Puso YouTube channel. Samantala, sa ating mga tagapakinig sa Radio Magazine, ngayon ay 11 ng Oktubre, 5 ng hapon. Magandang magandang hapon po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa pagsama ninyo sa aming palagi sa pakikinig ng Plaka, Pamana ng Lahi, Arte, Kultura at iba pa. At ngayon pong gabi mga kaibigan, napansin ko na yung isang komentaryo ng ating tagapakinig, matutuwa raw si Kuya Hoben Job sapagkat ang tampok nating mga awit ay si Larry Miranda. Ipaliliwanag po natin mamaya kung bakit itinatampok natin siya ngayong gabi. Ano't anuman, sana'y maibigan niyo po ang mga pinili naming mga nais sa plakang kanta na gaya nitong ating unang napakinggan ni Larry Miranda. Pero bago po siyempre ang lahat, ay tawagin po muna natin ang ating mga palagi ang katuwang sa pakikinig ng plaka. Pinangungunahan ng ating mahal na butihingin ng guro, tagapagtaguyod ng kababaihan, ng mabuhay singers, ng lahat ng maganda't mabuti sa kulturang Filipino. Mga kaibigan, sige ng Sonia Rocco.
1: Magandang gabi, Michael. Magandang gabi sa mga katuwang ko dito na sa plaka, si Janet at si Georgina at si June De Leon na baka sumilip dumating, masusurprise tayo. At sa lahat po ng ating mga masugid na tagapakinig dito sa programa ng plaka, sana maibigan natin ang mga awitin ni Larry Miranda na pipiliin ni Michael sa kanyang koleksyon, na siya lang yata may koleksyon na ganito sa buong mundo. Kaya mapalad tayo na nagkakataon tayo mapakinggan itong mga musika tano na hindi natin mahahanap yan. Kung hanapin natin sa radio links natin, ay wala yan. Kaya dito lang po tuwing Sabado sa plaka, alas 8 hanggang alas 10. Dyan lang po kayo. Enjoy tayo.
0: Maraming maraming salamat po, Ginang Sonia Rocco. Marami namang nangungulekta ng plaka ni Larry Miranda. At mga kaibigan, narito rin po siyempre ang ating dating dekana ng College of Media and Communication sa Universidad ng Pilipinas, Diliman. At naging regent din po siya ng nasabing pamantasan, ang ating dalubhasa, profesor ng pamamahayag, mga kaibigan, si Dr. Georgina Encanto.
2: Magandang gabi, Michael, at magandang gabi sa aking mga katuwang, si Sonia, si Janet, at espiritu ni June De Leon, at lahat ng mga masugid na tagapakinig. Alam ko na lahat tayo ay matutuwa sa itutugtog ni Michael, at saka lahat ng mga alam niya tungkol kay Larry na ibabahagi niya sa atin. Hindi lang siya ang may koleksyon ng plaka, pero yung kanyang kaalaman sa bawat pinaparangalan niya ay napakarami. Kaya sigurado ako na marami tayong matututunan ngayong gabi habang nagre-relax at nag-e-enjoy makinig. Salamat.
0: At siyempre mga kaibigay, naririto ang aking mahal na esposa, ang dating ang retiradong Public Schools District Supervisor sa Departamento ng Edukasyon sa Lungsod Marikina, sige ng Janet Jab Corosa.
3: Maraming salamat, Professor Mike Corosa. At syempre magandang gabi sa ating mga bumubuo ng Team Plaka kay kasama si Ma'am Sonia Rojo, Dr. Georgine Encanto at si Professor Felipe Mendoza de Leon. So, dyan lang po kayo at mag-enjoy lang po tayo.

ating gabi matahimik. Ang simoy ng hangin ay ang malamig. Lakas loob akong sa'yo, namamanhig na dinggin ang puso kong umaawit. Ang pakiusap ko'y huwag kang magagaling.

0: Panawagan, isang komposisyon ni Nitoy Gonzales sa pagkakasaplaka ni Larry Miranda noong 1960 yan. Recording na yan. At rondalya mismo ni Nitoy Gonzales ang umakumpanya. Hindi madalas na napapasama sa long playing album o sa CD version ng mga LP ni Larry Miranda ang kantang yan. Kasi nasa Miko Records yan at hindi ko lang matiya kung naglabas ba ng CD version ang mga LP ng Miko Records. Parang meron yata at marahil na isama ang dalawang kantang yan ni Larry Miranda na parehong pangharana, ang Aking Between at itong Panawagan. Taglay na taglay ng dalawang nasabing kanta ang retorika ng paghaharana. May nagsasalitang nakikiusap na nagsusumamo sa kanyang kausap na naroon sa bintana na dinggin mo ang aking pagtawag. Si Flor Fajardo biglang magsasabi na siya, oh, lumang simbahan daw. Oh. Kasi nang parang pinakatanyag na kanta ni Larry Miranda na aalaala ng marami ang lumang simbahan. Shirley Salinas Mamaril, magandang gabi.
1: Hello,
0: mula daw
1: Ma'am
0: sa Tipas
1: Shirley.
0: Elementary Tipas School, Annex.
1: Salamat sa mga taga-Tagig.
0: Si Ate Teresa, magandang gabi. Hello, si Jojo Estoy, Nitoy Gonzales, lumikha na. Alam mo, nagkaroon ng debate dyan sa Usahay na yan. Ha? Merong ibang kinikilalang kompositor ngayon ng Usahay, si Greg Labha. Nagkaroon ng kaso, umabot ng Korte Suprema yun. Ako ang alam ko kilalang kompositor ng Usahay, si Nitoy Gonzales, pero nagkaroon ng desisyon sa korte na si Greg Labha daw. Kaya ngayon, pag binabanggit ito at kinakanta ng mga singer ngayon at binabanggit ang autor, ang binabanggit na nilang kompositor ay si Greg Labha. Pero ako talaga, lumaki ako, matagal akong nananalig na si Nitoy Gonzales. At kahit si Sir Jun De Leon naman, at kahit ang dating dekano ng College of Music na si Dr. Jose Buenconsejo, eh sabi niya, mas nananalig siya na si Nitoy Gonzales daw ang gumawa ng Usahay. Ano't ano man, eh basta maganda yung kantang yun at kinakanta ni Ginang Sonia Rocco. Ang Usahay, di ba? Ngayon, ang gabi po, eh, ang tampok nga natin ay si Larry Miranda. Bakit ba natin siya itinatampok? Alam niyo mga kaibigan, hanggang ngayon ay talagang wala akong makitang masaklaw, malalimang biography ni Larry Miranda, kundi mga plaka lang talaga niya ang nakita natin. At dito sa LP na ito, itong LP ng na inilabas ng LG Records. Yan ang mukha niya, Tita Georgie at Tita Sonia. Yan ang mukha ni Larry Miranda, no? Pogi naman, ano? Pogi. Eh dito sa LP na ito na inilabas mismo noong pagkatapos niyang mamatay ay sinabi rito, "Nothing but a rich expressive voice in his possession, Larry Miranda was thrust into the limelight when, on October 13, 1956, he gained his first major success as a singer by recording Ang Liwayway and Ang Pag-ibig Ko. What happened to Larry Miranda from then on was a common knowledge to all. After only a year of being a recording artist and a radio and stage performer, he was named the Prince of Kundiman. The rest was history." Ayan. Kaya October 13 pala siya nag-umpisa. O edi kailan yun? Sa Lunes ba yun o Martes? Oo. So, nung nag-record siya, at ang una niyang inirecord na kanta ay Ang Liwayway at Ang Pag-ibig Ko. Nasa Kabutihang Palad ay nakuha ko ang plaka. Yes, ang saya-saya ko. Natagpuan ko yung plaka. Ibig sabihin, 1956 ang plakang ito. Ayan. Wow. Ayan. Ang Liwayway at ang Pag-ibig Ko. Siyempre, pamilyar na ang marami dun sa kanta na yan kasi yung LP na inilabas ng LG Records ay inirelease ulit ng Bicor Plaka Pilipino bilang ito. nung dekada 70 na nang inilabas nila itong LP na ito. Pinamagatan na talagang ang Liwayway. Dahil yan nga yung unang kantang na isaplaka ni Larry Miranda. Pero syempre nga sabi ko, nakuha natin, sa halip na ito ang patugtugin natin, nakuha natin yung plaka. At alam nyo ba na yung ang Liwayway na yon, ang musika at letra ang gumawa ay si Larry Miranda mismo. Ibig sabihin, hindi lamang siya mang-aawit, lumilikha rin siya ng kanta. At yung kantang unang isinaplaka niya, ang Liwayway, siya mismo ang lumikha. At siya nating pakikinggan ngayon, mga kaibigan. Karangalan kong ihandog sa inyo at ipabatid na ang unang awiting isinaplaka ni Larry Miranda, ang Liwayway, ang kabaligtad ng plaka, ang pag-ibig ko. Pareho nating pakikinggan dito sa ating palatuntunang plaka. Ito na po, ang Liwayway.

0: isang dansa ang awiting Ang Liwayway. O sabi ni Jojo Estoy, songwriter din pala si Larry Miranda. Oo nga. Ayan, oh, ang linaw, nakalagay sa plaka mismo. Ang nakalulungkot kasi dito, sa album na ito na inilabas ng Plaka Pilipino, wala na yung pangalan ng mga kompositor doon sa kanta. Kahit pag tinignan mo yung plaka sa loob, hindi na nakalagay ang kompositor. Kaya gustong gusto kong balikan ito. At kaya nga maganda na nakita natin mismo sa plaka ang lumikha ng letra at musika ng Ang Liwayway ay si Larry Miranda. Samantala, yung kabilang pisngi ng plaka, ang pamagat ng kanta ay Ang Pag-ibig Ko. Ang lumikha ng letra at musika nito ay si Serapio Y. Ramos, na ang kanyang claim to fame at alam ng marami hanggang ngayon ang kanyang kanta ay yung malapit na ang Disyembre, Malamig ang Simoy ng Hangin. Si Isagani Pilar, tingnan nyo, Ginang Corosa, tingnan mo ang sabi ni Isagani Pilar.
1: Oh, tandaan Ang Liwayway para sa susunod na mga trivia. Ah. At kasamahan niya ng Tilayday at Pearl Bidagi.
0: So, kung ang unang plaka ni Rick Manrique ay Till I Die, kay Celi Bautista ay Pearl Bidagi, ang kay Larry Miranda, Ang Liwayway. O, narito na ang Pag-ibig Ko.

0: May backup singer si Larry Miranda ron. Alam niyo kung sino yon? Ading Fernando at Ben Torres. Opo, si Ading Fernando ang nakilala nating direktor ng John and Marcia. At si Ben Torres, gitarista, audition master ng Tawag ng Tanghalan at ng Bagong Kampiyon. At ang tumugtog sa piano, si Dominic Salustiano. O, di ba, Tita Zenny? Magandang magandang gabi sa iyo. Nakikinig si Zenny Salustiano, di ba?
1: Oo, at
0: Bumati sa ating Gina Corosa.
1: plano niya na sumama sa atin sa minsan na recording natin sa Haraman.
0: Nga, noong una man. Magandang
1: Planuhin po.
0: magandang gabi, Sinag.
1: Hi, Sinag.
0: Salamat po't magandang gabi daw sa lahat. Mga kapanalig sa plaka at Team Plaka. Oo naman. Magandang magandang gabi sa iyo. At sana'y masiyahan ka sa kanta, sa mga awit ni Larry Miranda. Hoy, meron namang mga kanta si Larry Miranda na ang nagletra ay si Levi Silerio. Antayin mo maya-maya, Sinag, ha? Kasi yan ang ginagawa ni Sinag, nagbibilang ng Levi Silerio, di ba? Oh, yung narinig natin kanina, eh, yung ang liwayway kay Larry Miranda, ang musika at letra, ito namang ang pag-ibig ko ay kay Serapio Y. Ramos. Ang sumunod na, isa sa mga sumunod na plaka niya pala, sa Globe Records yung talagang original na pinanggalingan ng mga kanta na yan, na naka 78 RPM, eh, ito pa, ang isang kanta na kay Larry Miranda rin. Siya din ang musika at letra. Ang ganda, nakalagay eh. Words and Music, Larry Miranda. Ang pamagat naman ng awit, Hindi Ko Akalain.

0: Jules Magazine 1278.
1: Bubong at sa umaga.
2: Trending issues na pinag-uusapan.
0: Mga programang aabangan.
3: Agahan ang kahapunan.
0: 66 Informasyon. GIS, your General Information Station.
4: Radyo Magazine 1278 AM.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas.
7: Patuloy po kayong nakikinig sa Plaka, Pamana ng Lahi, Arte, Kultura at iba pa. Ngayon po ay 10 ng Oktubre para sa ating mga tagapakinig sa Plaka YouTube channel at Harana ng Puso YouTube channel. Samantala sa ating mga tagapakinig sa Radio Magazine, ngayon ay 11 ng Oktubre. Magandang hapon pa po sa inyo. At 5:30 pa lang ngayong pagkakataong ito. Ano? Magandang salamat po sa inyong pagsama sa amin, sa aming pakikinig, sa ating pakikinig ng Plaka. At sana'y naibigan ninyo ngayon ang ating mga pinakikinggang kanta ni Larry Miranda. Alam niyo, maikli ang karera ni Larry Miranda. Tita Georgie, maikling-maikli ang karera ni Larry Miranda. Kasi di ba sabi, nag-umpisa siya October 13, 1956. Alam nyo, sabi rin mismo dito sa inilabas na plaka ng LG Records na ito. Dito sa plakang ito ng LG Records. Kasi ang ginawa, yung mga 78 RPM na yun, ha, yung pinatugtog natin, nandito rin yung ang liwayway. Inipo nila dito. At inilabas nila ito. Bali, lilitaw. Ito ang unang long playing album ni Larry Miranda. Pero posthumous na ito. Ginawa ang LP na ito nang mamaya pa siya. At kailan siya namayapa, inilagay dito, nakasulat mismo. Kailan ito, sabi niya, in presenting this highly pleasing musical gem, which contains the very songs that catapulted our young singer to fame, LG Records is fulfilling a demand which has been going on steadily since Larry Miranda's death on October 16, 1962. So he started yung career niya October 13, 1956, namaya pa siya October 16, 1962. Ang tanong, kailan siya pinanganak? Ang alam ko lang, si Larry Miranda ay taga Pulilan, Bulacan. At kaya ang pwedeng gawin, magsadya sa Pulilan, Bulacan at hanapin ang kanyang mga kamag-anak para mabuo natin ang talambuhay ni Larry Miranda. O baka naman may nakikinig sa atin na kamag-anak nila Larry Miranda, eh please, tulungan na ninyo kami na buuin ang talambuhay ni Larry Miranda. May scholar tayong kasama rito, si Georgina Encanto, scholar yan. Researcher scholar, pwedeng siyang sumulat ng biography ni Larry Miranda, di ba?
8: May assignment na. Professor Corosa. Diba?
7: Oh, di ba Tita Georgie, oh, pwede naman natin kasi nga kawawa naman, hindi natin ayun. Salamat dun sa plaka, inilagay ang simula ng karera bilang manganganta, sinilagay kung kailan na mayapa, pero hindi naman nilagay kung kailan pinanganak at saan taga Pulilan, Bulacan naman siya, malinaw 'yon. Pero ano pa ang nangyari sa kanya? 'Di ba? Kaya kailangan nating gawan ng bio. Kaya nga doon sa CCP Encyclopedia of Culture 'yon, sa CCP Encyclopedia na si Nick Chongson ang editor, walang entry na Larry Miranda ron. Kasi nga, pero hindi masasabi na hindi pwedeng mangyari na makatkat sa kasaysayan ng popular na musika sa Pilipinas ang pangalan ni Larry Miranda. Dahil hanggang ngayon, andyan ang kanyang mga CD, na yung CD na mga mula sa plaka niya, ginawa ng CD. At ngayon, nasa Spotify si Larry Miranda. O diba? O, kaya hindi pwedeng alisin sa kasaysayan. At kilalang kilala siya. Gaya ni Kuya Hoben, kilalang kilala niya si Larry Miranda. Iniimbita nga natin sana si Kuya Hoben para makakwentuhan natin.
8: Nahiyain daw siya.
7: O ayan, baka sabihin naman nyo, panay malulungkot ang awit ni Larry Miranda. Magpatugtog naman tayo ng masayang kanta ni Larry Miranda.
8: Ihandog natin yan kay Ross Besabe at Joel Solibera, mga kaplaka na laging nandito sa atin.
7: O di ba ang magandang nalaman, ang magandang nakuha ko pa na plaka niya, nag-record din si na, ito sa Miko Records, nag-record din sa Miko Records si Larry Miranda, di ba? At yun ngang version ng gustong-gusto kong kantang Ang Mahal Ko'y Ikaw na ginawa ni Jerry Brandy, Herman San Jose ang pangalan, eh sa Miko Records ginawa ni Larry Miranda, at ito yung plaka, 45 RPM nga ang nakuha ko. At ito, kinanta ni Larry Miranda ang kantang Bagay na Bagay na kantahin ko para kay Ginang Coros at Tita Georgie. Ang mahal ko'y ikaw. O, di ba na?
8: Pero Tita Sonia, may sinasabi si Kuya Hoben.
7: Ayan, ano ba sinasabi ni Kuya Hoben?
1: Kaya naging idolo ko si Larry, mahiwaga gaya ko.
7: Wow.
8: Mahiwaga
7: si Kuya Hoben na. O, sabi ni Sinag, mabuti at kumpleto ang impormasyon sa plaka. Oo, kaya nga nakakatuwang makita yung mas yung mga lumang plaka, kasi yung mga reissue na plaka, lalo na yung mga reissue nung 70s na nagreissue, hindi na nilagay ang mga kompositor, nakakalungkot. Sayang. May mga dapat pahalagahan na hindi mapahalagahan. O ito, mabuti nakuha natin itong plakang ito. Ang Mahal Ko'y Ikaw, nag-record si Miko Records si Larry Miranda, kasi nga kagaya nung O Ilaw na yun, Aking Between at Panawagan, nag-record din siya dito. Eh dito ang nakasama ni Larry Miranda ay si Philip Maninang at Ernie De La Peña, kasama ang Jerry Brandy and His Combo. O ito ang version ni Larry Miranda ng Ang Mahal Ko'y Ikaw.

0: Oh, naging kasayaw-sayaw, di ba, Tita Sonia? Parang,
1: Oh.
0: parang rumba dating eh. Parang mambo rumba dating. O, kasayaw-sayaw. Parang bolero pala, bolero. Ang dating nung tugtog. O, di ba? Yan.
1: Bolero.
0: Yan yung, ito yung ang mahal ko ikaw. Anong kabalakabak na sa kalikod nitong plakang kantang ito? Isa pa rin komposisyon ni Herman San Jose. Gumising ka na. Ibig sabihin, pangharana rin ito. No? Ang lumikha si Herman San Jose rin, Larry Miranda with Philip Maninang and Ernie De La Peña, ang tumugtog Jerry Brandy and his combo, at may special feature na tumugtog ng gitara si Alberto San Jose. Hindi ko siya kilala, pero sa apelido niya malamang kapatid ni Herman San Jose o Jerry Brandy, no? Siguro kapatid o kamag-anak, di ba? Sabi ni Flor, kasabayan po, nauna si Larry Miranda kaysa kay Sinon Lagman at kay Rick Manrique Jr. Si Larry Miranda, gaya nga ng sabi ko kanina nung binasa natin itong nakasulat na tala dito sa LP, ay nag-umpisa ang karera 1956. October 13 nung inirecord niya ang kantang Ang Liwayway at Ang Pag-ibig Ko. Samantala si Senon Lagman ay nag-umpisa ang karera na kilala nung naging kampiyon siya ng Tawag ng Tanghalan at kailan yon? 1959. Si Rick Manrique naman nag-umpisang tumali sa Tawag ng Tanghalan 1960. Okay, nauna si Larry Miranda. Kaso lang, nauna rin siyang namayapa naman. O, sila dahil madalas nung napapakinggan ng kabataan. O yun. Siyempre, nagsabay-sabay na sila sa pandinig mo bilang tagapakinig. O, pero ngayong tinitingnan natin yung timeline nila, di ba? Nakikita natin mas nauna si Larry Miranda sa kanila. Di ba? O, pakinggan na natin ito ngayon. Gumising ka na. Ayan, hinahara na ka ulit, Tita Georgia, Tita Sonia. At Ginang Corosa, hinahara na rin kita. Ang sabi, gumising ka na. Okay, ayaw gumising eh. No? Pagka nangahara na ka at ayaw gumising, anong pwede mong gawin? Dapat hagisan mo na ng bato siguro. Pak! Pero, hindi mo naman gagawin siyempre yun. Diba? Ito, ang ganda nitong kantang ito. Latin beat din itong ginawa dito ni Herman San Jose. Ng Jerry Brandy and his combo.

Oh, nagising ka ba? Oh, hindi na siya yung typical na kantang pangharana na karaniwan dansa. Gaya ng O Ilaw, di ba? O Ilaw, sa gabing malamig. Eto, talagang tarararang. Iba na yung tunog niya, di ba? O, at siyempre, impluensya ng panahon at napakalakas ng impluensya ng mga Latin beat sa atin ng mga panahon na yon, di ba? Lalo't sikat na sikat ang Trio Los Panchos. Di ba? Hmm. Ngayon, nagulat din ako sapagkat may recording din pala si Larry Miranda sa Philippine Recording System na ang label ay Mulabe. At red label pa nga yung plaka, at red plaka pa nga ito. Mulabe. Mulabe, no? Yung recording company na pag-aari ni Cecil Lloyd the Mystery Singer. At meron akong nakatutuwang nakita ko itong dalawang kantang ito. Ang ganda-ganda. Mm-hmm. At patugtugin natin at ibahagi natin sa ating mga tagapakinig. Kuya Hoven, narinig mo at natatandaan mo ba ang kantang ito ni Larry Miranda? Komposisyon ni Pablo Vergara. Si Pablo Vergara nag-uumpisa pa lang ng panahong ito. Jojo Estoy, nag-uumpisa pa lang si Pablo Vergara sa panahong ito. Nung dekada, late 50s, early 60s.

0: Tita Georgie, ano masasabi mo sa mga kanta ni Larry Miranda?
1: Gaganda. Parang napaka-romantiko. Parang talagang yung tinuro mo sa amin tungkol sa harana nandun sa kanyang mga awit. Puno ng damdamin, pagdurusa, at nakikiusap, nag-aapela, natutulog pa, nabuksan ng bintana, at buksan, at gumising.
0: Parang may hato lang korte, nag-aapela.
1: Oo nga, mali yata yun.
0: Nakikiusap tama po. Tama po, nag-aapila. Eh kasi nga, parang yung nanliligaw naman eh, parang ano eh, parang hahatulan talaga eh.
1: Ah, oo nga.
0: Para bang, tatanggapin mo ba ako o hindi? Oo, di parang hahatulan siya talaga. Kaya mag-aapila talaga siya. Aabot siya sa Korte Suprema.
1: Oo nga.
0: Si Kuya Robin, oh. May sinasabi, tita, naginang Sonia Rocco si Kuya Hoven.
2: Di ko kasalanan kung naging paborito ko si Kalari. Pero ang tanong, kanino kasalanan?
1: Kanino kasalanan naging paborito ka?
0: Well, paborito mong talaga. At maganda naman siyang kumantang talaga. Oh, at ang
2: maganda,
0: totoo,
2: maganda.
0: At nakilala maganda siya. Si Celie Bautista, maraming naaalala tungkol. Siyempre, nakasama ng mabuhay singer si Larry Miranda nung panahon na yun, mga bata sila. Diba? Nakilala nila. Si Celie Bautista, maraming kwento. At ang alam ko, sa katalogo ng mga plaka ng Bilyar Records, may plaka rin si Larry Miranda sa Bilyar. At yun ang hinahanap ko. Pero walang LP, pero may 45 o kung di 78 ay 45. At ang alam ko pa, nakita ko sa katalogo, may dueto sila ni Carmen Camacho. Yan ang hinahanap natin, hinahanap ko ngayon. Naku, sino kaya makapagtuto?

0: Puro sa atin ng kopya ng plaka na yan na dueto ni Larry Miranda at Carmen Camacho. Hoy, sino ka man?
1: Saan ka man
0: Ipabatid mo
1: naroon?
0: Saan ka man naroon? Saan naroon man yung plaka na yan? Pakituro lang sa amin kung nasaan. Pupuntahan ko kahit nasa malayo yan.
1: Talaga.
0: O, pupuntahan natin. Sasama ko si Sonia Rocco at Georgina Encanto. Oh, sabi ni Flor Fajardo, magaling po. O, diba? Ang galing-galing. Flor, mamaya natin pakinggan ang lumang simbahan, ha? Saka nakasama naman sa lineup natin yan ngayong gabi. Ginang ko, Rosa.
1: Batiin natin si Mel, aking pamangkin na si Melanie, si JR, Sophie at Risha, mga anak ni Ate Teresa, mga anak at mga apo yan. General Tias Cavite.
0: Bumabati rin lang tayo ng maligayang kaarawan, 'di ba? Birthday ng ating kasamang si Matilde Fabros, 'di ba? Alam mo, birthday rin ngayong araw na ito ng magaling na intelektual, historiador, mandudula, profesor ng University of Asia and the Pacific, si Dr. Paul Dumol.
1: Dr. Paul Dumol.
0: Birthday niya ngayong araw na ito. Kung nakakapakinig ka man sa amin, Dr. Paul Dumol, eh maligayang kaarawan po sa inyo. Yan. Naku, idol. At sa darating na Miyerkules, sa University of Asia and the Pacific, may aktibidad sila doon. Ilulungsad ang digital forms ng mga akda ni Paul Dumol. Parang magkakaroon din sila ng digital repository ng mga akda ni Paul Dumol at ilulunsad alas 10 ng umaga. At naanyayahan ako at kaya sabi ko, Ginang Corosa, ay pupunta ako sa araw na yon. Miyerkules yun. Wala akong klase sa atin na yun. Kaya tamang-tamang makapupunta ako. Kung gusto mo sumama, de, tara. Ayan. No. Kung gusto nyo sumama, Tita Georgia, Tita Sonia, tara, team plaka. Samantala,
1: Jeanette, ito pa. Talaga gusto mong kasama eh.
0: Ay, hindi, kayong lahat. Kita nyo nga, kasama ko nga kayo kanina eh. Kasama nga ako.
1: Pamilya ko, Rosa, diba? Pati team plaka. Asan ba yung sana daw nasa Marinduque.
0: Oo nga. Alam mo, isa gani, Pilar, sana nasa Marinduque lang, ano?
1: Oo nga,
0: para talaga
1: makapunta tayo dyan.
0: At kung sana nandiyan yung plaka, naku, pupunta talaga kami dyan, magsasadya
1: oo,
0: kami riyan.
1: Sige, pakihanap nyo nga.
0: Oo nga, pakituro. At salamat sa mga nagtuturo ng plaka. Kasi nga, may tagapakinig nga tayo dito. Kahit nga itong ating tagapakinig na si Kurt Matthew na yan. Nagpapadala sa akin ng mga link yan para makita yung mga plaka eh. At salamat ha. Salamat, Kurt Matthew. O ngayon dito, isang kanta pa rito na yung kabila nung di ko kasalanan. Alam nyo, maging sino ka man. Ibang maging sino ka man ito kaysa doon sa naging sikat noong 70s. So, at ito ang nakalagay, adaptation. Hindi ko alam kung anong original nito. Pero ang naglagay ng letra sa Tagalog ay sina Naning Alba at Pablo Vergara. At ang musika, ang direksyon ng musika, yung orchestra nito, eh si Philip Maninang pa rin. Pakinggan natin ang versyong maging sino ka man ni Larry Miranda. Hindi ko ito narinig sa mga reissues na LP. Ito yung mga wala sa mga reissue na LP ni Larry Miranda. At kaya kahit sa Spotify, wala ito. Na ito, maging sino ka man.

0: Adjo Magazine 1278.
1: Bubungad sa umaga.
2: Trending issues na pinag-uusapan.
0: Mga programang aabangan.
3: Agahan hanggang hapunan.
0: 66 Informasyon. GIS, your General Information Station.
4: Radyo Magazine 1278 AM.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas.
7: Patuloy po kayong nakikinig sa Plaka, Pamana ng Lahi, Arte, Kultura at iba pa. Ngayong 10 ng Oktubre para sa ating mga tagapakinig sa Plaka YouTube channel at Harana ng Puso YouTube channel. Samantala, sa ating mga tagapakinig sa Radio Magazine, ngayon ay 11 ng Oktubre at 6 na po ng gabi. Kaya magandang gabi na po sa inyo. Para sa ating mga tagapakinig sa Radio Magazine. At sana po nasisiyahan kayong marinig ang mga kantang ating pinatutugtog ngayon, mga kantang naisaplaka ni Larry Miranda. At kung napansin nga po ninyo, yung marami sa mga pinatutugtog natin kanina, eh hindi bahagi ng mga naging reissue ng LP ni Larry Miranda kasi galing sa ibang kumpanya ng plaka. At aywan kung bakit nga ba hindi napasama sa mga reissue na yan. Ano't anuman, eh sana naibigan po ninyo, lalo na itong nakuha natin mula sa Philippine Recording System Mulave Label. Sinag, andyan ka pa ba? Ngayon, makinig tayo ngayon ng kanta na inirecord ni Larry Miranda una sa Goldwyn Record. At gustong-gusto, paboritong-paborito itong kantang ito ni Larry Miranda. Sobrang sumikat ito sa Goldwyn Record. Ang totoo, Ginang Rocco, Tita Ginang Encanto, Ginang Corosa, ang lumang simbahan ni Larry Miranda ay inirecord sa Goldwyn Records. Dito lumabas yung lumang simbahan. At nakalagay yan dun sa isang album. Alam niyo yung album na inirelease naman, ni-reissue ng Alpha Records. Nagkaroon ng reissue ng Alpha Records ang Lumang Simbahan. Ginawang album din talaga yan. At ito yung mga recording naman ni Larry Miranda sa Goldwyn Records. Ang nag-reissue ay ang Alpha Records sa label na Mayon Records. Nung dekada 70 rin, magtatapos ang dekada 60, bungad ng dekada 70, naging patok na patok itong album na ito. Edly Nangcha, magandang gabi.
8: Magandang gabi sa inyo lahat dyan sa iHome Radio at iHome Improvement Center.
7: Mm-hmm. Itong si Arama 06318.
8: Si Brian. Si Brian. Brian.
7: Brian, magandang gabi.
8: Mula sa Antipolo.
7: Nandito at Sinag De Leon, andyan ka pa nga. At si Janet na mula sa Chicago, yung mag-asawa
8: Jerry at Janet. Janet.
7: Ayan. Masisiyahan ka na ngayon, Sinag, dito sa nakuha nating plaka ni Larry Miranda mula sa Goldwyn Records. Ito ang ganda-gandang kanta nito na ang musika ay likha ni Philip Maninang, ang letra Levi Silerio. O, diba? Magbibilang ka na ng Levi Silerio ngayon. Ang tumugtog, Ginang Corosa.
8: Oo, siyempre may isa pa na mahilig kay Levi Silerio, diba? Batiin natin si Ambassador Ed De Vega ng Francia at si Mang Chichi De Vega at ang ating kaibigang abalang-abala sa kanyang mga exhibit. Sir Manny Valdemar, congratulations.
7: Oo nga. Naku, pupunta tayo sa exhibit ni Manny Valdemar sa October 20. Itong kanta na ito ni Larry Miranda nakalagay dito sa plaka, ang kasama niya ay ang Goldwyn Troubadours. O, diba? Goldwyn Troubadours. Ayan, nakalagay. Goldwyn Troubadours. At ang nag-areglo nito, Philip Maninang and the Los Jinetes. Dito may mga bansag nila sa sarili nila, Tita Georgie, diba? At pansinin nyo, nakalagay sa label ng plaka, Vocal Novelty. So, novelty ang consideration dito sa kantang ito. Hindi naman masyadong nakakatawa, pero maganda ang sinasabi ng awit na ito. Sinag, narinig mo na ito marahil, no? At maririnig natin muli mula dun sa 78 RPM na original na recording nito, ang Orasan ng Pag-ibig.

0: Anong masasabi natin sa orasan ng pag-ibig? Sabi ni Ferdinand Santos, my favorite Larry Miranda song, orasan ng pag-ibig. At sabi ni Sinag Hinang Corosa,
1: ayan, may hawig po ang tema sa isang linggong pag-ibig dahil nagbibilang. Ngayon ko lang po napakinggan ang orasan ng pag-ibig.
0: At Levi Silerio yan.
1: Oo, Levi Silerio.
0: At Tita Georgie, bakit kaya naging novelty ang classification? No, nilagyan, no? Talaga. Inilagay, oh. Novelty. Vocal novelty. Kasi, para bang nakatatawa ang sitwasyon? Malungkot nga eh, di ba? Ginang Sonia Rocco, di ba ang lungkot nun? Kasi kaya sabi niya, alao, masayang music.
1: Naiinian, inindian.
0: O, biruin mo, yan, tama, yan ang term, inindian, inindian siya. O, kasi alauna ng hapon nung tayo'y magkita, alas dos nung tayo'y magkakilala, alas tres ang wika ko, giliw, mahal kita, empunto alas kwatro noong sumagot ka, alas singko tayo'y nagtipa ng magtatagpo upang ipadama ang tunay na pagsuyo. Diba? Alas sais, alas siete, hinihintay-hintay kita, o ang dilim nitong gabi, dilim ay dumating, wala ka pa. Diba?
1: Ayan, oh. Oh. Kaluluoy.
0: Kaluluoy. Oh, di ba? Oh, ayan. Aha. Magandang gabi.
1: Oh, Lamsu, Laroa, Evale. Andito rin si si Ma'am Violeta Talion ng parang high school at si Marisa na ating kasama sa Laro ng Puso na taga Ateneo View. Hi, Marisa.
0: Di ba? Oh, at itong si Bryant, o may sinasabi pag inong Corosa.
1: Naaaliw ako sa gabing ito ni Larry Miranda. Ang elegante yung boses sa pagkakaalam ko. Elegante.
0: Oh, elegante ang boses. Ganda, di ba? Oh, sabi ni Jojo Estoy, inindyan siya.
1: Oo nga.
0: Sana wala namang nangyaring masama dun sa katagpo niya.
1: Kaya. Oh, husay na nagigitara, sabi ni Sagana.
0: Oo, alam mo, yan. Ayan, Philip Maninang yan eh. Sina Philip Maninang yan nagigitara dyan mismo. Gitarista si Philip Maninang yan. Dyan, sa pagkakataon na yan. Oh,
1: hello, sa lahat ng mga taga-Carmona, Cavite. Sabi ni Jojo, so sana hindi nakidnap yung babae. Ang dami na naisip na dahilan.
0: At sabi ni... Sabi ni Ferdinand Santos sa laot ng karagatan. Tama ka naman, Ferdinand Santos, kasi ang flip side nung orasan ng pag-ibig na yon eh sa laot ng karagatan.
1: Siyempre, request.
0: Hindi talaga nasa lineup natin dahil flip side eh. Oh. Nasa kabila nung sa laot ng karagatan, ng orasan ng pag-ibig ay sa laot ng karagatan. At teka, ang gusto ko sabihin, Sinag, napansin mo kung gaano ka-poetic yung linya ng mga ng lyrics na ito. Tita Georgie, Tita Sonia, di ba sabi niya, alas 6, alas 7, hinihintay-hintay kita, o ang dilim nitong gabi sa puso ko ay bumalisa. Ang hindi ko malaman kung napapano ka na, aking mahal sa buhay ko, hanggang ngayon wala ka pa. Tapos, kaya ngayon ang orasyon sa tuwing aking naririnig ay para bang nanunumbat ang orasan ng pag-ibig. Pagkat itong aking puso sa loob ng aking dibdib ay tila ba orasan din kasawian bawat pintig.
2: Naalala ko yung isang Unfair to Remember. Diba? Nakihintay din siya ng kaya lang hindi dumating.
0: Yung pala na aksidente yung babae.
1: Jojo Estoy ang aksidente yung babae.
0: Oh, baka yun naman ang nasa isip nung ginawa yung kanta na yun. Baka naka-apekto yung pelikula na yun. Sobrang sumikat yung pelikula na yun eh.
2: Ang lungkot. At dalawang beses yun, nagkaroon pa.
0: Oh. Di ba tigi ng roko, mga dekada 50 yung pelikula na yun eh, di ba? Eh, yung kantang yan, siguro, late 50s nang lumabas yung kanta na yan eh. Oh, at marahil, inspirado si Mang Levy nung pelikula na yon. Kaya 'di ba? Ay gustong-gusto ko talaga yung lyrics na yon. Yung ano yung ang orasan ay para bang nanunumbat ang orasan ng pag-ibig pagkat itong aking puso sa loob ng aking dibdib ay tila ba orasan ding kasawian bawat pintig. Oh wow. 'Yun ang Makata. Makata, oh. 'Di ba?
1: Ano kaya sinasabi ko 'yun?
0: Ano kayang ginawa mula alas 8 ng gabi? Ayan ang tanong, 'di ba?
1: Oh, inahamon ni Alvin Gulapa si Sinag. Oh, si Sinag, okay, kailan daw maririnig ang magandang mong boses?
0: Oh, yun ang ano man, Sinag. Kailan naman namin maririnig ang magandang boses sa harana ng puso? Ayan, pa Ferdinand Santos, binanggit mo rin lang yung salaot ng karagatan. Yun nga, kabilang panik ng plaka ng orasan ng pag-ibig ay ang salaot ng karagatan. At ito, ito, tuwan-tuwa ako dahil ang tagal kong tatanong sa sarili ko, sabi ko, sino ang kompositor niyang salaot ng karagatan na yan? Dahil itong reissue na ito, na LP na ito, hindi rin ipinaglalagay ang pangalan ng mga kompositor. Mm. Ang sad, Tita Georgie, no? Ang lungkot na hindi inilalagay ang pangalan ng mga kompositor sa kung ano bang dahilan. Hindi naman na maniningil palagay ko ng royalty ang mga kompositor na yan. Pero ang punto'y ganito. Pag hindi mo alam kung sino ang kompositor, di ba parang kinakanta mo yung kanta, alam mo merong gumawa niyan. Pero sino nga ba? Paano mo pahahalagahan yung lumika? Hindi mo mabanggit kahit pangalan man lang, di ba? Pero ngayon, salamat na lang at nakita natin ang plaka na solve, na solusyonan yung aking malaking tanong dati. Sinong lumikha ng salaot ng karagatan? Si Lucio San Pedro.
1: Oh, wow.
0: National Artist for Music, Lucio San Pedro. Ang lyrics, Philip Maninang. Yun nga lang, yung babaeng nag-solo dito, mayroong babaeng magso-solo na soprano eh. Hindi binigay ang pangalan dun sa plaka. Ang nakalagay lang dito, Larry Miranda with the Goldwyn Choir. Kasama si Philip Maninang and the Los Jinetes. Yung soprano, ay, sino kaya makatutukoy sa atin kung sino ang soprano na yon? Pero ang ganda ng boses niya. Pero ito po, pakinggan natin, ang salaot ng karagatan. Hindi ito, kundi man, mismong sa plaka, naka-identify, tingnan ninyo. Vocal Danza. Matalino yung plaka, ina-identify yung kanta, dansa yung kanta na ito, okay? Sa laot ng karagatan.

0: Oh, grabe, no? Yung dagat naging libingan yan. Hindi nyo.
1: Ganda nung yung doon naganap ang sumpaan sa dagat. Doon din naganap yung pagiging libingan.
0: Mm. O diba, nakakalungkot talaga, sabi ni Dr. Ferdinand Santos. Napaka
1: matulain, very poetic yung pagkakagawa ng letra at yung mismong sitwasyon, napaka poetiko din naman, 'di ba? Nung sitwasyon mismo na pinakita sa teksto, 'di ba? Oh, sabi ni Aldrin Gulapa.
0: Wow, sa lahat ng karapatan. San Pedro Maninang Miranda, Malacondiman.
1: Hindi Malacondiman yan. Four ang kumpas niya, dansa
0: niya. Oo, hindi siya. Dansa
1: siya. dansa yan. Aldrin Gulapa. Hindi siya 3-4. Tandaan natin ang kundiman para maging kundiman o kahit maging malakundiman man lamang, ang dapat na kumpas ay 3-4. Ayan. Sabi ni Jojo Estoy.
0: Pagawa pala si Lucio San Pedro ng danta. Ang ganda.
1: Oo naman.
0: Oo, siyempre.
1: Malamang marami pa siyang nagawang iba na dansa. At sana nga makatagpo pa tayo ng ibang plaka na komposisyon ni Lucio San Pedro. Oo. Eh, di ba nga, napakakaraniwang anyo nung dansa noon. Na, kaya nga di ba sabi mismo ni Sir Jun De Leon, pinakamaraming love song natin ay nasa anyo ng dansa. Mm-mm. Kasi talagang yun yung pinaka, parang, anong tawag mo ron pagka yun yung pinaka... yun yung mismong gagawin mo o yung nakaset na na yun pagkagagawa ka ng love song,
0: automatic
1: magiging parang anong tawag, may term dun eh, o parang magiging paggagawa ka ng love song parang magiging dansa talaga siya, parang yun ang pinakamadaling dun babagsak yung anyong malilikha mo ay dansa talaga dahil love song yung ginagawa mo, yung ganun. Kaya nga yung mga maalaala mo, kaya ang tangi kong pag-ibig, hindi kita malimot pati dahil sa iyo, eh mga dansa. 'Di ba? Kasi nga yun yung pinaka parang hindi ko mahagilap. Tita Georgie, tulungan mo ako. English yung term. Hindi ko mahagilap.
0: Yung mga ganyan kasi patterns pala ang bagay katahin, Tita Georgie.
1: Ay, yung ganyan kanta. Well, kahit naman yung saan ka man naroroon eh. Saan ka man naroroon. Ay, dansa pa rin yun eh.
0: Bago kay Tita Georgie, saan ka man naroroon.
1: Pero mahirap naman para kay Tita Georgie itong sa laot ng karagatan. Lalo na yung may pa-soprano effect na ganun.
0: Kalungkot sobra.
1: Pero ang ganda.
2: Mabuti kung hindi ilalagay yung pangalan ng kakanta. Gaya ni Sopran. Papayag ako.
1: Eh, kaso nga, makikita ka naman.
0: Yung umpisa nga nung kanta eh. Parang patente, may katonong yung mermaid.
1: O, di ba?
0: English na.
1: Oh, ayan. Oh, eh ngayon, nakatagpo pa ako siyempre. Talagang target kong makakita ng maraming Goldwyn Records na recording. Sa halip na gamitin lang yung nandun sa LP, na reissue LP, na reissue nga. Kasi ito, Goldwyn Records din, natagpuan ko. Hindi ko rin malaman-laman kung sino ang, sabi ni Jojo, ito yung mystery singer. Huwag magamitin mystery singer dahil si Cecil Lloyd yun eh. Oh, sabi ni Kuya Hoben, sa panahon ngayon, yung motif na dansa, matik yan.
3: Yung motif ng dansa, matik yan.
1: Oh, yung matik. Parang gano'n, matik siya. Oo. Oh, so, may term talaga. May term talaga.
0: Given na, no? Term. Given niya.
1: Hindi, oh, basta. Oh. Eh ngayon, ito, dun muli sa LP na ini-reissue ng Mayon Records. Nandito rin itong kanta na nakita kong plaka na Goldwyn Record, na nakatutuwa na Goldwyn Record ng nakita natin. Eh dito, nakalagay din kung sino ang kompositor. Yung Sa Langit Maghihintay, na kanta ni Larry Miranda na nandito sa LP na ito, na hindi nga inilagay ang kompositor, dito sa Goldwyn Record na nakita tagpuan natin, lumitaw kung sino ang kompositor ng Sa Langit Maghihintay. Sino ang kompositor? Nakalagay, Simplicio Suarez. Mm-hmm. Hindi si Santiago, ah, kundi si Simplicio Suarez. Ay, ang gandang kanta nito, Tita Georgie. Tita Sonia, ang gara nitong kanta na ito na sa langit maghihintay.

0: di ba?
1: Ganda.
0: Ganda. At nagulat ako, nakita ko rin sa video kay meron yung kanta na yan.
1: Ah, ganon.
0: Meron sa video kay na kanta na yan. Kaya minsan natuwa ako doon sa video kay na napuntahan namin na parang kinanta ko yan. Kasi nakita ko, nandun siya sa langit maghihintay. Ganda ng areglo, sabi ni Kuya Hobin. Oo, ganda. Eh, kaninong areglo rin ba yun? Hindi, nakalagay rito, Larry Miranda with Goldwyn Orchestra. O, at muli, nakalagay dyan. Anong kanta yan? Nakalagay, vocal dansa. Mm-hmm. Salamat at merong identification ng kanta. Dansa. Goldwyn dansa. Sabi ni Jojo Estoy, paano kung sa impyerno napunta, minamahal? At sabi naman ni Sinag, ang ganda po. Oo nga naman.
1: Saan kaya sila sa langit magtatagpuan?
0: At si Sinag naman sabi, ang ganda po at ang lungkot ng kanta. Ay, oo. Mm-hmm. Sabi naman ni Marisa, maganda kaya lang naiyak ako.
1: Isa ka lang sa bahay, umiiyak ka dyan. Uli ka rito.
0: Naiyak si Marisa. Oo. Ayan. Oh, edi, ang ganda-ganda nga nang...
1: May naaalala siya.
0: Balik muna tayo sa Radio Magazine.
2: Radio Magazine 1278.
3: Bubungad sa umaga.
4: Trending issues na pinag-uusapan.
2: Mga programang aabangan.
5: Agahan hanggang hapunan.
2: 66 Informasyon. GIS, your general information station.
3: Radio Magazine 1278 AM.
6: Radio Pilipinas.
3: Radio Publiko.
6: Radio Pilipinas.
0: Patuloy po kayong nakikinig sa Plaka, Pamana ng Lahi, Arte, Kultura at iba pa. At ngayon nga po ay ika-10 ng Oktubre sa ating mga tagapakinig sa YouTube channel ng Plaka at sa YouTube channel ng Harana ng Puso. Samantala, sa mga taga-Radio Magazine, ngayon po ay ika-11 ng Oktubre. Magandang gabi po sa inyo. Ano yung sinasabi kong kanta na nandito rin sa album na ito, na malamang sigurado ako Goldwyn Record din na isa Plaka ito, at ang lumika talaga, kilalang kilala naman, sino? Si Philip Maninang. Ay, kinanta ni Kuya Hoben, minsang nakasama natin siya dito sa programa. Anong awit yon? Marupok na sumpa.

0: Marupok na sumpa, isang komposisyon ni Philip Maninang.
1: Masaya akong nakatagpo ako ng novelty song talaga na inirecord ni Larry Miranda. At kakaibang kakaiba ito sa lahat ng kinanta niya. Ang pamagat, Pasensyahan. Sinag si Levi Silerio nagletra nito. At ito ay adaptation sa isang kantang Ingles na ang pamagat ay Scatterbrain.
2: Scatterbrain?
1: May kanta na Scatterbrain. Parang dekada 40 yata yung Scatterbrain na yun. Nanilagyan ang letra ni Levi Silerio. Lyrics Levi Silerio. Kinanta ni Larry Miranda kasama ang nagpiano sa kanya si Maestro Dominic Salustiano.

Kaisa-isa na nakita kong novelty song yan ni Larry Miranda. Ang iba naman na masaya niyang kanta, may pandango siya. Gaya nitong pandango na nagulat ako na ang gumawa pa ay parang si Mang Dominic Salustiano ang gumawa. Tinan niyo. Pakinggan niyo ito.

Nagpandango. O yan, nagtango rin naman si Larry Miranda. Nagtango rin siya. So, pakinggan niyo.

0: Tango, pang sayaw ni Sonia Rocco.
1: Oo nga, tango nga yun eh.
2: Tita, sa susunod na sasayaw kaya nung tugtugin.
0: Dito sa album na ito, merong isang kanta dito na interesado ako, ang pamagat Guhit ng Palad. Pero adaptation po ito. At Philip Maninang at ang kanta, ang pamagat ng kanta, Chiquita Bonita, yung Spanish.

Kung kahit na ang liwayway ang unang naisaplaka ni Larry Miranda, ang parang naging signature song ni Larry Miranda ay ito, Lumang Simbahan. Okay.

0: isang dansa ang awit na lumang simbahan. Kaya, pagkakataon na po ito para pakinggan na natin ang ating tampok na kundiman na ang pamagat ay dinggin mo lamang. At narito po ang paglalarawang ibinigay ni Professor Felipe M. De Leon Jr. sa ating tampok na kundiman ngayong gabi. Sabi niya, kaiga-igayang pakinggan ang unang bahagi ng dinggin mo lamang ni na Federico Cadampog at Larry Miranda, pagkat ang paulit-ulit na ritmo nito ay tulad sa isang mabagal na sayaw na tatlo ang kumpas. Tila pagtapak ng isang paa ang unang kumpas. Susundan ito ng pagtapak ng kabilang paa na dalawang kumpas ang tagal. Mahihinuha nating indayog ito ng pusong umiibig ng tapat, nagsusumamo at umaasang dinggin, diringgin ang kanyang panambita.
1: Radyo Magazine 1278 AM. Radyo Magazine 1278.
2: Bubungad sa umaga.
3: Trending issues na pinag-uusapan.
1: Mga programang aabangan.
4: Agahan hanggang hapunan.
1: 66 Informasyon.
5: GIS, your general information station.
6: Radyo Magazine 1278 AM.

Inyong napakinggan ang Radyo Magazine 1278 kHz sa inyong mga radyo. Ang studio ng himpilang ito ay matatagpuan sa 4th floor ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. At ang transmitter ay nasa Marulas, Valenzuela, Metro Manila. Ang Radyo Magazine ay may lakas na 10,000 watts at nasa pamamahala ng Bureau of Broadcast Services, Presidential Broadcast Service. Ang himpilang ito ay muling sasahim papawid bukas sa ganap na alas 5 ng umaga. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

Ito ang Himpilang Radyo Magazine, 1278 sa inyong mga radyo. Ang aming studio ay matatagpuan sa ika-apat na palapag ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang aming transmitter ay nasa Marulas, Valenzuela, Metro Manila. Ang Radyo Magazine ay may lakas na 10,000 watts at nasa pamamahala ng Bureau of Broadcast Services, Presidential Broadcast Service. Isa pong magandang umaga ang aming pagbati sa inyong lahat.

0: na pagsabog. Unang nga nagbabala ang Philippine Space Agency o PhilSA sa mga mangingisda at mga residente sa lugar na huwag napitan ang mga babagsak na debris dahil sa peligrong dulo nito. Para sa Bagong Pilipinas, si Martikala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Ronda Pilipinas.
2: Oy! 4:59 in the morning, mga brad. Time to say goodbye. Maraming salamat po sa lahat nakinig sa Mubaybay Tumutok for today. Maraming salamat sa itaas para sa biyahe ng buhay. At sa baba naman para sa pagsubok sa buhay. 74 days na lang, mga brad, ha? Pasko na. Lawrence Tanhoko, mga brad. Magkaling ka tayo bukas. Adios!
1: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang manimiss. Bookmark our website at

0: Let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
3: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
4: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
3: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
5: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, yun, ini-enroll natin sa aral.
6: Ampalaya!
7: Ampalaya!
6: Kumakain kayo, ampalaya!
3: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
8: Kayo din, mga prutas, kakuan mansaya sa tubas.
6: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayo sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
0: Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega.

0: Secretary of Defense. Alagaan po namin para hindi po magsabang tumulong si Secretary.
1: Po, malaking bagay na continuous na napapaganda natin yung quality ng mga sewage na ibibigay natin sa kanila. Nakakasiguro tayo na sa talagang kikita sila. Mga listahan tayo ng mga mangingisda na talaga nag-i-engage sa sewage. So sila yung nasa priority list natin at syempre i-open natin ito sa gustong mag-engage pa rin sa sewage as long as ma-validate natin yung lugar at makita natin na talaga may potential yung lugar para sa sewage.
2: Number one or number two?
1: Dati po, mataas tayo. Kaya yun nga, hinahabol natin na maibalik natin yun.
2: Pinaka-importante dito, we create the ating material supply system. We invest in gobyerno sa ating mga warehouses, dry facilities, yun, para makompleto yung sistema. Definitely, matutupad na at matutupad pa ang mga pangarap natin at pangarap ng ating mga seaweed industry stakeholders na mapalago pa ang ating seaweed.
3: Yung 20,000 metric tons na ito ay nagkakahalagang 700 million pesos. Pinapatay nila ang ating mga local farmers. Sinasamantala nila ang kahirapan ng ating mga magsasaka. Kaya napakahalagang matutukan nila. Yung Tyson 2, which is now being presented on the screen, was apprehended in Davao City, carrying about 12,500 metric tons of Vietnam rice. Habang yung MV Lucky Star naman, carrying 7,500 metric tons din ng Vietnam rice. We would like to commend the Philippine Coast Guard and the Philippine Navy because the MV Tyson 2 attempted to escape the ship that was held in the Davao port. Nagkaroon pa ng habulan with the DA, the VOC, the Philippine Navy, and the Philippine Coast Guard. They were able to ensure na ma-apprehend at mapigil itong pagtakas ng MV Tyson 2 from Vietnam. As chair of your Senate Agri Committee, Mr. President, we take this very seriously. Maraming seizure, maraming confiscation, pero pagdating sa conviction, mukhang may mga magic na nangyayari. Ang non-bailable offense of agriculture sabotage ay 10 million pesos lang ang halaga. Siguro naman, ika nga, baka naman sa 700 million na nakumpiska, eh meron ng makukulong na malaking bilyonaryong mga smuggler. We have the commitment of the BOC and the DA in this regard. Hence, Mr. President, nais nating tiyakin na mababantayan natin itong mga kasong ito through your Committee on Agriculture.
4: Our sincerest thanks and gratitude to Senator Kiko Pangilinan for raising this particular issue.
5: Tama ho kayo, Senator Kiko, na marami hong nahuli ang problema, convictions. Yung po ang nagiging problema po sa mga agricultural products.
3: Unless baguhin natin ito at may makulong, ang lakas ng loob eh. Dahil nakakawala, hindi naman pinapag-usapan. Sabi ko nga po, hindi natin ayusin ito. Kumuha na lang tayo ng bato, pukpok natin sa ulo natin. Dahil ganun din ang magiging resulta. Papasok at mga smuggler kasi hindi sila napapag-usapan.
6: Nais ko lamang pong magbigay ng suporta sa pahayag po ni Senator Francis Kiko Pangilinan sapagkat hindi naman po lingid sa inyong kaalaman na ako po ay Tiganueva Ecija at Camarines Norte. Pareho po yan yung magsasaka ang tinatamaan dyan sa smuggling na yan.
7: On September 22 and 23, authorities recovered approximately 11.5 tons of undocumented imported meat products valued at an estimated 5.19 million pesos. These products were inspected, inventory documented, and secured for proper disposition.
8: We already file the case. Actually, na-request na po natin yan sa pag-ipagtulungan sa NYS. So, undergoing na po yung preliminary investigation ng case.
9: At kami rin, ay nagkukondak ng post-apat operation, katulong ang local government unit para i-check kung ang mga karne na sinibenta sa pamilihan ay may mga kakulang dokumento. At kung mapapatunayan na ito po ay may mga undocumented at may mga mishandling, ito po ay aming kinukulista.
10: This is what we call a whole of government approach. We cannot do our duties and our responsibilities without teamwork within the DA and teamwork from the DA with all the other government law enforcement agencies.

0: pangalanan sa kanila ay lahat ng mga establishment naman dapat na nagbibenta ng Macambe ay may NIS accreditation. Dapat nakapaskid doon sa kanilang mga details first, no?
1: Usapang Agrikultura, ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman. Hating ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Dito lang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas. Mayamang agrikultura, samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
2: Ay, 10 minuto na kapitbahay makalipas. Ang 5 naman daling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Ay, 12 na po tayo sa buwan ho ng Oktubre pa rin, 2026. At lamang sa mga motorista natin, sa mga bihero-bihero po natin, ay bawal po ang tutulog-tulog sa manibela, bawal ang pikon sa kansana. Morning, good morning, good morning sa ating mga bayaning magsasaka. Tatapang ho nating mga isda at sa mga kanikilang nanay-tatay, lolo kay Nola, sa lahat po ng miyembro ng pamilya, na makibahagi ng kabuluan na katutok ngayon. Pagbalang araw po ng Lunes sa ating lahat. Ang masaganang agrikulturang araw sa ating lahat. Siyempre, doon po naman sa mga pupungas-pungas na driver, ikalabit lang, makikising lang. Ano? Iwas aksidente, iwas ako na po naman tayo. Samahan niyo po kami sa loob po naman isang oras. Pagtalakay pa rin po naman sa mga issue may kinalaman sa usapang agrikultura. Siyempre, pagtanggap po natin ang mga report galing sa mga lalawigan. At pagkibag-ngayon po natin sa mga taong nasa likod po ng mga balita ngayong araw. Ano? Araw ho ng Lunes ngayon, ibig sabihin, balik eskwela, balik sa mga tanggapan, sa mga opisina, mapapribado man, yung mga naglilingkod naman sa ating mga pamahalaan na po. Galaw-galaw para hindi pumana, bawal ang tutulog-tulog sa manibela, bawal ang pikon sa kalsada. Ayaw ng dada, kung rin po naman yung lingkod. A hero, hero, ilustrero, brigado, ano ho. Siyempre tayo po yung sabay-sabay na papaingan sa naturang ipila ng Radyo Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Ano po ang Radyo Television, nandiyan po ang 104.3 The Capital. Of course, nandiyan din po naman ang DWCJ sa may party ho ng Pindig, Ilocos Norte. Good morning kay Mayor Gina and the rest of the gang sa mga nakatutok sa atin dyan sa Ilocos Norte. Ano ho? At siyempre, nandiyan po naman sa may party ng DWCJ. Yan naman sa may party ng Cagayan. Ayun, good morning! Pilisining at kamusta na kaya riyan, mga nakatutok dyan sa Cagayan. Sa pangluna ni Governor General Ed Aglipay. Una, siyempre, pagbati na rin natin, kamusta ka na, General Tom Lanchon? So na yung mga pagtatanim mo, kayo na sa agrikultura na rin. Kaya mo na rin ba si General Ricardo Sarmiento? Kapila, matagal ko ng plano makausap si General Ricardo Sarmiento. Ano ho? Yung panahon na meron tayong tinutukang kaso na tungkol sa ano, kaintama sa kera. Medyo napagkatiwalaan natin noon. Ho. Sige po, sige po. Araw na Lunes, kaya galaw-galaw tayo. Good morning sa mga nasa pamilyang bayan. Mga tindero, tindero ho natin. Sa mga ipanin na kabuluhan, siyempre, smile naman kayo sa umaga. Ano? Nga pang-come-on, pang-attract ho ng mga customer. Well, ho, yung nakasimangon, nakinakilangan, marunong din magpatawad naman. Ano? Ayan, sige ho. Sa mga estudyante naman, napapasok. Pudang magdala ho ng payong pananggalang sa ulan.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
2: Date po na tayo sa magiging layo ng ating panahon na sa pag-asa. Ano ho? Ngayong araw ng Lunes, sa kanina alas 5 ng bagay, alas 5 lang na baga, bago lang. Ano ho? Lapong bagyo sa loob ng par. Bung bagyong meron ng international name na Koguma. Eh, official na hong lumabas ho ng par. Ano ho? Ang bandang alas 2 na madaling araw. Ang ayaw niya na sumusugulo sa atin, magulo! Joke ah, ayaw yata ng gulo nito. Yung may binabantay ang tropical depression sa labas yun ng pa, pero wala po itong direktang epekto naman dito po sa ating bansa. Yung easterly, yung pong mainit na hangin mula sa Pasibiko, yan ho yung nagdudulot po ng ulan. Ang malaking bahagi po naman ng Luzon, ano ho, at sa kabilang po dyan, ang Metro Manila. Po namang Intertropical Convergence Zone, ITCZ na yan. Nakaka-apekto yan sa may parte naman ng Southern Luzon, dyan sa Visayas, at maging dyan po naman sa Mindanao. Ang northeasterly wind flow po nagdadala ng ulan sa dulong hilaga po naman ng Luzon. Ayan, ano ho? Okay. Pinapayuhan din po naman ng publiko, particularly mga nakatira sa mabababang lugar. Lapit po sa gilid ng bundok na maging handa at mag-ingat sa bantahan ng bigla pagbaha o yung mga flash floods na tinatawag na po. Last night wing, may malakas na buhos po naman ng ulan pa rin.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
2: Speaking of flash floods, may panibagong flash floods na naman na ginapudyo sa Nepal. Grabe na naman, ano? Maliban ho doon, nagkaroon din po naman ng airport attack dyan po sa Riyadh, Saudi Arabia. Apatong Pinoy na mga nadamay ho na pero hindi naman kasama ho sa mga minalas na namatay. Patay. Oh, may patay. Marami ho sagutan ho. Ang nangyari pag-atake pong ginawa ho ng mga grupo daw ng Houthi ba yun? Mga taga-Yemen. Ako, sako naman, Saudi Arabia. Napakayaman sa langis eh.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
2: Dagdag sa ating mga headliners, presyo ng pagkain posibleng tumaas kapag tumagal ang El Nino ayon po sa Department of Agriculture.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
2: Pilipinas, target po naman ang horticulture ng Japan sa Green X Expo 2027.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
2: Ansong barangal, nakabito ng Pilipinas sa pandigdigang pagkilala naman sa bigas.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
2: Sa mga detalye ng ating balita, inaasahan ng Department of Agriculture na babagal ang produksyon ng agrikultura sa kalamang kalahati po ng taon dahil sa bantaho ng El Nino. Nakasalukuyan na siya nagparamdam. May mga pinsala na nga ito, di ba? Ayun o, kay Agriculture Secretary Francisco Chularo Jr. ay good morning, Sege. Pagpam supply ng pagkain na natin ding matatag. Ang presyo po naman sa ngayon, kayo pa man, posibleng tumaas ang presyo ng pagkain kapag nagtagal ang tagtuyot at bumaba na ang ani ng mga magsasaka. Dagpahon ng kalihim. Ang pagtaas ng presyo ng ilang produktong pagkain ay bahagyang dulot din ang paghambing sa mas mababang presyo noong nakalipas sa taon. Bilang tugon, inalawak po ng DA yung suporta sa irigasyon, binhi at pataba. Yun po naman ang kaniwa ng Pangulo upang mapanatilang supply at nakatulong na mapigilan po naman ang pagtaas ng presyo nito.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
2: Kababayan po natin, meron silang backyard gardening. Ano, kung meron namang espasyo doon, mabagi kahit wala nang espasyo eh. Ay, nilalagay lang sa sako, lalagay ng lupa. Lagyan ng mga kinakailangan pataba. Saksakan ng kamote. Bukas makalawa, ilang araw lang, meron ng kamoting kahoy. Diba? Aming pamamara na pwede kong gawin. Antara, kapuna tayo ng report na ho. ESWD na bahagi po naman ng food pack sa mga pamilya sa Owas Albay sa gitna ng El Nino. Owas. Owas, kakaraniwan dyan ang apelido R. Ayun. Kami natin ang mga detalye ng balita. Si Meron Bastas sa
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Nagpadala ang Department of Social Welfare and Development Field Office Bicol ng family food pack sa mga residente ng Barangay Camagong, Owas Albay bilang tugon sa banta ng tagtuyot na dulot ng El Nino. Layo nitong matulungan ang mga pamilyang posibleng maapektuhan ng matagal na panahon ng tagtuyot. Patuloy namang minumonito ng DSWD ang lagay ng mga residente para matukoy ang iba pang servisyo maaari nilang matanggap batay sa kanilang pangangailangan. Bahagi pa rin ito ng patuloy na pagtugon ng gobyerno sa epekto ng El Nino at paghahatid ng agarang tulong sa mga komunidad na nanganganib maapektuhan ito. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastas sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
2: Iba pa ang detalye ng ating mga balita. Pumoposisyon na ang Pilipinas sa Green X Expo. Nagkakalipin po naman sa Yokohama, Japan. Wala po naman sa Marso hanggang Setyembre ng susunod na taon bilang plataforma upang mapalawak ang expo ng mga produkto ay horticultural. Kahikay po ng pamumuhunan at may pakita po naman ang paglipat ng bansa tungo sa mas matatag agrikulturang kayang umangkop sa mga epekto ng pagbabago ng klima. Inilunsad ng Department of Agriculture ang paglawak ng Pilipinas sa ginap na pagsibol 2026 Philippine Horticulture and Urban Agriculture Summit. At ipinakita ang tema ng Philippine Pavilion, Bukas Gardens of the Bayanihan Spirit. Ang pavilion ay magiging bahagi po ng pangkalahatang tema ng exhibition na Scenery of the Future for Happiness. Ang aktibidad ay nakadagdag idaos po naman mula Marso 19 at Setyembre 26 ang susunod na taon 2027 ho yun. Ayon sa DA, ay rin po ng bansa na sa paglahok na yan sa exhibition, gawing konkretong oportunidad ito para po naman sa paglawas ng produkto, pamumuhunan at komersyal na pagkakalakalan para po naman sa negosyong Pilipino, hortikultura, agrikultura at maging sa pangisdaan.
1: Usapang Agrikultura.
2: Kaming siyam na minuto na kapirmahan makalipas ang alas 5 na madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Tuloy tayo sa ating mga balitaan. Naman tayo sa Gingoog, ano ho? Provincial Veterinary Office ng Misamis Oriental, nagsigawa ng food and mouth disease surveillance at serum sample collection sa lungsod po ng Gingoog. May detalye ho dyan, Sinawal Colonia, Radyo Pilipinas, Gingoog.
1: Radyo Pilipinas, report.
4: Nagsagawa ng foot and mouth disease surveillance at serum sample collection sa lungsod ng Hingog ang Provincial Veterinary Office, Misamis Oriental. Kaugnay sa ito ng aktibidad ng lawigan ang patuloy na pagpalakas ng FMD surveillance at matutulungang manatili ang Pilipinas na FMD-free status na walang vaccination. Kasama sa kanilang programa ng PBO ang Animal Health Services, deworming, vitamin supplementation, disinfectant sa kanilang mga hayop para mapromote ang pangkalahatang kalusugan at biosecurity ng livestock sa pamayanan. Para sa Integrated Social Media, Noel Calunia, Radyo Pilipinas, Hingog, Radyo Publiko.
1: Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
2: Maraming salamat, Noel Calunia, ng Radyo Pilipinas, Hingog, at kaugnay pa rin po niyan, ang National African Swine Fever Prevention and Control Program, ano ho, dito sa atin, nakatutok sa formal ng pag-usad ng malawakang pagbabakuna at pag-ihigpit po naman sa biosecurity protocols. Pong komersyal na pagbebenta ng ASF vaccine na yan, isyal na pong inaprubahan po yan ng Bureau of Animal Industry. Ito nga makausap natin yan. Ang komersyal na distribution po ng AVAC ASF live vaccine wala po sa Vietnam. Hindi po itong bilhin, ho. Ito po para sa mga sumusunod. Sino pwede makunahan? Ang kupuyan sa mga piglets at mga fatteners, yung mga baboy na pinalalaki para po sa karne. May edad po 1 buwan hanggang 6 buwan. Meron ng limitasyon, ho. Kasi lukuyang hindi pa pwede bakunahan yung mga inahin, ano ho, yung mga dambal, dumalaga. Wala pang aprobadong bakuna para po sa breeding stock. Yun, yun ang paalala natin, ha.
1: Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
2: Dako tayo sa Baguio na napakalamig ho ng panahon ngayon, lalo na dyan sa aming Atok Benguet. Good morning sa mga nakatutok sa atin dyan. Thank you. Dark Car at Registry Updates, nagsagawa ng leveling off season upang mapabilis po ang pag-issue ng titulo ng lupa. Hindi po natin ang mga detalye. Nandiyan po si Joseph Cabanas, Radyo Pilipinas, Baguio.
1: Radyo Pilipinas, report.
5: Nagsagawa ng leveling off session ang Department of Agrarian Reform Cordillera at Registry of Deeds para tugunan ang mga problema sa pagpaparehistro at pag-i-issue ng land titles sa mga benepisyaryo ng reformang agraryo. Ayon kay DARCA Regional Director Attorney Sheila Inciso, target nilang maabot ngayong taon ang 12,000 hektarya at umaasa silang makatutulong ang koordinasyon sa ROD para sa mapabilis na pagproseso ng titulo. Kabilang sa tinalakay ang pagtatatag ng project split desk sa mga tanggapan ng Registry of Deeds, paunang pagsusuri ng mga dokumento, standardization ng proseso at regular na pagtutugma ng records ng DAR at ROD. Tinalakay rin ang mga pagkaantala at iba pang problema sa pagpaparehistro ng CLOAs at e-title sa iba't ibang bahagi ng rehiyon. Ang aktibidad ay bahagi ng 4 na araw na technical activity ng DARCAR sa pagbuo ng GIS shapefiles para sa emancipation patent, CLOAs at e-titles. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Cabanas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City.
1: Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
2: Maraming salamat, Joseph Cabanas. Diyan po naman sa Baguio City ay meron naganap na pagguho ng isang matalik na lupa sa Dominican Hill. Diyan po sa Baguio. At landslide sa Dominican Hill, patuloy po ang paghahanap ng mga otoridad at sibilyan. Po sa 2 nawawalang bata, ano ho, matapos yung matabunan ng kanilang tirahan. Pong narecover na isang bangkay ng isang adult male, pa rin po naman sa nasabing lugar na yan ho, sa Baguio po yan.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
2: Bago pa, punta naman tayo sa Bicolan dyan. Ugnayan, hinggil po sa disaster ng Silias at Hamon sa Agrikultura sa Bicol Region. Mapaitingin pa ng Israel at ng Pilipinas. Amin po natin ang mga detalye ng balitang yan. Nakatutok si Paul Lapin, Radyo Pilipinas, Albay.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Bumisita sa Albay at Taga City si Israel Ambassador to the Philippines, Her Excellency Dana Kirsch, nitong October 6 upang makipagkita sa mga lokal na leader at tuklasin ang mga paraan upang higit na mapalakas ang ugnay ng Israel at Pilipinas. Sa Albay, nakapagpunong si Kirsch kay Governor Roel Rosal at bumisita sa Bicol University, habang sa Naga City ay nakipagpunong siya kay Mayor Lenny Robredo at bumisita sa museo ni dating DILG Secretary Jesse Robredo. Pinuri ni Kirsch ang dedikasyon ng mga leader sa Bicol sa pagprotekta sa mga mamamayan laban sa iba't ibang kalamidad, gaya ng volcanic activities, Lindol at El Nino. Ibinahagi rin niya na may mga partnership ang National Irrigation Administration at isang kumpanyang galing sa Israel para sa solar pumping system na maaaring gamitin sa pagbibigay ng tubig sa mga palayan binabagi ng paghahanda sa epekto ng Super El Nino. Ayon kay Kirsch, maaaring magpalit ang kaalaman at kasanayan ng Pilipinas at Israel sa agrikultura at sa pamamahala ng tubig, at patuloy na maghahanap ang Israeli Embassy ng karagdagang paraan para sa pagtutulungan. Samantala, inanunsyo rin ni Kirsch na magsisimula sa January 3 ang direct flight patungong Tel Aviv sa pamamagitan ng Arkia Airlines isang beses kada linggo na inaasahang makakatulong sa pagpapalakas ng ugnayan ng dalawang bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Polapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
2: Maraming salamat po, Lapin, dyan po sa Radyo Pilipinas, Albay. Ingat yung mga kababayan po natin dyan kasi po kumpirmado yung sinasabing 30 kaso ng dengue. Ano ho? Nagbabalali po yung mga tatlong po dyan sa dengue clustering na sa Siam, na barangay, at 3 LGU. At hinihimok po yung publiko na makiisa po sa 45 contra dengue campaign. Yan pala problema ngayon sa Albay, ha?
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
2: Mandala, Rice Derby Season 5, isinusulong ang mga bagong teknolohiya po naman sa pagbalayan sa Isan Samara. May detalye ng balita dyan si Penny Bomida, Radyo Pilipinas, Borongan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Isinusulong ng Department of Agriculture Regional Field Office 8, katuwang ang provincial government ng Eastern Samar, ang paggamit ng makabagong teknolohiya sa produksyon ng palay sa pamamagitan ng Rice Derby Season 5. Isinagawang dalawang araw ng Farmers Field Day at Harvest Festival sa Barangay Gapang Dolores, Eastern Samar, na nilahukan ng mga magsasaka mula sa iba't ibang bahagi ng lalawigan. Tampok sa aktibidad ang mga makabagong teknolohiya sa pagpapalay, kabilang ang Adaptive Balance Fertilization Strategy, iba't ibang hybrid rice varieties at mga crop management technologies na layong mapataas ang ani at kita ng mga magsasaka. Ayon kay DA8OIC Regional Technical Director for Operations, Francisco Rosaroso, mahalagang hindi lamang mapataas ang produksyon, kundi maisalin din ito sa mas malaking kita para sa mga rice farmers. Samantala, sinabi ni Eastern Samar Assistant Provincial Agriculturist Gina Suasba, na layunin ang Rice Derby na mapalago ang kita ng mga magsasaka at ang rice industry, hindi lamang sa Dolores kundi sa buong Eastern Samar. Nakipagtulungan sa aktibidad ang 47 private agricultural service providers, Philippine Rice Research Institute at Bureau of Soils and Water Management. Bahagi ang Rice Derby ng patuloy na pagsisikap ng DE8 na isulong ang mas produktibo, makabago at climate resilient na produksyon ng palay sa Eastern Visayas. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
2: Maraming salamat, Penny Pumida ng Radyo Pilipinas, Borongan. At congratulations nga pala dyan sa Borongan City. Ano ho? Kasi po sila opisyal lang deklarado Borongan City sa ilalim po ng stable internal peace and security condition. Matapos isang magtagumpay sa mga operasyon laban po sa insurgency, at inaasahan pong lalo pang bibilis ang pasok ng turismo at ekonomiya tungsod dahil po dyan. At sa Borongan City, ha?
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
2: Tinisinin din pala kay Nilo Pumida. Aya, ano ba, magtsuhin ba kayo, magpinsan? Diyan sa Rizal ngayon, masakya po na yan, isa sa magagalingong antigong gumagawa ng salamin dyan. Paring-paring Nilo. Mga moderno, makinari po naman sa pagsasaka, pinakilala po sa Pangasinan, bahagi po ng Provincial Corporate Farming Field Day. Detalye naman sa Milan Cokier, Radyo Pilipinas, Tayog, Pangasinan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Ipinakilala ng pamahalaang panlalawigan ng Pangasinan na ang mga makinaryang pang-agrikultura na maaaring nakatulong sa mga nagsasaka sa gitna ng pantanang El Nino. Isinagawa ang field demonstration ng mechanized rice seeding at palay harvesting sa inanim ng Office of the Provincial Agriculture bilang bahagi ng Provincial Corporate Farming Field Day. Kabilang sa pinakitang makinarya ang drum seeder para sa pagsasabog tanim ng palay, mechanical rice planter para sa paglilipat ng punla, at combined harvest para sa pag-aani. Dinaluhan ng aktibidad ng mga magsasaka mula sa ikalima at ika-anim na distrito ng lalawigan. Ayon kay Provincial Agriculturist Dalisay Moya, makatutulong ang mga makinarya upang mapabilis ang operasyon at mabawasan ang labor cost sa pagsasaka, lalo na sa mahabang taginit at kakulangan sa pag-ulan. Samantala, nagpapatuloy ang mga programa ng pamahalaang panlalawigan sa pangunguna ni Governor Mangiko III para sa sektor ng agrikultura sa Pangasinan. Para sa Bagong Pilipinas, si Mildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayong, Pangasinan.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
2: Maraming salamat, Mildred Coquia, Tayog Pangasinan, at dyan po sa Tayog Pangasinan. Matagumpay na dinaos po yung masaganang ani Farmers Day Off na pinangunahan po ng Municipal Agriculture Office at ng Tayog Municipal Government para bigyan pugal at suporta kung ating mga lokal na magsasaka. Ay, congratulations dyan. Ano ho? Siyempre, pinagmamalaki din po ng Tayog Pangasinan ng buong bayan, si Zeke Iram Sanchez. Ano ho? Tapos sa Barangay Magallanes, alumnus po ng Tayog National High School at summa cum laude ng SLU. Tapos po ito maging top 1 sa September 2026 Social Workers Licensure Examination. May rating naman na 93.40%. Ay, congratulations. Ang taas yun, ha?
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
2: Bago tayo mag-break sa bank report, sa Sambuanga naman tayo. 250 hektarya ang model farm ng hybrid rice. Naging sentro po naman natin siya sa ginlap na Harvest Festival sa Diplahan, Sambuanga, Sibugay. Ay detalye sila si Gubol, Radyo Pilipinas, Sambuanga.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Naging sentro ng pansin ang may pagmamalaking ani at ang potensyal ng teknolohiya sa hybrid rice na magtipon-tipon ng mga magsasaka, mga insya ng pamalaan, mga lokal na pamalaan, mga kasosyo ng agrikultura at mga samahan ng mga magsasaka para sa Harvest Festival. Sa 250 hektaryang scalable hybrid rice model farm ng Gindo Sasakahan Irrigators Association Incorporated sa barangay Balangaw, Diplahan, Sambuanga, Sibugay. Sa pamagitan ng isang field tour at harvest demonstration, nasaksihan ng mga kalahok ang galing ng iba't ibang hybrid rice varieties at ang mga resulta ng mga pinagbuting teknolohiya sa produksyon. Ang mga ito ay pinakilala upang matulungan ang mga magsasaka na mapatas ang kanilang ani at makagawa ng mas matatalinong desisyon sa sakahan. Ipinakita sa aktibidad ang malakas na suporta ang ipinapabot sa mga magsasaka sa pamagitan ng pinagsamang pagsisikap ng Kagawaran ng Agrikultura, LGU Diplahan, NIA at mga kasosyo sa agrikultura. Muling pinagtibay ng NIA sa pamagitan ng Sibugay Valley Irrigation System ang pangako nitong suportahan ng mga asosyasyon ng patubig at mga magsasaka sa pamagitan ng pagpapanatili sa mga serbisyo ng irrigation na tumutugon sa kanilang mga pangangailangan sa produksyon. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Cubul, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibugay.
2: Samantala, Chinese National na konektado sa mga sinlaki na Poguhan sa Tarlacan, Pampanga, arestado ng PAOK at ng CIDG. Ang detalye dyan si Jemay Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Arestado ng pinagsalang na pwersa ng Presidential Anti-Organized Crime Commission, gayon din ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o CIDG, ang Chinese National na si Huang Mingmin. Si Huang ay kasalukuyang pinaghahanap ng batas dahil sa kasong qualified human trafficking na may kaugnayan sa mga sinalaki ng Philippine Offshore Gaming Operator o Pogo Hubs sa Bamban, Tarlac, gayon din sa Porac, Pampanga. Batay sa impormasyon mula sa PAOK at CIDG, naaresto si Huang noong Oktubre 9 sa K1 Central Building sa Barangay Tambo, Parañaque City sa visa ng warrant of arrest. Nabatid na gumagamit ng iba't ibang alias itong si Huang gaya ng Yang Bin, si Wang at Abao upang mapagtakpan ang kanyang identity mula sa mga otoridad. Ayon kay CIDG Director Police Major General Robert Alexander Morico II, si Huang ang ikaapat sa 51 individual na kinasuhan at kasabwat ni dating Bambantarlak Mayor Alice Guo. Para sa Bagong Pilipinas, Radyo Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
2: Yan din sa Mesa Buanga, meron pong kaso din ng mga nasa 200 mahigit na mga dayuhang kalamihan Chinese. Gawin ito ho, nagkampo ng largest pogo ba sa Operation Huriana sa may barangay Kimo, Siay at barangay Tadjong Muslim Alicia. Ano ho? Meron din po mga biktima ng human trafficking na inilipad na din po sa Maynila, nasa 51. Pogo rin. Nilipad na patungo Maynila. Sige, babalik po kami, sandali lang.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
9: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahunas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
10: Pag-ibig fund, solid kabon!
11: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
12: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information.
11: Kaugnay nito, ang Pax Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Pax Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
1: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Sa harap ng posibleng super El Nino, inihahanda na ng mga magsasaka ang kanilang mga pananim at mga diskarte sa pagtatanim tuwing tag-init.
14: Ayon sa mga local DA at municipal agriculturist, mahalagang pumili ng mga pananim na mas matibay sa init at mas kaunti ang kailanganing tubig, gaya ng mais, kamote, monggo, sorgo at iba pang drought resistance na halaman. Kabilang sa mga diskarte ng mga magsasaka ang pag-aangkop ng kalendar ng pagtatanim, paggamit ng dekalidad na binhi, pagpapanatili ng humidity sa lupa sa pamamagitan ng mulching at paglalagay ng takip sa ibabaw ng lupa sa paligid ng halaman o puno, pati na ang mas mahusay na paggamit ng tubig sa irigasyon. May ilang magsasaka rin na nagpapalit-palit ng pananim at nagtatanim ng mga halamang mas angkop sa kondisyon ng lupa at panahon para mabawasan ang panganib sa produksyon. Sa panig naman ng pamahalaan, patuloy ang gabay ng local DA at municipal agriculturist sa pagpili ng pananim, paghahanda ng lupa at pagpapatupad ng mga programang makatutulong sa mga magsasaka sa panahon ng tag-init. Sa DSWD, inihanda na ang malaking supply ng food packs para sa agarang ayuda sa mga pamilyang maapektuhan.
15: And then syempre nandiyan na rin yung mga iba nating intervention katulad ng cash assistance. Pero meron tayong long-term program na tumatakbo yung Project Lawat Binhin. Ito yung cash forward program natin kung saan tinuruan natin as early as 2 years ago yung mga communities natin na gumawa ng mga maniliit na mga water impounding facilities sa kanilang lugar kung saan nagpo-provide ng water security at food security. Maniliit man sila.
14: Sa Ilalaseri naman, pinalalakas ang water waste management at mga programang pangkalikasan para mabawasan ang mga posibleng epekto ng matinding pagbabago ng panahon.
16: A possible Super El Nino can affect our water supply, food production, fisheries, livelihood, and daily lives of our families. Preparedness must begin before a crisis happens.
14: At para sa mas pangmatagalang solusyon, nakatutok ang Halaor River Multipurpose Project Stage 2 o JRMP2 sa pagpapalawak ng irigasyon at pagpapalakas ng produksyon ng palay.
13: Sa mahigit 9,500 hektarya ng sakahan, inaasahang makikinabang sa proyekto. Layo nitong masiguro ang mas maaasahang supply ng tubig para sa agrikultura at makatulong sa food security sa Region 6.
14: Kaya mula sa pagpili ng pananim at mga diskarte ng mga magsasaka hanggang sa mga programa ng pamahalaan at malakihang infrastructure project, iisa ang layunin, ang maprotektahan ng tubig, pagkain at kabuhayan ng mga pamilyang posibleng maapektuhan ng Super El Nino.
13: Dahil sa harap ng posibleng krisis, ang pinakamahalagang hakbang ay ang paghahanda at pagkilos habang may panahon pa. Para sa Integrated State Media, Rena Manubag Dagoon, IBC News.
17: Ito ang Presidential Broadcast Service.
18: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Publiko.
17: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
20: Mayamang agrikultura. Samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang agrikultura.
2: Good morning muna sa mga nakatutok sa atin dyan sa PCO Presidential Communications Office at siyempre sumagong talaga. Apropo, inanas po na Pangulong BBM dyan sa Singapore sa kanyang press ko. Ang pagkakatalaga po dito kay PCO Chief Lino Edgardo Cayetano, ibang alcalde ng lungsod ng Taguig at dating General Manager po ng People's Television Network. At sa Vice Director din sa Peliglot Television, alcalde 2019 to 2022, kalawang naging kinatama po, kalawang distrito 2013 to 2016 po naman. Tapos naging GM po ng PDB for June 2026. Ito yung talaga. Yan nga po siya pong ating bagong sekretaryo ng PCO. Congratulations po muli dito kay Lino Edgardo Cayetano. Sir, good morning po.
20: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
2: Makakasama naman natin ngayon si Sir Roberto Abrera. Madalas naman natin ito nakakaugnayan. Regional Director po ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, Mima Ropa. Dar pa rin po ng Department of Agriculture. Pag-usapan natin yamang dagat ng West Philippine Sea. Ako talagang mayaman huya, kaya pinagdidiskartahan ng kung sino-sino. Tapos natin, alamin natin kung ano yung mga latest, ano yung mga agana panusa ngayon sa kanila, sapagkat na number one yan sa galunggong eh. Diba, hindi nadala sa Metro Manila, nagagaling ko dyan, pero parang may mga banay sinisiyon sunod eh. Parang magsisimula noong Nobyembre hanggang Enero, alamin nga natin yan. Sir Roberto Brera, magandang maga po. Si Kahiro po, Radyo Pilipinas, Usapang Agrikultura. Kamusta ka na, sir?
21: Ay, magandang umaga sa iyo, Kahiro, sa ating mga kaibigan ng Radyo Pilipinas at ganoon din sa ating mga tagapakinig sa buong bansa. Good morning po.
2: Good morning, Sir Roberto. Mukhang alive na alive and kicking ka. Mukhang presko ang dating mo ngayong umaga, ha? Ngayon po, good morning at maraming salamat. Kamusta lang po? Pag-usapan nga po natin ang yamang dagat po ng West Philippine Sea. At ano yung malaking pinanggagalingan dyan, yung galunggong, yun siya na dinadalo dito sa Metro Manila. Pero meron pong mga pagbaban muna, mula Nobyembre, primero yata yun hanggang sa buwan ho ng susunod na taon ng Enero. Ano po ba yung latest tungkol dyan?
21: Tama po yun, Kahiro. Ngayong darating na November 1st, 2026 hanggang sa December, January 31, 2027. Bali, tatlong buwan po yan. Magkakamayroon man naman tayo ng close season ng commercial fishing ng galunggong sa Northern Palawan. Pang 11 years na po ito. Ayun.
2: Pang 11 years na?
21: Apo. So,
2: bakit ito kinakailangan tatlong buwan? Di ba masyadong mahaba yun?
21: Ay, yun po yung kailangan talaga na makapag-labing-labing yung ating mga nanay at tatay na galunggong, makapanganak, at yung mga anak nila ay masigurado natin na kaya ng yung sarili nila, parang mga kasing laki na ng fingerling, bago natin naman ililek yung commercial fishing.
2: Ito talaga taunang close fishing season natin, tatlong buwan po yan. Kasi nga itong galunggong na yan, itinuturing ko pinaka-critical na yaman ng Northern Palawan. Ha? At para maprotektahan yan, kinakailangan nga magkaroon ito, tatlong buwan lang naman para pakapangitlog sila. Pero pag after tatlong buwan, ano pong inaasahan nating dami ng mga ano na galunggong yan?
21: Yeah, kaya rin ganito yun. Since 2015 ay naglabas tayo ng joint administrative order kasama yung DE sa DILG para nga protektuhan ang ating galunggong resources. Sa loob halos ng 10 taon, nakikita natin ang trend na bumabalik na rin yung sigla ng ating galunggong fishery. Alam niyo po, mga 90% ng galunggong na binababa diyan po sa ating Nabutas Fishport sa Manila ay galing po sa Palawan Waters. Napatunayan natin din na yung area kung saan na nangingitlog, nagbibreed, naghahatch, saka nagna-nursery ay dito po sa Northern Palawan. Kaya ganoon na lang ang pag-protect natin ang ating area na ito para yung galunggong natin ay magtuloy-tuloy po na bakwa natin.
2: Nabanggit na rin yung pangingitlog nila. Well, of course, ang itlogan at tinutuloyan nila mga corals, ano ho, pero may pangamba tayo dito sa matinding El Nino at Super El Nino. Kamusta po yung pangangalaga? Anong paniniyak po natin na yung mga corals niya kahit papano yung masibo natin at hindi masyadong maapektuhan ng mga itlogan nila?
21: Tama yun, Kayero. Alam nyo, tayo naman sa fishery ay receiving end. Kasi ang pag-protect natin talaga ng environment from ridge to reef. So kung anong nangyayari sa kabundukan, sa taas, ay apektado tayo, lalo na sa climate change. Pero alam nyo naman, yung ating mga marine resources, ang tinitignan lang natin dyan, yung sinasabing coral bleaching. Alam nyo naman, ang corals ay important ecosystem natin. Mangrove, seagrass corals, yung kinakain naman ng mga isda natin. Pero alam nyo, yung isda naman natin sa dagat ay may free will, naka-preference yan kung sa manok pa eh. So siyempre, kung sa time ng El Nino, magsisik lang sila ng mga deeper waters at kuan po, yun nga, sa mga coastal area, posibleng mabawasan yung supply. Pero ang tinitignan natin pong scenario dito, yung sa aspeto ng aquaculture, yung sa mga fish pond, sa mga fish pen, yun po ang nakikita nating maapektuhan sa panahon ng El Nino. Pero yung sa ating marine area ay except yung mga coral bleaching ay minimal po ang nakikita natin sa ating mga fishing grounds.
2: Sir Roberto, kamusta naman po yung tinatawag na kawa-kawa? Yun ba yung kawa-kawa? Little tuna? Yun ba yung kawa-kawa? Little tuna? Meron din bang ganyan dyan sa Mimarata?
21: Opo, ganito po yung ito namang Mindoro Strait natin at turingan na itong tuna highway rin eh. Alam nyo, ang tuna ay highly migratory. So, i-coconnect naman natin dito sa conservation natin ng galunggong kahiro sa Mindoro Strait. Yung tuna, pag nakarating naman yung Mindoro, natutuwa dito eh. Nagtatambay-tambay muna sila eh dahil may nakakain ng mga galunggong, yung mga fingerling. Alam nyo, yung tuna po yan ay umiikot mula Australia, tumataas ng Indonesia, Malaysia, Philippines, umiikot hanggang Japan. Yan po yung tinatawag ng mga tuna highway. Kaya kung ang isang lugar, kagaya sa amin sa Mimaropa, mayroon silang nakakain dito, nagtatambay-tambay yan eh. Kaya nahuhuli ng ating mga fisherman dito sa Palawan in Mindoro. Dahil nga maganda pa yung ating marine resources po dito.
2: Yun.
21: Kaya,
2: Ina, nababanggit ho ninyo na tatlong buwan yung close fishing season po natin. Baka nag-iisip yung iba, e paano na yung kabuhay ng mga manging isda natin? Kung pansamantalang ititigil po yan, nung ano, alala
21: yun na siya na po, binibigay. Tanong po yan, of course, naka-in-place po dyan yung ating mga livelihood support maging sa ating mga commercial fishermen habang nagpapahinga sila. Yung limited number nagagamit ng mga commercial fishing operator nag-re-repair ng bangka, ng lambat. Pero yung iba po ay nakikipag-coordinate tayo sa DSWD, sa Dole, sa Tupad para yung kanilang pamilya ay nabibigyan natin ng mga supplemental livelihood. Pero kahirap kinaklaro natin dito ha, ang ating mga mangingisda na tinaguri ang mga municipal fishermen, yung may bangka na hindi lalampas ng 3 tonelada, hindi po natin pinagbabawalan, tuloy-tuloy po sila. So dito karamihan po ay mga nakabase sa Palawan, dito may bandang Mindoro na ang tawag ay mga sustenance, marginalized fisher po. Tuloy-tuloy po sila, hindi po sila kasama rin sa ban. Ang ban lang po ay doon sa mga commercial fishing boat operators na karamihan mga nabutas base, Manila base.
2: Okay. Kamusta naman po, Sir Roberto, yung proyekto ninyo dyan sa BIPAR, yung proyektong Layag WPS, ano ho? Pagmimaropa, mukhang malalaking bangka na mga fiberglass boats itong pinamimigay ninyo. Kamusta na po yung programa yan?
21: Ayro pa lang nawala kayo yung mga alam niyo kami sa BIPAR yung mga in-kind na mga suporta natin ay siguro mga 25% lang kagaya ng itong mga pamimigay natin ng mga similya ng bangos, ng tilapia, ng seaweeds. Alam niyo, ang Mimaropa po ay mga 20% tumatakbo na hanggang mga 25 ngayon ng ating produksyon ng seaweed sa buong Pilipinas ay galing na po dito. Kasama rin po yung mga suporta natin sa asin, sa salt production dahil nga halos mga 80% ng salt production dito na rin po sa atin sa Mimaropa, sa Occidental Mindoro. At alam nyo, Kahiro, kung magtutuloy-tuloy ang El Nino, doon na nalulungkot tayo, siyempre sa ibang sektor ay apektado. Pero sa paggawa ng asin ay paborable ng paborable dahil tayo ay solar dependent yung sa init ng araw. Kaya yun, Kahiro, yung mga strength ng Mimaropa. Pero nasabi ko nga, yung mga suporta na in-kind ay ilan lang yun. Tayo naman po ay tinaitingnan natin din yung law enforcement. Yung pagpapatrolay natin kasama ang ating mga law enforcement partners para yung ating karagatan ay mawala yung mga sinasabing IUU, illegal, unreported, unregulated fishing. So, din capacity building, pagtitraining ng ating mga mangingisda, ating mga LGU. So, malawak po ang servisyo rin nating binibigay dito sa Mimaropa sa ating mga regional offices, Kaira.
2: Tamang-tama lang, Sir Roberto, na talagang dapat paigtingin po yung sagip-dagat reporting system para lahat po doon ng mga aktibidad na sinasabing pwedeng gamitan ng GPS, mga illegal, yung hindi mga nakarecord, hindi, mga hindi lantarang pangingisda, ay nabanggit yung IUUFF kanina, eh, lalo na yung mga presensya po ng mga ibang mga barko na sumisira pa ng coral reefs natin.
21: Opo, tama po yun. At, pero ngayon po, Kahiro, lalo na sa atin sa Mimaropa, sa Palawan, natutuwa tayo eh. Dahil alam nyo naman, ang fisheries ay katambal natin ang ating tourism industry. So, alam nyo naman sa Palawan, sa Mindoro, yung ating mga tourism kamuon dito, yung ating mga coral reef. Saka siyempre ang turista, pag pumunta ng Palawan, ng Mindoro, ng Mimaropa, kailangan may seafood. So, katulong natin yung ating mga tourism operators, yung may mga resort. Siyempre, pag may makita silang suspicious dyan, ay report ka agad sa authorities. Kaya, takot na yung mga illegal fishers din sa amin dito eh. Dahil katuwang natin yung mga tourism establishments, then of course yung ating yung mitigating measures nandito, kaya po maganda yung ating mga coral reef at yan naman po yun ang pinupuntahan ng ating mga turista. Then, Kahiro, titignan nyo sa Facebook natin sa Palawan. Napakamura yung ating mga isda ngayon eh. Mga tangginggi, lapu-lapu, mga 200 pesos. Sagana po tayo ngayon sa magandang huli ngayon dito sa atin sa Mimaropa, production ng isda. Kahiro.
2: Kung abot kamay lang namin kayo, talagang dudumugi namin kayo. Malayo-layo lang kayo. Kaya Sir Roberto, siguro sa parting huli, ano ho? Ano ba yung dapat na gawin ho ng mga kababayan po nating mga mangisda para maging benepisaryo ng mga programa ng DAB Farming Maropa? Ano yung mga dapat gawin?
21: Opo, ito naman po nga, alimbawa, yung larger one, itong El Nino, talaga pong natural phenomenon yan, kailangan po may mga mitigating, may mga one po tayong dapat gawin. And of course, ang papuprotekta po ng ating karagatan, marine resources, ay hindi lang trabaho ng pamahalaan, kundi ito po ay sa ating lahat. At kami po talaga sa Mimaropa ay talaga po, wala kami mga factory dito eh. Kaya talagang kami ay resource-based yung farming in agriculture at tanggap na po namin na talagang ang papel namin dito ay pakainin ng Metro Manila. Kaya po sana ang katulad ng sinasabi ko yung palay, sibuyas, bigas, seaweeds, isda dito sa amin ay kuha naman po yung matulungan natin ng magandang presyo, logistical and transportation support na malink natin sa market yung ating mga produkto dito para yung ating mga magsasaka, manging isda ay kumita naman po ng tama, lalo na ngayon. Halos lahat naman po ay nangangailangan ng gasolina, mahalang gasolina. So, at isa pa rin po yung investment din sana. Kasi ang kailangan namin dito ay value adding. Kasi naturingan kami na raw material producer lang eh.
2: Ganun ba? Sa mga isda. Ay naku Sir Roberto, masarap pa sanang habaan natin yung kwentuhan natin. Pero medyo bitin lang tayo. Alam ko may pagkakabalahan ka pa rin. Pero sir, pwede mo nang balikan yung Zumba mo. Balikan mo yung favorite breakfast mo. Maraming salamat po muli sa pagkakataon. Muli po tayong magkaugnaya para natututo po ang taong bayan. Sir, salamat ha.
21: Maraming salamat kay Hero. Maraming salamat po.
2: Salamat po. Ingat po kayo. Okay. Stay safe and God bless. Thank you, sir. Mabuhay po kayo. Thank you.
20: Mayamang agrikultura. Samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang Bagong Pilipinas. Usapang agrikultura.
2: Maraming salamat sa ating naging panahon. Ano ho? From Mimaropa. Yan. Ay, maliga pa ikinig sa mga nakatutok sa ating dyan sa Bureau of Customs. Kay Commissioner, Pumoseno. Ito, Assistant Secretary, di ba? Ni Marabilla. Ayun. And then, congrats kayo yung manawis ng per cargo na iya ho. Namang nahuli nitong mamang ito. Congratulations. Na kaming oras, ang alam po. Ang alam po ng ating mga nakasama. Sila Nida Soriano, sila Arnel, sila Mike Mugueron, Marian Milios, Susan Barameda, Gemma Rocamora, ang Reyes Mesu Balimban, Julius Camilo Valderon, Esperanza, at yung mga producers na Julius Gonzalez, Cristobal Tirambulo. Ako naman ang lingkod, Kahiro, Hero, Ilustre, Obrigado, nag-iiwan. Ano mang bagay, matuwid tama, hindi mo ginawa, itinuturing na kasalanan, laban sa'yo. Ang pagsasaka ba hindi simpleng trabaho lamang? Yan po isang paraiso. Ay minsan ba, huwag tayo basta-basta naniniwala sa fake news, huwag tayo magbalin lang.
20: Nakasuporta sa inyong kabuhayan, kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura, dito sa Radyo Pilipinas. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang manimiss. Bookmark our website,

0: Let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
3: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
4: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
3: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
5: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
6: Ampalaya!
7: Ampalaya!
6: Kumakain kayo, ampalaya!
3: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
8: Kayong din, mga prutas, kakuan, mansanas at ubas.
6: Oh, nabusog ako sa kwento mo. Pinakamahalaga na maaari natin gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.

0: Sige.
1: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., nakatakda ang hinga ng mga kinukulang ahensya ng pamahalaan ng detalyadong plano sa paghahanda at aksyon kaugnay ng nararamdamang El Nino.
2: Headlines.
1: Pangulong Marcos balik bansa na matapos ang 5 araw na working visit sa Singapore.
2: Headlines.
1: House Prosecution Panel, hindi pinag-initan si Attorney Manz Carpio ang asawa ni Vice President Sara Duterte ayon sa isang House leader.
2: Headlines.
1: Edukasyon na nanatiling top priority sa 2027 National Budget.
2: Headlines.
1: Ombudsman Crispin Remulla magulat sa unang taon ng panunungkulan.
2: Headlines.
1: Mga Pilipino sa Saudi Arabia, pinag-iingat ng Embahada ng Pilipinas sa Riyadh at Philippine Consulate General sa Jeddah.
3: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
4: Sa buong bansa.
3: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Ngayon po'y araw ng Lunes, October 12, 2026. Muling sumasa inyo, Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo po'ng tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
3: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Ngayon sa detalye ng ating mga balita, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., nakatakdang hinga ng mga kinukulang ahensya ng pamahalaan ng detalyadong plano ng paghahanda at aksyon kaugnay ng nararamdamang El Nino. Mula sa Singapore, narito ang report ni Alvin Baltazar.
3: Radyo Pilipinas Report.
5: Sana si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. matapos ang 5-day working visit nito sa Singapore. Sa recorded arrival speech ng Pangulo ay inanahad nito ang kanyang mga naging aktividad, kabilang dito ang partisipasyon sa 24th Forbes Global CEO Conference, kung saan ay ipresenta nito sa halos 500 business leaders sa mga oportunidad sa pamumuhunan sa Pilipinas, partikular sa digital technology, artificial intelligence, manufacturing, infrastruktura, enerhiya at healthcare. Kasama din sa report ng Pangulo ang kanilang bilateral meeting ni Singapore Prime Minister Lawrence Wong, na dito naman ay napag-usapan ang tungkol sa chairship na kasiya na ililipat na sa Singapore sa susunod na buwan mula sa Pilipinas. Binanggit din ng Presidente ang pagbisita nito sa Singapore Nuclear Research Institute at inalam kung paano ligtas at responsabling magagamit ang nuclear energy bilang isa sa mga opsyon para sa pangmatagalang pangangailangan sa kuryente. Inilahad din ng Pangulo ang meeting sa iba pang business leaders gaya ng FedEx, Mitsubishi Corporation at Ayala Corporation, kung saan ay tinalakay ang investment expansion sa logistics, digital technology, enerhiya at iba pang mahalagang industriya sa bansa. Iwala ang Pangulo na sa interes ng mga negosyante ay magbubunga ito hindi lamang ng mataas na value ng investment, kundi pati na ng partnership at mas maraming trabaho sa Pilipinas, partikular sa mga sektor na susuporta sa long-term growth and transformation ng bansa. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
6: I am confident that the interest shown by investors in these engagements will bring more high-value investments, partnerships, technology, and jobs to the Philippines, particularly in sectors that will support our long-term growth and transformation.
5: Nagulat mula sa Singapore para sa working visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Inaasa naman ng Agriculture Department na babagal ang produksyon ng agrikultura sa ikalawang bahagi ng taon dahil sa banta ng El Nino. Ang kay Agriculture Secretary Francisco T. Laurel Jr., sapat pang supply ng pagkain at nananatiling matatag ang presyo sa ngayon. Gayunpaman, sinabi ni Laurel na posibleng tumaas ang presyo ng pagkain kapag nagtagal ang tagtuyot at bumaba ang ani ng mga magsasaka. Dagdag pa ng kalihim, ang pagtaas ng presyo ng ilang produktong pagkain ay bahagyang dulot din ng paghahambing sa mas mababang presyo noong nakaraang taon. Bilang tugon, pinalalawak ng DA ang suporta sa irigasyon, binhi at pataba, gayundin ang kadiwan ng Pangulo upang mapanatili ang supply at makatulong na mapigilan ang pagtaas

0: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas.
0: News nationwide.
2: Senator Erwin Tulfo nagbabala laban sa abusadong pagtaas ng singil sa kuryente sa harap ng Super El Nino mula sa Senado. Narito ang report ni Nympha Asuncion.
0: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas. Report.
3: Nagbabala si Senate Committee on Energy Chairman Senator Erwin Tulfo sa mga power companies laban sa pananamantala sa inaasahang epekto ng Super El Nino sa pamamagitan ng hindi patas na pagtaas ng singil sa kuryente. Ginawa ng senador ang pahayag kasunod ng babala ng Department of Energy o DOE at ilang electric distribution utilities sa posibleng pagtaas ng presyo ng kuryente at blackouts. Kititulfo, dapat manatiling patas at makatwiran ang anumang pagtaas ng singil sa kuryente. Hinimok rin ng senador ang DOE at Energy Regulatory Commission o ERC na pabilisin ang pagpapatupad ng mga konkreto hakbang para matiyak ang sapat at natatag na supply ng kuryente. Pinatitiyak rin niya ang paglalagay ng mahigpit na pananggalang kontra sa mga abuso sa presyo at artificial na kakulangan ng supply. Binigyan din ni Tulfo na hindi siya mag-aatubi biling gamitin ang kanyang oversight powers para panagutin ang mga power generation company at distribution utility na posibleng manamantala para palakihin ang kanilang kita. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas,
0: Radyo Pilipinas,
1: News Nationwide.
2: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. balik bansana matapos ang 5 araw na working visit sa Singapore. Chief Executive nagbayad ng kumpiyansang magbubunga ng high-value investment ang interes ng mga negosyante na nakapulong sa Singapore. Mula sa Singapore, narito ang balitang atin sa atin ni Alvin Baltazar.
0: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas. Report.
4: We are there. We are sitting in our country and we only do is defend our rights, defend our territory. So no, we have not been aggressive at all. We have been the point at which aggression is felt most than any other country in the region. So I can assure you the aggression does not come from the Philippines.
1: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas.
1: News Nationwide.
2: Binigyan din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na hindi kailanman naging agresibong Pilipinas sa gitna ng tensyon sa South China Sea. Ginawa ng Pangulong pahayag sa panayam ng The Straits Times sa Singapore.
4: We are there, we are sitting in our country and we only do is defend our rights, defend our territory. So no, we have not been aggressive at all. We have been the point at which aggression is felt most than any other country in the region. So I can assure you the aggression does not come from the Philippines.
2: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
1: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas.
1: News Nationwide.
2: Samantala, hindi matiyak ni Pangulong Marcos kung matatapos ang Code of Conduct sa West Philippine Sea bago ang pagsasali ng chairship ng ASEAN sa Singapore sa Nobyembre.
4: It's very hard to say that, okay, we will finish it by November. Well, November is when we hand the gavel over to Singapore. So I'm not confident to say that it will be done. What I will say is that we have made a great deal of progress.
2: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., ang Code of Conduct sa West Philippine Sea ay naglalayong magtakda ng mga tuntunin at mekanismo para sa maayos na pamamahala ng mga hidwan sa South China Sea. Patuloy ito sa nasinusulong sa pagitan ng mga bansang kasapi ng ASEAN at ng China.
1: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas.
1: News Nationwide.
2: Itinanggi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang akusasyon na siya ang nasa likod ng paninira kay Vice President Sara Duterte. Hinamon din ng Pangulo si Duterte na magharap ng ebidensya upang patunayan ang paratang. Kaugnay ito ng mga pahayag ng isang pulis na sinibak sa pwesto na si Rodolfo Gracioso Jr. na nag-atid siya ng malaking halaga ng pera kay Vice President Duterte at sa mga miyembro ng pamilya nito. Ayon kay Pangulong Marcos, kailangan pailatag muna ang mga ebidensya at matukoy ang katotohanan bago gumawa ng konklusyon.
5: Let's find the evidence and see if what the truth is. That's what's important.
6: The most disturbing aspect of it is the Chinese money. That now rises to a national security issue. Kung totoo. If it is true, it is a national security issue. That's why ang nag-respond is the DND. Na sinabi nila, we have to look into this. Tama rin. That's part of their duty because national security na ang pinag-uusapan.
2: Samantala, sinabi rin ni Pangulong Marcos na hindi niya masusing sinusubaybayaan ang mga usaping pampolitika na kinasasangkutan ni Vice President Sara Duterte kabilang ang impeachment proceedings. Dahil niya, prioridad niyang tinututupan ang mga tungkulin bilang Pangulo ng Bansa.
6: Ang napapanood kong impeachment, yung 5 minutes na ano, highlights at the end of the day. You think I have time to sit there for hours and hours to listen to this? I have too much work. And this, you know, wala naman akong involvement dyan. Eh. Let the Senate do its work, di ba? Ang dami kong ibang kailangan gawin.
2: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
1: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas.
1: News Nationwide.
2: House Prosecution Panel, hindi pinag-initan si Attorney Man Scarpio ayon sa isang House Leader. Daritong balitang atid ni Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas.
1: Report.
7: Nabulaanan ni Deputy Speaker Paolo Ortega V na pinupunteryan ng House Prosecution Panel ang asawa ni Vice President Sara Duterte sa pagkapatuloy ng impeachment trial sa Senado. Ayon kay Ortega, ang pagsusuri sa kanang pinansyal na estado ay kaugnay lamang ng kanilang conjugal property dahil sila ay kasal. Ito ang tugon ni Ortega sa pahayag ni Carpio na tila ginagawa siyang collateral damage sa pabilitis. Paliwanag naman ni House Prosecutor at Bukidnon 2nd District Representative Jonathan Keith Flores na ang mga pag-aari at interes sa pananalapi ni Carpio ay direktang may kinalaman sa Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth ng Vice Presidente. Anya, ang proseso ng impeachment ay nakatuon lamang kay VP Sara at hindi kay Carpio dahil hindi naman ito impeachable officer. Itong nakaraang pang mga pabilitis na ilabas ng House Prosecution Team ang iba't ibang dokumento at records ng pananalapi na Duterte at Carpio kabilang na mga drug bank transactions, tax declaration at property documents bilang bahagi ng usapin ng hindi maipaliwanag na kayamanan o unexplained wealth. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas,
0: Radyo Pilipinas.
1: News Nationwide.
2: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nakatakdang hinga ng mga kinukulang hensya ng pamahalaan ng detalyadong plano ng paghahanda at aksyon kaugnay ng El Nino mula sa Singapore. Narito ang balitang atid ni Alvin Baltazar.
1: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas.
1: Report.
8: Inaasahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na maipadadala ngayong Linggo sa kanyang tanggapan ang detalyadong plano ng paghahanda at aksyon ng mga concerned government agencies kaugnay ng nararamdamanang El Nino. Ay sa Pangulo, gusto niyang malaman kung ano ang gagawin ng bawat ahensya at ang konkretong plano ng mga ito, lalo't hindi niya biro ang tatamang tagtuyot. Dapat ay natandaan na ito ay hindi lang karaniwang El Nino, kundi isang super El Nino na tatagal pa ng hanggang Marso na susunod na taon. Kaugnay nito ay pinatitiyak naman ng presidente na mananatiling bukas ang mga paggamutan at masigurong hindi tatamaan ang power interruption ng mga ito. Pati na ang mga kailangang medical supply, sabi ng Pangulo, ay kailangang magarantiyahang hindi kukulangin at ito'y sa gitna na rin ang inaasahang paglutang ng mga sakit na kaakibat ng matinding tagtuyot. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
9: This coming week, pagbalik ay magbibigay na sa kanya, yung bawat grupo magbibigay na sa akin ng plano, ng detailed plan, what they will do, what will DOSP do in terms of forecasting.
8: Nag-uulat mula sa Singapore para sa working visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas,
0: Radyo Pilipinas,
1: News Nationwide.
2: Edukasyon na nanatiling top priority sa 2027 budget. Mula naman sa Kamara, naritong report ni Kathleen Forbes.
1: Radyo Pilipinas,
0: Radyo Pilipinas,
1: report.
10: Nanatiling priority ng Kamara ang sektor ng edukasyon sa 2027 national budget. Thank you, House Appropriations Committee Chair Micaela Swansing, na sa 1.107 trillion pesos ang kabuang alokasyon para sa edukasyon anunsyo ni sa National Expenditure Program. Doon man nagkaroon ng realignment upang mailipat ang pondo mula sa mga programa na hindi nagagamit ang alokasyon patungo sa mga nangangailangan na agarang suporta. Kabila sa nadagdagan ng pondo ay yung 2.1 billion pesos para sa tertiary education subsidy, 1.77 billion pesos para naman sa tunong-dunong program at 952 million pesos para sa pagpapatayo at pagkukumpuni ng mga paaralan. Nagdagdag din ng 500 million pesos para sa school safety and security program at 300 million pesos para sa aral program. May araw na katakbang aprobahan ng Kamara sa Ekotekong Pagbasa ang Pangukalan 2027 National Budget. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Fornes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Ombudsman Crispin Remulla, magulat sa unang taon ng panunungkulan. Narito ang report ni Marian Bastasa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
11: Sa kanyang unang taon ng panunungkulan, inaasahang ilalahad ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang mga accomplishment ng kanyang tanggapan at magiging direksyon sa susunod na taon. Nagaganapin ang kanyang first year address sa flag raising ceremony sa punong tanggapan ng Office of the Ombudsman sa Quezon City ngayong araw. Dito inaasahang bibigyang diin ni Ombudsman Remulla ang pagpapalakas ng pananagutan sa gobyerno, pag-iwas sa korupsyon at pakikilahok ng publiko sa paglaban sa katiwalian. Matatanda ang kabilang sa mga kasong tinutukan ng Ombudsman sa mga alipas na taon ang alegasyon ng korupsyon sa mga proyekto may kaugnayan sa flood control. Sa ikalawang taon ng kanyang panunungkulan, inaasahang ilalatag din ni Remulla ang mga reforma para mapalakas ang transparency sa mga transaksyon sa gobyerno at mapanagot ang mga opisyal na sangkot sa anumang uri ng korupsyon. Mula sa Ombudsman para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Tinanggap na ng Malacanang ang pagbibitiw sa pwesto ni Information and Communications Technology Secretary Henry Aguda. Sa Kapihan with Media sa Singapore, inihayag ni Pangulong Marcos na mabigat tanggapin ang resignation ni Aguda dahil sa ginagawang investigasyon dito ng Ombudsman. Ito'y may kaugnayan sa umano'y Ghost Connectivity Project na sinisiyasat ng tanggapan ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Sa kabilang dako, inihayag naman ang Pangulo na papalitan ni PTB4 General Manager Lino Cayetano sa Presidential Communications Office si Acting Secretary Dave Gomez, kasunod dito ng pagkaka-bypass kay Gomez sa Commission on Appointments.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Marami pang mainit na balita, atid namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 22 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
12: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
13: Pag-ibig fund, solid kaban!
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
14: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Patuloy po mga kaibigan ang ating balitan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Binatikos ng National Task Force for the West Philippine Sea ang pagpasok ng barkong Chinese Maritime Relation 9622 at 22 Sampan sa karagatang sakop ng Kota Island noong Oktubre 9. Ayon sa Task Force, nagsasagawa ng ilegal na pangingisda at iniulat na pagtatapo ng basura sa dagat ang mga Chino. Lumapit pa ang mga o ang isang sampan ng 250 meters sa baybayin nang rumisponde ang Philippine Coast Guard, Philippine Marine Corps at Philippine Navy. Pinalibutan umano ang barkong Chino ang kanilang mga bangka at giniit na teritoryo ito ng China. Binigyan din ang task force na bahagi ng kalayaan, Palawan ang Kota Island at sakop ng soberanya ng Pilipinas ang karagatan nito.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Pinag-iingat ng Embahada ng Pilipinas sa Riyadh at Philippine Consulate General sa Jeddah ang mga Pilipino sa Saudi Arabia. Ito'y kasunod ng pag-atake ng Houthi sa King Khalid International Airport na ikinasawi ng 12 katao at kinasugat ng 309 na iba pa. Ayon sa Saudi Arabia's General Authority of Civil Aviation, kabilang sa mga nasawi ang apat na Saudi national at ilang mga mamamayan mula sa bansang Bangladesh, Estados Unidos, Egypt, Jordan, Syria, Palestine at Sudan. Patuloy na ginagamit sa mga o ginagamot sa mga ospital doon ang ilan sa mga sugatan. Ayon kay Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, kabilang ditong dalawang Pilipino na naasa ICU ng ospital sa Riyadh at patuloy ang recovery. Payo naman ng Philippine Embassy sa Riyadh sa mga Pilipino roon, manatiling kalmado, mapagmatiyag at alerto sumunod sa mga abiso ng Saudi authorities at iakin ang flight status bago bumiyahe.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Intelligence gathering at information sharing, paigdingin ng Philippine National Police. Ito'y makaraang maharang sa mga bansang Laos at Thailand ang humigit-kumulang 1.5 na tonelada ng ilegal na droga na papasok sana sa Pilipinas. Yan po ang balitang atid ni J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Buspusan ang pagkikipag-unahan ng Philippine National Police sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA, gayon din sa iba pa mga foreign counterpart nito para paigtingin ang intelligence gathering at information sharing. Ito'y makaraang maharang sa mga bansang Lao at Thailand ang humigit kumulang isa't kalahating tonelada ng ilegal na droga na tinatayang aabot sa bilyong-bilyong piso at nakatakdang ipustit sana papasok ng Pilipinas. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Natatis Jr., kanyang ipinag-utos ang pagpaparakas ng kanilang intelligence-driven operation upang pigilan ang mga bagong paraan ng mga sindikato ng ilegal droga sa pagdadala ng mga kontrabando. Giit ni Natatis, hindi nila hahayaan makapasok ang ganoong kalaking bulto ng ilegal droga sa bansa na siyang magpapahila naman sa kanilang mga naging tagumpay sa kampanya laban dito. Hinimok din ng Chief PNP ang publiko na huwag manawang tumulong sa mga otoridad upang sama-sama matugtukan at tuluyang mapalaya ang Pilipinas mula sa banta ng ilegal droga. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Hindi makakatulong ang pagbabawal sa social media para sa mga wala pang 18 anyos upang mapigilan ang karasan sa kabataan. Git ito ng Philippine Mental Health Association o PMHA kasunod ng pag-aproba ng Senado sa panukalang batas na magbabawal sa mga menor de edad na gumamit ng ilang social media platform. Ayon kay PMHA National Executive Director Dr. Carolina Uno Raico, hindi lamang online content ang dapat tutukan. Anya, maraming sanhi o dahilan na maaring magambag sa mga insidente ng karahasan, kabilang ang mga pamamaril sa paaralan. Sa halip na ganap na ipagbawal ang social media, sinusulong ng grupo ang mga sumusunod, mahigpit na proteksyon laban sa mapaminsalang content, sapat na seryo at serbisyong pangkalusugang pangkaisipan, ligtas na kapaligiran sa paaralan at maagang pagtukoy sa mga kabataang nangangailangan ng tulong.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Pinalalakas ng Pilipinas at Japan ang kanilang kooperasyon upang matiyak ang matatag na supply ng langis at mapalakas ang seguridad sa enerhiya sa bansa. Taugnay nito, nilagdaan ng Japan International Cooperation Agency o JICA at ng Department of Energy ang isang joint statement na may kaugnayan sa malawak na pagtutulungan sa enerhiya. Nilagdaan ito ni JICA Senior Vice President Yoshifumi Yoshikawa at Energy Secretary Sharon Green sa sidelines ng Asia Zero Emission Community Ministerial Meeting, kabilang sa kasunduan ng pagsusuri sa supply at demand ng langis at ang pagpapahigting ng mga polisiya na maaring ipatupad para sa enerhiya. Ibabahagi rin ng Japan ang kaalaman nito sa pag-imbak ng reserbang petrolyo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Nanawagan ng Department of Agriculture na palakasin ang mga programang pang-agrikultura para malabanan ang kagutuman at kakulangan sa masustansyang pagkain. Batay sa datos ng United Nations Food and Agriculture Organization, nasa 645 million na katao sa buong mundo ang nakakaranas ng gutom. May 2.69 billion naman ang hindi kayang tustusan ang masustansyang pagkain. Kabilang sa mga hamong nagpapalala sa sitwasyon, ang unstable na ekonomiya at climate change. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., sa ilalim ng programang Bagong Pilipinas, ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. patuloy na pinalalakas ng DA ang produksyon ng pagkain para sa mga Pilipino.
0: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Hinihikayat ng pamahalaan ng mga kabataan na pumasok sa trabahong pagsasaka upang matugunan ang tumatandang populasyon ng mga manggagawa sa sektor. Tinalakay ang isyu sa 12th Ibero-American Conference of Ministers of Agriculture and Fisheries sa Cordoba, kung saan binigyan din ang hamon ng pagpapanatili ng produksyon ng pagkain. Ayon sa mga delegado, mas pinipili ng ilang kabataan ang ibang hanap buhay na may mas mataas na kita at mas mababang panganib, sinabi ni Assistant Secretary Willie Ann Angsley. Hindi sapat ang pamamahagi ng lupa, pautang at subsidya upang malutas ang problema. Binigyan din pa niya na kailangan gawin mas kaakit-akit ang pagsasaka at pangingisda bilang mga profesyon at negosyong may maasahang kita at magandang oportunidad para sa susunod na henerasyon.
0: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Nazareno 2027 logo isinapubliko na ng Quiapo Church. Narito ang report ni Lawrence Tanhoko.
0: Radyo Pilipinas. Report.
16: Inilabas na ng Minor Basilica and National Shrine ng Jesus Nazareno o Quiapo Church ang opisyal na logo para sa pagdiriwang ng Nazareno 2027. Sentro ng logo ang mahal na pong Jesus Nazareno. Kasama si San Juan Bautista, ang simbahan at ang lubid na sumisimbolo naman sa pananampalataya, debosyon at misyon ng mga mananampalataya. Tampok din ang temang tuwirin ninyo ang daraanan ng Panginoon mula sa Juan Kabanata 1, Talata 23. Ayon sa Quiapo Church, ang logo ay paanyaya sa bawat deboto na ituwid ang landas ng kanilang buhay sa pamamagitan ng pagmamahal sa kapwa, paggawa ng mabuti at patuloy na pagsunod kay Kristo. Ang Nazareno o ang tao ng Nazareno ay ginagawa tuwing January 9 ng bawat taon. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Balita sa Ibayong Dagat, panibagong pag-atake sa International Airport sa Riyadh, tinuturing na deklarasyon ng gera ayon sa Saudi Arabia. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Ray Sampang.
0: Radyo Pilipinas Report.
17: Kinukonsidera na isang deklarasyon ng gera ang panibagong pag-atake ng grupong Houthi sa King Khalid International Airport sa Riyadh at masiditong tutugunan ng Saudi Arabia. Ayon sa ulat ng Al Jazeera English, iniulat ng Saudi Arabia General Authority of Civil Aviation o GACA, isang missile ang tumama sa palipara na kinasawi ng 12 at kinasugat ng mahigit 300 katao kabilang ang 3 Pilipino. Ang pag-atake sa nasabing palipara parang na ikatlong insidente simula nitong ika-anim at ika-pito na Oktubre at ito ika-sampu ng buwang kasalukuyan. Nagkansela ng flights ang Kuwaiti Airlines, ganyan din ang Qatar at Etihad Airways sa Riyadh dahil sa security situation sa nasabing international airport. Ang mga pag-atake sa nasabing international airport sa Riyadh ay sa harap ng lumalalang labanan sa pagitan ng gobyerno ng Yemen na sinusuportahan ng Saudi Arabia at ng grupong Houthis na suportado naman ng Iran. Ito ay matapos ang pag-collapse ng isang United Nations ceasefire agreement noong 2022. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, Ray Sampang para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Narito ang ating balitang sports.
0: Radyo Pilipinas Sports.
2: Sa UAAP Season 89 Basketball Tournament, UP Fighting Maroons na naig kontra De La Salle Green Archers sa kanilang finals rematch kagabi sa Mall of Asia Arena. Ang detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
18: Tagumpay ang mga taga-Diliman kontra sa Taft sa naging finals rematch sa pagitan ng University of the Philippines Fighting Maroons at De La Salle University Green Archers. Sa UAAP Season 89 Men's Basketball Tournament Sunday Night Cup sa MOA Arena, the final score 80-76. Nanguna si Noy Remogat para sa UP na nagtala ng 20 points dahilan para mag-improve ang record ng Fighting Maroons sa 3-2. Samantalang bumaba Nakaraan naman sa 3-3 ang record ng reigning champions De La Salle University dahil sa pagkatalo. Sa ibang resulta naman ng men's basketball over the weekend, tinalo ng Adamson University Soaring Falcons ang UE Red Warriors 71-64. Tinambahan ng Far Eastern University Tamaraws ang Ateneo Blue Eagles 93-70 at nanaig ang NU Bulldogs kontra UST sa overtime, final score 87-85. Rasa Sports Radio 918, Aon Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time, 35 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
0: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
19: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
20: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
19: Kaugnay nito, ang PAC-Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang PAC-Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
2: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: Sa harap ng posibleng super El Nino, inihahanda na ng mga magsasaka ang kanilang mga pananim at mga diskarte sa pagtatanim tuwing tag-init.
22: Ayon sa mga local DA at municipal agriculturist, mahalagang pumili ng mga pananim na mas matibay sa init at mas kaunti ang kailanganing tubig, gaya ng mais, kamote, monggo, sorgo at iba pang drought resistance na halaman. Kabilang sa mga diskarte ng mga magsasaka ang pag-aangkop ng kalendar ng pagtatanim, paggamit ng dekalidad na binhi, pagpapanatili ng humidity sa lupa sa pamamagitan ng mulching at paglalagay ng takip sa ibabaw ng lupa sa paligid ng halaman o puno, pati na ang mas mahusay na paggamit ng tubig sa irigasyon. May ilang magsasaka rin na nagpapalit-palit ng pananim at nagtatanim ng mga halamang mas angkop sa kondisyon ng lupa at panahon para mabawasan ang panganib sa produksyon. Sa panig naman ng pamahalaan, patuloy ang gabay ng local DA at municipal agriculturist sa pagpili ng pananim, paghahanda ng lupa at pagpapatupad ng mga programang makatutulong sa mga magsasaka sa panahon ng tag-init. Sa DSWD, inihanda na ang malaking supply ng food packs para sa agarang ayuda sa mga pamilyang maapektuhan.
23: And then syempre, nandiyan na rin yung mga iba nating intervention katulad ng cash assistance. Pero meron tayong long-term program na tumatakbo yung Project Lawak BD. Ito yung cash forward program natin kung saan tinuruan natin as early as 2 years ago yung mga communities natin na gumawa ng mga maliliit na mga water impounding facilities sa kanilang lugar kung saan nagpo-provide ng water security at food security. Maliliit man sila.
22: Sa Ililaseri naman, pinalalakas ang water waste management at mga programang pangkalikasan para mabawasan ang mga posibleng epekto ng matinding pagbabago ng panahon.
3: A possible Super El Nino can affect our water supply, food production, fisheries, livelihood, and daily lives of our families. Preparedness must begin before a crisis happens.
22: At para sa mas pangmatagalang solusyon, nakatutok ang Halao River Multipurpose Project Stage 2 o JRMP2 sa pagpapalawak ng irigasyon at pagpapalakas ng produksyon ng palay.
21: Sa mahigit 9,500 hektarya ng sakahan, inaasahang makikinabang sa proyekto. Layo nitong masiguro ang mas maaasang supply ng tubig para sa agrikultura at makatulong sa food security sa Region 6.
22: Kaya mula sa pagpili ng pananim at mga diskarte ng mga magsasaka hanggang sa mga programa ng pamahalaan at malakihang infrastructure project, iisa ang layunin, ang maprotektahan ng tubig, pagkain at kabuhayan ng mga pamilyang posibleng maapektuhan ng Super El Nino.
21: Dahil sa harap ng posibleng krisis, ang pinakamahalagang hakbang ay ang paghahanda at pagkilos habang may panahon pa. Para sa Integrated State Media, Rena Manubag Dagoon, IBC News.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
13: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Balita mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon. NFA kumpiyansang makakatugon sa target na pagbili ng palay ngayong anihan sa Ilocos Norte. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag City. Narito ang balitang atid ni Ronnie Durilag.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas.
2: Ronnie.
4: Kumpiyansang National Food Authority na marami silang mabibiling palay sa darating na anihan dito sa Ilocos Norte. Ito ay dahil nananatiling mataas ang presyo ng bili sa kada kilo ng palay na umaabot sa 30 piso. Ayon kay NFA Ilocos Norte Acting Branch Manager Shorin Manglinong, wala pang abiso mula sa kanilang central office kung bababa ang presyo ng pagbili ng palay sa darating na anihan. Mas pinaluwag din aniya ng NFA ang kwalifikasyon sa pagbili ng palay kahit ang mga naaning palay gamit ang combined rice harvester na karaniwang mas maraming impurities ay maaari pa rin may benta sa NFA. Ipinaliwanag ni Manglinong na magdedepende na rin sa dami ng impurities sa pamamagitan ng kalkulasyon kung magkano ang magiging huling presyo ng kada kilo nito. Dagdag pa ni Manglinong na mas mataas pa rin ang buying price ng NFA sa kasalukuyan kumpara sa alok ng mga trader. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Durilag, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: World Bank Group, sinusulong ang public transport modernization sa Baguio City sa pamamagitan ng electric vehicles. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City. Narito report ni Joseph Cabanas.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Joseph.
5: Isinusulong ng World Bank Group ang panukalang modernisasyon ng pampublikong transportasyon sa lungsod ng Baguio sa pamamagitan ng paggamit ng digital technology, cashless payment system at mga electric vehicle. Sa Public Transport Modernization Convention na may temang Shaping the Next Phase of PTMT in Baguio City, ipinakita ng World Bank ang ginawa nilang pag-aaral upang lutasin ang suliranin ng pampublikong transportasyon kasabay ng smart mobility. Ang pulong ay pinangunahan ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong kasama ang Department of Transportation, specialist ng World Bank at sektor ng transportasyon. Layunin ng konbensyon na makalikom ng mga mungkahi at komento mula sa publiko at mga stakeholders bago paunlarin ang mga panukalang programa para sa modernong transportasyon. Ayon kay Magalong, mahalagang ibatay sa datos at ebidensya ang mga desisyon upang matiyak na ang mga panukala ay naaayon sa aktual na kalagayan at pangangailangan ng mga pasahero, driver at operator. Kabilang sa mga tinalakay ang paggamit ng digital tools sa pagpaplano ng mga ruta, cashless fare, vehicle rental at pagpapalit ng mga tradisyonal na sasakyan tungo sa electric vehicle. Binigyan din ng alkalde ang kahalagahan ng pagkikipagtulungan
6: ng lungsod at stakeholders upang makabuo ng mga solusyong tutugon sa suliranin sa pampublikong transportasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Cabana sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Philippine Statistics Authority naglunsad ng open house sa Kalinga, bahagi ng National Statistics Month. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabuk. Narito ang report ni Estrella Loque.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Estrella.
7: Tagumpay ang ipinatupad ng Philippine Statistics Authority na Open House Day sa Kalinga kung saan ay nakiisa ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan bilang bahagi ng selebrasyon ng National Statistics Month ng Oktubre na may temang Tuklas Pilipinas, Statistics as a Beacon towards Inclusive, Resilient and Sustainable Tourism. Ayon kay Information Officer Erica K. Katipay ng PSA Kalinga, 274 ang bilang ng nasilbihang kliyente, kabilang ang 27 nagpatala sa yakap at 15 nagpalipat ng kanilang yakap registration sa PhilHealth, 2 PhilHealth registration, 5 record updates at 15 kumuha ng member data records, 17 clients sa Pag-ibig Fund, kabilang ang short-term loan inquiries, request for statement of accounts, virtual Pag-ibig account registration at iba pa. 26 ang nagpa-update ng kanilang membership sa social security system, nag-enroll ng kanilang disbursement accounts, nag-apply ng social security number at mapang online services. 15 ang nabigyan ng PSA Kalinga ng national ID cards in paper form. 24 ang nagpatala sa PhilSys, 6 ang nag-request ng updating ng kanilang demographic profile at 135 ang na-assistihan sa kanilang civil registry documents at iba pang kaugnay na serbisyo. Pero sa Bagong Pilipinas, Estrella Loque, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabu.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Agarang solusyon sa krisis sa kuryente, panawagan ang mga miyembro ng League of Municipalities of Albay. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Legazpi City, Albay. Narito ang report ni J.M. Olarte.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: J.M.
8: Isang malawakang pagpupulong ang sinagawa ng League of Municipalities of the Philippines Albay Chapter sa pamumuno ni Mayor Carlos Erwin Baldo Jr. upang kausapin ang Albay Electric Cooperative Incorporated hinggil sa patuloy na krisis ng kuryente at mga sariya ng power interruption sa buong lalawigan. Sa panayam ni LMP Albay Chapter President, Mayor Carlos Erwin Baldo Jr. at payag ni Aleco Technical Services Manager Engineer Mark Jesan Dosilo, ang mga nararanasang aberya ay direktang naiugnay sa isinasagawang subsidy project sa mga lokal na pamahalaan ng Daraga, Ginubatan, Kamalig, Obilyar at Ligaw na target matapos ang phase 1 sa taong 2026 sa halagang 387 milyong piso. Dagdag pa rito, tiniyak ng kooperatiba na mga naturang hakbang ay magre-resulta sa pagbaba ng system loss mula sa kasalukuyang 20.7 patungo sa mas matatag na operasyon. Habang pusan din ang pag-target sa mga illegal connections na umabot sa bilang na 2,000 na residential at commercial establishments simula pa nitong 2023. Ipinangako ng Aleco na tatapusin ang paglilinis at to-verify ng mga illegal na connections sa loob ng buwan ng Oktubre bago ang pagsapit ng Nobyembre. Habang binigyan din naman ni Mayor Baldo na kung hindi masusunod ang nasabing pangako, maaaring umabot ito sa tulong ng PNP upang tuluyang maayos at matuldukan ang problema. Bilang tugon sa seguridad ng mga operasyong ito, nagkaisa naman ang Police Regional Office 5 sa pumuno ni Regional Director, Police Brigadier General Randy Glenn Silvio na magbigay ng direktang asistensya at law enforcement support sa mga operasyon laban sa jumpers at illegal connections. Ipinunto rin ni Police Brigadier General Silvio na mahigpit nitong ipinatutupad sa mga pulis sa Bicol ang mabilis na pagtugon at pag-asikaso sa mga sumbong ng publiko upang mapataas ang tiwala at respeto sa pagitan ng mga mamamayan at ng mga ahensya ng pamahalaan. Sa huli, naniniligan ang mga alkalde at ang buong pamunuan na patuloy na babantayan ang mga pinangakong timeline ng kooperatiba upang masiguro ang maayos at sustainableng serbisyo sa mga mamamayan bago magsapit ang buwan ng Disyembre. Para sa Bagong Pilipinas, J.M. Olarte, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Mayamayan sa pagbabalik ng Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time, 49 minutes makalipas sa alas 6 ng umaga.
0: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. isa ang landslide sa mga sakuna na hinaharap ng mga Pilipino. Kaya naman importanteng alam natin ang mga senyales ng landslide na pwedeng makita sa ating lugar. Tulad na lang ng pagkakaroon ng bitak sa lupa o kaya naman ay pagtabingi ng mga puno at poste. Senyales din ang biglaang pagbukal ng tubig sa lupa at pagkulay putik ng ilog. Pwede rin magkaroon ng bitak sa inyong mga tindi, bintana at maging sa kalsada. Na-observe mo na ba ito sa paligid mo? Hashtag panatag ang may alam.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko. Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. Mahigit 300 million pesos na halaga ng pinaghihinalaang shabu na sabat ng mga otoridad sa Cebu City. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Cebu City. Narito ang report ni Angelita Hapal Valiente.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Angeli.
11: Bulto-bultong pinaghihinalaang shabu na nagkakahalaga na mahigit 300 million pesos ang nasabat ng mga otoridad sa Cebu City sa loob lamang ng dalawang araw. Pinangunahan ng Philippine Drug Enforcement Agency Region 7 ang pagsasagawa ng buy bust operations katuwang ang Philippine National Police at Naval Forces Central. Nasabat ng mga otoridad kahapon Oktubre 11 ang nasa 41 kilo ng pinaghihinalaang shabu na tinatayang nagkakahalaga ng 278.8 million pesos mula sa isang habal-habal driver sa isinagawang by-bust operation sa Barangay Mabolo, Cebu City. Kinilala ni PDEA 7 Regional Director Joel Plaza ang suspect na si alias Erwin, 30 taong gulang at residente ng Barangay Basak Pardo nitong lungsod. Ang nasabing operasyon ay itinuturing ng PDEA 7 na pinakamalaking bulto ng illegal na droga na kanilang nasabat mula noong 2016. Una nito noong October 9, umabot sa tinatayang 27.2 million pesos na halaga ng pinaghihinalaang shabu rin ang nasabat ng mga otoridad sa isinagawang by-bust operation sa Barangay Bulacaw nitong lungsod. Tatlong individual ang nahuli matapos makuha sa kanilang pag-iingat ang nasa 4 kilo ng pinaghihinalaang shabu. Agad namang i-turn over sa PDEA 7 Regional Laboratory ang mga nakumpiskang illegal na droga habang nakakulong naman sa detention facility ng PDEA 7 ang mga nahuling suspek. Patuloy pa ang ginagawang investigasyon ng mga otoridad kung saan ang galing ang mga bulto ng illegal na droga at mga taong sa likod ng ilegal na aktibidad. Ang mga nahuli ay nahaharap sa kasong paglabag sa Sections 5 at 11 ng Article 2 ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa Bagong Pilipinas, Angeli Valiente, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Dole Region 6 nagsagawa ng public hearing sa Western Visayas para sa sinusulong na wage increase. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo, City. Narito ang balitang atin sa atin ni Janelle Baclay.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Janelle.
12: Nagsagawa ng public hearing ang Regional Tripartite Wage and Productivity Board Region 6 at Dole kasama ang mga kinatawan mula sa iba't ibang sektor upang pag-usapan ang isinusulong na dagdag minimum wage sa Western Visayas. Pinangunahan ni Dole 6 Director Attorney Sixto Rodriguez Jr. ang pakikipagpulong kung saan kabilang sa mga dumalo, mga labor unions, mga MSMEs at mga negosyente kung saan pinakinggan ang kanilang mga hinain sa isinusulong na dagdag sahod. Kabilang sa naging basihan ng sinusulong na wage increase sa Western Visayas ay ang pagtaas ng inflation rate at pagtaas ng presyo ng langis. Sa ngayon ay nasa 550 pesos ang minimum wage sa Western Visayas at isinusulong ng labor groups ang 200 pesos na increase. Nakatakda namang isasagawa ang ikalawang public hearing sa susunod na buwan. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. Pamalang panlalawigan ng tawi-tawi, pinangunahan ng pamamahagi ng bigas sa mga benepisyaryo. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tawi-Tawi. Narito ang balitang atid ni Laila Shari Nami.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Laila.
1: Patuloy ang pamamahagi ng bigas sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng pamahalaang panlalawigang Tawi-Tawi. Kabayan ng Bungaw, nasa 400 benepisyaryo mula sa apat na barangay ang tumanggap ng tig 20 kilong bigas sa ilalim ng programang bawat bayan makikinabang. Samantala, nasa 560 kwalipikadong benepisyaryo mula sa tatlong barangay sa Panglimasugala ang tumanggap ng bigas na tig 20 kilo sa ilalim ng kaparehong programa mula sa Local Government Support Fund. Layo ng naturang programa, mapaabot ang tulong sa mga nasa vulnerableng sektor upang may sapat na pagkain ang pamilyang naghihikahos sa nagtataas ang presyo ng mga bilihin. Ayon sa LGSF Focal ng Lalawigan, makakatanggap din ang mga kwalipikadong benepisyaryo sa ibang bayan sa mga susunod na araw. Para sa Bagong Pilipinas, Laila Sharinami, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tawi-Tawi.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Mahigit 2,000 magsasaka at mangingisda sa Iligan City tumanggap ng ayuda bilang tugon sa epekto ng El Nino. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan City. Narito ang report ni Sheriff Timhar.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Sheriff,
14: nakatanggap ng tulong pinansyal ang mahigit 2,000 magsasaka at mangingisda sa Iligan City sa ilalim ng Presidential Assistance for Farmers, Fisherfolk and Families Program ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. upang makatulong sa pagharap sa epekto ng El Nino. Ayon kay City Agriculturist Office Focal for Agriculture Kevin Fernand, tumanggap ang mga ito ng 2,235 pesos na ayuda. Malaking tulong anya ito sa mga magsasaka, lalo na sa pambili ng bigas at iba pang pangangailangan ng pamilya. Matatandaan kinumpirma ni Fernand na naapektuhan na ng El Nino ang 16 na barangay sa lungsod kung saan mahigit 60 magsasaka ang nalugi dahil sa kakulangan ng tubig na sumira sa mahigit 60 ektarya ng mga pananim. Sinabi rin niya na inanunsyo na rin ng Department of Agriculture ang planong ikalawang bugso ng ayuda para sa mga magsasaka ng liog at high-value crops sa lungsod. Umaasa naman si Fernanda na magpapatuloy pa ang suporta ng national government upang matulungan ang mga magsasaka at mangingisda na maibsan ang epekto ng El Nino. Samantala, una nang tiniyak ni Pangulong Marcos na tutulungan ang mga magsasakang naapektuhan ng El Nino kabilang ang pagbibigay ng pagsasanay sa Technical Education and Skills Development Authority o TESDA para magkaroon sila ng ibang pagkakakitaan. Para sa Bagong Pilipinas, Sharif Timhar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Engineering Team. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Monday morning sa inyong lahat.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide, Nationwide. We know you're always on the go, on the go. Pero ang huli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang maminig.

0: dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
3: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
4: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
3: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
5: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
6: Ampalaya!
7: Ampalaya!
6: Kumakain kayo, ampalaya!
3: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
2: Kayong din, mga prutas, pakuan, manzanas at ubas.
6: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.

0: Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Sa harap ng posibleng Super El Nino, inihahanda na ng mga magsasaka ang kanilang mga pananim at mga diskarte sa pagtatanim tuwing tag-init.
4: Ayon sa mga local DA at municipal agriculturists, mahalagang pumili ng mga pananim na mas matibay sa init at mas kaunti ang kailanganing tubig, gaya ng mais, kamote, monggo, sorgo at iba pang drought resistance na halaman. Kabilang sa mga diskarte ng mga magsasaka ang pag-aangkop ng kalendar ng pagtatanim, paggamit ng dekalidad na binhi, pagpapanatili ng

0: cash assistance. Pero meron tayong long-term program na tumatakbo yung project law what we need. Ito yung cash forward program natin kung saan tinuruan natin as early as 2 years ago yung mga communities natin na gumawa ng mga maliliit na mga water impounding facilities sa kanilang lugar kung saan nagpo-provide ng water security at food security. Maliliit man sila.
1: Sa Ililaseri naman, pinalalakas ang water waste management at mga programang pangkalikasan para mabawasan ang mga posibleng epekto ng matinding pagbabago ng panahon.
2: A possible super El Nino can affect our water supply, food production, fisheries, livelihood, and daily lives of our families. Preparedness must begin before a crisis happens.
1: At para sa mas pangmatagalang solusyon, nakatutok ang Halao River Multipurpose Project Stage 2 o JRMP2 sa pagpapalawak ng irigasyon at pagpapalakas ng produksyon ng palay.
3: Sa mahigit 9,500 hektarya ng sakahan, inaasahang makikinabang sa proyekto. Layo nitong masiguro ang mas maaasahang supply ng tubig para sa agrikultura at makatulong sa food security sa Region 6.
1: Kaya mula sa pagpili ng pananim at mga diskarte ng mga magsasaka hanggang sa mga programa ng pamahalaan at malakihang infrastructure project, iisa ang layunin, ang maprotektahan ng tubig, pagkain at kabuhayan ng mga pamilyang posibleng maapektuhan ng Super El Nino.
3: Dahil sa harap ng posibleng krisis, ang pinakamahalagang hakbang ay ang paghahanda at pagkilos habang may panahon pa. Para sa Integrated State Media, Rena Manubag Dagoon, IBC News.

0: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
1: Philippine Standard Time, 7 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga.
0: Boses, pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses, pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses, kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Muli isang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Good morning, good morning. Araw po ng Lunes, ngayon ay October 12, 2026. Ito po mga kaibigan ng programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo ang mamayang alas 8 ng umaga, ako po si Alan Alanige. Siyempre tayo po isabayan na papakinggan sa 104.3 The Capital FM. Ganun din sa Radyo Magazine 1278 kHz. At sa Sports Radio 918 kHz. Pambungad natin ngayong umagang ito ng Lunes ang traffic update direkta mula sa MMDA Metro Base.
0: Radyo Pilipinas Traffic.
1: Iatid sa atin ni Charlie Nozares. Charlie, good morning. Charlie, babalikan natin one more time. Charlie Nozares mula sa MMDA Metro Base. Charlie, good morning.
2: Good morning. Yes, sir. Good morning. Yes, sir. Sa mga Alan, naririnig na ba ako?
1: Yes, yes.
2: Ah, yes. Okay. At sa mga oras na ito, atin ang tingnan ang lagay ng traffic sa ilang mga pangunahing lansangan sa Metro Manila. At unahin natin itong southbound lane ng EDSA. Simula po dyan sa may Bonifacio Monumento Circle sa Caloocan. Papagal na po ang daloy ng traffic hanggang sa may General Latino. Ganon din po dito sa may Balintawak, Cloverleaf, yung mga nanggagaling ng NLEX. Paakyat po ng southbound ng EDSA, mabagal din ang daloy ng traffic hanggang sa may Balintawak Market. Moderate traffic naman sa may West Avenue hanggang MRT North Avenue Station. At pagdating naman dito sa may Timoga Flyover, moderate to heavy traffic na rin all the way to Connecticut at hanggang pag-uwian na umakyat ng Ortigas sa flyover. At pagbaba naman ng Ortigas sa flyover, moderate traffic na lamang po yan patungo naman ng Chio Boulevard. Diyan din po sa may Estrella sa Makati, moderate traffic na rin na papunta ng Buendia. At ito yung mga kumakanan papasok ng Makati Business

0: Electric. At masusundan po yan sa may tramo, pabagal na po ang daloy ng mga sasakyan hanggang sa may Taft Avenue. Samantala, northbound naman ang EDSA, moderate to heavy traffic na rin. Simula po dyan sa may Park Avenue hanggang Taft Avenue. At bahagyang babagal din ang daloy ng traffic dito naman sa may Magallanes sa flyover patungo ng Pasay Road. At pagkatawid ng Pasay Road, mabagal na po yung daloy ng mga sasakyan hanggang sa may Puentilla MRT Station. Moderate to heavy traffic din sa may Mati Zone sa Mandaluyong all the way to J. Vargas at Ortigas MRT Station. May pagbagal ding nararanasan dyan naman sa may Gate 3 ng Campaginalto hanggang Santolan bago umakyat ng flyover. At masusundan na lamang po yan, approaching Balintawaka, Cloverleaf, bahagyang babagal din ang daloy ng traffic. At ito naman po yung mga pababa ng A. Bonifacio. Samantala sa may C5 at Katipunan, ng southbound lane ng Katipunan, dyan pa lamang po sa may Commonwealth Close Zone na flyover, moderate to heavy traffic na hanggang sa may Ateneo. At ang service road din po ng Xavierville, mabagal din ang daloy ng traffic hanggang sa may intersection ng Aurora Boulevard. Pagdating naman ng C5 southbound sa may Eastwood, moderate to heavy traffic na rin hanggang sa may Green Meadows. At masusundan po yan sa may TNDC Tas, mabagal na rin ang daloy ng mga sasakyan, papunta naman ng Lanusa. At pansamantalang luluwag yan, pero approaching naman ng Canley Road, moderate traffic din hanggang sa may Bagong Ilog. Pagdating naman sa may Kalayaan, sa Taguig na po ito, moderately moving yan na patungo naman ng market at ito yung mga papasok ng Bonifacio Global City. Samantala, northbound naman ng C5, paglabas pa lamang po ng toll gate ng Skyway, moderate to heavy traffic na po ang nararanasan dyan ng mga motorista all the way to McKinley Intersection. At muling babagal ang daloy ng traffic pagdating na po dyan sa may Libisa flyover hanggang sa may intersection ng Bicerano at Katipunan Avenue. Ang northbound lane naman ng Katipunan, yung mga paakyat po ng Aurora Katipunan flyover, nakakaranas na rin ng mabagal na daloy ng traffic hanggang makarating po yan ng Ateneo. At pansamantalang luluwag yan after ng Ateneo Gate 3, pero yan naman sa may Miriam College, moderately moving yan hanggang sa may intersection ng City Garcia. Sa Commonwealth Avenue naman yung mga nanggagaling ng Fairview, apektado na rin sa pagbagal simula po dyan sa may Labayani Road hanggang Doña Carmen. At muling babagal po yan sa may Don Fabian, mapatungo naman ng Commonwealth Market. Muling babagal ang daloy ng traffic dito na po sa may Holy Spirit o Villa Beatriz, papunta ng Luzon at tuloy-tuloy po yan hanggang sa may Elliptical Road, papunta naman sa may Panulukan ng Quezon Avenue. Samantala, paalala sa mga motorista, ang number coding natin ngayong araw ng Lunes ay ending number 1 and 2. Bawal na po kayong bumiyahe ngayon hanggang alas 10 po yan ng umaga at muling magbabalik ang number coding ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Para naman sa karagdagang mga traffic advisory at emergency assistance, pari kayong tumawag sa ating MMDA hotline 136. Yan muna ang ating traffic update sa oras na ito. Mula pa rin dito sa tanggapan ng MMDA Metro Bay, sa kuwang inyong gabay sa lansangan, Charlie Nozares nag-uulat.
1: Thank you. Thank you so much, Charlie Nozares. Direkta mula po yan sa MMDA Metro Bay.
2: Yes, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Philippine Standard Time, meron tayong 15 minutes makalipas po ang alas 7 ng umaga. Sandali lang, bibigyan dan muna natin ng ilang mga paalala.
2: Boses, kasama si Alan Alanige. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Balik Balik tayo dito sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Tayo ay makikibalita muna sa OCD sa Negros Island Region. Yung mga pagtugon, kaugnay po ng pagputok no, ng bulkang Canlaon. Baka kausap natin, actually nung Sabado yan, hingi tayo ng mga updates sa response of course. Diyan po sa Negros Island Region. Makakausap natin this morning ang Regional Director ng OCD Negros Island Region, si Director Donato Cermeno III. Sir, magandang umaga po.
4: Good morning, sir. At sa lahat ng mga sumasubaybay sa programong ito, magandang umaga po.
1: Yes, sir. Hingi lang kami ng mga updates, sir, sa pagtugon ng ating iba't ibang ahensya ng pamahalaan kaugnay nung eruption ano ng bulkang Canlaon diyan po sa NIR, sir.
4: Itong nakaraang August October 10 po noong bandang 11:46 nagkaroon po tayo ng isang moderately explosive eruption diyan sa Canlaon volcano. Yung ano po, yung plume niya po ay umabot ng approximately mga 6 kilometers no, medyo mataas. Sinundan po ito ng mga ano no, mga ash ano no, ash emissions kung saan ng mga bayan na nasa ano no, northern part ng bulkan ay nakaranas ng ano no, ng ash fall. So ang Canlaon City ano, yung doon Salvador Benedicto, San Carlos, Murcia, sila po ang ano no, nag-report na nakaranas po sila ng pagpatak ng abo. Ang alert level 2 po ay nananatili. So ang ibig sabihin ng pinagbabawal pa rin po ang nasa loob ng ano no, ng 4 km po na danger zone. Ito po no, nangangahulugan na wala po tayong ano no, preemptive evacuation na ipapatupad dahil nanatili po tayo sa alert level 2 no.
1: Opo.
4: Ang opisina po ay sa nag-iipag-ugnayan sa mga local government units sa provincial governments no, at kahapon po nagdagdag tayo ng ano no, ng mga face mask para ipamahagi po sa ano no, sa mga mga communities na apektuhan po.
1: Okay. Sa ngayon, Director, sir, as we speak, wala ng mga sulfuric odor sa palibot ng Bulkang Canlaon, sir?
4: Sa ngayon po, meron pa rin po nararanasan kasi kahapon meron tayong 10 ano, 10 ash emission na events. Midnight ay meron na po tayong tatlong ano no ash emission na naitala at ongoing pa yung isa ngayon. So yun po na no, meron po mga ano no, may mga reported pa rin na ano no, na sulfuric na odor na nararanasan ng mga ano ng mga communities natin.
1: Ayun, itong binabanggit niyo na nagkaroon pa ng mga sulfuric emissions ay hindi naman ganun kalaki ang volume ng binubuga na abo.
4: Sa ano po, nandun po ako sa Don Salvador Benedicto kahapon, may na-experience po akong ano, no, si patuloy yung pagpatak ng abo. Subali hindi naman siya ano, no, ganun kakapal. Pero sa ano no sa mahigit na 24 hours na ang pagtatak nito ay naiipon po at pag dinadaanan ng mga motorsiklo o mga sakyan sa ang kalsada ay medyo nagano ito ng alikabok na ng abo. So ano na no, fortunately na umulan po no, na nakatulong po ito po ang ganun no, mag-flash ng mga abo pati yung mga na patakang na ano no, mga pananim ay siguro na ano no, na at least nalinisan yung mga dahon ng ano.
1: Opo.
4: Ng mga pananim po.
1: Ayun. Okay, isang puntos pa for, of course kanina nabanggit niyo na yung 4 kilometer permanent danger zone sa palibot ng bulkan ay dapat talaga hindi ito ino-occupy ng mga residente. Kumusta po ang inyong coordination with the various LGUs na nakakasakop so, ito sa mga areas na ito, sir?
4: Opo, sa so, ano, sa ngayon po ang lahat po na ano no, residente sa na nasa loob ng 4 kilometer po ng danger zone ay nasa loob po ng mga evacuation centers natin. Yung Canlaon City ay mayroon pong mga 45 na families yan. At dito sa La Castellana, mga approximately mga 62. Yung iba po nakitira sa ano no, sa mga kamag-anak na po, pero yung iba na, na nandun pa rin po sa, ano, no, sa mga evacuation centers. At patuloy po natin ano, no, binibigyan ito ng mga ano, no, mga natulong. Sa ngayon po, inihahanda na natin yung, ano, yung mga relocation sites niya. Ito po ay kasama sa mga ano, no, sa rehab and recovery plan natin para sa Canlaon. So, ano po na, nasa alert level 2 pa rin tayo. Kung ibig sabihin, wala pang binagdag na, no, walang idadagdag na for preemptive evacuation po.
1: Okay. Well, in closing, Director, mensahe sa mga nanonood at nakikinig sa atin, lalo na yung mga malapit din sa Bulkang Canlaon sa Negros Island region. Please go ahead, sir.
4: Maraming salamat po, sir. Sa ano no, sa mga ating mga kababayan, patuloy po makipag-ugnayan sa ano no, sa ating mga local officials no, lalo na yung sa palibot ng Bulkang Canlaon. Ang ano po no, ang sumunod po tayo sa ano no, sa mga instructions ng ano na LGUs ng local government officials natin para po kung sakaling may ano no, may kinakailangan na mag ano no, mag lumikas ay maayos po natin itong may patupad. Ang ano po no, ang OCD kasama sa mga ano LGUs at mga national government agencies ay patuloy pong nakikipag-ugnayan para bantayan po itong sitwasyon natin ngayon.
1: Yes sir. Okay. Director Sermeno, sir, salamat po ng marami sa mga updates na ito mula sa inyo diyan sa OCD Negros Island Region, sir.
4: Maraming salamat din po at magandang umaga.
1: Thank you. Good morning, Director Donato Sermeno III, ang Regional Director po ng Office of Civil Defense sa Negros Island Region.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: 23 minutes makalipas ang 7 AM. Sandali lang, ilan mo ng mga paalala.
5: Mainit na usapin ngayon ang Pax Silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Pax Silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Pax Silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI, at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
6: Maging brain gain tayo ngayon, invest na brain drain. Ako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
5: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
7: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan niyan malinis, hindi siya fossil or hindi siya coal, for example.
5: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, Target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
8: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
3: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko. Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Philippine Standard Time, 26 minutes, makalipas po ang 7 AM. At ngayong umaga, tayo po'y makikipag-ugnayan sa Metropolitan Water Works and Sewerage System, MWSS. Ang ating makakausap this morning ang spokesperson at the department manager ng MWSS, Engineer Patrick James Dizon. Engineer Dizon, sir, magandang umaga po.
9: Hi, Sir Alan. Magandang umaga po sa ating lahat at sa lahat po ng nakikinig at nanonood po ng inyong pong programa.
1: Yes,
9: magandang
1: sir.
9: Umaga po.
1: Opo, good morning. Siyempre, makikibalita kami from your end, kaugnay po ng mga interventions na sinasagawa ng ating MWSS. Ang basic dito ay, kumbaga, water conservation, pagtitipid ng tubig bilang paghanda po dito sa strong at very strong El Nino. Sir.
9: Opo. Tama po kayo, Sir Alan. No? Actually, last year pa po natin po itong pinaghahandaan kasi sabi nga po ng PAGASA, ang epekto ng El Nino ay mararamdaman natin this last quarter of 2026 po. No? Actually, yung una pa lamang po, nung bugso po ng El Nino, maramdaman na po natin itong July kasi po na-hit po natin yung ating pong lowest elevation in the history ng ating pong Angat Dam. Ito po ay na-construct noong 1967. So, since that year po, no, ay bumaba po sa pinakamabahang level po yung ating Angat Dam na nasa 150.42 meters. Kasi po, Sir Alan, kung ang ating pong regular na operation sa ating Angat Dam, kapag na-hit po natin yung critical level na 160, ay talagang nagkakaroon na po ng interruption. Pero sa ngayon, Sir Alan, even though 150 yung na-hit po natin elevation sa ating Angat Dam, ay hindi po tayo naka-experience ng matinding interruption kasi po ay nagawa po natin yung ating pong tinatawag na mga augmentation measures. So ano po itong mga to, Sir Alan, no? I-discuss ko lamang po, no? Itong mga augmentation measures natin, ito po yung mga additional na tubig na kukuha po tayo, no, maliban sa Angat Dam kasi sa ngayon nasa 85% po ng ating pong supply ay nanggagalat na, kaya po minabuti po ng MWSS na mag-construct po ng mga additional na water sources dito sa may part po ng Laguna, Cavite, sa Carizal. Actually, sa ngayon po, Sir Alan, ay meron po tayong bagong mga water treatment plants na mag-ooperate po, patapos na po, no. Patapos na po yung construction nito at ito po ay magsusupply po sa atin ng mga additional na 452 milyong litrong tubig kada araw po, nadagdag po na tubig para po pagdating po ng El Nino, yung talagang epekto po niya next year ay may ma-operate po tayo.
1: Okay, balikan ko ng konti, Engineer Dizon, sir, yung nabanggit mo na pagbula nung ginawa ang Angat Dam na bumaba sa pinakamababang level ang tubig nito, 150-something meters, sir? Tama?
9: Tama po. 150.42 meters nitong July 25 po.
1: That was July 2025. Pagkatapos, noon, ika nga, kumagay na lowest level, pero naagapan dahil sa mga measures undertaken to prevent yung problema sa tubig. So, sa ngayon, dahil sa mga pag-ulan, ano na po ang water level ng ating Angat Dam, Engineer Dizon, sir, please?
9: Opo, magandang tanong po yan, Sir Alan, no? Kasi sa tindi po ng pag-ulan na na-experience po natin nitong August saka September ay napataas niya po yung ating pong level ng hanggat dam po no, mula 150.42 noong July sa ngayon po ay nasa 208.25 meters na po. So around 58 meters or 59 meters po yung inaas po niya simula noong July. So maganda po to Sir Alan no, kasi ang ating pong target pagdating po ng December ay dapat po ma-hit po natin yung 210 to 212. Kung papayagan sana tayo ng NWRBI, kung may pag-uulan pa po no, sa ating po watershed, ay hihingin po natin na patasin pa po ito ng 214 para po pagdating po ng summer next year ay hindi po tayo mahirapan.
1: Ayun, up to 214, ngayon ay 200 meters.
9: 208 meters po, sir.
1: 208. Okay. At yung normal operating level ng angat ay ilang meters po, sir?
9: Opo. Ang normal, tinatawag po nating normal operating level po, no, ay nasa... pagdating po ng level po na yan, paakyat, ay masusupplyan po yung ating pong requirement mula sa domestic water supply dito sa Metro Manila at kasama din po yung supply po sa irrigation dito naman po sa May Bulacan. Kaya 180 meters po yung ating pong normal operating level.
1: Okay, 180 meters. But at present, we're above 200 meters. Ika nga, no? Ayun. Okay.
9: Tama po.
1: Engineer, meron tayong dalawang pangunahing water concessioners dito sa Metro Manila. Kumusta po ang inyong ugnayan with them when it comes to mga intervention na ito para mapanatiling maayos ang supply natin ng tubig dito, halimbawa sa Metro Manila and the nearby areas, sir?
9: Actually, katulong po natin si Alan po, no, ang ating pong Maynilad sa Manila Water. So, halos every day po tayo nagko-coordinate po sa kanila at minomonitor po natin yung pleto po ng mga activities na ginagawa po nila. Kasi sa ngayon po, Sir Alan, kung mapapansin nyo po, ay meron pa rin po mga interruption po. No? Pero itong mga interruption na to, ang reason po niyan ay yung mga regular na maintenance activities po, no, na ginagawa po natin para i-prepare po yung ating pong sistema pagdating po ng El Nino next year. So, yun naman po, no, continuous po yung ating pong pag-coordinate po sa kanila po.
1: Ayun, okay. So, ibig sabihin, you are constantly in touch with the water concessionaires para kung anumang mga abiso ay agad na nakakarating sa kanila, Engineer Dixon, sir.
9: Apo, tama po Sir Alan. At paliban po po dyan, no, idagdag ko na rin po, no, ay meron po kasi tayong tinatawag na technical working group naman po.
1: Yun.
9: So itong technical working group, it's an interagency government coordination po, no, kasama po ang National Water Resources Board, which is yun po yung ating pong chairman, ang National Irrigation Administration for the Irrigation, MWSS for the Water Supply, kasama rin po natin ang NAPUCOR, which is siya po yung ating pong nag-operate po sa ating Angat Dam, at kasama din po ang ating pong mga concessionaryo, ang Maynilad sa Manila Water. So every month po ay nagmi-meeting po kami para mapag-usapan po yung mga ating pong mga allocation po sa tubig dito sa Metro Manila.
1: Okay. Ang ating Laguna Lake o Laguna de Bai ay isang source din ng tubig na nagagamit dito sa atin sa Metro Manila and nearby areas, sir?
9: Apo. Actually, meron na po tayong, yung nabanggit ko nga kanina, 85% po no, ng ating supply ay nanggagaling sa Angat Dam. So, yung remaining percentage po niyan, it's nasa around 9%, ay kinukuha po natin sa Laguna Lake. So, may mga water treatment plants po tayo, tatlo po sa Muntinlupa, isa sa May Rizal, at saka meron na din pong, Cardona Rizal, at meron din pong isang treatment plant na ginagawa dito sa may part ng East Bay ng Laguna Lake. Ito po yung tinatawag po natin East Bay Water Treatment Plant, na ito po yung bago po nating treatment plant na pwede pong makagenerate po na around 250 million liters per day para masupply po natin yung ating pong pangangailangan dito sa may east part ng Metro Manila.
1: Ayun, okay. At hanggang sa kasalukuyan, considering na binanggit nyo na mataas ang level ng Angat Dam sa kasalukuyan, ano, wala namang napapag-usapan pa na bawasan ang oras na bukas ang na may supply ng tubig hanggang sa mga gripo ng mga bahay, sir?
9: Actually, sa ngayon po, no, ay namamanage pa naman po natin yung ating pong tubig na nanggagaling sa Angat Dam. So, part po ng ating pong mitigating measures po, no, ay ito po nga, tawa po kayo yung pagbabawas po ng pressure po. No. Pressure lamang po yung binabawasan po natin. So, hindi naman po natin binabawasan yung tubig po na dumadali po sa ating pong sistema. So, as much as possible po, no, ang instruction po natin sa ating pong concessionaryo, Maynilad at Manila Water, ay dapat po ay may tubig sa ating pong gripo. So, binabawasan po nila yung pressure mula alas 10 ng gabi hanggang alas 4 hanggang alas 6 ng umaga. Ito po yung mga times po, Sir Alan, na kung saan ay konti yung gumagamit po ng tubig. So, din po natin binababaan po yung pressure para po naman po sa ating pong measures na kung saan po, no, ay din naman po nababawasan yung mga losses sa ating pong sistema.
1: Ayun, okay. Nako, engineer, in closing, ha, baka may panawagan o kayo sa ating mga kababayan na nanonood at nakikinig ngayong umaga. Siyempre, dapat itong pagtitipid sa tulong sa tubig ay pagtulong-tulungan ng iba't ibang mga ahensya at maging ng ordinaryong mamamayan. Please go ahead, Engineer Dizon. Sir.
9: Opo, yung epekto po ng Strong El Nino ayon po sa pag-asa Sir Alan po, no, ay mararamdaman natin hanggang next year. Kaya patuloy po kaming nanawagan, gaya nga po ng panawagan po ng Department of Energy po, no, sa pagtitipid po ng kuryente at ng gasolina, ay ganun din po yung ating pong panawagan sa patuloy na pag-practice po ng wise po ng pag-asa ng tubig. Tama po kayo Sir Alan, no, lamang po ito whole of the government approach, kundi ang kailangan po natin ay whole of the society approach na po. Kasi po, marami po tayong pwedeng may tulong para makapag-prepare po tayo sa El Nino. So ang advice lang po namin sa Alan ay sundan lang po nila yung ating po mga advisories po na pinupost po natin sa ating po mga social media accounts, pati din po yung mga tips na binibigay po sa atin ng DNR, National Water Resources Board, Manila Dots, Manila Water, kung paano po tayo makakatulong sa pagtitipid po ng tubig. So, sa alam nitong unti-unti po natin ginagawang pagtitipid ay kapag bawat isa ay gagawin po ito, ay malaki po yung may tutulong para malagpasan po natin yung matinding epekto ng El Nino.
1: Mm-hmm. Okay, Engineer Dizon, sir, salamat po na marami sa mga update mula sa ating MWSS, sir.
9: Magandang salamat, ay magandang umaga po Sir Alan at salamat po sa pagkakatawan.
1: Thank you, good morning sir. Si Engineer Patrick James Dizon, ang spokesperson at Department Manager ng Metropolitan Waterworks and Sewerage System, MWSS. 38 minutes makalipas pong 7 a.m. Sandali lang, ilan po ng mga paalala.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
10: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
11: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
10: Kaugnay nito, ang PAC Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang PAC Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
8: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Ding dong! Uy, may safety tips for you. Pwedeng para sa lindol, pero pwede rin pang love life mo. Number one, iwasan maglagay ng mga babasagin sa mataas na lugar para iwas ma-fall kapag may malakas na lindol. Number two, make sure na alam ng lahat ang emergency exit para makalabas agad pag ayaw mo na. Kapag tapos na ang lindol. And number three, speaking of exit, dapat may label. Mahirap kasi kapag walang label. Ang fire exit, fire extinguisher at iba pang emergency equipment. Simple tips para ligtas ang puso at sarili sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang may alam.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
13: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: 41 minutes makalipas pong 7 AM. Bilang ng mga lugar na sinailalim na sa state of calamity dahil po sa very strong El Nino, umakyat na sa 107. Ito po'y ayon sa NDRRMC. Ang detalye, yatid sa atin ni J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: J. Mark.
14: Mosalan, magandang umaga. Nadagdagan pa ang bilang ng mga lugar na nagdeklara ng state of calamity bunsod ng epekto ng very strong El Nino sa bansa. Batay sa datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, umabot na sa 107 ang mga lokalidad na nagdeklara ng state of calamity. Kabilang sa mga bagong naitala, ang bayan ng Lope de Vega sa Northern Sabar na nagdeklara ng state of calamity nitong Oktobre 7. Sa kabuuan, 66 na lokalidad na nagdeklara ng state of calamity sa Region 2 o Cagayan Valley Region, 23 sa Region 13 o Caraga, 12 sa Bicol Region o Region 5, 4 sa Region 4A o Calabarzon, habang tig-isa naman sa Region 8 o Eastern Visayas at Region 12 o Soccsaryen Region. Sa Batala, umabot naman sa 121,185 pamilya o katumbas na 451,889 na individual ang apektado ng El Nino sa may 1,019 na barangay sa buong bansa. Para sa Bagong Pilipinas, si Martigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Thank you, J. Mark Dagala. Ito, balita naman mula diyan sa lungsod ng Maynila, pang matagalang kapayapaan sa BARMM. Tanging si Pangulong Marcos Jr. lang ang makakapagpatupad ayon po sa isang civic organization.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Ang detalye atin sa atin ni Lawrence Tanhoko. Lawrence!
15: Alan, hinihikayat ng Bangsamoro Civic Group na Amana Barm si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tugunan ang kanilang sulat na itinadala. Ito'y kaugnay sa hangad ng grupo ng katatulong si Pangulong Marcos Jr. kay Alhaj Murat Ibrahim, ang chairman ng Moro Islamic Liberation Front o MILF, para pag-usapan ang kapayapaan sa giyera na higit 50 years na na nagaganap. Ayon kay Sultan Alim Saad Amape, ang convener ng Amana Barm, kung magaganap ang pag-uusap at kailangan, may tuturing itong isang malaking hakbang inyong sa pangmatagalang kapayapaan sa pagitan ng gobyerno at MILF. Anya, tanging si Pangulong Marcos Jr. lamang ang may kakayahan na tapusin ang kaguluhan sa unang sinubukang itigil ng kanyang amo na si Pangulong Marcos Sr. sa ilalim ng Tripoli Agreement noong 1976. Paliwanag pa ni Sultan Amate na sa 14,000 former MILF fighters ang nag-aantay ng suko ng kanilang armas, tinuloy na lang nakapapapad ang peace agreement. Paliwanag pa ni Sultan Amate mula noong September 14, Barm elections, marami na nakusap si Pangulong Marcos Jr. sa iba't ibang leader ng Bangsamoro kung saan bukod-tangin na lamang si MILF Chairman Ibrahim ang hindi pa nakakaharap nito. Dahil dito, maaasahan ang kanilang grupo na matuloy ang isa pang pirmahan para sa kapayapaan bago daw po ang 80 miyembro ng Parliament sa barn sa October 30, 2026. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas. Meron San Joko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Thank you si Loren Stan Joko.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
1: O dito muna tayo sa Quezon City ha. Ito hong Quezon City Councilor na naronda ng walang suot na helmet. Inisyuhan ng Shoko's Order ng Land Transportation Office, LTO. Ang detalye atin sa atin ni Mary Ann Basta sa
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Mary!
16: Naglabas ng Shoko's Order ngayon ng Land Transportation Office laban sa isang konsehal sa Quezon City matapos umanong makitang nagro-ronda sakay ng three-wheel motorcycle ng walang suot na standard protective helmet. Batay sa video na nakarating sa ahensya, kasama umano ang konsehal sa pagro-ronda ng ilang opisyal ng barangay nang mangyari ang insidente. Sa direktiba ni LTO Chief Asik Marcos Lacanilao, inatasan ng rehistrado may-ari at rider ng motorsiklo na humarap sa Intelligence Investigation Division sa October 22 at pinagpapaliwanag kung bakit hindi dapat mapanagot sa paglabag sa Mandatory Use of Motorcycle Helmets Act. Kaugnay nito, isa sa ilalim sa 70 araw na suspensyon ng lisensya ng rider at inilagay na rin sa alarm status ang naturang three-wheel motorcycle. Binigyang diin naman ni Asik Lacanilao na hindi dahilan ang pagroronda para baliwalain na ang batas trapiko. Mula sa LTO para sa Bagong Pilipinas, Mer and Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Thank you. Thank you so much, Mary Ann Bastasa. Update po yan mula sa Quezon City. So, konsehal ng QC, nagmotor, nagronda, walang helmet, na-issuehan ng Shoko's Order ng LTO. Ang oras natin, 47 minutes, sa makalipas po ang alas 7 ng umaga. Sandali lang ha, ilan munang mga paalala.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
17: This is a public service announcement.
18: Discipline is the key.
19: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
18: Kilatisin ang sarili.
19: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
18: Importante rin na ating laging isipin.
19: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
18: Isang mahalagang paalala
19: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
17: This is a public service announcement.
20: Public service announcement
17: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
13: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
1: Balik tayo dito sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko. At ngayong umaga, mga kaibigan, pag-uusapan mo natin itong International Day for Disaster Risk Reduction 2026. Bukas na ho yan, bukas na. Makakausap natin, ha? Nako, salamat, ha? Nagpunta siya mismo dito sa studio, Director Vicente Gregorio Tomas, ang Director for Disaster Preparedness Service ng ating Office of Civil Defense. Sir, magandang umaga po.
21: Sir, magandang umaga po sa inyo, sa inyong pong mga listeners and viewers. Maraming salamat po sa pag-imbita po sa amin.
1: Yes, sir. Well, una, bigyan mo nga kami please ng background there. Ano po itong International Day for Disaster Risk Reduction? Bukas na pala ito, Director. Sir, please.
21: Yes, sir. Ito po ay bukas gugunitain, October 13 po, Tuesday. So ang tema po nito ay disaster resilience starts at home. Bali po ang layunin po nito, sir, ay magbigay po ng kaalaman sa ating pong publiko, lalo na po sa tahanan, ang bawat miyembro ng pamilya na ang importante po yung paghahanda at maging ligtas ang bawat miyembro ng pamilya po, sir.
1: Ayan, okay. Nabanggit mo, sir, Director. This preparedness begins at home.
21: Yes, sir.
1: Ayan, hindi yung iba palagi nalang nakatulo sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Mahalaga na sa kanya-kanyang bahay o tahanan, doon nagsisimula ang pagiging aware at pagiging handa ng bawat mamamayan. Director, sir.
21: Tama po, sir. Kaya po yung sinabi ng IDDRR na ang tema for this year, resilience starts at home, hindi po yung pamahalan lang po ang aasahan natin.
1: Mm-hmm.
21: Kung hindi ito ay sama-sama, nag-uumpisa po sa ating sarili, sa ating pong miyembro ng pamilya. At dapat pong malaman ano po yung mga hazard areas, yung rota, at paano yung koordinasyon na dapat gawin po nila, sir.
1: Yan, okay. Yung hazard areas, mga ruta. So halimbawa, basic halimbawa ng mga kababayan natin, dapat yung buong pamilya nag-uusap-usap kung sakaling lumindol, halimbawa, o kung sakaling bumaha. Pag lumindol, ito ang identified na safe area. Dapat doon tayo magkikita-kita, something like that. Ganun ba yun, sir?
21: Tama po kayo, sir. Importante po na malaman ng bawat membro pa ng pamilya, lalo na po kung meron tayong elderly, meron po tayong buntis, o kaya po may mga comorbidities na kasama po sa bahay. Alam po ng bawat isa, paano po tayo magtutulungan, saan po pupunta, saan po tayo tatawag, at may basic po na emergency kit. Hindi po kailangan na garbong gobag ang dala po nila, sir.
1: Mm-mm. Ayan, nabanggit mo, Director, yung basic na emergency kit o yung go back na bit-bit dapat ng pamilya kung kinakailangang lumikas. Basically, paalala, ano po ang mga dapat na laman ng mga ito, sir?
21: Thank you po, sir. Simple lang po. Magdala po ng unang-una po yung flashlight, baterya po. Dahil ngayon, we are in the age of technology, importante po yung cellphone.
1: Yan.
21: Yung pong pang-charge sa cellphone o yung power bank. At yung mga importanteng dokumentos po, ID at iba po pong mga dapat bitbitin ng isang miyembro ng pamilya na patungo po siya doon sa safe area po, sir.
1: Ayan. So, flashlight na may baterya, cellphone, mga charger, power bank para maayos pa rin ang koordinasyon at komunikasyon with other members of the family, sir. Ano?
21: Tama po, sir. Tama
1: Ayan.
21: Po.
1: Okay. Well, siguro may dagdag ko rin. Ano? Kung halimbawang matindi ang naging sakuna, namatay ang mga kuryente, walang power, hindi gumagana ang mga generator, so naka-off ang mga telco sites. Mahalaga rin siguro may bit-bit silang yung ordinaryong transistor radio, sir, na may baterya para at least makakakuha pa rin ng impormasyon, sir, di ba?
21: Tama kayo, sir. Hindi kailangan na high-tech yung pong basic na transistor radio. Mm-hmm. Sa bahay po namin, may maliit po kaming radio at nakikinig po kami. Gaya po sa inyong program, almost every day po, before going to work or going to school, kailangan po alam natin ano po yung dapat gawin, iwasan upang maging ligtas po ang lahat.
1: Ayan. At siyempre, nabanggit niyo, halimbawa, kung dun sa pamilya ay merong mga may karamdaman,
21: opo,
1: abay dapat bit-bit din nila yung mga meds o yung mga gamot na kailangan nung kasama nilang may karamdaman, sir, di ba?
21: Tama po, sir. Yung pong first aid kit o yung simpleng go bag, nandun na po yung mga maintenance po nila doon. Band-aid o alcohol o mask at iba pa pong mga importanteng bagay na dapat dala nila upang manatiling ligtas ang kanilang kalusugan po, sir.
1: Ayun. Siyempre, ayun, napapag-usapan natin yung go bag. Ano? Siyempre, yung ibang mga kababayan natin na maaring iniisip ano ang appropriate na lalagyan ko ng mga ito kung sakaling wala naman akong bag. Ano? Pero ang kailangan dyan, halimbawa, unang-una, yung hindi mababasa, waterproof, kahit papano, Director, di ba?
21: Tama po, sir. Yung pong hindi mababasa, nandyan po yung mga recycled plastics. Imbes na itapon po natin, ito po, magagamit po natin dahil resilient po ito, hindi po basta nalulusaw pag nabasa po siya.
1: Yan, siyempre, mga extra damit din kung sakali.
21: Opo, sir, damit.
1: O mga pagkain na ready to eat na, yung
21: bilatang. Tubig po, tubig, sir.
1: Mahalaga, tubig, of course. Ayan. Okay, balikan ko yung topic natin na magaganap bukas. Ano? Ano ba ang kahalagahan, Director Sir, nitong tinatawag na International Day for Disaster Risk Reduction? Para sa ating mga Pilipino, di ba? Palagi na lang tayong nagkakaroon ng mga sakuna, palagi rin tayong hinahagupit ng matinding mga bagyo. Sir.
21: Tama po kayo dun, sir. Bali po ang tema, resilience starts at home.
1: Mm-hmm.
21: Dito po binibigyan po natin ng practical lang po na mga bagay o dapat po nilang gawin. Kasama po dito, sir, yung pag-launch o yung pag-kuan po natin, yung pagsasatupad po nung ating tinatawag na ligtas na tahanan po at paaralan. Yun po yung tema natin po sa local version. So isang ligtas na tahanan at paaralan, at dito po yung pong at ginagawa po natin dito, binibigyan po sila ng mga practical na datos, lalo na po yung 28 videos po na naglalaman po ng dapat po nilang gawin, at ito po ay dapat palaganapin po sa komunidad.
1: Opo.
21: At sa lahat po ng areas na nasaan man po tayo.
1: Ayun. And this will be officially launched tomorrow, sir?
21: Opo, sir. 13 October, Tuesday po, sir.
1: Okay. And kindly walk us through anong mga ma-expect ng ating mga kababayan doon sa launch nito bukas, sir, please.
21: Yes, sir. Bali po, nandiyan po yung isang eskwela po na na-identify sa Pasig kasama po na ating butihing Mayor Bico po at iba pa pong mga key officials ng ating pong pamahalaan. Sama-sama po tayong mag-observe po nitong IDDRR or International Day for Disaster Risk Reduction. Kaya po dito, iniyayahan po natin ang sambayanan na makisama po tayo, makiisa po tayo. Nandito na rin po yung launching ng Panatag Pilipinas 3.0. Meaning na-enhance na po from 2.0, naging 3.0 na po siya, sir. Kaya po, ulitin ko po, yung tema ng ating local version ay panatag na tahanan o ligtas na tahanan at paaralan po, sir.
1: Ayan. Okay. Nako, sayang at we're running out of time dito sa ating programa. But in closing, Director Tomas, sir, mensahe po sa mga nanonood at nakikinig sa atin para mas maging dapat, mas nasa loob, nasa kalooban ng bawat isa ang pagiging alerto at pagiging handa. Please, go ahead, sir.
21: Thank you po, sir. Mula po sa ating Pangulo, ang ating pong Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ang chairman naman po ng Disaster Risk Reduction Management Council, si Secretary Gibo Teodoro, at sa OCD po, si Undersecretary Harold Cabreros, sampung po ng mga kasama namin na bukas po, 13 October, ang International Day for Disaster Risk Reduction. Ginugunita po natin ito. Sama-sama po tayo upang maging ligtas ang tahanan, ang bawat guro at estudyante o mag-aaral, at maging prepared po. Laging handa po tayo sa anumang sakuna, before, during, and after. And thank you po, sir, sa pagkakatong binigay niyo po sa Office of Civil Defense.
1: Yes, sir. Nako, thank you, Director Tomas, sir. Maganda umaga po. Thank you for dropping by dito sa studio mismo, sir. Ha? Salamat na marami. Mga kaibigan, yes, Director Vicente Gregorio Tomas, spokesperson po ng Office of Civil Defense, ang ating nakapanayam. Okay? Bye-bye time muna kami sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong umagang ito ng Monday, October 12, 2026. Ang ating mga executive producer, Paula Antolin, Glory Fe Bagon, thank you, thank you. Mga co-pilot natin sa technical side, Arnel Villamor, Mark Bukiron, Mary Ann Milios, thank you. Nagpapaalam po pansamantala, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Monday morning sa inyong lahat.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
20: Radyo Magazine.
22: 1278 AM.
23: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
24: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
25: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
26: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
27: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
28: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
29: Radyo on the go.
28: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
30: Yay!
23: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
28: Libre to ha?
3: Walang bayad?
28: Oo, walang bayad.
3: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
4: This is a public service announcement.
5: Discipline is the key.
6: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
5: Kilatisin ang sarili.
6: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
5: Importante rin na ating laging isipin.
6: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
5: Isang mahalagang paalala
6: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: This is a public service announcement.
7: Public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Magazine,
5: 1278 AM.
6: Mabilisang trivia.